0: George Maluleke ra simu ra ko xilahla lexintshwa i nkambi ya ku sungula mikisi ra be ku va yi tlanga ti-remix kumbe ku va yi chaya ti-remix leyi loko hi karhi vulavula hi masagwadi masagwadi mo tlela le mutini leyi ta suka mikisi ra va tlhela va van'wa mapurasi njhe ivi loko se hi kha ri vulavula hi site ra vunangane vanhu va ku talo loko ka ha ri na tikhomba kumbe nkarhi lowu mi nge tikhomba ta ha ri tikhomba va tala ngopfu va khombe hi tinsimu leti loko va huma a ku ciniwa hi tinsimu ta nkulukomba George Maluleke amiswiri tana mikisera and ba mandla rivuyelela xikan ku amukela hinkoko nkwa ku na ningisa ri kona mina ndlembe ro DJ a mavulavari Mr. Part loko ni fika no pfula ni pfala ni pfula ni pfala yena maxi ni nga gongodzangi na namuntlha xikwembu xi kekiseleti awara tinharhu ntsele ku landzelelana ka tona kusukela ka awara leya nharhu kondza ya fikale ka awara liya ya ntsevu mina na wena hi nga ta va kha ri ka swin'we laha nqingwela ka nambara 060 kasike amsuru tara mikisa namuntlha i ti 4 ta August lembe ra 2020 ntsevu leswi ngavula tsana ku sela ntsena na masiku lama ringana ka 150 kumbe gimeta nambelari leswi ngavula tsana ku loko languta hi tin'hweti sa ntsena tin'hweti leti ringana ka 4 na 28 wa masiku kasike loko ri languta hi tiawara tsana sa ntsena tiawara ti ringana ka 63600 ivi loko ri languta hi mavhiki sa ntsena mavhiki lama ringana ka 21 na masiku manharhu tsena kasikelo ka ri languta August ndhawu leti tale Brazil yi tivekatani ngopfu tanihi n'hweti ya makhombo swinene n'hweti ya gome n'hweti leyi ya ku a va endli micato a va endli mitlangu a va endli michini ta serious i n'hweti leyi sweswo swi endliwa ngopfu hi mhaka ya matimu va vula leswaku ka malembe le ndzhaku le hi xitalo swilo swa ku biha swi tala ku humelela ngopfu n'hweti leyi fanaka na n'hweti leyi nga ka yona sweswi ya August kasike xin'wana lexi ni tsakisaka hi n'hweti ya August eka xiphemu xa misava xa le n'walungwini i n'hweti ya ku hetelela ya ximumu ni vulala n'walungwini kasike adzongeni a swa swi fana i n'hweti ya ku hetelela ya xixika ni khesa swinene mikisi ra mi kuma ti nkarhi wona wa hlwala tichao xexo rhandza jesar fam na le ka mixo sikurimitlhari nongonoko i morning bads hi va swin'we i tiawara tinharhu ta hosi kasike hi leswi endlaka mikisiro swa swiku ni tlhavela ka nambara 060-875-942 u mi byela ku vuya eka mixo sikurimitlhari u ni kuma u ri ku yi tlhelo ra kona mi ri kahle n'wa mi ningiselaka hinkokonkoko na mi ri kuma kambe ri kuma kona van'wa va ningisela kahle va ri mitirhweni van'wani va ha ri ku lulamiseleni ku ya mitirhweni va kona van'wani va ningisela kahle va ka va ri lulamisela ku ya swikolweni ku hambanahambana ka swona eka sike va kona van'wa va ningisela ka vuro ti relaxela njhe va ha ri ku dyeni ka varhamba ya nhloko ku rixa va ri komba yini lera namuntlha siku ka sike lexi endlaka mikisi ri vona tlhavele ka nambara 060-875-942 u byela ku wekona namuntlha u ni kuma kahle u ri ku yi tlhelo ra ko tanela u tiva ka mikisi ro mea xinyenya lexi u butaka xidya swivongo swa nona ka sike van'wani va ku vutlhari bya mhangele eku buta na mina na wona mihlha u butile hina lava ka xiyanimo wa xa xirhandzwa njhe va kona van'wani kumaka audio streaming ka www.jsrfm.co.za loko ku ri ku kula van'wani va tivaka va rhandzaka nongonoko lowu va nga sizaku tlaku va nga sizaku va pfuka va byeli ku ni kona ka xiyanimoya ku va hi famba kun'we njhe kasike sweswi hi la ti mo sungula ku bya swivongo swa nona la yes
1: Hey, a ku yimbeleliwi
0: hi mhaka muni
1: ni kumile dikulu divungu
0: ditati nomo
1: ni kumile dikulu swi ta swa swi halakela hi mhaku ni swi hetile mara mpfukini na
0: hi pfukile minjhani wena
1: hi pfukile hayi ya khesa ma
0: mi le kwinwi
1: kwala ka xikundu kwala ka mangera kwala
0: ni na mani
1: i kata jone yelegele hosa number one hosa
0: ikeza swinenhla yisikani tako iswa swo ku ya mikisa na wunga swo ta ku endla ta ri ku va ni tlhavela ka nambara 060-875-942 no tlhavela hi vava
2: hi ndoda
0: hi vava
2: a wu twali ka foni ka mndini
0: ni kona mara vula ai mi le kwiwe
2: ya sweswi wa twala munghana wa masilo
0: me ni kuma mi ri kwihi kule
2: ni kwala ku nghena ka tinhlena u nga gongondza wa yi nga sunguli ku gongondza ka mndini
0: ni caca nkarhi
2: endoda
0: sham na swi navela ku hi nga vulavula ku ya mahlweni kambe ka swi tikombaka ku ni fane ni twala ni fane ni nga twala ende swa hi hlupha nyoro kasike a hi famba mikisere ncini swi nghenaku laha tsi ni tlhaveli la ku na munhu la hi pfukile minjhani
3: hayi pfuki hi dya swivongo swa nona hi ri kuwaka midhavu na machela maseni bya hi mina
0: khatsa Alright, ni kona na le ka Facebook mi tsara benga rumela nkandiso e nga rumela rungula ra wena e ko bala ka Facebook fo se tsara ku GCR ku space ku FM e ka skandile ka WhatsApp nga rumela nkandiso wena ku berito ku tsara rungula ra wena e ku tsara kunene e ka number 0608759423 no tavares
4: braka
0: Abraham no
4: so kinike
0: oh gura swa nwana swo tla swo he va tomi nguna ke
4: ai wana swa no la hina na hina e pokini Ya se un cosa son no me ir cual acá es que la no cual las capa o manam que te coi o no la va bra
0: bra mi no
4: eso se
0: a cura su mani
4: so tu la se so cual
0: danko sí mbudu sana mer cuida ahí Nem joga essa história da candidata.
5: Thank you.
0: Thank you, Baba. Sim, não estava isso.
4: Corona.
0: Acutal.
4: A cara a mim está lá. Ela está com a minha cara. Já sou só nona. Então, bom, eu vou curar hoje.
0: Que é isso, né? Tu curou o seu cara?
4: Aê, acutal.
0: Thank you. Sim, não estava isso. Hilaria. DJ Lerisa, Smomondi, Smutu anisha kukwani mtile na jikijela.
6: Ivi na akuna umwe. Masa atilanga sama chava rikodo South Africa inkwa ijikelele.
0: Ii.
6: Wama dodama e.
0: Atanga matumbe eti.
6: Oh, aishi hunda.
0: Ii.
6: Chile rivalene siyo pepe nene, iki sutu.
0: Merkuwa merkuina mutlana
6: Ah bikwala tikwala yasivara ninge rurela ze thaban ru
0: Eh
6: Nikuinji sala kwata merkuwala tikwala yasivara tikwala mashengele Ka karwa nzi kuinji sala nerla mutini wako kwa mtile DJ Larry se chikuta cha kwako mtile na jiki tshela echi mumunde ya ile ispekete Isa sada se so far DJ watle mi chava chava si hey yo
0: ewe na
6: sada se
0: danke si no chava des
7: lava
0: emira no
7: lo que arma poco o sea
0: sai se que son en gongui
7: poco se no go pula ka dja
0: gam dja jo tshobana gam pempe ya la bisa
8: I'm going to go to the house.
9: I'm going to go to the house.
0: I'm not going to be able to get a little bit of a Taban Bosha.
10: Taban Bosha.
0: Tabini Minari.
10: Aye. Waka de Gondra Riabab.
0: Gondra R578.
10: Aye. Nasira Mishat Negamatim. Bay Narla Naturatin Weldo for a boot. Rikishab.
0: My end, Jenny.
10: Nir Narla Naturatin Weldo to cut a boot. Rikisharu Bain.
0: I was going to go to the house.
8: Moe kundui.
0: Endui. Hey, Tabirila.
9: Lebo ma DJ.
0: Yebo ma'am.
9: Ah, imana ku dzoka swiphindi swo streama ni ri kwala ndini ka
0: yini. Ah, u xebne swi rhandza njani?
9: Hiko se hala wa ka foni ni tlhava ke. Mara ni se khare se ni ri moyi. Ni lahle swa swi ku yingisela ku swona ende ku ya pfulela le ya ground form le ya matimba. Yi le kule man. Mara ni khesi kwani a swi ni tsandzekisi ku tala ka ground form.
0: Ma swi vona ende mi lo cha.
9: Mepe ni na wona wa matirhele ya xiyana moya. Ku hi tindlela leti ni nga ku kumisaku swona a swi lavi munhu un'wanyana swo lava mina n'wini. Ni ku yingisela ku antswa ni claim my DJ yani. Tindlela ti kha ti kongoma ka ngove.
0: Ku nga ra yini?
9: Le ka number 2 ya kokwani Gaveni vongo i Sicilia ni. I na n'wana a nga n'wi tswala namuntlha wa yena wa number 2. Very impelele Siweya. Hi yena birthday yakwe. Ni ya ka Siweya namuntlha ni ya tlangela na Sicilia. Sicilia i mhana kona.
0: Ni swi twa kahle ngopfu.
9: Sicilia i mhana kona mpelele hi ya birthday yakwe. Tikulu wa kokwani Gaveni.
0: Nemitwe.
9: Ah, swo yini kunene kunene. Itala ka endla ndasi ndasi ka ku pringa na bo deri kweni ka ngome Allah
0: ai ngwina lava
9: aso ini kunela ku la ndla vukokosho kokosho anga yiti ka nge hanchili ya
0: ai zifika
9: papa hanchi am java veri khale iba wisa vakandini
0: hey khale iba roriza
9: bye bye tsetere tsetere u sei wile ndota ba
0: Jesus then say sekani
9: eto ashi bethel
0: Yesi.
9: Saka tle mi my DJ.
0: TikTok ya radio.
9: Isheso.
0: Dago. Hello we mixer ngasho ta kubona ndlaza ngwene ka number 060 8754 2 no thabana.
11: Thabantha.
0: Ntabe ku thaba sweswi.
11: Sweswi ngari la kandambe.
0: La kandambe la.
11: Amuganga wa mbazi ma wazume.
0: Le ka Boromana FC ne?
11: Ah ela ka mbazi ma
0: la mbazi
11: ma wazume. La swona xikola sweswi.
0: Tamzuzwa.
11: Tsutswana.
0: Oh ni swa kahle nje.
11: A swi lava wena bila khonda mhlongo yemini.
0: Ayina zikufuni ngempela.
11: Ayine thaba ntla.
0: Thank you baba.
11: Thaba.
0: Ti no thaba leso.
12: Hayi thaba
0: ntla. Thabi ku thaba mina la.
12: Ah. Na hi kona kwala xitikini.
0: Kwi kule, mina kuma meri kwinwe.
12: Kwana kwala ti ikwa.
0: Kwala ti ikwa la.
12: Kwala grounding.
0: Bo makhero ro mina mbusunwela.
12: Swinene.
0: Ike zini na mala.
12: Women fish
0: grounding. Kesa sna na women fish.
12: I'm bell.
0: Thank you. Lokora bla bla mama kherwana aish ni bona xithombe xinwana la ka Facebook na ya xaba ngiserwa jisara fa ma hashtag 6 xinwana zwa kubana mhlolo va mbale xikipa swa ku tshuka wa tiva hi swoku a u shem jisara fa mthabilela
13: mhlela ku answer ri ka xhosani la
0: gumba gumba Elias Novela
13: kwaba unwani mina ni ri kwana
0: kesa swi na hlayisa ka
13: tsana 26 so tlombe please ni ya kazamela gumba gumba Elias Novela swa ka xhosani ndali ma xhosani no sese ku
0: Elias bena mandle papa kazabula
13: tangi
0: dako kaskam sirta ba kolobongwa mix ba gatir sa shenga shambu risha WhatsApp ka number le fara ka 060 8754 2 wo sungula ila
14: rishile kazi rishile digitally me I know, it's a woman. And just a woman on the Rajas Park, 16 Road, in Midrand. It is halfway house, Colonel Scarca Pitorina, Johannes Beck, Milan Papa Mutori, Sizeka Richard Ricotto, Kaya de Rubini Casioco, a 70 line of Kosinjava Slavi. I've been sure until our end in Kumukazi.
15: Option, Clema DJ, Mr. Party, Mavrava, Lampkina, and I just want someone over Pashama Dablin, because of Box and Koslamina Vilna, Katsa.
0: Lo tshaba la.
16: Ba tshwana le mme njani?
0: Mmengzara mo rantse ka ifukela mjani.
16: E ma phele ga mme ba bona le bande.
0: Le mitoka hlengo phela ka ndengetsa la.
16: E tsona baba.
0: Thank you. Thank you baba. Wa pheto Daniel mo bona go tsukala ndawo le ta ka ndengetsa. Ba tsama sa itira la poso ina la. Jesus Rafa mthabile me.
17: DJ.
0: Papa.
17: Me buge.
0: He fukela mjani ko andalo ngala ba.
17: Ah, e tsai sekile.
0: Emkari ya ku hinga bona na nyana le. Eh mirkwina mutsala
17: iyo ya lewa inga bona
0: mirkwina mutsala
17: kwala ka thomo block 7
0: la ka thomo skontrini
17: ya la skontrini
0: ke so sna hlaisa ka
17: na wena mhlayise ka
0: danko
17: danko
0: ti thabile mina le
8: e bona ba
0: e bona mkhanazwa
8: na muta go bethe anka ka gosho Slada Shanga na muntla sa bedeya kata mina mrandiwa baby chocolate emani baba
0: yo
8: namuntla ndaba anisukoti ku seka namuntla nakudada ku bamboza eta zawuda namuntla anisukoti hikuva baba ntseka ku peka emfana wa goxa mapumo swigwimila dakuna baba
0: kesa swinene jara kefa
8: akutaleni
0: thank you baba esasoka ayi kona namuntla le kava rulancha varalani ti no tlhavana
18: Hey,
0: Papa.
19: Ntlhavela mafula valungu niku yingisiri ni radio yo hot yo on ni la ka ngovela muganga wa ndhuna ya Fry Makamula i basani wa n'wana mhaniphosa no tsi ahini
0: ti no tlhavela u ra munla u kona munla ai ko 106 hallo
20: wajani
0: vengisora mo randzeka
20: na basana ka tani di godo sa mondo mo
0: ni mutoka hle godo sa mondo mo yela la basana ka hlane kila
20: so na mo zwani
0: thank you baba
21: kleni wale dj ndi macheroni ndi pfuma fili ndi tsuma chanda dzira dzingaye afanoni ndi kuti chile sambeka nya mchumo ya morning beds ka gcrfm kuriwa
0: thank you baba na ndendori wa ngona mianga Sí, no estaba eso.
22: DJ, my DJ.
0: Yebo, baba.
22: Hey, how are you, my friend?
0: I'm good, and you?
22: Hi.
0: Merkuma, Merkuma, Kulela.
22: Ah, I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go.
0: Rinamanda. Salud, salud, salud, King. Salud, salud, socha. Socha nerikuru kusuka na ndawa za kashikukwani. Kesa shina nishem. Eva kundangulu ukulu nobu samba kubabula laini. Tsi, no tlabara.
23: Chika manji.
0: Kwana na kwana.
23: Brahmin.
0: Ay, kana ni trabulu.
23: Ay, ay, ay, kuna makala. Ipu kirmaru wana pao?
0: Ashapa, how's it?
23: Ah, nishap, man.
0: Desvar.
23: Ah, senko.
0: Nistoka.
23: Sen kona kuna njela yuwanu wana baba. Hey, na umashirama nga pumelika. Asha unga pukeki, man.
0: Mekuma merkwe kule.
23: Nere Central City, wana baba ka elesha wana block 23. Nitu kuna waka rasela, the choice of just refer me.
0: Kesa sunele, bro, from Ak.
23: Iwan famba ntavu ya wana baba. Jika maji.
0: Kwana na kwana, shifambini.
24: Shibazana, ashu nzi shinteka, shintomane. Imane neseka zinzi, ni kensi.
25: Rishile DJ Tlemi, rishile namuntlha hi dya khekhe laha aka makhelwani wa mina aka majana lomu Foster Mabunda. Foster Mabunda va kula namuntlha, va kula laha ka sikhinyana laha. Ina va kula namuntlha laha a vulaka sweswo i munhu wo duma riyexe laha mugangeni wa ndhuna erika na muxava. Papani swilo vanhu va fana na mina ndo tete n'wana mukhalabya.
0: Jisarfa mtlhavile la.
26: DJ Tlemi.
0: Papa.
26: Vupfukile.
0: Vupfukile minjhani wena?
26: Ay,
0: ay, ay, ay, papa, sorry, nimm Tavenda, hör, und gut ist Tüli, na, mina.
26: Hey, my, just one son, mama, you're called a candidate.
0: La candidate, la.
26: I didn't you my mean at this place.
0: Kisses in a second, kisses in a good old JF again, la candidate.
26: Yes, one of my.
0: Thank you, Baba.
1: Dasubungusonona Nilato Togo Block 24 Swanan Sabangwina Richard Mate until 6 o'clock in Komo
2: Rishile Michelo Nene Tlemilo wa DJ Mavula Vala Tlaban Tlava Ya no looking so like Antoine down the Lagian section A Kusuna or Telashimana Krishama via Sungolo get DJ Abzamina, no one, no way, no much, Wamina 326 High Farm, Bitlemilo wa DJ Tago.
3: It's a Tuesday, boss. Molo spili namhlanje. Hambisiritani xingene lexi bazana kwa ka Gandava. Xinga kandisa mani. Hande ka mana na Maria Masanganyi. Kwala ka Masanganyi kwala. Kwala hanska bo jaka ole no mashangwa mpatso dango.
4: Yo, you wanna go to Bakanyangumba? Then I come morning base. With 326, the Masamba Zovo. Morning base. Then I got GG7 FM. Rito. Rishaka.
2: Ishile ngothlabani Jason sonona hrila gana bshakin iko hlongwane empirile bshakin tata
3: ishile ishile dikipula uzito zito zito mina shosho ayila kwa sala bayini man that's why hlebetelo ngamthangana mina ne dik ani ke sibungu ne dakheke randukulo wa mina number 2 ke number 2 ya mina Mpelelo agreement siweya mawelele nkomati o akangove e mwana but albert na mansisiliyo yakula na mutha mwana wanangu ai
0: ti tabile la mbiku enhlekeni kwala
5: tabantla
0: tabe ku tlhava sweswi
5: ah futhi tlhavini ke mtlhave
0: sona ni endla sona phela
5: Ai,
0: tá só, eu vou
5: ter
0: escolta ainda, só não tem. Ah,
5: me entrega aí, Nui. Ah, e chaga lá com uma pulga lá, ainda não me trai de sumo com o seu nome, assim. Me trai com a sua mulher. A mulher que é que era uma tebulha, para o Antônio Guamim, na DJ Mbauza,
0: no saco Mauro, com a sua mulher,
5: com
0: a sua ke ska mse tara mixer so bega ka kae otse mena tenga se bawara lia ya munuke ora mona tsela tsa bakari tsa magia mena rona je e kari ya ka shenga sha mbere shango nokona awara tsa bakura awara mbere ya nokona morning beds ka GSR FM rito ra rshaka etu bongona ka WhatsApp la
3: ri shilo ntani kuna mhlani winja swongo swa nona na munhla e bedeng tsu kuno ko kanga yeni ya number 2 yona tsena la grant so le ka mwele Maria Bezan and Sanaria and my machines.
6: Kwata ananga ukuthi ufuni nikamde kwata anikwate ngupu mngani wa mina.
0: Ha kutalunga.
6: Ah no. Ntabana wena kuze kuya basikisi mngani wa mina.
0: Kese sine ndaka mabalala.
6: Dangi una masilo aka mabalani tiyini.
0: Thank you ba.
6: Thank you ba.
0: Jesar FM Tabirbe. Ebe kule minjani kwa mangi?
26: Hai, siti ibn.
0: Nimi toka hlela kamkhomi, ka stand number 125.
26: Yeah, hai, gaji ngona na toka kamkhomi, anga ibona.
0: Ai, koma ni ninga vanhu ka.
26: Thank you.
18: Ako rola Mr. Party, Mr. Bulavala, Mr. C, Mr. Tlani Tlava. Matiwa, namka. Aku diwa subungu matewa na ndeka ndangu waka kuru wa mashakazi la. Na mta kujua keke. Kujua keke mwina. Nakata mfano wa gosha, raru lancha wala lala kama pove la. Mataisa kusimunga taksa sonoo. Na mta nakula kawa ngana ka. She.
0: Kesus nene ngani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani? Thank you ngani nani
7: hambi swiri tani ni pija hi vurhongo byi ni gangisa byi ni hlomisa byi ni yiva byi ni thuje ni va ni wa ni ku gaa hala tlhela n'wansati wa kwata na yena na karhi na khayimiwa hi timisi na swidajani na tintokoloxi na swi vonakaki hi kwatile n'wansati lowutsongo a la ta ni balonkulu a ta ta fika na maphorisa va fika va tsalatsala doketa a ku i nga binuni wa mina i malenda a ni tekile n'wanuna loyiwani wa xava mugayo le pick and pay na nyama danke DJ Tleni ni ndzeni ni tsutsuma ni voni ku gana mina dankoyo vanhu va dyoni va tala Transvaal
0: ni kese sile kusuna Transvaal
7: bya ni tlhakisa vurhongo bya nihlomiso bya nini va dankoyo
0: ayi wa tlhavara ti no tlhavara
9: n'wana wa mina wa mvani
0: mani
9: i kona n'wana wa mina kwala ka homu ka
0: ni mi twa kahle xiyimo xa nsayi netiweke n'wina
9: netiweke n'wananga va kha va hleka va ku xi bohiwe hi regere
0: a va si xava kasi lava nga te va ta xava
9: na nchumu na ku tiyala kune na vaswa ni makuwani n'wananga
0: ni tshemba ku makuwana va ta fata hi byela ku va ha khomile teyili ku fika sweswi
9: va ta ku hlamusela n'wananga i va vutisa hlayiseka mfana wa mina
0: kese swinene ka mani
9: tange na ku rhandza vananga
0: o na mina mi rhandza hi swin'wana hi leriya ra love mara hayi ra baby a swi kama dada va ri kuma kahle va ri laha khale ke ri tibanana endla ya
10: rixini DJ Tlemi ni dya swivungu swa nwana ni ri laha ma block 9 mani fulo ra makhuvela hi mina
19: ahe rixini haxi ni dya swivungu swa nwana ri ka small chicken jajela nyanzatonyi hi mina nkomu
0: eka sikeva khona vun'wana vatsari ku nendava ku mijari mo axi ni yingisile kahle nongonoko na yi ri kwalaka ndhambi i mani makhuvela nga ta boda rixila ka ndhambi la ri khe swiswani mani makhuvela nga ta boda rixila ka ndhambi lowun'wana nga tsari ku na ri va kona valava ku vomberixile mavulavalowu mina ni dya swivungu swa nona ni ri kwalaka sikhunyana i sesiwa ntima nyana dako evakona vanga vatsari ku nenda va kona ku yingisele kuantswa ni ri kwala ka small chicken a mi ri na maxava a ndhile ni khe swina ni maxava a ndhile ekusuka laa dawu letiya tele ka small chicken no tshama ku le ka xikhukhwana ni evakona va nga tsari ku nene va kurixile hi tlembe ra tijeni dya swivungu swa nona ni ri la kwala giana section f mugangeni wa ri vone hi ngoma na makhuvela va duma kusuka la giana section f ni khe swa swinene sham va tlhe va tsala kunene van'wana va ku a yimo a xi ningisele kahle ni ri kwala ka ngove ku nga va mani handle ka mani mavundha hi mina ahe DJ ni ku yingisele kahle ni dya swivungu swa nona ni ri kwala ka nkuri ka tomu Cecilia Ndlozi hi mina i mana junior ni khe swinene mana junior vakona va nga tsala kunene va ku mijari na vaxumi hi tlembe ra tijeni dya swivungu swa nona ni ri kwala ka ndhambi i wisa njema kamba hi ta va ku tsi i tivele na ri tsana mikisere ti nga ti khoma ku va mina na wona a ri ku dyeni ka swivungu laha tsi no tlhavana
11: ni
0: tlhave ku tlhava sweswi
11: ni nga tshavi nyonga yi nga to oma vanhu va nga swikoti
0: ku tshama hi tlhava katla sweswi
11: mi tlhava katla a ri ku mi tlhava nyonga ni ku hei vanhu va dya hi milenge
0: kamamaka
11: papo
0: laha ka dzingi square laha nyameni laha ndlopini
11: laha ndlopini laha mintsongeni
0: ni kese swinene nhlayisekanika
11: a
0: gutta danko
12: sakbona wethi je shaba maplante lo smatan chisa mashali kusikala tsama emina wethi je tsaba la a tsama la maplante la atwa kunyanga ya arikona ndi wethi je tsaba yabonga mpaka baba ela
0: kesa swinene va kona vana n'wana nga tsala nga hoxa xandla ra yena hi ku tirhisa WhatsApp ra vatotsala kunae va ku rixile tilembe ra tijeni ku yingisela kahle ni ra Alexander DJ njhobo ni mina ni ku sweswi ni ku yingisela ni ra Alexander ka hi le ka mahlati block 10 DJ njhobani kesa swinene DJ njhobani kusuka laya ndhawu tale Alexander Alex ndhawu yin'wana ya ku duma swinene vhele ko va ka yi nga dumangi swa kahle ku a yi dume hi makondlo a ni tivi sweswi
8: What a boy, Kumbusina Shai would have Gusta home. And I just want to call a come up. One what they don't know, I thank you.
0: Ende loko menza kambiri menza ku xithelela ndhaku imhaka ya ku xiya xiya tirhisa nkarhi lowu wa sweswi ma swi vona ende me ya ni jump xa ni famba hi layini
18: ahe minjhani hi dya swihungu swa nona hikwalaya B9 layi xitarata xa ka gigs Agnes Ntukwani mamarito na mponise mina inkomu
13: rixile DJ xilwe ra richurene kaya ku rivi henhle kiyatbalo inkomu
14: ahe DJ tlema a namuhla a swi dingi swihungu ta le ka nsavula mugangi wa ka nsavula ni ya dya khekhe ra mhantintswa Catherine Mukhavele awawa a mi ri na mavona edisona ribihle inkomu Mr Tlemi
0: Moetela just mong sonona.
15: Ai my claiming.
0: Yebo my tabi.
15: Ni de tsho mong sonona ne ri kwala ka mapapila.
0: La ka mapapila la.
15: Eh na my claiming.
0: Kesa sona my tabi.
15: Etsana.
0: Thank you.
16: Kurula DJ Tleme. Ai mina ni mhenti sala ku antswa ne ri kwala block 20 ka sikunyana i mandla na ku tsaka malenda ke tanku.
17: Hello, hello, hello, Tleme. Kunjani ka Tleme hina hiphukile. Hi dya swihungu swo nona hi ri lari swi nga vhiwi. A ku tleriwi Tleme, a ku tleleki. Loko kha hi ku yingisela, tindlela ti kongome kwihi na? Tindlela ti kongomele ka ngove le ka ntukulu wa hina wa kokwani Gaveni wa bedha ya namuntlha le ka siweya le mpfelelo siweya. Ntukulu wa mhani n'wa hulela kwele ka ngove kwele. Hela hi dya ku khekhe hi ri kono. A wu ri na mama Khensi n'wa hulela n'wa muti ya mona i mhani n'wa hlengani lava i khale va wisa vakhandziye hansi ya mijalo a wu ri na mama Khensi n'wa hulela n'wa muti ya mona kusuka lari singa vhiu
0: kheso swinene xiya mikarhi wa yina u vekelaka minete yin'we yibile hundzela wo ra liya ya muriseji comagiya mina na wona mikiseri ya ka xiyenge xa mbirhi xa nongonoko la sweswi i dudzavanharhu eka nambara 060875942 kheso swinene ka hinkwenu ku namu nga kota ku xa xandla eka xiyenge xo sungula kumbe aka wa ri sungula sungula ya nongonoko kasi ke na n'we mangipfulela ku xariboya nongonoko morning bats mina ni tlemera DJ amavuravara master patch loko ni fika ni pfula ni pfala ni pfula ni pfala ngena maxi ni nga gongondzanga a yi famba riqingweni eka nambara 060875942 hi dudzavanharhu endla leswi
20: Sabanaro, Mapaka Yifunkumba,
27: Mishu, Feneka Jisrefem,
20: Rito, Mishayaka, Maka.
0: Hey, what's going on with Zuzala?
28: Did you tell me?
0: Aye.
28: Is that never show me now?
0: It's like a question again.
28: Hey, it's okay, you know. Man, I'm a pusher.
0: I'm a pusher, Pap.
28: A pusher, Tatan, Tanen, Mashab, Lakashku, and I'm going to know. Even for Saswara, I mean, a shake him six and shipity. Even for Saswara, I mean, a shake him six and shipity. Then I passed out white.

0: Ni buyisile papa hlayisekani.
1: Thank you.
0: Thank you. Kare nyana ndlele kutwa ita bona ni khesa swina ni xema. Tsi no tlhabana.
2: Mama Kesi Arifinga di apuki mananga. Ndovukazi apuki kwa lanzozeni. Ivuvuvuya ni kumanda wala kutaka puka ni kwa laka skrinyani bange mpana wani.
0: Kesa swina ni kamani.
2: Saiseka mananga. Chaka cha tira na rege.
0: Tsi no tlhabana. Hilaria.
3: A impela inkwena akhesa kuyita ndona yasibakitani. Niko Java hi hosi manani.
0: Amen.
3: Moi va teka teka. Moni ya kwele sansiti le. Amba khumbini. Kuna jika majiki. Le kusiku se. Kambini. Ni kumana lexi wani ngamu ya kona. Imana emotion. Mana imo. Mosh mosh. Ni kwale makhumbini kuna xona kwale tindlwini kwale ka swisetindlwini le evite ni yatisa human fish na ground fish ni ko pukari ka mhana mina mi vona ku yini vanhu lava hinkwaswo
0: oyi
3: a va pfuxiwa hinkoko wa dejuri ya dijelerisa i vutwa xa koko mpilena jikijele i mamodiya lexi yi tekeke hi sesela sweswo vane
0: Na kwebi hehla mendi sa sweswi.
3: Eh?
0: Na kwebi hehla swiri so.
3: Awu wa tisi vanga ta ku hlayela.
0: Ri ke sweswi ne hlayise kani?
3: Sweswi ne sweswo heyo.
0: E wena. Ti, tabelela.
4: Le me ma DJ.
0: Yebo ma'am.
4: Wone va hungusa.
0: Ai va tete.
4: Wo ni ale ati efe ni ya kuma buti wa mina veri inyiko a nyiko hlungwani hi ntirho va kumeka laha avixakeni ku tshika misava ringesani ku twakala ka grand form ni ku revunu ku ni ale avihehli ni ya kuma mavona Edison a ni tsaka njhani loko va khuziwa hi loyi sizeka bra ya mina
0: swi
4: ni khoma kahle ngopfu lolo va xotisa ku n'wi pfuxa sizeka ni Antsaki loko ri vani twa vafuki va mufusha moni ya hetela ni ri le ka thomo kuna hahani wa mino inwa tshika misava hi malwandla ya hanshayina kokwani xisati wa ngalava kata matsimbi inwa tshika misava hi malwandla wa vatolo va nghena ka xiyana moya vuncha ya hahani wa mino
0: ya
4: ani swi teki hansi vanhu va ka hlungwani hava machope vanhu va ku nghela ka xiyana moya va tlhatlhekini ka hahani ni mi rhandza swinene ma swi tiva a mati ya va ta ni phatlulela na nuna voko mani va ku n'wana boti mani a hahani a ringesani ku pfuka Tlemi ma DJ wa ta loko va ku tlhava ni tlhava i ku tsiyani a xitori ku tolo hlangene naswona nyonga leyi ha vava
0: a u shem
4: ti va ni batsi batsi pa inwani ku ya ana sweswi mhani swi le ku endlekeni
0: gezi ri hlayisekai
4: khoma na switwa ku loko leswo ku tlhava ni tlhava ni pfuxela swivani
0: ni gezi ri hlayisekai
4: Sipa sipa ba.
0: Ya, arez. Tsi, no tlhabana.
5: A kufuka mana mina man khumalo la ka 14A.
0: Yeah.
5: Kufuka bo December la ka mavalana. Kufuka se thaveli ya mapapili, ka mapapili. Ba pusha indlovu kasi kuno bo zimeme kra la ye.
0: Ayeni. Aba mixer ka number 0607875142 la botokora ne mixer me la botokomoyeni. Ai magic, won tlhabela. Na wonge skoto ka ndlatano. No tlhabana.
6: Ke jangana nne no kon. Nge nyi ku hevela hati. Ni xikwembu kunga matshile mbumbu ndo tshwa tshwa bulmuku. Ni ku manje swina hlungwa ku la xhosa na bona la bulmuku.
0: Bulmuku.
6: Kona mancha ku bal. Nga gym na bona ni bulmuku.
0: Bulmuku.
6: Bana gumba gumba. Ndo ri please na LS notes la xhosa na macha mina dagi.
0: Ke zwana ni mixoro mo randzeka.
6: Nashu
0: Danko. Tsi, tabelela.

0: akuri lembele ra 2023 loko lwa ndukulo I bless her sibuleri ri sithiwe kahle eyami indodo bona loko rhandza munhu wa wena switele ngopfu nga swikhaka aka yehe so swa tsakisa yena vanwana va tsakisa hi perfume leti va tolaka vanwana va tsakisa hi ti hairstyle leti va tikeraka vanwana va tsakisa nyana hi mbalelo nyana ra kona switele ngopfu mani swi nga ku tsakisaka hi munhu wa wena ngopfungopfu loko karhi ungu rhandza hambi swi ri tani mikiseri ri vekelaka makume mune n'weti minete sei bila wara liya ya mune kasike enipfumeleleni ni ku teka mikiseri switsumela xikan'we nkarhi va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa maburi xa Facebook va voxa xandle ka nongonoko na le ka mixekisa mihlana we i nga swi kota ku endla tani mikiseri wa onlanda of course secha ntsena ku GCR u ku space eka Facebook u vi ku ta post leyi fambelaka na nongonoko wa mixo wa siku ra mihlaa of course ya rungula ra weko kwalaha ka comment section ni ku tsala ntsena u pfuxa vanharhu ni tsaka ngopfu loko vanhu va tsala va karhi va siya na space laha swi ni khoma kahle ngopfu hambi swi ri tani mikiseri a hi tsumela ngu tatani ntolovelo mina na wena loko hi sungula laha rhanga hi langutana va nga kona va nga tirhisa k kumbe blue thumb ni vula lava nga reacta ku na yena ka mixo swa mihla va kona lava nga reacta va kona malaija jonamitavelala na vona mana makhuvela va duma mpd de hlonisa na vona va sendi madzivandida richard bisi ni vonile ku hlula hlurile ni vonile maxava andile ni vonile kokona toto na vona sadam na vona aniki aniki ni vonile mana ri basele na vona charles langa na vona mana bumbolo stinyiko ni vonile ni vona mina mabasa ni vonile sinki dzakani wa ramba ni vonile na n'wina hlanhla walter maluleke ni vonile na n'wina king khalanga baloyi prophet makamu amkela nangani josephine hlungwani nelson mabunda rugao mchidze judas rigidi sesikwanti manyana masengwana bodo wanga mtuku tsika rifilo wa mathu one defri ra muhada va kona mana na mungubona kana kamera e calvin makana ni sen kesan glory bela nkulu na mbora gogo dlamini xipeta ni pepo ni vule na n'wina ni vona na manin'wana i patujezo master munyayi ni vonile a ri matimba a rolls maxele ni vonile swo boha swo boha na mbora ni vona kahle basan'wana mani phosa mamakensi l similani ebima swanganyi sldd emahlangu emmanuel makhuvele ri xivitile vas ni vona kahle chris rain guyu ni vona kahle amos maamu rungula ncauke ni vonile ni vona na ronald mabasa chavela ya kumbe na mbona steven uza matlhavani okay i steven uza tlhavani ni vonile na n'wina ni vona na mana anwazavezi ta mchavi roni ma nga nyika bokesi walter mukhwati ni vonile na n'wina ni vona na mani un'wana a nga kholela emani mari ya ri khotsola pinki xauke ni vonile sonki soli mongwe xithwaimbe ni vonile xiro nhlahla ni vonile vari va rihanyo na mbona agan baloyi ni vonile na n'wina ni vona na laki mihlongo sizeka richard ri khotsa na vona kenneth khambani na vona na n'wina linda maluleke ri khotsa ni vonile elizabeth ella ni vonile na n'wina xikaa xi ri ndleleni na mbona engeta baloyi na mbona choice wale xa wela evona ni kuna thomas mdungwazi xivambu ri vona kahle na soli ri nga ri mafesi mlambya kenny hlungwani ni vonile na n'wina tekanani ni guda ni vonile khwatsi khayindi ku hlula ni vonile na n'wina mfana wa goxa na mbona na n'wina hlekani maria makamu ni vonile na n'wina ludrick maluleke ni kenza swinene xem vana va hinkwavo lava nga fika va tirhisa blue thumb va reacta kunene kasi ke va kona lava nga tsala kunene kasike u sungula kana va nga tsala kunene i judgment wa vaxichavalala va ku ri xile tlembe ra DJ and kombela ku pfuxa vana va rindzelaka ni kombela ku pfuxa wisan richard ra 14 c la judas rigidi ka mbatla block 5 b na manari sana ri nokona ri nga laka makoxa lava pfuxa kahle i judgment wa vaxichavalala la ri singa viewra va ku ri mali ibasa n'wana vanhu phosa va ku tsi tlhaveni mavuravura u tlhavetela hinkwavo radio yi on and yi hot ni ku twa kahle ngopfu ni ri kwala mugangeni ondo rifra ya makama na ka ngovela ni khensi na xam va ku ri mali ku tlhava kana kambela i richard bisi va ku ri xile tlembe ra DJ ni ku yingisela kahle ni ri la pmc mine and kombela ku pfuxa avinyi va moya mudiwa wangu l similana ka makoxa laya botsizeka richard ri khotsala roben ka xoko na manana fm yaka ya ri vihehli uncle gan baloyi from bra richard bisi kusukela luleka ri matiko xikaya ka sikese swa ntivanyana ku ri na yi va ku ri xile bavulavulo and kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa vanhu makhuvela vadumo kusukela gana section fm gangeni wa rivoni yingo manana kanyana 14a na kokwani gaveni laha ka makoxa lani kombela tlhelo ri kambe bedhe ka fosta mabunda kusukela ka sikhunyana laha ebedheni na le ka nkata mfana wa goxa erulanche varala laha ka mapuvela a va pfuxa kahle no navelero kahle hi sesiwa ntimanyana ni ku twa kahle ni ri la ka sikhunyana ni khesi swinene va kona mana va ku morning ni kombela ku va tlhava ni tlhaveri vana va rhandzela ka mavulavula ni kombela ni tlhavela bodi judas makhuvele laha section f laha bodi dennis lungwanes va sonke na mester mlungu ntima mhlava ka mavunda laha ka mhlava velemi laha va pfuxa kahle hi leyi ni ngono man mabasa ni kwala plk ni khesa swinene ni ba mandla ri vuyelela kasike kona mani ku tlhava kana kambela i mani makhuvela vadumo va ku ri xile hi tlemi a ku fika vana va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa mani borisa laha ka mapayeni laha mester clean mcf laha ka jim galalome na mani wa xitichi xa gcr ni kombela tlhelo rikembeday ka n'wa bench laha larhula nchavalala laha ka mapuvela mbawini ntsako emahori laha ka mapuvela yani ni manla na melon ndlovu laha ka jim galalome laha mfanelo sweya la ka ngobela va pfuxa kahle no naveleriwa kahle mani makhumela vudumo kusukela gan section fm gangeni wa ri voningo ni khesa swinene xem va kona mani ngunani tlhava kana kambela egogo dlamini xipetani phephu va ku ri xile hi tlembe ra DJ ni kombela ni tlhavela vana va landzelaka maxwami ni kombela ni tlhavela mana nsuku na sitimbile laha ka mapuve laha maria novela la ka n'wa dzekudzeku laha na z tankesani la ka n'wa dzekudzeku laha ni kombela tlhelo kambe bethe ka clement mukhovola laha murapala murapalala na malume dr rse ya vuxa kahle no navelo kahle hi mantombani ngogondlamini la ka ngomankera lani khensa swinene Olivia Chao ka ni khensela xiambre ba mandlaribiyela la ka sikokona vanhu ku tlhava kana kamera basari un'wana mani phosa va ku tlhavani tlhavani tlhavele vana ri mavhulavhulo ni kombela ni tlhavela masevu wa mina mana bumba resti nyiko la 14 b mani borisa a va ka xivuri la ka mapayeni laha eka magezi wa njhini na wisani richard la 14 sera ni kombela ku vula ni ku felix complanos kumbe felix anversario aka n'wa bench lalaha n'wa mxengu mani rulani chavalala ni kata mfara wa goxa kusukela ka mapuvela na melon ndlovu kusukela ka jim laha mbaweni mahori kusukela ka mapuvela na le ka mani foster mavunda kusukela ka sikhunyani laha hi lo basari un'wana mani phosa lava pfuxa kahle la vana va lela kasi ke kona vanhu ku tlhava kana kambela roli majosi u varambani va ku swin'wana khensa swinene ni ba mandlari vuyelela kasi ke tshikani filoma aka nkura zamani va kona na vona va kurorixile etlembe ra tijeni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka ni kombela ku pfuxa thomas mdungwa swivambu kusukela ka muswani laha kalvini makana ni sachimbu u fana ni gembulani mani josi nhlengwana ka xosala kombe tlhelelo ka bebedhe ka manrulani ka ta mfana wa goxa kusukela ka mapuvela va pfuxa kahle no navelero kahle hi tshikani filoma laka nkura zamani ni khensa swinene kusuka laka nkura zamani lava kona mani la tichara pondo meni ya ri mathebula va ku ni pfuxa nsati khensani mana masisi emaluleke la basani kahlaneke laha na n'wananga i advice mathebula la ka dzingidzingila ni ta hetelela hi malume rifos maluleke kusuka la ka dzingidzingila from pondomeni ya ri mathebula va heta va ku awen khe swinene pondomeni ya ri mathebula va kona mani tlhava kana kambela i mani maria rigotso lava ka rixile mayisana ni kombela ku pfuxa sisi glory ya kwana ndeka xana namhlakungu laha mani makhuvele nga ta vuta rixila ka ndhambi lana sikoni linda ngo maluleke robeni ka xihoka va pfuxa kahle mani maria rigotso kusuka la ka magiva location galbalo yi va kona na vona va ku rixile my lovely dj ni kombela ku pfuxa vanhu va ndzela ka maseve khesani lori bela kula ka mapayenda fm ya ka xihoka robeni papa mhlorisisa ka richard rigotso na mani grace makhuvele la gandlanani ka khana va pfuxa kahle hi galbalo yi kusuka lava hehlalani khe swinene brafan ak va kona mani ku tlhava kana kambela soli mongwe xitwayimbi va ku rixile tlembe ra dj ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka na wena ni ri la ka xihoko la ni kombela ku pfuxa xibejwani ma kusala maxele laha ka mapuvela mani makhuvele va duma kusala gana section f na kokwani makapule la ka xikokwani laya a pfuxa kahle hi soli mongwe xitwayimbi ni khe swinene vava va kona mani ku tlhava kana kambela kenneth khambani lava ku rixile tlembe ra dj ni kombela ku pfuxa kokwani makapule la ka xikokwani laha tshikani fonomana ka nkura zamani dennis hlungwani esifasonke a pfuxa kahle kenneth khambani kusukala ka mbatholani khesile va kona mana i laki mhlongo va ku morning tlembe ra dj maxome wa matima ni kombela ku pfuxa tsakani rose maximbye la ka mapayeni la papa mhlorisisa ka rixa tikhotsa robeni ka xihoko elsiminani la ka va koxela a pfuxa kahle fm ya nyegelani i laki mhlongo ni khesile va kona hi teka nhlatsweko va ku rixile tlembe ra dj ni kombela ku pfuxa eric tarimbeni laha bolweni laha fonoko ku risima thomas la ka mswani la na laki mhlongo laha ka xihoko lava pfuxa kahle hi tsakani rose maximbye mani ku yingisela kahle ni ri la ka mapayeni la va kona mana i mani lava va ku vaxumi tlembe ra dj ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka ni kombela ku pfuxa kokwani maange la ka mkhomi la a hi khomana yini na mani dyna ntukulo wa hosi la ka sikhunyana lapa va xilo vana va fana la ka sikhunyana ni kombe tlhelelo ku bebedhe ka mani rulani chavalala nkata mfana wa goxa la ka mapuvela na mpfelelo siweya la ka ngove la foster mabunda kusuka la ka sikhunyana la na catherine mkhavele kusuka la ka savulani la ntsako mahori kusuka la ka mapuvela va pfuxa kahle no navelero kahle mani lesikuna la ka dzingedzinge ni khesa swinene kusuka la ka dzingedzinge la ka sike kona mani ku tlhava kana khambela defini ra muwada va ku swin'we ni ri kwala ilimi ampheni khe swinene kusuka ra ilimi ra mpheni lava ku ri mani laha mani makhuvele grace va ku ri xile tlembe ra dj ni kombela ku pfuxa ludwiki maluleke fm ya ka mphambo ri na xikaya xi ri endleleni la ka mahlathi la tova rinhu khoxela bekersdorp la vanhu va hinkwavo pfuxa kahle yin'wazita mani makhuvele kwala gandlanani ka khani khe se swinene judas rigidi va landzela na vona va ku ri xile tlembe ra dj ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka ri kombela ku pfuxa jajmemanchivalala laha ri singa view laha general patsuri khosa ka xita xikambatlo na colin shuma la ka mdabulo lani kombe tlheni wake bibede ka manrulani chavalala nkata mfana wa goxa la ka mapuvela va pfuxa kahle no naveleriwa kahle hi judas rigidi la ka mbatla block 5b va ku ri mana i mathemathi lava ku ri ni kombela ku pfuxa walter mcord la nyegelani ka xihoko laha na mfana wa goxa la ka mapuvela glory maluleke kusuka eka khakala va pfuxa kahle richard mathe tlhotlhokwe kusuka laha kusuhana ntshava block 24 kasi ke kona mani ku tlhava kana kambela ekhumera timinete leti nga sala i ya no ndomisa mchavi lava ku ri xile tlhembe ra tijeni kombela ku pfuxa manaru basile na hlulani laha ka mapuvela general laha ka ntshuxi laha na brenda mrimi la ka rivala la ri kombe tlhelo ku bibede ka rulani chavalala laha ka mapuvela va pfuxa kahle no navelero kahle ni one davis ta the original one kusuka le eka mswani leyi va kona mani ku tlhava kana kambela xikaya xi ri ndleleni va ku tsi ni tlhavile mina radio yi on ni ku twa kahle ka nongonoko morning bas tirito 6 hi famba swin'we nje ni kombela ni pfuxa richard bedi maluleke la ka mlamula laha khensani xivambu la ka mlamula la na khensani mathonsi la ka xikundu entshaveni ni kombe tlhelo ku bebedhe ka verity mathevula kusuka la ka mahlathi la ene le ka rulani chavalala i nka ta guyu laha ka mapuvela va pfuxa kahle no lavelo kahle xikaya xi ri ndleleni kusuka la ka mahlathi la va heta va ku let's go loyi ni n'wi tshama ka na kambela i Wisan Richard va ku ri xile hitlembe ra tijeni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa judgment va xavalana laha swi nga view laya makungu grismel maphophelaka ndhambilana basani n'wana mani mphosalaka nkombela ri kombela ku tlhelelo kambe birthday endleleka lava landzelaka ka mani ni rhulani hi nkata mfanee wa goxa laha ka mapuve laya va pfuxa kahle no lavelero kahle hi Wisan Richard la ka huma 14c minjhani maravhela la 14c lava ku ri mara va fanele magoda va ku swin'we ni ri laka mukhomi i magoda ka stand number 128 ni mi tiva kahle vhele va ku ri mani n'wi tlhavaka na kambela ekhesana dloro bilankulu va ku ri xile tlembe ra tijeni kombela ku pfuxa masevegiani baloyo lava yi tlhela tisela lavu mori khotsola nyagelani ka xihoko na fm ya nyagelani i laki mihlwanga va pfuxa kahle hi dloro ya bilankulu kusukana ka mapayeni danke bra mina khesunene rulani rungulani cauke mana blessing va kona va ku ri xile hi tlembe ra tijeni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka ni kombela ku pfuxa nkuna cauke la b9 laha khesani cauke la b9 laha na jaden ku hlula cauke la b9 laya ni kombela kutlhelela kee birthday ka firstborn ya buti ripfumelo chamain ripfumelo chamain cauke la b9 ri kula n'wana buti vona lamotala malembe va pfuxa kahle no naveleriwa kahle hi hani wa vona mana blessing na ngwazi ringulani cauke ekusukana ka siyandana xikontirini danko ni khe swinene ekusukana ka siyandana xikontirini va kona va ri n'wi tlhavaka na kambela i dlori maluleke va kurulu a tlhava ni tlhava tsi ni kombela ku pfuxa vana vandzelaka ni kombela ku pfuxa manharu basila risima ra hlulani laka mapuvela sesi virgin dlovu la hansi ka chamandu laka mapuvela na mhani ngwazita va hlangana vuhleka xitarata marola drive la section f laya and kombela ku tlhelelo kambe birthday aka vana vandzelaka ka Foster Mabunda ekusukana ka sikunyana ntukulu wa kokwani gaveni ni le ka tintswalo makhuvele la ka nsavulana va pfuxa kahle no navulo kahle dlori maluleke ni ri laka khakhala va heta va ku tsi vo ni tlhava hi ndlela yaleyo va ku ri mani ku tlhava ku na kambela ihlekani mariya makhamba ku ri xile tlembe ra dijeni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa mani mariya magagani laha gumbani laya mani borisa la ka mapayeni la na manjajani la ka mchipisi la va pfuxa kahle mani nhlekani va manyoni ni ri kwala zone 4 ka papazela va heta va ku hlayiseka ntlembe ra dijeni khensile na va ku ri colin shuma va ku ri xile brafan eka na 326 ni kombela ku pfuxa bode judas rigede la ka mbatlo laha lucky man of god chavalala la ka nombelani laha calvin makananisi a ximbufana ni gembulani va pfuxa kahle hi colin shuma la ka mudyabu ra salani a hi tirheni maxi wa mehe wa best ni khensilene mingiseri wa me wo rhandzeka na mi rhandzana mnane ava ku ri mani la i mani n'wi tlhavaka na kambe la i okay lava ni ndzi hele ka vona lava okay va kona Thomas Mdungwa Swivambu va ku ri xile tlhava ni tlhava ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa tshikani filomana ka nkura zamani mafesi mulamisala b9 laha na papa mihlurisi zeka Richard rikhotsala robeni ka xoko va pfuxa kahle Thomas Mdungwa Swivambu ni ri kwala ka mswani byi ri bot lembe lawa dj xirona nhlahla va khona na vona va ku ri xile tlembe ra dj ni kombela ku pfuxa vanhu va landzela ku hlula makhuvele laha sifa sonke laya na dimu samahlawule kusukala ka nkuri ka tomi laha laki given mxengwi given laha ka nombelani lava pfuxa kahle xirona nhlahla me ni ku yingiseri kahle ni ri laka nkura sifa sonke swimowini ni khesa swinene laka nkura sifa sonke va kona mani ku tlhavaka na kambela itiselani love more khotso va ku ri xile hi tlhembe ra dijeni kombela ku pfuxa vanhu va rani laka nkuri ka tomi la hi n'wazitha vana mani mihloti lizitha laka nkombe jamela 1 le ka nkombe jamela mani kwala na fm ya vuhehli ankele gian baloye va pfuxa kahle itiselani love more khotso ni ri kwala nyagelani ka xihoko ni khesile calvin makananise va ku ni kombela ku pfuxa ra vanhu va rendzelaka hi tlhembe ra dij tshikani filomana ka nkuri ra zamani xirona nhlahlala swifa sonke la na denis lungwana swifa sonke billy oshis ximbinyani va ku a ku pfuki kokwani swo bola ka makoxa ra mana ri basile na hayi khona mani na manar basile laka mapube la na kokwani wa the junior la jilongo la ni kombela kutlhavela kambe birthday eka mani rulani chavalala laka mapube la foster mabunda laka sikhunyani la na le ka va pfuxa kahle no navulelo kahle hi billy oshis ximbinyani kwala ka hosi siyandani mapube block 18 ni khesile va kona mani ku tlhavaka na kambela i vonani nkuna lava ku ri xile tlembe ra dijeni kombela ku pfuxa tiktok ya gcrfm laha ka makoxa la na lawrence sukuna la ka huma 14a la na papa noro hlundani nkuna la thembisa mlonge ntirho va pfuxa kahle hi mani vonani francina nkuna ekusukana ka homa 14a khesa swinene va kona mani la matimba erol maxele va ku ri xile tlembe ra dj tlhava ni tlhava ni kombela ku pfuxeriwa daniel maxavala ka xikokwana mugangeri wa totala rama musa makhuvele la ka xikokwana ecopark la na manana kanyala 14a khalekele tibananeni va pfuxa kahle hi matimba maxele ni ri kwala ka xikokwana mugangeni wa ka xibenani i nkomu muhaxi ni khesa swinene xem va kona mani ku tlhava kana kambela i walter mkwathi va ku ri xile tlembe ra dj ni kombela ku pfuxeriwa fm nyanyegelani i papa triple nl shoes like mhlongo ekusukela waterfall midirende ntirho kasike ena sizeka richard rikhotsola robeni ka xihoko na richard matela tlhotlhoka block 24 kusuhi na tshava a pfuxa kahle walter mkwathi ni ri la nyagelani ka xihoko linda maluleke rikhotso va khona na vona va ku morning my best dj claimy and ni kombela ku pfuxa my lovely sister ta eko kona uhlula mani maximbye la gyana section A skoni sami mani makhubela ka tabu dirijila ka ndambela na kokwana wa ntsumi e mani ladies mashele kusuka la 14A la vafutshwa kahle hi mama mhlorilini ndongomeleleke la Ruben ka xihoko va hi tiva ku danki my DJ ni khesa swinene ba mani tlhabiyelela kahleke va kora mana i mana Kennedy lava va kurixile maxu wa mina wa quality ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka mavhulavhaloni kombela ku pfuxeriwa mani makhubele n'wazita la gandlana ka khandla mani makhubela ka tabu dirijila ka ndambela na mani nes nkuna la ka dzingedzingi la ni kombela ku tlhelela ni vula ni ku happy birthday a ka ripfumelo xa main ku cawukela binani laha mani foster emabunda kusuka laha ndhawu leti ri ka sikhunyana laya na mani na tintswalo makhuvele la ka savulandla empfelelo sweya la ka ngovela mbaweni mahori a kusuka la ka mapuvela milton ndlovu kusuka la ka jim galalomela na verity mathevula kusuka la ka no tshemba ku kuve na typing eranyana la kambe ke va pfuxa kahle no navulelo kahle hi mantsongondo ra brawen la ka siyanda lavi lava nga ta teacher of physical science kwala high school kwala dankon kesa swinene xa ba mantlhariviyelela ka sikema nin'wananga kona la amos maamu kusuka la ndhawu leti ri ka dzingidzingi va kurixile tlhemelo a dijani kombela ku pfuxa matimba ndlovu la ka dzingidzingi la hi ri nkateko sambo enta hi telela hi linki ataiza la ka bodela vanhu lava ku va pfuxa kahle amos maamu ni ri la ka dzingidzingi engeta boloyi va kule ku fambeni kun'we ni ri la gyana section f ni kesile va kona mana i ronald mava salava va kurixile tlhemelo a dijani kombela ku pfuxa vanhu lava rendzelaka ni kombela ni pfuxa la swivara david papati la gumbani la na magoda la ka mukhomi la na papa anga yi vone kwala ka mukhomi kwala hinkwavo lava va pfuxa kahle roni mutshwatshwa swona ni roni mutshwatshwa la ka mukhomela ni khe swinene roni mutshwatshwa la ka mukhomela ka sike kona mani ku tlhavaka na kambela laki given mixengu given va kurula tlembera dijana vaxumi ni kombela ku pfuxeriwa vanhu va rendzelaka xerwa ntlhahla ka la ka nkulu ka sifasonke la na eric tarimbeni laha bolweni laha kokwana makapula ka xikokwana va pfuxa kahle hi laki nandza wa hosi chavulala la ka nombelana ni khesa swinene emixengwi and ba mandlariviyelela ka sika swi vekela ka timela tinharhu yi nga se bawa ra leyantlha loko awu ra ntlhana ntlhaka swaku ta va karhi hi cinca magiya mina na wena nje va kona mani ku tlhavaka na kambela mani ma hlangana ku hlekela va ku ri xele tlembe ra dijeni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ha ni laiza hani wa ndhavisisa the original kusuka le ka muswana leyi na mani rose obyani laha kumolweni ku ngolonge ntahitelela mana rito na mponisi agnes ndukwani laha binani laha kombe kutlhelo ri kubebedhey ka mpfelelo agreement nsweya kusuka la ka nkovela na mani foster mabunda la ka sikhunyana la mbaweni mahori la ka mapuvela ne le ka melon ndlovu kusuka la jim lava pfuxa kahle nonavero kahle yi mani ma hlangana ku hleka xitaratime marula drive va kona mani laya i brenda mrami laha kusuhani na le khorweni laya va kurixile tlembe ra dijani kombela ku pfuxa hawani wanda visita muchavi kusuka laha ka muswani laya maseve mana khavisa la ka ngovela na mana mudona laha ka nhlanikelani kombe kutlhelo ri kubebedhe ka mani rulani chavalala laha ka mapuvela a wu pfuxa kahle no navelero kahle i brenda mrami ni ri kwala ka rivala kusuhi na le khorweni va hi tava ku danku khesi swinene ka sike va kona mala mani flora mabunda lava va kurixile tlembe ra dijani tlhava ni tlhava tsi ni kombela ku pfuxa vanharhu tsena ni kombela ku pfuxeriwa wambeli na moya ku nga papa makapula hikwala ka xikukwani laha na maseve wa mina hey jara mhlengo thomas chauke ka xikhumba xa dzovola na boti masinyana laha ka majosi lava pfuxa kahle hi mani mavasa makapule va ri kwala ka xikokwani kwala danki tlhava ni tlhava hawu shema ku ri na ntika ka swona ku saseka ka swona vakati va kona mani ku tlhavaka na kambela i kheni hlungwani jaro duma xikanyakanya laha ka zz2 va ku ni kombela ku pfuxeriwa mama khensela ri singa view laha na sisi basani maswanganyi ni ta hitela hi xikomba xidzahi mbangi ni na wena ni ri kwala miketi ka zz2 ni khensa swinenene va kona mani ku tlhava kana kambela Dr. Mzamani Kenneth Makarenke Boloi Bakolo Jika Majika and Kombela Kuchero Mana Brazil and Kombela Kuchero Mkachani Colbert Laga Tomara Judgment One Shabala Lara Singa Viola Kaisa Shiseke Laga Tomara of Joga Mzamani Kenneth Makarenke Baloi Laga Tomara Kesuna Xukali Dawid Delita Taka Tomokaske Vakoraman Tavakana Kambela Elizabeth Lama Fumo Evakurci Tabani Tavan Kombela Kuchero Tabia Kombela Kama Papilla Manja Janakam Chipisla and Namani Laka Mapapilla de Frigina of Joga Lama Fumo, Nerkwala Kambatlo ka hele ka dinga ni khesa swinene xem va kona king kananga baroi va kuni swin'we ni ri kwala valdesia avaltown hele kaya ni khesa swinene la valdesia laha va kona mani ku ni tlhavaka na kambela mana bumbaro stinyiko va kurixile hi tlembela dijeni kombela ku xa brenda mrimi la ka rivala la emaseve basani un'wana mani phosa la ka ngovela na kokwani gavini la ka makoxa la and kombe ku tlhelo ku bebedhe ka mani rulani chavalala la ka mapuvela foster mabunda kusuka sikhunyana mbaweni ntsako mahori laya ka mapuvela tintswalo makhuvela la ka savalala va pfuxa kahle nona va ri kahle mana bumbaro stinyiko kusuka na ka homa 14 nkarhi wa hina u vekela ka awara ya ntlhanu henhla ka nhloko ni pfumeleli mi yingiselo ni vhela ni endla leswi nga fanela ni tsutsumela xikan'we eka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mbulu xa WhatsApp kumbe va hoxa xandla ka nongonoko na le ka mixo wa siku ra namitlakasike va kona na wonge swi kota ku endla tano mingiselo kumbe ni landza eka nambara 060 8875 942 le ka WhatsApp le kasike eka lava va nga kona va nga tirhisa Facebook khesa swinene xiyamune ba mandlaviyelela un'wana a nga kona u hetelela hetelela i choice wule xawela va ku swin'we ni ri kwala Sandton City ka hele xawela block 23 la ka Facebook hi mehe ni nga ta tlhela ni vuya no boheka se swi tsumela xikan'we ka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mbulu xa WhatsApp wo sungula hila
1: avuxeni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa mamacherizi mabata malonga ni pfuxa ku va ni swimusa a malonga ni hetelela ku pfuxa sesi mhaka ka nguri a pfuxa mhani wa xitichi
2: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa kokwani Mhangi ka Mukomi vamasewa wa mina mhani Rozobyani ka Nkwedzani Boti Richard Matha Thothogwa block 24 a va pfuxa hi mhani Flora Makhovela ama wa block 9
3: vanaxia ka Dawuliwe Mangangi ka Gongopfukani mhani a khavisa ka Ngopfukani Jackson Malizi Majoko ka Mix block 3 ikaya dia tekera agreement is where ka ngove vana ko vana mhani mara ka black look comes book 2 danke
4: rishini tlavan tlava kombela ku vateka vana rone bone ku la ka thomo la kona sisi wa mina ikatrina wa ka manyayi va ka baloyi aba pfuki bone ku la ka thomo kona ku kwa ndala wa ngalavana bona aba pfuki ni kombela ku hetelela hi enti ndhamberi ka nkarhi wo bava kusa kwala xivulani ya hansi ka gwangwangwa mugangeni wa ndhavezi ta dumasi na vona va pfuki vanhu lava hinkwawo ne va pfuxiwa hi ribhano ya kusuka kwala xivulani muganga i wa ndhavezi ta dumasi danku
5: atsi vula vana ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki mhani wa xitichi xa GCR va le ka ngove lawa pfukani mi fane mi hakasa tihove mi ta ni pfuna ni khome n'wana wa rila ivi ku pfuka handlizi va ka makhekhe tanani mi ta ni pfuna ku khako kwala ka ngovekwa ni kombela ku hetelela hi vambeva van'wambeva na timbeva tanani ka ngove ka nkomati ka sweya number 2 ya Cecilia na Albert sweya o bevat ka sweya number 2 ya Cecilia na Albert sweya o bete namuntlha ni vulapfelelo

0: otamukati enyagira nikashoko navonere avapfuki vanhu lava pfuxarica timateki kusuka totoko block 24 kusuvananisa vamwina inkomu
1: inkomukazi kuri tuesday kare kuchuza tuesday mana mina man kaila ka mapayini pukani va kuvone va pfuxa va tatsaka na vona ka mburi ya ntshava mani maria n'wa james i hlangana na township pfukani mzala na n'wa mamba ya vukarhi n'wa zita lava mani grace makhuvele le gandlarani ka khani pfukani hinkwavo a va ri na papa muhlorisizeka richard ricoso ni kwala ranch spark midrand a kaya ku ri robin ka xoko 7 inkomu khaze
2: a vapfuki mani buresa ka mapayeni mani taylor ka mapayeni kokwana wa gwevane ka tomo na vona ni ririxini ka vona a vapfuki ku pfuxiwa hi ponyoka makuva a kaya xavala block 7 a katarini mani muzana vulavala menikeze guruguru magaria
3: rixile tilemile wa dj nikombela ku va pfuxa vanharhu ni ta pfuxa hanhu va ndhave zita the original one ka miswani ni pfuxa sesi wa ntimanyana ka sikhunyani ni ta hetelela hi botisoli mongo exithwayimbi ka xoho ka robin vanhu lava hinkwavo pfuxiwa hi manjosi na hlin'wani ka xoho san danki dj tlim
4: ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa masajosi na hlin'wani ka xoho sani ni pfuxa bodgazan class male ka 14b ni pfuxa esa ya nkuna ka dzengidzengi lava pfuxaka irhen male ka nkulu hlayiseka ni dj
5: tlemilo wa dj ku na dj lerisa i kokwana the junior laya a jilongo laya kati ku na tiktok radio i xala tihlungwani ka ta muwanati laya ka makoxa laya ku na kokwani wa mukheso laya ka mapuve laya hinkwavo a va hlangane na kala xaka i w manganyi mentsa makati ku ri le ka ku ni khensile e dj tlemosi ya mina xumakhwatsi ne boboy
6: ahee dj tlelo ni pfuxa boderik xivambu ka ngove sesilind maswanganyi a basani ka nhlaneki pfukani ka tati ka kokwani gaveni ka makoxo va pfuxa hi mhana khavisa ka ngove inkomu
7: Action tlema DJ Mr. Pat mavulavula mpfukini na moya va pfuxa kukatla ku ri kole ko teka vanharhu ni ta pfuxa dadwet sisitinyiko maleka ka ngove a jamela to inkomu a vapfuki kasi ku na papa xilwana va fanele va ka wolo tetela mugangeni wa etikana mixavo ka sikunyana a vapfuki ni ta hetela ku pfuxa n'wana hinkwana wa juwele papa remote mchini pupa metsi a mahwa a vapfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhahlamisa mavoko hi kokwana swa boha kusuka ka makoxa nitani loko papa hetlaka madavulo mbuyu ya mina ve le na katsa
8: lexini maxi wa mina ni kombela ku va pfuxa va nga pfuxa na mahori laa ka mapuve laa ni ku pfukani ka mani va nga pfuxa kokwana wa mukheso laa ka mapuve ni ku pfukani vana mina va nga hetisela eboti mfana wa goxa laa ka mapuve ni ku pfukani va nga vona hinkwavo va pfuxiwa hi mandletisi mabunwani kwala hlangana ni rdp komi maxi wa mina
9: kurula mr party kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka xo sungulo a pfuxa nini wa mina morisi gunyu ni ku pfukani malavu n'wanuna va n'wi rhandza ni nga pimi na yena a ni rhandza a nga ri na ntanga loko nga ta mina hi ta jika giyani ya xavela nga mukhekhe ivi ni ku ni pfuxa papa mina lava papa general chavalala makhuta hlavele mutswa wu ri ningeni i mbombi michavelaka va ri la aka ntshuxi ni ku pfukani papa a swi chavisi ku ta hi ta dya khekhe ra mukon'wana a ndzi se za a ta lovola pfukani papa mina ivi ni hetelela hi mani na ni ku hahani wa ndhave zita the original one laha aka mitswana laha ni ku tana mi ta dya khekhe hani wa birthday nhlatswani laha hinkwani ka n'wina a mi pfuxiwa yo rhula ni chavalala ni ri la kaya ka mapuvela danga
10: betleli ni kombele ku va pfuxani ni pfuxa bodbila ka ndhamuhlongo laha ka ndhambi va ku a swi laviwela laha kusuhani ni xikolo xa mzuzwani kani n'wana manani ni pfuxa mandayina i ntukulu wa hosi laha ka sikhunyana kani mama ni mitulani ni pfuxa na boti nyiko nhlungwani i ntirho wa laha vuxakeni kani botani vanhu lava va pfuxa hi mani makhuvela ka ta boti richi ka

0: ndambi likezile muhashani kurula DJ Tleni tlava ntlava nikombela ku vapfusha vanharhu nipfusha kokwani Joe Gift Kubai laha ka Mshana nipfusha kokwani Makapule laha ka Xikokwani ni ta ni ta hetisela hi va kala Shaka Davi Manganyi laha ka Gongongo vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwani wa Mkhenso na Xivono kusuka kwala tikweni ra ka Mapuru na Nkhensa Papatsongo wa Swihlangu.
1: Ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka mihaxi a va pfuki Sesi Brenda Mremi ka Rivala, a va pfuki Imba Mhana Goveka a Gianati, a ku pfuki Mhana Emotion ka Nkomo wa Goxani, mi pfuxiwa hi Mancawu ka Babu ka Jimu Inkomo.
2: Minjhani minjhani vaxomi, ni kombela ku va pfuxa. Ni ta pfuxa kokwani Manga a ka Mkhomi a va pfuki, ni pfuxa na Mhani Nurse Xitomanini a va pfuki, ni pfuxa na kokwani swa boha kusuka ni ka Makoxa na vona a va pfuki, laha lava pambulana ku va pfuxa hi Wisani Jema kam kusuka la ka Ndhambi Inkomo.
3: Ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa Sevaseva xa mina Mama Nhleko ka Mavalani ni Ripfukani, ni pfuxa Boti Musa Benet Mashele la Vihihle, ni hetisela esikolweni wa Mavona kwala ka Siyangana, va pfuxa Agnes Ndukwana wa Matona Nkosi kwala Binene Nkomo.
0: Rixile tijetleni ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki Sesi kokwana ku hlwa tshechile a kutleni ku nga veni sikimi swa Mpfukani a Vihihle ku na kokwani wa risima a ka Boda, a va pfuxa hi Mama Xihlukete ni kumalekala ka Ngove a Jamela Tinkomo.
4: Rixile dijetleni a ku pfuki kokwani swa boha va ri henhla ka Madhavule aka Makoxa va ku a mi hi navela na va ku mpapa va tlhela va ku khatsa a mi navela kokwani swa boha va kwini vuxokoxoko information siweyo leyi a sukumekari ta hetelela hi kala Shaka Davi Mangani leyi a tikweni ra ka Gongo lava hinkwavo DJ Tleni va pfuxa hi munhu wo duma rexe laha mugangeni wa ndhuna Elka na Mxa papa a xiluvana va fana mina no tete munhu mukhalabya.
5: Rixile Xema DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na kokwani Mangi le ka Mkhomi le na Magoda kwale ka Mkhomi ta hetelela hi Mhana Xihluke sisteni kokwani le ka Ngove Jamela 2 vana va pfuxeleki Ngombe na Vihihle.
6: Sakubona we DJ Tlava uphinde wabuyi Mabulandela, ngicela kubavuza kumbe kubapambula Rikgotsong ka mfana wa Goxa Morris Gula ka Makube Block 18 nkatanga Grace wa Mechisa Mashale yeyelwi Khose Mapheto Daniel Babunda kusuka la ka Ndengeza la loyi a va nosa kumbe kubapambula nga va mani na Emabulandela swimatani chisa chisa Mashale kusuka laha tshama yeti weti chei Hlaba yabonga ixesha lako mtaka baba
7: ahi DJ Clement ayale kanhlaniphi ku na kokwani Maria ku va madekeni a va pfuki kokwani ni heta ni ya ka Mapuve le ka Mapuve ku na Sesi Rulani Chavalala a va pfuki ni ku happy birthday a ka vona Sesi Rulani Chavalala ni ku tisa dya khekhe ni heta ni ku ku na Papa Mhlori Botizeka Richard Records a Rodis a 7 July a va pfuki vanhu lava pfuxa hi mavona Edison Arivihihle Inkomo DJ Clement 6 o'clock
0: Rula DJ Clement ni kombela ku pfuxa vanharhu lava landzelaka ni tsutsumela le ka Ngoveni ya kuma Mhani Basani lavan'wana Mhani Phoseka ni ku pfuka ni mhani ivi loko na ha ri kwalaha ka Ngove futhi ni ya kuma Mhani Grace Makamu ka Tandela Makamu ni ku pfukana ivi ni vuya ni ya halaya ka hlanganani RDP ni ya kuma Mhani Maria Mburi ya Ntshava ni ku pfukana vanhu lavawani hinkwavo lavawani a va pfuxiwa hi mandla wala ku tsaka Maluleke kwala ka Sikhunyani tanku muhaxi
8: rixile tijetlemi
1: kombela ku va teka. Ndzi pusha mafosi foster xirinda kwalaka 115A. Ndzi pusha mhani anakanya mukhaya yaloye kwalaka 115A. Ndzi hetelela hi n'wana wa mina xihlovo estankuno kwalaka 115A. Hinkwavo lava a va pfuxiwa hi mhakona alfasi na kona kwalaka 115A. Xumaxuma ndzi ke claiming.
8: Vaxumi vaxumi DJ Tlemini kombela ku va pfuxa. Ni pfuxa mhani Mahori kwala hansi ka Spoke Center kwala ka Mapuvi hi karhi hi ya dya khekhe kwale ka Mahori. Rhandzaku Mahori kwala ka Mapuvi. Ndlela ni pfuxa ni nwa green kwala ka Mapuvi. Ni ku pfuka andrexini yani ya dya khekhe le ka n'wina le ka Mahori le. Ni hetelela hi mani na ni hetelela kokwa mikheso kwala ka Mapuvi. Vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa, a mpfuxa hi mani Magoda ka Mapuvi a tiritiri i driver a tiritiri yaleyo danku.
9: Ayi tileme hi mijani a hina hi pfukile ho pfuxela n'wina hi kombela ku va dzudzu ho vanharhu. Ni kombela ku teka mhani va le Jilongo, mhani va le Jilongo va ka Mutileni. Pfukani n'wana mhani, pfukani lexini ivi ni ta ni ta dzuza malumetiki. A ni mi twi ka n'wana kokwana swi yondzisa ku yini malumetiki? Pfukani mi humela handle ni ta ni ta dzuza. Bawan'wana bawan'wana makhelani wa tinyiki ku pfukani kwalano mi yimayima mi ya ntirhweni. Mi pfuxiwa hi kokwani Mahori kwala ka Mapuvi. Kokwani wa dyono na ku hlula dango.
10: Ahe DJ Tlemini kambe ku va pfuxa ni pfuxa kala xa ka dawule wa ka manganyi kwala ti ku endla ka gongo pfukani buti wa mina. Ni landza boot bakani ya Phineas Mhemela na vulavula hi kona kwala ti ku endla ka gongo pfukani. Ni hetisela hi boti Phineas Stone kona kwalaya ka gongongo. Vanhu lava hinkwaka vona va pfuxe vumhani mabundi mina ndo kwala ka ngovedanga.

0: Cancer swinene mi kisora mina ba mandlari vele laka hinkwenu ku na mi nga kota ku hoxa xandla ka nongonoko ku fika laha yi nga fika kona se swikunguva 17 timinete ta sayibela wara liya ya ntlhanu hi le ka wara ya ku hetelela ya nongonoko morning best na le ka misa samhla 84 ta n'hweti liya ya August namhla i ra vumbirhi it's Tuesday kasi ke ku tlhela ku va siku ra pay ya vadyuhari ehe so mi hlayiseka swinene loko mikarhi mi ya ku hala madorobeni xiya mi hlayiseka loko swi nga bohi ku ya dorobeni hayi a hi tshameni ka yo loko ri ku yi kona ndlela yin'wana hi nga yi tirhisaka ku va hi kuma mali ya hina na ku va hi tlhela hi kota ku yi tirhisa mali ya hina kahle hayi no a hi ndleni hi ndlela yaleyo kasi ke a hi tsumingi se ri sweswi hi le ka mpanganyiso ni kota ku teka ka WhatsApp ni ku teka wena ni ku teka na le ka Facebook hi nkarhi wu ri wun'we ntsena lexi endlaka tlhava ni tlhava me ku gwaza ni yime ku lunga se no tlhava sweswi eka nambara 060 8 7 5 9 4 2 ta sungula laha riqinghweni laha tavelela
1: ta pfuna mhamari ya kan'wadekeni le ka tlhaniki a va pfuka
0: ya
1: na mavona episode leve hi xipfukani vakon'wana
0: ya
1: ni ta hetelele papho nyoka makuva exikatarini leyi a va pfuki va pfuxa hi kokwa gwe vanhu kwala ka thomobayi
0: sweswo swi na ni hlayisekani
1: hlayisekana
0: dako i sweswo ke mi kisela u nga swi kota ku tlatlaka ni tlhavela ka nambara 060 8 7 5 9 4 2 3 no tlhava la
2: tlhava
0: ku tlhava sweswo
2: Hello?
0: Hey, in Karoko, I have taken one.
2: Hello?
0: Aye.
2: Hello?
0: Oh, shem. Aba tani khomela swinene swi tikomeka ku ya hi nga ri ku twana ni ndlaya va tani khomela ni kambe mi a ni ri ku va twele loko ri kuma a ni twe papa mi a ni ri ku mi twele xem tsi no tlhavela ku na mona aw shem aha se yi sungule leswa swa yo network ya lwa xem loko ku ri siku ra mvhiki ra mudenda ni yi ndla sweswi
3: lexi DJ kombela ku va teka va zuza ni butusani jay makam na ka ndamba zimele pfukani bomu ni ta ni ndzala mahlungwani na gran section f laha mitirhikulo va le police station pfukapfukapfuka mfechu ni ta ni vice president na tasha hlungwani la kaya pfukapfukapfuka mana hlangu swa mina hinkwavo lava a va pfuxa hi nyiko hlungwani i mitirhikulo va le vuxakeni jaja
4: a ku pfuki vanhu lava landzelaku papa rivombo a va pfuki hi ya le ka ntukulu wa kokwani gaveni ku nga na birthday ivi hi ya hi ya pfuxa kokwani kuzani ka siyandzani hi ya le ka ntukulu wa kokwani gaveni ku nga na birthday hi ya hi tisela hi makoni wa mhuma mavona ku le ka siyandzani a hi fambeni le ka ntukulu wa kokwani gaveni ku nga na birthday mpfuxi marivombo wa mavona ni nga lazi betanga
0: ti tlhavelela
5: na ela Elizabeth Mafumo vele ka dinga mara va tekiwe ka mbati ku na Burial Tava le hlanganani a township ku na Frederick Maleke FM ya ka mphambu leyi a va kukhiwa mhansi ku fati frijini ti yogekiwa gedeni
0: na ti vona la gedeni ta karhi ta ni bela ti-hazard
5: a hi story phela ti kona kwa gedeni
0: cheswo swi ni hlayiseka ni ma tango evakona vakona vatsari kunelela ka WhatsApp ya mina lava ku ni kombela ku pfuxa vana vanandzela kahle lemero DJ ni kombela ku pfuxeriwa nkati ya ku zithala ka xikukwana laha Brighton Xixonge ekusuka ka xikukwana laha ta hetelela hi kukwana majoko ra ka xikukwana lava ri na maxava andiyile ekusuka kwala ka xikukwana laha ka small chicken emugangeni wa Mzindlani hi le Mzindlani ramarani khesa swinene ba mandlani vuyelele hi andiyile maxava evakona vakona vakandziyisi kunelela ka WhatsApp la awu
6: Mr. Party ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na tata na Richard Maboko ka mapuve pfukana kuna mhana mina va nkoka ka sikhunyani mhani Dayina ntukulu wa hosi pfukani ka mama ta hetelela hi mhani a ni ke mihlanga a ka siyandana block 19 na n'wina pfukani ka mama vanhu lava hinkwavo va pfuxa hi manana mari ya masanganyi mina ni kwala ka masanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso hayi vukatini bya mina mbuya danko
0: ti tlhavelela
7: ahe wena DJ tlhava wa mina wa nkoka mana
0: ina man mjuda mjudis man
7: man ni ta ku ni pfuxa munghana wa mina wa nkoka mani wa ta wena man swa boha ka makoxa mani ha mi navela madyambulweni man ina man ivi ni pfuxa mani na ivi ni pfuxa mhana khavisa mani wa ta wena mani dhaka ngove
0: ya
7: ina mani ni ta hetelela ku pfuxa mani na ni ta hetelela ku pfuxa mhani maxindzi mani kokwana wa ku hlula mani wena mani wa ta mani kwalaha section a mani hinkwavo lava pfuxa hi mjuda mjudis se na ku pfunanyana namuta
0: ya
7: Judah, I'm Judas. The man from all the man is here. Yes, man, where man? Are quite a section. That DJ tell me.
0: Yes, it's 182.
7: Thank you.
0: Thank you.
3: Mission on any claim, or DJ Mavlava, La Tavan Tava. I could forgive you a million more evidence. Mom going to Langiana Section A. Kupuka Prespala. Ya Gracia Success. Mama Via Sukakwal again a Section A. Do a tell a man along a telly, but the ring. Quava Gracia Success. Nego Abapuki via Interwini Sershida. Vanla baba pfushwa manonga DJ Abzot suka kunonga ndonda ra gear section A kusuna otela shlumana kresha mama bia sungoroge tlaiseka tlemi lo wa DJ Dango
8: akupoki Mr. Gift joku bai kya pfuka here baloi apfuke shivulani kwa pfuka mama Albi ka shikukwana avapfuki enkwavla vapfushwa rika ro baba ri baba na maranga ni mthu wa kambambe la gongwa kwala shivulani la kona kukura mali Tanko.
7: Akufuki botili kingoveni avieshi kupfuka na boti masilo ndlovu aka mavalani ni ya etelela hi mani na vakona mani veji ndlovu kwala ka mapuve vanhu lava ava pfuxiwa hi Billy Ocean Shim Binjani, Kuala Mganginwa, Hosi Siendani, Mapuve, Block 18, Cut, Ayel Mwash.
0: Si, Tabelida.
9: My Ravi, Samoy Rapush.
0: So, Raminium Tabaka, anyway.
9: Ah, Anyongge. Kokan Zaren, Kokan Zaren, come across your Pukan. Kokan Saboa, come across your Pukan. Sesinyi kumaleleka janela chu pukane sesi. Kanda unkwa wapuchi manmari ya waka aeswa sokala kanchani. Kikwana mgangwa kongwa isingila chelika pavement. Unko mubotu raja.
0: Kese sinel saisa kaya?
9: Danke.

0: yitisela wona andle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na Remember Ribeni.
1: Nikinsi le kuseriwa nkarhi hi xipano xa BBZ Mahungu ya awara ya nhungu ka Jesus FM rito ri rixaka vayingiseri ri xile ku languteka hungungu le ka awara leyi. Ba khampani ya vurindzi ya Mahosi Protection Service eka vusiku bya Sonto hi loko ku ngheneka siku ra musumbunuko va kotile ku khoma vaehleketeleriwa kumbe makhamba lama va ri karhi va xanisa vaakatiko va Giyani Section A ekusuhi na kereke ya ZCC laha va nga kumeka va ri karhi va tsema tintambu. Vaehleketeleriwa hi lava va tshamela kumbe va ri karhi va xanisa vaaki va Giyani na tindhawu ta Giyani hikuva va ri karhi va yiva tintambu. Vaehleketeleriwa va le khubyeni kuva va ri karhi va langutane na milandzu yo va va ri karhi va kumeka na tintambu ta gezi swi nga ri ke nawini. Va khampani ya Mahosi lava va nga le ku tirheni swinene hi ku tshembeka na va xiphorisa xa Giyani ku yisa emahlweni na mahungu ya awara ya nhungu ka Jesus FM. Xiyenge xa xiphorisa laha ka xifundzankulu xa Limpopo va tivisile General Jan Scribasta ni mukhomixinari wuntshwa eka xifundzankulu xa Limpopo. Nkulukumba Scribas u tekile matomu kusuka eka mukhomixinari wa maphorisa ya xifundzankulu lowu nkarhi wena u nga va ri karhi u fika emakumu Lieutenant General Thembe Khadebe. Scribas mukhomixinari wa vukhume loyi a nga ta va ri karhi a langutana na maphorisa ya tindhawu ta xifundzankulu xa Limpopo kun'we na ku va ri karhi a tirhana na vaaki vo hlaya swinene laha xifundzeninkulu xa Limpopo na ku va va ri karhi va langutana na swifundzantsongo swa ntlhanu.
2: Calls upon every commander to restore discipline, strengthen operational excellence, rebuild public trust, and place ethical leadership at the center of policy. As the provincial commissioner, he will be leading 106 police stations across Limpopo in advancing this organizational renewal. He's expected to strengthen intelligence-led policing, improve detective performance, intensify operations against violent crime, protect women and children, confront stock theft with agency, dismantle organized criminal syndicates.
1: Ku yisi mahlweni na mahungu ya awara ya nhungu ka Jesus FM. Vatirhi ehansi ka Salom Group va cukumetile switirhi ehansi endzhaku ka loko va va ri karhi va koxa ku kuma tinhlamulo mayelana na swihehlo swo ka va nga kumi muholo kumbe ku va va nga hakeriwi vatirhi lava ku katsa vatshoveri va mihandzu na valawuri va quality va machile ku heta hofisini ta Salom Agri elitsitele ku ya humesa swivilelo swa vona. Vatirhi va vula leswaku vatirhi van'wana a va se kuma miholo ya vona naswona va komberile ndzawulo ya swa mintirho na vatirhi va vulawuri na van'wana lava faneleke ku nghenelela. Va hlamuserile xiyimo lexi tanihi mukhuva lowu nga lulamangi wa vatirhi. Hi nkarhi wa ku kombisa ku vilela vatirhi hi lava va hehlaka leswaku va nyikiwile tifomo to tshika ntirho naswona va byeriwile leswaku va ta kuma mali ya vona leyi nga hakeriwangiki endzhaku ka sweswo. Goza leri tlhele ri hlundzukisa van'wana va vatirhi. Vatirhi lava va nghenelerile hi xihatla na ku va ya rivalene ka khampani mayelana na tihakelo ta vona na xiyimo xa ntirho. Ku vuyelela nakambe ka hungu leri rhangeke mahlweni eka awara leyi. Va khampani ya vurindzi ya Mahosi Protection Service eka vusiku bya Sonto va kotile ku khoma makhamba lama ma ri karhi ma ni nga ku lama ma xanisa vaaki va Giyani Section A. Kimeta mahungu ya awara ya nhungu ya n'wana ya kona ka awara ya ka half ku bile awara ya nhungu i tinhlokomhaka rixe na ka awara ya ka half ku bile awara ya nhungu i tinhlokomhaka rixe.

tindleve leti hi tinhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM.

0: Hayi ithi ncinci inhliziyo yami iya sha
1: ya Afrika Tonga 86:45 after and yawa at the clock of the dot ile ka warra ya ku etela ya ngona the big breakfast zone
0: ya
1: simra kahle
0: simra kahle swinene
1: u mzombe
0: ya so ka mpumi akungize featuring professor ya ngize
1: ngimthola
0: so endle ngaku ngize ngimthola u professor
1: Afrika Tonga ile ka 45 minutes after the hour at the clock ile ka last hour the big breakfast that being said ke sa swinene ngo funa isa ileri area audio streaming at www.gsr5.co I don't say hey ule limpopo ule mpumalanga lo North West Gauteng province hloko makasiku Mr. Kes ah yime bakhegula laba utaze va diamond va itsona utaze va itamala I fuck hloko mak
0: xana hiku hiku tikeriwa the challenges leti munhu a hlangana kuna tona loko a teka kumbe ku tekiwa a hari tsongo kuna the challenges vele vangwani va hatla va tekiwa va hari tsana the challenges leti va hlangana kuna tona loko munhu a tekiwa kumbe ku teka a hari tsongo lai anga rele hikweni na ngwi mitekaku loko teka wa hari tsongo challenges leti hlangana kuna tona hi ti loko mitekiwa hiti
1: in fact
0: yeah
1: ku tikela loko hlangana kona kona loko se hi tinghenela senzeni ka vukati
0: exactly
1: enkweni ka hina
0: yeah kumbe xana hi nga ri swika ri na mhaka ku utsongo kumbe ukulu hikweni ka hina
1: option
0: ahe
2: yebo
1: yebo
2: ya maria va
1: na yamwina
0: yamwina ka sa miti namutla na
2: ha no holi mina
0: oh hi vula ku namutla a miti na ani twa ndo ku ta hlangana namutla
2: Hey.
1: Ana ngone. Yakho amba dzwele ku ya mwina ha ya tshama na viki ngwaru.
2: Ah na ngheti.
1: Yeah.
2: Ene no bona itamba no kuma kuri hey si wena ni tipele ma.
1: Yeah, tipangisela nini?
2: Yeah, the challenge leti hlangana kona tona. Me no bona ngopu ngopu ka vata mhando ka tekwa ri ntsongo. E fika le ku tatini a ende na ku opoleliwa hi ku i tolovele a kaya ene laya se i kuma vanhu vantshwa lava fanelaka a hanya na vona se mu kuma ku i tshama a ku kuvalini hi ku un'wana na xin'wana loko a lava ku ta xi endla ex i hleketa ku kumbe ni ta va no onha se mu kuma ku ri a swi fambi kahle hina vavanuna swa antswa a ni ho teka vana va vanhu ya vapaka na vamhani hi suka hi ya masaleni swi swa hi hanyisa xiswo se ko va ku loko ku ri ku i hava vatswari i ya kuma ku ri se i siya n'wana wa vanhu a wa ha n'wi hleketeleleli se wo yenge nga ku i tomi u kuma ku ri na mali ya swakudya na hinkwaswo a wu n'wi swi na yona a wu xavi nchumu la kaya se mi kuma ku ri i hanya ku vava a hi kuleni nyana hi va na miehleketo mi ta vona swilo swi famba kahle ene lava va xisati a hi swi tiveni ku loko hi ya mitini ya vanhu hi ya kuma mhanuntshwa na papa wuntshwa na vasesi vantshwa sweswiya a hi kondeleleni hi ta kota ku ri swilo swa hina swi famba yebo
1: yebo mkhulu
0: ya
1: ku tinghenelisa ndzeni ka vukati ma ha ri mavondlo ma
0: kuma xihlangi xa ha ri tsana xi fika xi dyisa nuna
1: loko n'wana a rila
0: xi rivala ku dyisa
3: rixini vaxwa mi
1: emamukerilee
0: vana
3: ni pfukile
0: joni yivuyi kaya
3: joni a yivuya nkaya joni yile yile joni
0: joni ya ha ri joni
3: jara valaswa
1: n'wana madala
3: mi pfukile n'wana madala
1: mpfukile
3: pfukile mesi xikalo
0: kahle kahle mi ri ntsena
3: a hi mitala hi ningisele audio streaming hi le kulenyana
0: mi va rungula
3: vafowethu ku tikeriwa loku ku nga kona phakati ka vukati i ku tsandzeka ku tiyisela loko swilo swi tika hi swo ku tika ku tiyisela loko swilo swi tika vanhu vo tala hi ba hi sweswo ntsena eyi hi swona swi fika kula swi hi nikaku mihleketo yo hambanahambana ya ku loko a ku heteleni hi heta hi onha leswinene leswi hi nga na swona kumbexana hi nga swi koti ku rindza ku leswinene swi ta loko se ku fike nkarhi wa ku swi ta hi ku xin'wana na xin'wanyani hi swo problem ya hina i ku a yi koti ku hambanyisa new relationship na loko se hi teke gondzo ro leha ri phakati ka relationship i problem yi kulukumba leyi hi swo rhandzu rintshwa loko ra ha ri rintshwa rirhandzu ri nge fani na loko ri ka hi ka hi famba hi mhaka ku laha ha ku vonana loko se hi ka hi famba swi vula ku se swilo swi vuya ka reality ya swoho ku loko ri mina ni munhu loyi ni hungasaku byaleni ni ta huma se ku ri nkarhi lowu a ni ti fika ni chava ku huma loko ri ni munhu loyi ni hungasaku bolweni se ni kota ku tlhe ni ku hey mama mo mini ya vona bor vaku a minga hi ku sunguleni kasi sometimes hi fika la hi lava ku ringeta ku endla swilo leswi ku hi ta kota ku tsakisa vanhu va hina hi nkarhi wolowo ku ri ku a hi mitolovelo ya hina se mitolovelo ya munhu hiloko se mi khome dyondzo roleyo
1: ni mitwile n'wana madala mo hi twa van'wana
3: kasi swinene ni xipesi xiposo swa nene san john city aka hi le xawula block 23
0: 0850 yeah 10 minutes before 9 o'clock
4: xile boti kwala xitichini xa vayimiseri hi mavonelo ya mina mina ni vona onge lexi xi endlaku ku va na ti-challenge loko vanhu va tekanile va ri vantsongo hi lexi wa xinuna loko a tekile a ha ri ntsongo loko se a ya a kha a kula i vona luya wa nhwanyana a vona hi nga ku a nga ha n'wi fanelangi a nga ha ri type ya yena ivi swi endla ku a n'wi jikela na yena luwa xisati loko se a languta luwa wa xinuna i vona a nga ha ri munhu loyi a nga n'wi fanela munhu loyi a nga n'wi ringanela ku a fanele a tekiwe hi yena se hi tona ti-challenges leti vanhu va hlanganaka na tona loko va teka na ku tekiwa va ha ri vantsongo
0: okay.
4: Se i mavonelo ya mama Albi va ka xikukwani sweswi va ri ku hala ra Simbeke inkomu hi leswi ni swi vonisaka swona
1: inkomu khensa swinene avuxeni mingiseri
0: ahe
5: mpfukini vahaxi
0: kana minjhani
5: hi vahaxi
0: hi pfuki swinene hi n'wina ke
5: hi pfukile
0: nghenani makeni
5: ya ntikelo wa kona hi lowuwani ma i ku cinca mahanyelo na macikelo ya endlelo ya swilo leswi ma ni tolele ku ba xilala swi la ta vula ku xilala xi ta tlanda na matshuka ni ri hava hi ku ni tava ni scriptura hi ku ni fanele ni xava leswi va xavaku amutini ma swi vona se ntikelo wa kona hi waluwa wa ku eyi swin'wana na swin'wana swi nge hi tshamiseki a xikhwameni munhu ta tshama ri ha mali ni ta sungula ku chona leswi a ni nga swi tolovelangi na mamukele kaya leswi a ni hambani va bombisela ni baxilara swi ta tsandza se ni ta tirhisa nkarhi macicelo ya swilo hi woho ya nga ya hi tikelaka ende ku cinca ka swilo swa tika ma swi vona swin'wana hambi ku cinca ku nghena vuxika a ni u ta famuka hi nkarhi mali xikhwameni yi ta xota hi ku yi ta va yi kha yi endla swin'wanyana amutini ma swi vona se ntikelo wu ta va kona
0: kesi swinene
5: maxaka
0: ya
5: a hi tirheni hambi ni ku nghwenza na swi tiva tanki
0: bye bye
6: 0605954 a ha ri tsongo se loko munhu a tekiwa a ha ri tsongo i hlangana na swo tala leswi nga n'wi ringanangiku
0: ya
6: loko munhu a tekiwa a ha ri tsongo i hlangana na swo tala leswi nga n'wi ringanangiku
0: alright hi mtwini kesi swinene
6: loko a kuma n'wana khari ka ha hlatswiwa na malerha ya kha ma nga basi a ni wa ha ri tsongo hi swo i mhana Lucas
0: kesi swinene mhana Lucas ya va famisa sweswo mhana Lucas 060-875-942 kumbe na vayingiseri vambirhi kumbe vanharhu before hi huma so kumbexana loko ku na mikandziyiso hi ta va yi karhi yi langutisa milamweni vamukerile GSR FM
7: ahe vamalume va vanhangoni ta ku nkarhi wu fambini a ni ta ku ni vona nga ku swi tikisela ngopfu ka lava vana va xisati kuva va tekiwa va ha ri vatsanana hi ku ni boheka ku pfuka hi ma-4 a prepare n'wana nkarhi wun'wana a na munhu wo n'wi tshela na n'wana a hundza n'wi siya creshe a hundza a exikolweni a vuya sweswesweswo ixi swa tikisela swinene lava va xinuna vona ntwi nga ku a va covert lava va vileli se hina va ka mhani ka ha ri n'hweti ya vamanana vana va hina a va dyondziseni education first a karhi a ha ringeta se hi tsandza hi ka hi vula na mina loko ni vulavulaka swi ni tsambile loko ni nghena muti lowu a mi xiwa ni ri ni we 19 years mara ni khanisa xikwembu hi ku sweswi ni celebrate 30 years so hayi a ni ta va akutsundzuxa sweswo va xisati vana va hina na vantsanana a hi va khutazeni swinene ku va va dyondza xikolo swa vukati a swi heli inkomu mo nkarhi wu fambini ndhaviko
0: danke
1: 0705942 kumbe xana nga kuma wun'we wa vusiwana
0: laha
1: na senyenga Mr X lanwa a yi kume wun'we wa vusiwana ka 0605942 mi wa hetelela
0: mi le moyeni
7: a ni khensa ku elexi challenge leyi karhataka loko vana va tekiwa va ha ri vatsongo ngopfu Eku batle ba ba fika ba kuma muti lowukulu kumbanyana hambi unga kulanga loko wo fika u kuma uri na vandla vanga ta ku tshikela mitirho wa hari ritsongo eka dzidzonda vukati dzedzo
1: eku tshikela munhu a hari ntsongo kumbe xana munhu loko aza angena ndele ka vukati xinwana xinwana eku ifana ximela mara na
7: a ximela yini mfika sweswi va swikhiza va khondla mavoko va ku ricecera vanhu ri ta swi kota ku va hlatswela ti wa
1: yena ya
0: ximita tsengele xitshemba nkolo
1: se i byi kumini byebyo ke a ya vukatini hi lebyi byi le ku n'wi katingeni vukati
7: yo challenge ya kona ngopfu yaleyo hi mhaka ku na vanhu van'wana a va swi koti ku tsemekela n'wana wa wun'wani
0: se okay hi ku n'wana
7: challenge yikulukumba ngopfu yaleyo ku tlula ti-challenge hinkwato leyo fika vanhu va tshama va ku tshikela swilo hinkwaswo
0: Okay, see you, Thank you.
7: Thank
0: you.
1: I agree.
0: Yena ya kwi marika swa vatswatsa ri tsanana.
1: Ya iyo mhaka leyo ne vanhu va ku fika ka Rome kuma ku swi salelisa ngopfu ndhaku mani nkarhi wun'wani munhu i ya le ekuma ka a ri xikolweni loko fika le fika biya mirini u boheka ku dropa xikolo sa sungula ku va emotherhood a va a ka va motherhood a kurisa n'wana tlhelela xikolweni se mi kuma ku se salele ndzhaku hi winyana se hi dlina se a vuya tshika
0: ene masiku lama u nga ku na leswiya swa ku loko n'wana a bi mirini u fanele ya tshameleliwa hi mutswari wa yena se mara mi a ni koti ku swi twisisa swi endlaku yo rhumiwa hi mutswari ku ya ya biya mirini mi kuma ku mutswari na yena u na mitirhotirho ya yena so fanele a tshika swa yena se ya tshamelela n'wana xikolweni
1: waloyi a nga n'wi bisa miyini va ka
0: exactly ye a fanele a lava munhu kumbexani yena a ta ta tshama na yena kwala xikolweni
1: oh mixer we had a good morning ne so ya sa famba hina na mistakes
0: ya mo hina hi famba hina hina ndzima hi rimini eka mixo wa siku ri namuntlha khese swinene va yingiseri kwakwa ku la mi khoma kahle mi ri kona hi nga ku dya ku engeta mo hi famba hina hi ya kuma matimba mantshwa hi ta tlhe vuya kahle mindzuku leri xaka kwala a ku ri nongonoko BBZ hi famba kahle na jahara va landzwa na Master X
1: va landzwa jaha u hlangana na rona ka nongonoko wa GSR Talk la ka va rekhomendiri ka fika le ka waranara matshan'wini ya mitiri kuloni don khalanga ni ta va ni ri kona vhele ta va yi kha yi chukachuka timhaka ti tele vantuti vana va mhani ta va simhaka tikweni Afrika-Dzonga Daniel Brothers xivandza nyongeni khulubi yi kona ndzeni ka tinsimu a yi famba king ntsongo kona bye bye

0: Nikhensile ku seriwa nkarhi miyingisele mahungu i ya awara ya nkayaka GCSR FM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku langutseka hungungu le ka awara leyi. Vaaki va Greater Giyani va ya emahlweni ni nga ku va masipala wa Greater Giyani va yise emahlweni na mhaka ya ku lunghisa ti-storage Giyani section F leyi nga hlupha vaaki nkarhi wo leha. Vaaki va Giyani hi lava va nga hlangana na xiphiqo lexi ku ringana n'hweti to hlaya laha van'wani va nga vika leswaku va le ku tikeriwa swinene. Vamasipala va vula leswaku projeke leyi languteriwaka ku va yi fike emakumu ku nga si hela tin'hweti to hlaya swinene, naswona va lulamerile ku va va ri karhi va tirhela vaaki va masipala wa Greater Giyani.
1: Ri xile laha hi nga koho hale hi le section F house number 319F leyiwani leyi nga va nga hlupheka ngopfu hi storage leyi a yi pfuta nkarhi lowo leha. Kuko ku endliwa intervention leyi hi nga tirha swin'we hi ku pfuniwa hi mupani va ta hoxa new infrastructure. Swi tikomba hi tswale mihandzu, swi tikomba hi karhi hi tswale mihandzu.
0: Ba khampani ya vurindzi ba mahosi protection service eka vusuku bya sonto loko yi nghene ka siku ra musombonoko hi kwalomu ka awara ya 12 matakuxa va kotile ku va va ri karhi va khomba makhamba lama ya xanisaka vaaki va Giyani section A ekusuhi na kereke ya DTC lava nga kumeka va ri karhi va tsema tintambu ta gezi. Va ehleketeleriwa hi lava va tshamelaka ku va va ri karhi va xanisa vaaki va tindhawu ta Giyani ku va va ri karhi va yiva tintambu. Va ehleketeleriwa hi lava nga le khotsweni ku va va langutane na milandzu yo va va kumeke na tintambu swi nga riki enawini. Va khampani ya mahosi hi lava va nga le ku tirheni swinene loko hi languta laha ka dorobankulu ra Giyani. Ku langutisana kambe ka mahungu ya awara ya ka hi xiyenge xa xiphorisa laha ka xifundzankulu xa Limpopo va tivisile mukhomixinara wa maphorisa ya xifundzankulu lowuntshwa laha ka xifundzankulu kulukumba Janice Kripas u tiyisisiwile tanihi mukhomixinara loyi a nga ta va ri karhi a teka matomu kusuka eka mukhomixinara wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo Lieutenant General Thembe Radebe lowu nkarhi wa yena wu nga va ri karhi wu fike emakumu. Skripas emukhomixinara wa vukhume loyi a languteriwaka ku va ri karhi a tirhela maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo. Vatirhi etipurasini ra Salom Group va hi lava nga va ri karhi va cukumeta switirhisiwa ehansi endzhaku loko va koxa tinhlamulo mayelana na swihehlo swo va va nga hakeriwi muholo ya vona. Vatirhi lava ku katsa vatshoveri va mihandzu valawuri va quality va machile ku etihofisini ta Salom Agri etindhawini ta le titeleka masipala wa Greater Giyani ku va va yisa swivilelo swa vona. Vatirhi lava vuleke leswaku van'wana va se kuma muholo ya vona, naswona va komberile ndzawulo ya mitirho na vatirhi na valawuri van'wana lava faneleke ku va va ri karhi va nghenelela ku vona leswaku xiyimo lexi xa hi lexi lulamisiweke. Hi nkarhi wa ku kombisa ku vilela, vatirhi va hehla leswaku va nyikiwile tifomo to tshika ntirho naswona va byeriwile leswaku va ta kuma mali ya vona leyi ka va kalaka va nga yi hakeriwangiki endzhaku va va kuma va koxiwa ku va va tshika ntirho. Goza leri hi leri nga tlhela ri tisa ku hlundzukisa swinene eka vaaki va tindhawu ta masipala wa Greater Giyani. Ku vuyelela nakambe eka hungu leri rhangeke mahlweni, va masipala wa Greater Giyani va yise mahlweni na mhaka ya ku lunghisa ti-storage Giyani section F. Gimeta mahungu ya awara ya kaye nongonoko Mid Morning Life. Ntswalo yin'we rixini.
2: Mahungu lawa hi ku tisela wona handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlamutiro karhi.
3: Kumeka ntsena loko joyine a ri
2: mahungu eka rihlamutiro karhi.

mna ba kurande ka ka Dr. Thomas Chauma. It's a very beautiful Tuesday. Like kuma kune joiner. Na mamkela kusoka tindawo ta kuhambana hambana eka nongonoko wa Mid Morning Life fixwa ka station cha Jisera. Yeah. Mna ba ngisirwa mna ba kurande ka tatoke na Mesika shikanga ka ngwe Department of News. Ngaina remember ngobeni Tuesday mtuza manu ngwina. I just mean along ta kahle kuri nongonoko ngifamisa kwine ka mpundwa sikura na mundla. Awara sungula ta ba kheti pina kahle ba ngisirwa mna ba kurandeka. The top stories we are kahle ya tikumela kahle xiphemu lexi ya xa ku ya kuma kahle risimu ra siku ka and then laka 10 to 11 ya kuma xa xa risimu ra siku va yingiseri vambirhi vo sungula vanharhu va landzela Tuesday ya kahle swinene va yingiseri va mina va ku rhandzeka hi tsutsumisa sweswo ya kuma kahle xiphemu lexiya xa telekrandeka hi le mina va ku rhandzeka a yini ni ya ha languta ku ri hi nghena kahle na vamaku hi joyina na tindhawu ta ku hamba la n'wina mi vasela mi ri kona va yingiseri va GCRFM 060-8875942, that's our number. Leyi nga le ku yi tirhiseni ka Facebook page ya xiteji xikan'we na le ka mathikito. Hi tsutsumisa sweswo hi tsutsuma kahle mi ya ni kuma kahle le eka 106.0 Gandla tixihondzo le ka Grand Form n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Kasi TikTok page ya xiteji xikan'we na Facebook it's at GCR. Loko u kuma ku yi joyina kumbe ma sungula ku yi joyina eka siku ra namuntlha ya mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana. Lomu mba ku mi khe mi hi yingisela mi ri kona. Lexi ni mi tshembisa ku xona vayingiseri va mina va ku rhandzeka i ku mina ni ta pfuka Facebook ya hina n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka GCR FM hi ndlela yaleyo hi nghena kahle na mani un'wana na un'wana la nghena kahle ka mpundzu wa siku ra namuntlha xikwembu xi mi pfune xi mi katekisa u navela ka timbilu ta n'wina ku ya humelela hi ndlela yaleyo ni vona kahle munhu wa ku fana na Basani n'wana Maniphosa laha ka Ngove emugangeni wa Ndhuna Ephraim Makame Sitimen Mathe a ri singa Vimba na siku ra kahle Khomisani Mkurumbi Maluleke va ku hi swin'wini ri na vona ri laha ka nhlaniki a khegela nguvo kasi malatigokana na vona le Makuva Sloof tiva ra nhova va ku ni mingisele ku antswa hi swin'we kwala hashtag eka n'wina mani makhuvela vo duma again section f va na siku ra kahle mani makhubs kasi nyiko Michael Mashinzi gense swinene laha ka maswanganyi laha kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na Pachuchedzo Master Munyayi ni ku va voneni laha khuvi laya mfana wa okay i mafesi ni khomeleni mafesi mlamza ni khensa swinene ku va ke famba kahle swin'we eka mpondo wa siku ra namuntlha vachanda vambilu hashtag eka n'wina DJ Tiani ka Tom mba na siku ra kahle kumbe DJ Tiani Tomu le ka Mdavula hashtag eka n'wina siku leyi kasi ni mina kahle munhu wa ku fana na Vongani Chauke Mpapati hashtag eka n'wina Rodney Mnyuku ka Ndindani va ku radio yi tswala ku antswa ka Ndindani hi Marilyn ni khensa swinene mba na siku ra kahle kasi mbona kahle mestelinki ngoveni a vuhehli mbona kahle munhu wa ku fana na mhana nhlayelo kumbe nhlayo na nhlayiso mba na siku ra kahle laha ka bode laya lizinkuni eka xikukwani na mbona kwalano Brighton Nyiko xixonge eka xikukwani mba na siku ra kahle abe maswanganyi ka maswanganyi na mbona kwalano ni tsutsumisa sweswo na languta kahle ku ni famba kahle na vamani ka Facebook kumbe ka TikTok page ya me at Marilyn Perry.

a ri na ti good intentions ta ku va a ya ku keni ka mati kumbe ku ka mati a ta va a nga khomangi hamele because ku na kun'wana lava nga fika va n'wi capture va kuma ku ri no a wela ka lavaya a va ri ku bekuteleni kumbe ku bukutela truck hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va yena va kurandeka. Ku na boti kumbexani mudyondzisi loyi a nga baleseriwa a hundza emisaveni n'wina vayingiseri va yena va kurandeka tindhawini ta tsakani eka siku ra tolo va ndyangu wa yehe va kombisa timhaka ta ku ri hambi

0: na wona andle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesu FM na Remember Riveni.
1: Ni khinisile ku seriwa nkarhi ntswalo yin'we ya miyingisele mahungu i ya awara ya khume eka Jesu FM rito ra rixaka vayingiseri. Rixile ku languteka ungunkule ka awara leyi. Premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dr. Phophi Ramathuba u endzerile etikweni ra China ku va va ri karhi va languteka mhaka ya gezi na energy. Premier hi loyi a nga va ri karhi a famba kun'we na ni nga ku na holobye wa ndzawulo ya swa gezi Dr. Kgosi Yentso Ramakgoba laha tikweni ra Afrika-Dzonga. Premier hi loyi a yeke emahlweni na ku va va ri karhi va yimela eka xifundzankulu xa Limpopo kun'we na ku va va ri karhi va langutisa kahle mitlhontlho leyi nga kona ya gezi laha tikweni. Premier u burisanile na vateki va mahungu mayelana na riendzo ra vona a ri etihofisini ta Beijing eChina. Ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya khume va masipala wa Greater Giyani va yise mahlweni na mhaka ya ku lunghisa tisoreji eGiyani Section F leyi hluphaka vaaki nkarhi wo leha swinene. Vaaki va Giyani lava va nga hlangana na xiphiqo lexi ku ringana tin'hweti to hlaya swinene, laha van'wana va nga va va ri karhi va vika leswaku swa va tikela ku va va ri karhi va tshama emakaya ya vona hikokwalaho ka moya lowu nga kona. Vamasipala va vula leswaku phurojeke yi languteriwile ku va ri karhi fika emakumu ku nga ri khale, naswona va lulamerile ku va va ri karhi va tirhela vaaki va masipala wa Greater Giyani.
2: Rixile laha hi nga ko hale hi le Section F house number 319F leyiwani leyi nga va nga hlupheka ngopfu hi storage leyi a yi pfuta nkarhi lowo leha. Kuko vendiwa intervention leyi hi nga tirha swin'we hi ku pfuniwa hi mupfani va ta va ta hoxa new infrastructure swi tikomba yi tswale mihandzu.
1: Ba kampani ya vurindzi ya Mahosi Protection Service eka vusuku bya Sonto hi ku nghena eka siku ra Musumbunuko kwalomu ka awara ya 12 ni vusiku va kotile ku khoma makhamba lama ya xanisa vaaki ni nga ku vaaki va Giyani Section F ekusuhi na kereke ya DTC lava nga kumeka va ri karhi va tsema tintambu ta gezi. Va ehleketeleriwa hi lava va tshamela ku va va ri karhi va xanisa vaaki va tindhawu ta Giyani hi ku yiva tintambu. Va ehleketeleriwa va le khotsweni ku va va langutana na milandzu ndzu yo va va kumeka na tintambu ta gezi swi nga ri ki enawini. Va khampani ya Mahosi hi lava nga le ku tirheni swinene loko hi languteka dorobankulu ra Giyani kun'we na va xiphorisa hi xa Giyani. Ku vuyelela nakambe ka ungu leri rhangeke mahlweni, Premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dr. Phophi Ramathuba a endzela tiko ra China ku va va languteka timhaka ta gezi na energy. Gimeta mahungu ya awara ya khume yin'we ni kona ka awara ya khumen'we hafu ku bela awara ya khume. Ni buya kahle na tinhlokomhaka nongonoko Emed Morning Live na ntswalo yin'we rixini.
0: Mahungu lawa yi ku tisela wona andle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesu FM na Remember Riveni. Rhula ka miehleketo ku kuma
3: kumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C 2500 rand ya grocery eka ti-plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli

0: Kulaiti Wings. Wishoko Shoko 074-751-4932. Tekele nhlokweni swaku hi vuyisa varhandzwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Hari Marovela Funeral Services. I take the chance.
1: Alright, ngona bang sir ba mina ba kurandeka mina ngona ita ba khaisa sweswo mahlweni ixikariluwa wa nhlokomaka a yene ni ya tiphina eka mpundu vasukura namuntla 0608875942 ngona bang sir ba ina ba kurandeka a hi veteni hisa mahlweni hi taka patle nwanyani ya nhlokomaka thani leswi tolo a hi sungurini ke butsa timhaka ta kuri e yini leswi xikarata ku vaka mani loko swi taka timhaka letiya ta ku va vaka baba loko swi taka timhaka letiya ta ku munhu i va ri ku mhlantsweleni ka wacheni kumbe xani ngamu ya n'we hikwala ndzeni ka muti yi va yi khe yi mhlantswela wacheni se a hela ku tiva ku i yini lexi xi va ku xi khe xi mi karhata mani loko mi khe mi hlantsweriwa waxeni hi va ka mhani kumbe hi mutirhi kwala ndzeni ka muti va xinuna vo tala va kombise timhaka ta ku ri hayi khona vo va va na problem no hlantsweriwa wacheni problem yi fika yi va laha ka xikoro brach ya then mina hi karata hi leswiya swo munhu a kuma mali ndzi ka buruku a nga vuyisi a yi teka xi 200 rand hi ta ka n'wina va ka mani i yini lexi xi endlaku ku ri na loko mi fanele mi hlantswa wacheni ivi mi fanele mi hlantswa na wacheni ya bava kwala ndzi ka muti ivi mi twa mi twa mi dineka mani ma swi tiva ku mi ya hlangana na yini ende nkarhi wun'wani mi vulavuli hi swona ku ri leswi a mi swi lave still va alava ha swi endla hi ndlela yaleyo a hi vulavuleni kumbexani va ta va khe va yingisela radio eka siku ra namuntlha kun'wanyana and then va swi twa ku ri ku na leswi mi nga swi laveku va ka bava hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kumbexani wun'wanyana wa swi endla kun'wanyana a muti wa yehe ivi mi kuma ku loko se a twa mi khe mi complain-a tanihi va ka mhani a va kha a swi twa ku oho swi vula ku leswi ni fanele ni swi tshika swi endlaka na nghama ya mina yi va xikhe swi n'wi karhata hi ndlela yaleyo 0608875942 va ka mhani hi swini leswi swi mi karhataka va ka bava hi swini leswi va mhani va nga tshama va complain-a hi swona ivi then loko swi ta ka timhaka to hlantswa wacheni ivi mi heta mi swi teka ivi mi ku eyi a swo lava ni swi hunguta leswiwani 0608875942 mina n'wi va khaisa sweswo mahlweni n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka hi twa hi n'wina hi swini leswi n'wina mi swi vonaka kumbe leswi mi hlanganaka na swona

0: Okay, right. Mina na nguna ita wakhe isa soso mahlweni nguna ba ngiserva mina ba ukurhandzeka a na hala ku lunghisa something lanwani mara ke swi tikomba se swi ri right a yeneni ya twa hi n'wina va ngiserva mina va ukurhandzeka ku ri n'wina hi swini leswi swi mi karhataka tanihi vavasati loko mikhe mihlantswa wa cheni mani ya vaxinuna leswi mi hlanganaka na swona hi swini va nga swi ku kwala phakati ka muti kumbexani kwala ku hanyeni n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka a hi pfunaneni 060 875 940 one balekini na vaxinuna mi nga fona mi aleta vaxinuna kuloni ku ri va swi swa swona so a va swi lavi 0 yeneni 01 ri va mina va ku oda mina va taku ni hlantswa wa cheni kumbe loko ni la ku hlantswa wa cheni hi leswiya swa ku munhu ni kuma a hluvule buruku na makwavo wa buruku xikan'we ivi swi tsondzelana swa ni karhalisa swinene munhu lonkulukumba a non'wi ake that and then xa vumbirhi hi leswiya swa ku munhu a chela ti-tish andzeni ka mpahla loko a cinca mpahla kumbe loko a chela manjhini a nga humesi ti-tishu naswona swa ni karhata leswiya hi mina xikalavito all right 060 mingiseri wa mina mi le moya
1: mina leswi ni bora kumbe rilela a ku kamba rivala ku sati fane munhu loko a famba ni fane ni tsema tiki na yona xikhamela se lava vo huma hala ka n'wina o va rivala ku rivala vanhu va hoxa na buruku na matiki ya leya ku hala phakati
0: and then ka wacheni
1: vo ve va yi hoxa mchinini
0: o amchinini
1: kuyani ambala lalo ithisho ninikutshana ndzi tsakamele kwalahambeni fedi omela kwalaa
0: ix
1: hanene tshama ni ka ni vula ku rivala munhu u ku rivala makani siyana malembe lawa
0: ni mi kuma kahle le a mi
1: a wo ti miyelela hi ku hanga yi
0: ya ni mi kuma kahle ni

0: Swinene.
1: Khensani mina Marilena, ni khensana mukhuhlwa lowuya loko wu fambile.
0: I can see.
1: Ku khensa mina
0: Marilena. Thank you. 060-875-942 va ku my sister hina n'wina ni ri laha Soshangu Velanwana. Akaza swinene akani ku va u yi joinile ka mpoyinti wa siku ra namuntlha. 060-875-942 a hi teneni van'wanyana ku ri vona va ri va yini. 060-875-942 ya va ka mhani va le ku sendeni kahle ka Alexandrine kahle a hi tweneni minjhani sesi mina ni pfukile mina ni borha hi loko ni hlantswa buruku ni hlangana na na tihovhoro swi katsakatsanini swi sombanini laya mi ni fane na tlharamula swi ni borha ngopfu heyi kumbe ni kuma ku ri na folo endzeni ka xikhwama va heta lava ku no name. Va ku ni nga vuli vito va ri vo xikala vito na vona 060-875-942 va ku ri xile Marilyn ni mingisele ku antswa ni ri na n'wina ni ri la Rustenburg lani one inkomu i mama Albi va ka xikukwana mama Albi Khensini 060-875-942 mina ni karatiwa hi leswiya swa ku loko ni hlaeni nkama lowu se ni ngo hetisa munhu a ta na mpahla a ku movha mihlantswana leyi mani motekana leyi wa mi tivutisa ku a yi ri kwini cause mpahla ya thaka yi tshama ndzeni ka manji mina ndhaku okay right 060-875-942 mina na n'wina hi va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka va ku mina ni karata hi leswiya swa ku wa ka mhani mi kuma ku i hlantswe mpahla ivi then loko se yi hawuriwa yi petsiwa yi vekiwa se i fane i lava sokisi masokisi ya kona i ya ku madonki na mpere loko i vutisa i tlhela ku byela ku ye a nga
2: mbali
3: vatirhi etindhawini ta salome lava nga va ri karhi va veka switirhi hansi va kombisa ku vilela mahungu xitalo le ka awara ya 11
2: riendleve.

0: Okay, mina na ngona ba case kahle mahlweni ngona ba inseri ba mina ba grandeka iba hi kheto kuri ku humelela yini hi swini swiva swindise ku yini hi ta hi nwina ngona ba inseri ba mina ba grandeka leswi swi fika ku swi mukarata man mi kuma ku mi le ku hlantsweni hi swintshi leswi swi mukarata ku loko swi endla va byela na kumbe xana mo swi tshikisa sweswo nen leyiwani yi lehini voice note a hi yingiseleni hi twa kahle.
1: Ahe muhaxi inhlikani kana ku na yona hi leyiwa ni munhu wo hlantswa tiwacheni tava se last week ni hlantswini loko ni hlantswa wacheni a ya 1000 AA loko a ni yi vonangi search aka buruku rero i cheka ku a yi kona na muku ani vonangi ene loko kuriku leswi ni nga hlantswa a yi ta va yi wili loko kuri ku na mina moka ni nga sechangi.

0: a yi ta va yi humelele a yiwa i mali yo tala ya 1000 a ku eyi a yi ri kona laha xikhwameni a ku vuye ku sechiwa mali a yi kumekangi se mara na mina ntiyiso ntiyiso muhaxi a ni yi vonangi a ni yi kumangi
1: mina n'wina ta va khayisa sweswo mahlweni kumbe siku ra namuntlha lexi vanhu va talaka kwalaha ka ku loko munhu a ri ku hlantsweni ivi un'wana a n'wi tisela mpahla yin'wanyana mi kuma ku se u heta seni van'wani va kombisa timhaka ta ku ri hayi khona mani um leswiya swa ku va munhu a nga sechi swi swa yena um mi kuma ku ti-tissue la ndzeni ka mpahla laya especially loko mi kuma ku vhele i mi hlantswa hi michini ha michini loko u chela swilo emichinini michini wa secha na swikhwama mi kuma ku loko ku ri na tissue wu teka tissue la wu yi humesa ivi wu totatota mpahla leyin'wana hinkwayo so ya a hineni mahlweni va hi kha hi twa van'wanyani va hi kha hi lemukisana hi dyondza hi dyondzisana loko swi nga tshama swi ku humelelela it doesn't mean ku ri a swi kona 060875942 mina na n'wina hi va hi kha hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mina loko yeni mahlweni khe ni mi hlayela kahle ti-comments vanhu vo tala va loko sendeni hi ti-comments tinene ka siku ra namuntlha va ku hayi Marilyn leswiya swa mhana kona swi ta hi kavanyeta kumbe swi ta hi kanganyisa swa ku va hi ku sendela ti-voice note ti-voice ta hina va ta hatla va tikhoma all right a hi yiseni mahlweni 060875942 va ku ri xiyile hi Marilyn mina lexi swi ni karhataka loko ni ri ku hlantsweni hi leswiya swa ku kumbexana loko munhu a ri ku ni hlantswele ni khomeleni a nga xi fika xi va kombisatelela laha ka nomo wa xikhwama laya mi hlantswa laya and then ku yisa mahlweni va ku xin'wana lexi xi ni vavisaka mbilu i xikrobrach xikrobrach mani na xi twa na loko mi ku wawa ni twa nga ku mi mani hala laha mbilu va ka a yi hindzi kahle mani yi nga ku walini mina ni hi swibelani most of people mi kuma ku munhu a ku tisela xibelani xi thakele ro thaka to the extent ya ku mi kuma ku i hete nkarhi wo leha xi nga tshama xi hlantswiwa loko a ta ku hlantsweriweni ka xibelani isaku ivi mila ni va ayinela ivi ni ganda kasi ku na lava va tisaku xisibi kumbexana va nga tisi xisibi va tisa xibelani ivi va hlantsweriwa hi sete swa hambana leswiya loko wo tisa xisibi ivi i ku ni ku hlantswela i kuma ku xibelani xa option liya yo weta na xisibi i nga yi tirhisi hi mhaka ku loko xisibi xo xota a hi nge ku tatiseli hi ta swi hlantswisa sweswo hi nga swi tisisa xiswona okay right a ni swi tivi if mi swi twisisa mara mina va twisisa va ri loko ku ri i lava ku hlantsweriwa tingupu kumbe xibelani ku na ti-option ti-two it's either u tisa xisibi na stay soft va ku hlantswela va ku ayinela va ku gandela kumbe i tisa mali na xibelani va ku ndlela service hinkwayo hi vona hi voxe so hina hi mhaka ku hi laha ku saver i ta tisa li 1 kg nani elo hlantswa tinguvu trust me xibelani na makhetenisi hi swo swa fana nyana the more xi tshama xi nga hlantswiwi i the more xi gadara thaka swinene ende loko se xi ya hlantswiwa xi fanele xi dya xisibi mi nga hlantswa kambirhi xi nga phuphangi ivi xi ya phupha ra vunharhu so swi vula ku loko n'wimi wa mi tise 1 kg vo to hlaa va chela stay soft ivi swi nga basi ku ya mahlweni ivi mi hlamala ku so swi va hlamusetaka swo ku ri mi nga ze mi gungula mi ku exibelani xa swimanimani a xi basangi kumbe a swi basi loko va hlantswa i mhaka ya ku n'wina mi opte option liya ya ku va mi teke choice ya ku mi ta hakela mali ya ku hlantsweriwa ntsena all right hi khensa swinene xibelani na ketenis na bedding i swi swimbirhi swo yelana swinharhu swo fana no yelana nyana cause the more i mbala i the more xi gadara thyaka ro tala and the more u xi hlantswa i va ni xi hlantswa xi nga phuphi i basisa u tlhi hlantswa i chela xisibi futhi i nga swi hlantswa kanharhu before xi phupha so mi va careful ngopfu hi timhaka to fana na teto 060875942 va ka mhani va hayisa mahlweni va kombisa timhaka ta ku ri ku ze swimbalo swi tirhiseriwa xikrobrach exiya va ri ku ze va tirhisa xikrobrach va mhani va ka bavo i mhaka ku loko n'wina mi mbala mpahla mi ta mbala buruku leyiwa hi ku ya mi fanela ivi mindzuku mi nga cinci mi cinca xikipa mi mbala yoho yaliya na mundlwani na li mbale buruku yin'we as long as yi nga tikombi thyaka so hi swoho swi ndhaku ku va fika va tirhisa xikrobrach because a ya ha basi okay swi vula ku nyimpi leyiwani inye ya xikrobrach va ku mina ni karhatiwa hi leswiya swa ku loko ni ri ku hlantswe kumbexani ni lava ku hlantswa munhu a nga a nga

anga tisi mpahla yi helerini munhu u ta wa swi tiva ku ku na mpahla ya sona so anga yi mbala and then yena u tisa mpahla ya so loko se ni ri ku heteni kumbe ni hetini a ku a misiye leswiwani ni munhu wo tirha a mitini ni hlantswa mpahla ni hlantswa mukumba and then ni va ni hlayelerini ku vhiki leriwa ni ya tirha ka swimanimani so please and so please loko mi swi tiva ku ri na fika kumbe mutirhi wo hlantswa wa fika esiku lero kumbe mindzuku pakani mpahla gadarani mpahla leyi lavaka ku hlantswiwa mina ni ta fika ni swi languta ku ri nini than ku va loko se ni hete ku hlantswa mi ku ku xote swiyini yini all right 060-8875-942 hi mi kuma kahle va ku rixile hi sesi Marilyn mina ni karhatiwa hi leswiya swa ku munhu a hlantswa mpahla a katsakatsa mihlovohlovo loko u n'wi byela swi endla ingaku a nga swi tivi ku hlantswa mara ko yini ka ntiyiso i mhaka ya ku wa swi tiva ku ri swi ta fika swi onhaka kumbe swi ta fika swi onha mpahla hi ndlela yaleyo n'wi na vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ri vona yi tike ingaku mi ta va mi swi endla ingaku no lata ivi then yena a decide ku vhe a na mpahla leswiya otherwise ke ni vona kahle nkandziyiso allright va deletini okay a hi ni ka rungula and vona kahle rungula laniwani va ku rixile mina ni munhu wa ku tirha hi ku hlantswa mpahla xin'wana lexi xi endlaka ku ri mpahla yi brima kumbe hi kuma allright I think maybe va hlamula lexiya i timhaka ta mati lama hi ma tirhisaka especially la dorobeni ra Giyani mati nkarhi wun'wanyana ma ta ma tshukini ivi mi kuma ku we only realized loko se hi basisa ka ya ku chini ma ndlise ku yini so that's why mi kuma ku ri mpahla yi fika yi brima hi ndlela yaleyo ku na a trick leyi mina ni yi tirhisaka ni munhu wa ku tirha amimitini loko hi kume hlantswa mpahla ya white yi lovekeni and then mi chela vinegar yi ntsinini leswiwani swi ta fika swi soka na ku khipa ku ri muhlovo wa malapi lama ya mubasa ma tshama ma basini lexi yi ni tsakisaka hi yona this hack i mhaka ya ku a yi dyi lapi ra swimbalo ku fana na ti-bleach na the other things leswiya swi endlaka ku ri swimbalo swi tshama swi basini so va mhani lava tirhaka emitini na va mhani lava va va ku va khe va ti hlantswela swimbalo hi voxe tirhisani that hack yi ta mi tirhela ku ya mahlweni na lava va nga na swivana yuzani that hack hi mina xikalavito na mina all right ni khensa swinene 060-875-942 va ri ku na hack leyi tirhisiwaka loko munhu a kha hlantswa mpahla especially loko a hlantswa timpahla to basa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ri tanihileswi mati lama hi ma tirhisaka minkarhi wun'wana ma ma tshukini and then va kombisa timhaka ta ku ri mati lama hi ma kumaka ka masipala ma hi ma tirhisaka matibohole n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi tirhiseni hack leya ya ku mi tirhisa bicarbonate of soda vinegar xikan'we na xisibi va ri mi swi mikisa ndhawu yin'we ivi mi heta mi loveka mpahla liya hambi mo ka mi nga tirhisi michini hlantswa hi mavoko mpahla n'wina yi ta tshama yi ri yo basa va ri leswi xi va tsakisaka yi this hack i mhaka ya ku a yi dyi malapi a ni ma swi tiva ku ri ku na ti-certain chemicals leti hi ti tirhisaka for ku va hi white na swimbalo swa hina kumbexana hi ndlaku swimbalo swa hina swi nga brimi swi tshama swi ri swo baso se loko mi kumaku hi ku ya ka nkarhi mi kuma ku that chemical yi va yi dye lapi leriya mi kuma ku a xa ha ri soft hambi mo chela ka stay soft a xi vi soft xi omile xilo ma so va ri hack liya a yi dyi va ri hayi khona ku xa tinsimu timbirhi letiya mara a heneni ya hi ya twa ku ri n'wina mi ri mi swi endlisa ku yini 060-875-942 nomboro ya riqingho leyi mina n'wi yingile ku fambeni kahle hi yoho hi twa hi n'wina vayingiseri va mina hi swini leswi swin'wana swi mi karhataka loko mi khe mi hlantswa mpahla allright ke va ku ri xini Marilyn mina lexi xi ni borhaka loko ni khe ni hlantswa mpahla leswiwa a swi endli hi nghamu ya mina swi endliwa hi vanhu va kwala mutini loko na n'wana va sungula ku ndla leswiya swo va ku yi ene mina a ni voni xihoxeka because hi va hi khe hi pfunana ti-house chores nkarhi wun'wanyana loko mi kuma ku ni le ku hlantsweni hi michini hala wa ha ri busy hala ni le ku nekeni va mi pfuna hi ku nkarhi wun'wani mi kuma ku va ku hayi mi nga sweki xixevo ni ta sweka kumbe va ku hayi hi to oxa kunene mara vanhu va muti va ndla leswiya swo va ku yi na mi hi mi xikalavito all right vanhu va meet a va vulangi ku i family ya hala ka vanuna kumbe family ya hala ka vona na mara va ri va kombela ku mi wisa leswiya swo loko mi kuma nuna kha pfuna nsati hi mitirho ya le ndlwini especially loko mi kuma ku maybe u le ku hlantsweni ye yi le ku pfuneni hi swin'wana mi fika mi ku yi va ri a swi va khomi kahle sesi leswiya hi mhaka ku no vona i va kha va pfuna hi ti-house chores hayi leswi va vulaka swona

0: Dokodela Phophira Mathuba u endzerile etikweni ra China ku va va ri karhi va langutisana na timhaka ta gezi na energy premier. U endzerile etikweni ra China na holobye wa gezi Dr Hosientso Ramokgoba ku va va ri karhi va langutisa kahle mitlhontlho leyi nga kona mayelana na gezi laha tikweni. Premier hi loyi a nga va ri karhi a kombisa leswaku va fane u vula leswaku ni nga ku burisana na vateki va mahungu mayelana na riendzo ra vona laha a va ri tihofisini ta Beijing etindhawini ta China. Lungisa sori je Giyane section F leyi nga hlupha vaaki nkarhi wo leha. Vaaki va Giyane hi lava va nga va va ri karhi va hlangana na xiphiqo lexi ku ringana tin'hweti to hlaya laha van'wani a va vika leswaku swa va
1: rixile laha hi nga koho hale hi le section F house number
0: na rwevukhale ni nga ku u humelerile mahlweni ka court ya magistrate ya Giyane Musumbunu ku gimeta mahungu ya awara ya 11 ya n'wini yakona ka awara ya 12 hafu kumbela awara ya 11 i tinhlokomhaka nongonoko i mid morning rixini.

Sumra kahle mina bangisera mina kusuka kahle le Mozambique mina bangisera mina bakurande ka vitra sumra ko bako i datinya kusuka kahle le ka baba makau ka if ever vituleria ra buti mkota ku ri pronounce ne nkomela mina pronounce la ron na ncha ku posha ni cha ku khoma hi maphorisa.

Msasa swimina ntombi yaka Mahumani ni kini ku hashtag eka vanhu lava nga famba swin'we le ka Facebook page ya xitichi ya @GCRFM n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka siku a ri sasiki ku ya mahlweni va na kahle munhu wa ku fana na Eric Ntorben mi va na siku ra kahle vachanda vambilu hashtag ya ka n'wina Macheke Khensani siku ra n'wina a ri saseki Tsundzukani Baloyi siku ra kahle Timpapati hashtag ya ka n'wina Nurse Nkuna Manes Chabalala otherwise ke ni va na kahle Chabalala Rinzi hashtag eka n'wina kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Khensani Chabalala na yena ni vona kahle munhu wa ku fana na Roli Majosi hashtag eka munhu wa ku fana na Soze Soza Isaya mbana siku ra kahle mani makhuvele Grace le gandanani ka khale Calvin Makananisi mi va na siku ra kahle engeta Baloyi na mbona kwalano Hasani Choice mbana siku ra kahle Virginia Ndlovu na mbona kwalano Brighton Nyiko Xixonga mbana siku ra kahle mana nhlayo na nhlelo mbana siku ra kahle DJ Tian na mbona kwalano otherwise ke mina na n'wina ya hambana amke mfamba kahle na mina intombi la ka Mahumani leyiwa ni kusiwa kahle tindhawini ka xitachi ni ke ni huma kahle mutini wa ka Pereta loko a ri tanihileswi ni nga mahlala maheli khatsama.

0: tisela wona andle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesu FM na Remember Riveni.
1: Ni khensile ku seriwa nkarhi ntswa leyin'we ya miyingisele mahungu ya awara ya 12 ka Jesu FM rito ra rixaka vayingiseri enhlekani ku languteka ungungula eka awara leyi. Vatirhela mfumo va le magondzweni laha ka xifundzankulu xa Limpopo va khomele muchayeri wa movha hikokwalaho ko chayela hi rivilo lerikulu swinene kun'we no va ri karhi a tlula mpimo eka 180 wa tikhilomitara hi awara eka zoni leyi pimiweke. Muehleketeleriwa u nyikiwile maphorisa ya belabela ku va ri karhi tweni nomfa ndzawu leyi tsundzuxa papalata ku va va ri karhi va chayela hi vusofa na ku vika leswaku a va fiki lama va yake kona va hlayisekile.
2: Only speed arrest. The Limpopo Provincial Traffic Officers arrested a motorist for driving at 189 km per hour in a prescribed zone. The suspect was handed over to Bilabila SAPS for detention and further processing. The department warns motorists that speeding kills, obey the law and arrive alive. Issued by the Limpopo Department of Transport and Community Safety.
1: Premiya wa xifundzankulu xa Limpopo Dr. Phophi Ramathuba u endzerile etikweni ra China ku va ri karhi a langutana na timhaka ta ni nga ku ta gezi na energy. Premiya hi loyi a kumekeke a ri na holobye wa ndzawulo ya gezi Dr. Hosea Ntsora Mogoba ku va ri karhi va langutana na mitlhontlho leyi nga kona mayelana na gezi laha tikweni. Ramathuba u burisanile na vateki va mahungu mayelana na riendzo ra vona etihofisini ta Beijing eChina. Sijini wa malembe ya makume mune na rwebu kale lwa nga mutirela mfumo wa maphorisa Afrika-Dzonga u khomiwile maphorisa ya Giyan naswona humelerile mahlweni ka khoti ya majistrata ya Musumbunuku hi siku ra vunharhu eka n'hweti leyi. Nandzu wo ringeta ku dlaya miehleketeleriwa wu tlheriseriwile ekhotsweni. Xirho lexi humelerile mahlweni ka khoti mayelana na mhangu ya ku baliselela ku ehliwaka leswaku yi humelerile mugangeni wa Mageba laha ka xifundzantsongo xa Mopane Mugqivela hi siku ro sungula eka n'hweti leyi. Ku ehliwa leswaku ku vile na ku holova exikarhi ka vaehliwa na mufambisi wa vathekisi ndzhaka loko va nga twanani mayelana na ku fambisiwa ka vakhandziyi kusuka eka ndhawu yo famba hi milenge. Ku ehliwa leswaku ku holova loko ku yile emahlweni kasi ekusuhi na ndhawu ya mitlangu laha ku ehliwaka leswaku mumangaleriwa u baliseriwile xibalesa laha a nga vavisa wa xinuna wa malembe ya 80 vukhale. Wa xinuna hi loyi a nga va ri karhi a tiyisisiwa ku va ri karhi a hundze emisaveni.

0: General services and take the chance.
1: Bajaria Agro la kushansu mire nkwayo yes fuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimfu, tihonci na swin'wana swo tala va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Cupro, Eagle Rock na Driehoek. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va ku khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela DB timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chadrling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tiboho, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timuthu. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-odex drill naswona ti-odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mivilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
3: Latuma Hardware Giyana Malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina. Tikumeli la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90. Kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena naswona solar giza ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90. Mahungu lawanene hi lawa. Laduma Hardware yi pfula xitolo lexintshwa elukwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela switiviso swa hina eka social media. Laduma.
4: What you say? What you say?
3: M-score.
2: Kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 200 ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusukela ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaku ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250, 15,000 rand. 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya gina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand. La a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society. Loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours. I tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A. Kasi na kwala Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani na le poswini mata mi ta tsarisela kona na le ka mukwakwa wa yila a mujudges loaf va kona na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi.

0: Alright ke makume na rungwe wa timinets kusuke kahle ka wara khume mbiri khensa swinene mtrikuloni remember ngobeni swa balantsela leswaku mangu xitala leta va ri kona le ka awara ya nwe hi le ka wara ku sungula nongo loko jisa talk ikona maka leyi lavata ku iva hi kha i tisa la taflin ka vaaki leyi khumbaka swinene ngopfu va ka mhani kambe ke ta tsundzuka hi nghene kahle eka n'hweti ya vaxisati Afrika-Dzonga endlela leyi ma vona mapfhumba me le ku fambeni ya vanhu lava vaka va kha va hleketelela swinene ngopfu vumundzuku bya vanhu vaxisati lebyi katsaka vana lava nga vanhunyana van'wana ku nga vanhu lavakulukumba ku nga vadyuhari as long va ri vanhu vaxisati va kona mapfhumba lama vanhu va fambaka va nyikelela ti-sanitary pads kumbexana switirhisiwa leswi va ka mhani va swi tirhisaka loko hi karhi hi langutisa loko se va vona n'hweti hi ndlela waleyo mikiseri kambe ke yi tale ngo migingiriko leyi va ka yi kha yi endleka ka n'hweti leyi va ka ri ka yona kambe ke hi kona nhlokomhaka mikiseri leyi la ta ku hi va hi kha hi burisana na yona switene ngopfu tanihi we tanihi n'wansati tanihi wanuna ku ri u vona yini eka mhaka leyi ku nga va ku ri laha u va ka u kha u tirhela koho ku nga va ku ri laha u tshamaka kona ku nga va ku ri ndzeni ka vukati lebyi wena u nga ka byona mikiseri la ta ku hi va hi kha hi langutisa swinene ngopfu mhaka leyi eka kula namuntlha kasi va kombisa timhaka ta va ku va ri tanihileswi hi nga ka n'hweti ya vaxisati u vona ingaku mfumo wa hina wa Afrika-Dzonga wa swi kota ku tekela va ka manani enhlokweni ke loko swi ta eka timhaka ta mintirho kumbe vavasati va ya mahlweni va tsan'wiwa hi timhaka ta rimbewu ka swiyimo swa le henhla swa mintirho ke nakoho hi la ku va hi kha hi langutisa swinene ngopfu ku ri nakona mfumo wu fanele wu endla yini ku antswisa vutomi bya vanhu vaxisati bya siku na siku mingiseri tanihileswi i nga ka n'hweti ya vaxisati u vona ingaku mfumo wa hina wa Afrika-Dzonga wa swi kota ku tekela va ka manani enhlokweni loko swi ta eka timhaka ta mintirho ke kumbe vavasati va ya mahlweni va tsan'wiwa loko hi karhi hi langutisa hi timhaka ta rimbewu ka swiyimo swa le henhla loko hi karhi hi langutisa ka timhaka ta mintirho ke nakoho mfumo wu fanele wu endla yini ku antswisa vutomi bya va ka manani kumbe swa bya vanhu vaxisati bya siku na siku minkarhi ya ku tala swinene ngopfu ka yin'wana ya mintirho hi vona vavasati va ri hansi swinene ngopfu loko swi ta ka timhaka swa ta ti-position kumbexana swiyimo vona va ka mhani nkarhi wun'wana va tekeriwa advantage lomu ya mintirhweni kuma ku hayi khona in order to have a new position wo fane we u va tanihi un'wansati sungula u xaniseka ku va u fikelela xiyimo swin'wana swa mitirho se hi la ku vulavula hi mhaka leyi ya ha ri ka n'hweti ya vaxisati mingiseri ku no we tanihi mingiseri u vona yini laha u va ka u tirhela kona ka timhaka ta makhomelo ya vanhu vaxisati lava tirhanaka na vanhu va xinuna u vona yini laha u tirhaka kona mikiseri kumbexana laha u tshamaka kona mugangeni nakoho we tanihi tihlo ra Afrika-Dzonga xana u vona ingaku vavasati va ha tekeliwa ngopfu hlokweni na loko swi ta ka timhaka ta mitirho leswiya swa ku no hayi lava va ka mhani ntirho lowu a va fiti ku va nga wu tirhi a hi va vekeni sayitini hi ndlela leyi nakoho u vona ingaku mfumo wa hina wu fanele wu endla yini ku antswisa vutomi bya vaxisati bya masiku hinkwawo kumbexana bya siku na siku ku va vanhu vaxisati va tikuma va ri kahle swinene ngo va kha va fana na vanhu va xinuna loko swi ta ka timhaka ta le mintirhweni loko se ri mintirhweni va ku hayi lowu wu fanelanga wu tirha hi wanuna lowu wu fanele vavasati i ndlela leyo so i mhaka leyi lavaka ta ku kha yi langutisa ha xixima swinene ngopfu en'hweti leyi va kha ri ka yona ya vaxisati i n'hweti yin'wana ya nkoka swinene ngopfu ya vanhu van'wani va nkoka swinene ngopfu so a hi veneni kha hi langutisa swinene ngopfu eka nhlekani wa siku ra namuntlha mhaka leyi i va kha i kha hi vulavula yona i le ka nambara 060 8875 942 i twa ku ri no we u angula u ku yini ka mhaka leyi i va ka i ri ka yona tanihi munhu wa xinuna tanihi munhu wa xisati loko u va ka u ri kona mingiseri 060 8875 942 hlikani mingiseri mamukeri eka jesa talk
1: hlekani
0: le ka n'wina papa
1: inkomi njhani
0: ni amukerile papa wa mina yi pfukile ku dya ku engeta mani
1: hlayisiwina hina mani
0: ni ma amukerile papa
1: mina loko kha ni va langutile ni vona kahleka mfumo lowu ku ri ku ndleni ka swona ku ri vona va vanuna na vavasati sweswi tanihiloko ri va nga le kutholeni ka switulo timari tcentrali yi le ka tona hinkwavo va mbala tihovhoro ta yelo hinkwavo va tihovhoro ta yelo vavanuna na vavasati ni ri mfumo lowu wu le ku endleni ka swona ku nga va laha na laya mara loko u langutimile ka nkarhi sweswi wu le ku ndleni ka swona loko hi languta hambi ku ri mathekisini va kha va hela mathekisi vavasati mabazi va kha va rhela mabazi vavasati se hi nga tivi ku ri ku nga va kona laha na laya mara hayi khona loko hi languta mintirho yi pfumelaka matlhelo hinkwavo vavanuna a va na mintirho na va ka manani ka nkarhi swi na vona a va na mintirho tiwa gavile vula sweswo inkomu
0: no mi nga se famba ni lave laha mi nga kombisa kona ku ngova ku ri laha na laha mi vona kwin'we laha mi vona a nga ri laniwa ka ha tsekatseka vavasati laha va ha ri ku pfaleliweni handle
1: kahlekahle mina ya ku pfaleriwa handle ka va ka manani yi ve kumbe nhlokomhaka leyi yi humanyela switomi na no vona ka nkarhi sweswi vamanana va le ku tikiseriweni handle ka mfumo wu tikisela va tikisela hina vavasati hi le ku va dlaya leswi nga nhlekani hi va chela tipetiroli swi nga nhlekani siku na siku ka mhana wa mfumo lowa hina lowu wu le kubekiseni ka nawu hi ku loko munhu a dlaya n'wansati or va ba n'wansati a ku fane ku ri apartment ya kahle va dlaya n'wansati yina a fane a dlawa se hi leswi ni vonaka swaku mfumo wu beswaku ti hulaka vavasati lava va dlawa siku na nhlekana swi le ku yimela swa va dlayaka vavasati siku na siku va le ku xungetiweni vavasati lava hi nga ri vona ku ri ka ku na nawu lowu tisaka vavasati lava i vamhani wa hina vanhu lavan'wana i wa dyaveri vula sweswo
0: nemetweni
1: tanki
0: enka khesa swinene all right hi le ka nambara i 060 8 7 5 942 n'we va ka mhani mi nga mintirhweni mi vona yini laha mi va ka mi kha mi tirhela kona rhumelani kahle na mikandziyiso ya n'we ya marito eka nambara ya 060 8 7 5 942 nhlokomhaka leyi ni langutisela ngopfu na va ka tatana valava mara va ka mhani hi swini leswi mi vonaka ku mfumo wu loko mi endleleni ka swona tanihi va ka mhani ma ha hlayisekile van'wani va kombise mhaka yin'wani papala ya ku no loko swi ta ka timhaka to dlayiwa still ha ya mahlweni hi mi dlaya mara a hi tshami no tshama va nga vuya va kombisana hi timhaka ta xigwevo o xarifu hlikani mamukerini
2: nhlekani malume mpfukile
0: hi pfukile
2: hi pfukile swinene
0: ni mamukerile ka nhlekani wa siku ra namuntlha
2: na khesa swinene malume na nhlokomhaka ya ka ya twakala kahle swinene mina hi ku twisisa ka mina mfumo wu le ku zamini swinene ku va wu teka vanhu va xisati va ta ka swiyimo leswi ingaku a va nga swi fikeleli a ku sunguleni loko swi ta ka timhaka ta mintirho ni vula hi mhaka ku malembe na namuntlha hi le ku swi voneni vavasati va rheyila tilori vavasati va dirayivha mabazi leswi a hi nga swi tolovelanga vavasati va rheyila ti-taxi vavasati va le ku tirheni emintirhweni yo hambanahambana hambi mapurasini vavasati va le ku dirayivheni ka titeretere the only thing lexi mina ni xi tsakelaka i ku va hi kondletelana kumbexani hi tsundzuxana na vamanana ku va nga titsani ku va nga fiki laha va ngo mina ntirho lowu ni ngo wu koti vanhu va xisati na loko va nyikiwe chance emintirhweni a va ringeti ku hambana leswaku boti happiness tana ni ta ni tlakulela lexi mina ni nge swi koti ku xi tlakula swi endla ku vathori kun'wanyana no nyika example leswiwa swi endla ku vathori kun'wana va ta ngwa ku it's a waste ku va ni nyike munhu wa xisati ntirho lowu wu tirhaka hi munhu wa xinuna swi vula ku ri each and every time swa ku munhu wa xinuna yi fanele a yima a pfuna munhu wa xisati hi laha ni twa ku nga ku vamana na minkarhi yo tala emintirhweni ni vulavula vhele ku swi kona swiyimo swin'wana mi kuma ku tirhiwa hi ti-heavy duty laha swi a swi olovi ngopfu ku vona munhu wa xisati a karhi a ngingimisana na nchumu wo karhi i swi languteni mara let them try because ku lwisaniwa na timhaka ta leswaku hi fanele hi fika laha na vamanana na vona va va ku na mintirho na loko ku ri ni nge swi vuli ku swi fika laha ni nga swi hlayaku i 50-50 se swi tshamisekile ka mintirho yo hambanahambana va ha ri kona kumbexana ta ha ri kona tikhampani leti ti tsan'waku vutlhari bya munhu wa xisati va preferaku n'wanuna first before va nga languta munhu wa xisati even ti-qualification ti karhi ti ringana kumbexani n'wansati a ka a hindza n'wanuna hi qualification i ta twa kun'wana va vulavula timhaka ta ku i hava xivindzi xa ku a nga kota ku teka swiboho leswi na leswi na leswi no ni twa ingaku i ku va andamayina ku tlula mpimo va ti ni vona ingaku katsongo swi ya kona ku na vamanana lava nga ku proveni ku we can do better than men loko swi ta kun'wanyana hi ku ya hi ti-gift kumbexana talent leyi va nga na yona evuton'wini bya vona swi sasekini swinene gondzo leri wa ri to ka ri nga hi nge kahlu hi swi cover hi nkarhi wutsongo hi mhaka ku ri ku le ku cinciweni hi ku ya hi ti-decades ku leswi a swi endleka ka decade tinharhu leti nga hundza swi improv-iwa ku ya mahlweni kambe katsongo ni vona ingaku swa ka swi ta kona emalume
0: a hi nangutiseni mfumo mi vona ngaku wu nga endla yini ku pfuna va ka mhani lava mi kumaka va le ku tsandzekeni ka ku va va kha va ti kota ku tirhela mfumo wu vona ngaku wu nga antswisa yini ka timhaka ta ku na vo vavasati van'wani va kota ku tiyimela ku na vavasati va ku tala swinene ngopfu lava nga ti-bread winner mi kuma ku hi lava nga hambana na vavanuna wa vona se wo ti tshamela swa vona mi kuma ku a swi le ku fambeni mani mfumo mi nga tsakela mfumo ku va ka mhani vo fana na vanhu valava mi kumaka va hlayisa vana mi kumaka swilo a swi le ku fambeni vana va le xikolweni ku endleka va nga endla yini ka ku antswisa vutomi bya vona tanihi mfumo
2: ne xakata ku imikarhi leya vanga ku gangiseni sweswi ka tivhoti ta ku ya ku vhoteni ka ti-local community. So va fanele va ringeta ku swi katsa ku vulavula kwalava vamanana va kotaka ku fikelela ngopfu kumbexana kwala tinhlengeletani ti nga kona, hi ku ni tshemba ku tikhampani tin'wana tirhani hi vamanana, tin'wana tirhana hi vatatana tikhampani, hikokwalaho va nga kotaka ku swi tshikelela swinene, va kombisa ku loko ku ri munhu yaloye a nga swi kota kumbexana ti-qualification ta yena ta fikelela, a hi ringeteni ku endla leswi ku swi ta kota ku hi pfuna ku ya mahlweni, because i andamayina munhu hikwalaho ka leswaku i munhu wa xisati. So swi vula ku ri loko ku ri ku tirha tidyondzo ya destroying your company hi mhaka ku i ta thola mina ni nga choice ku ni na matimba, ku ri ku na munhu wa xisati loyi a nga dyondzeka ku tlula mina, loyi a nga kotaka ku tshama henhla ka xitulu xexo a kota ku rhangela tanihiloko a swi dyondzerile, than mina ni nga ta fika ni nga swi koti na ku tiva ku 1+1 ni hlanganisa na yini ku yi endla 17. Swi heta swihlupho leswi fika kwalani. Na swi twisisa ku va manana vo tala na sweswi xin'wana lexi hi nga xi vulaka va ha ri na challenges letiya ta ku leswi mi nga swi boxanyana swa ku na mitirho yin'wana va za va boheka ku va yi xava hi ndlela ya rhongo ku va va ta kota ku nghena ka mitirho yaleyo. I just wish moya wolowo wu nga fa because vamanana vo tala va le ku xanisekeni swinene.
0: A na hala ku fika ka yona kwalani ku mi ri yini vamhani lava va hetelelaka va xanisiwa hikuva va fanele va va ka swiyimo swin'wana emitirhweni, mi kuma ku choice ku va ka ha ri hava hi nkarhi wolowo, vo boheka ku endla hi decision leyi wo ka nga ri ya vona yi suka kumbelweni.
2: Malume, i situation yin'wana ya tika swinene. Imagina i nga ri ku dyeni, vana va wena va tlela na ndlala somewhere somehow. Loko ho teka tintangu leti vamanana va hlanganaka na tona hi timbala nkarhi wun'wani va miyerini vo tani vulaka vo tala va kume mintirho hi ndlela yaleyo, hi mhaka ku va lava ku fida vana a va ha ri na choice. Lexi va lava va xi lavaku ntsena i ku prioritize ku va va kuma ntirho, but it's not something leyi tanihi tatana kumbe tanihi munhu wa xinuna ni nga proud hi vuswona leswi swi endliwaku hi vanhu va xinuna, because that's not an interview ya ku hanya. A interview leyi Afrika-Dzonga ku laviwa ku yona. Interview, we go to the table a ofisini ivi mi interviewa ivi loyi a nga ta va a fambe kahle ku va loyi a pasaku, not interview ya le ndhawini ta rhongo hi yona leyi i nga ku yi tika loko yi fika kwalani. I situation leti i swi nga olovi ku i nga va byela yini vamanana, because at that time va va va ri under pressure, va le ka situation tin'wani leti i nga ku ta tika mi kuma ku va lava ku kota ku solve issue ya ku ku va na swin'wana va nga ta kota ku dya hi swona laha henhla ka tafula. Mara all in all, I just wish and pray ku ri va tatana hi nga huma ka swona, mo especially lava nga responsible ka timhaka ta vuthori kumbe ku tlakusa vamanana kusuka ka xiteji lexi ku ya ka lexiwani, ku nga vi mhaka leswaku hi rhangani i endlela swo karhi ivi ni ta kota ku ku rewarda hi leswiwa. No, let us use the right way ya ku hi ta kota ku tiva ku munhu lowuwani i suka ka xitepe lexi a ya ka supervisor kumbe a suka ka xitepe lexi a ya ka lexin'wanyana hi ndlela leyi nga fanela.
0: Nemitwile
2: Mikhesa swinene i choice position ni Sanchez City aka hi le xawula block 20 ri hlayisekani malume
0: Khesa swinene ngopfu tikulu.

0: Alright ke comment line with me se mixer ka ngoba kahle vele le ka warra yangwe nako nako just talk ka hle ka nwa sukrana mi bona yini lo mu ba ka man ba ka ba kha ba trako mi bona yini ba ka man na mlava na nwela mi ta hi byela ko mi xanzwa hi makeni ya yini mi fika njani ka xipho xoxo hlikani mam kiril
1: yebo
0: am kiril ko kwani phahlani mkhulu
1: mfukile mfukile na
0: mam kiril
1: ya na yitwa mara ni yitwanya na xihehla iku hi vulavula hi matholelo ya vaka mhani ku abuseiwa kumbe njhani
0: no mi yi khoma kahle swihi swinene mi nyiketa yona tanihileswi hi nga ka n'hweti ya vaxisati mi vona hi nga ku mfumo wa hina wa

0: anga mtsonile antirweni loko kuri ku thola ka kahle i fanele a va a ri kona vanhu va xisati loko ku ri ntirho wa straight va fanele va va va ri kona na vava hambiloko ku ri kwala migangeni ya ka hina loko ku endliwa ti-structure to karhi swilo sweswo swa fika ku ri vanhu va lava u nga kumeki ku ri vavanuna ntsena se mara sweswi loko ho famba kwalomu mavhengeleni kwihi kwala mutirhiwaku kona vo tala va ta mhani a va nghenangi hi ndlela yo pfuliwa ya kahle va nghene hikuva va rhanga va rhavhaziwa hi kona a nga ta nghena axikhungeni ivi siku ni teka ku sati wa mina ni ku hiya kwihi amavhengeleni kumbe ankosini hi hlangana na yaloya a nga n'wi thola a nga rhanga a n'wi tirhisa va xewetana hileswaku mina ni xiputa hi ku ni titeka kwini na muti wa yena ku ri ku hi hlangana na munhu loyi nsati wa mina a nga muti wa hina hi ri vambirhi wa yena nsati i tshame kahle kaya hi swo swi nga kahle xana na hi mhaka ya visiwana swi fanele swi pfumeleleka hi ku nsati wa mina hambi a ri mina nuna wa yena i va a ni civelini a no swi tiva ku ku fambe yini ni ngo swi vona hi vutlhari bya mina ku la ku na tinjiya leti ti nga batekiku la se swi swo fana na sweswo a va fanele loko swi tiveka swilo sweswo munhu luya a vhela a va a endliwe ku ri a nga ha pfuki a ri ntirhweni wo fana na walowo a nga kumeka a endla nsati wa munhu swi swo fana na sweswo hi ku n'wansati hi yena a tirhisaka mara hi ku tiva ku ri ku hava mitirho mina nuna wa yena ni la kaya ni tshamile a ni na ntirho swi boha a ze a ti nghenisa ka mhaka yaleyo hambi ku ri kwalo ka makombakude kumbe kwalomu tifoyineni hi va hi karhi hi swi vona ku swilo sweswo swi le ku endlekeni i to twa hi loko wena i khalima swin'wana laha kaya hi n'wansati i n'wi twa ku i tlula a yima henhla ka yindlu i nga swi twisisi ku kasi n'wansati loyi i mhaka yo se wa tirha kumbe why kasi i mhaka yona yaleyo se hi ta swi endlisa ku yini hi ku mitirho leyi ku tholiwaku straight a ya ha ri kona swi boha ku hindziwa kwalomo we i tsaka hi ku i vuyisa xinkwa la tafuleni ene nawu wa wena mara i wu tiva ku a wu nga ha ta pfuka vutirheli hi ku nuna wa yena hi ya luya a pfukaka ya ka yena mina se ni fana na mutirhi la kaya ku ri mina n'winyi wa muta ni a hi twenini van'wanyana
1: mina se huma ku kwani phahlani hi endla yini ku herisa mukhuva lowu wa khale ende wu le ku hanyeni ku nghena hi ti-back door hi ndlela yo ka yi nga ri kahle man wu herisa njhani wa fa moya lowu kumbe a hi moya lowu na hina hi nga ta wu herisa i khale wu ri kona
0: hi nge wu koti a handle ka ku ku nge se va na mitirho leyi hi rilaku hi yona a ka vana va hina kumbe mitirho ya la tikweni yi nge se pfuleka dyiwini hi nge wu koti hi ku swi bedzela hambi ko va mina na nsati wa mina hi kacha mitirho la kahle hina ha tirha mina ni thorisa swa ti-mistress kumbe nese mara swa endleka mina ni va na chanti yo ni pa ni tala na la kaya kwala xikarhi ka dyambu ni endle ngaku ni hindza ni teka swin'wanyana ni fika ni tshamela n'wansati luya wa munhu a nga ku hi tiyimeleni la kaya ni ku a ni byeleni mhani ximanimani va mi nyika mali muni mhani lava va kaya a vula ni ku ha ko va ku na n'wina hi tona hi mi ngetela mali mi tlhela mi hi siya amphukeni ni va ni vula yindlu sweswo ene loko o vhela a pfumela munhu yaloya ni iya kuma ku ku onhika swo tala hi ku me ni ta tshama a xikarhi ka siku ni karhi ni vuya la kaya ni tela nsati wa munhu loyi a nga mitirho wa mina la kaya
1: hi ku kombisa ku wa ni phahlani mfumo wa hina wu le ku endleni swona ka va ka mhani mi vona wu le ku antswiseni ku yo sala laha na laha
0: a wu le ku antswiseni wu le ku hi dlaya

0: then a wu vangi mitirho ya straight leyi ku nga ta tholiwa un'wana va hi va teka vamhani va hina va tikweni ri 5 kumbe na loko ku tholiwa ti-civic swi va swi ri leswi swi nga ndleleni
1: mi
0: ta vona swilo swi va kahle mara loko ha ha ri ka vutomi lebyi mfumo lowu wu nga hi tsumisa xiswona a hi nge koti ku tsutsuma aka swona swi ya va tani ku to va lagi hikuva sati wa mina loko a langutani thori a nga n'wi tsakisi
1: nametwile
0: yebo
1: hlayisekani la ka n'wamatatani mkhulu
0: danke mkhulu
1: enkoa.

kasi vakwe vaka mani maka le maka inwana ya nkoka swinene ngopfu ele hi balaka yo tsaka swinene ngopfu nwe minga ku yene mathweni angula mkhamu kombisa mabonelo mangwini ile ka 0608875942 jara balantswa tsame tangwe tam 3 kilo don khala anga tsebo tbilets akusiba kahle awara yangwe hlikani mi amkerile enhlikani hlikani mamkerile ne mamkerile enhlikani

0: Alright guys, we begala kantse bot mina semixe ri kangoma kahle ka warra yangwe ile ka bona sungula ene ngona go just our talk e kahle ka nwa sikola na montla. Hlekana mamkerile mixe.
1: I am Jani.
0: E fukile mjani?
1: E fukile.
0: Ne mamkerile se gracious.
1: Hai hi kona hi le ku ingiseleni ho twa lava vanga ku ngheneni vaka vavula. Ba vulavula sona se ha loko vanhu vaka vavula sona ho yingisela.
0: Ma nghena mutatiyisisa mu ku ha xanisiwa ya nghena hi ti-backdoor hi ndlela yo ka yi nga tshamisekangi kahle.
1: A hi se swi vona swi lava yi tshame yi swi vona me mara ni twa hinkwavo lava va ka va vulavula ku ri se vavasati va kumeka ka mitirho hinkwayo ku rheyila tilori ku rheyila tibazi ku rheyila switimela ku rheyila tiflamachini leswi khale a swi nga ri kona se hi twa va ka va vulavula swona hi yingiserile.
0: Mi vula ku mfumo wa n'wina tanihi munhu wa xisati mfumo wa n'wina ku ta fika sweswi mi le ka xiyimo xa kahle na wu le ku mi khomeni kahle tanihi munhu wa xisati a ku na lexi tanihi vavasati mi vona hi nga ku mfumo wa n'wena wa ha mi khomisa torha ka xoho mari na torha a mi se fika laha mi lava ku ta fika ko tanihi vamanana ku ta fika sweswi.
1: A me ni vona wu ka wu hi khoma kahle hi mhaka yo a ni hi vhela na lomu na loko hi vavisiwile loko hi ka hi tsutsumela kwale ti-police station va hi hatlisela va hi pfuna se ni vona wu ka wu famba kahle ka sweswo.
0: Va mi pfuna ha tshama loko va hi khomini
1: a mi tshami mara va hatlisa va ta mi rhwala.
0: Me vuya mtshami.
1: Mi tshami mara na hambi ku ri ku mi nga tshamanga ni a swo tsakisa ku ri a mi tshamangi mhaka yo nkarhi wun'wani loko mi va mi ka mi tshamela handle loko va ya mi gweva vutomi hinkwabyo. Ma swi vona phela vanhu lava va nghenaka va huma va nga lo huma ku ri a va hayi khoto va yimayima a tikhoto ene va hetelela va gweviwile.
0: No, I can't stand and go of la river plus.
1: Kesi le botum lamto
0: enkom

0: Ikhomenar 1 minute suka kahle ka wara yangwe awara ya mbiri yana ngona ko jisa talk mix ere ka hlekana wa sukana na montlhano amkela munhu nwana nwana laba ka kha joina e ka hlekana wa sukana na montlhano la ka amkela ka vele ka wara ya mbiri ka ri yana e ngobene happiness aka vere ni jara balantsa ne ntikulo ba nkomati ba omelele ba ndanga mandla ka mavuze ile ka ngona kha zamolo wa xikochi wa mbalani famba swinwe ne re ka hlekani wa sukana na montlhano ka fika ni ka wara liya yana tsabe ka hle tangwe ta mtrikulo ni don khalanga ya mahlweni mix ere nana ngona ko e ka hlako makali ba ka kha ni ka yona ka ya mahlweni rubela ka a voice note commission kanziso wa rito eka 060-8875-942 itwa lishako u angula kwini kambeke le kuwa ku hikuma xihenhla mixer ile ku vulavuleni nhloko mhaka ya kahle swinene ngopfu leyi vaka yi kha yi katsa kumbe xana yi kombisa timhaka ta ku sweswi hi le ka n'hweti liya ya vaxisati va ri tanihileswi i nga ka n'hweti ya vaxisati u vona ingaku mfumo wa hina wa Afrika-Dzonga wa swi kota ku tekela va ka manani enhlokweni loko swi ta eka timhaka ta mintirho key kumbe vavasati va ya mahlweni va tsan'wiwa hi timhaka ta rimbewu eka swiyimo swa le henhla swa mintirho key nako mfumo u fane u endla yini ku amtisa vutomi bya vanhu va xisati bya siku na siku mhaka leyi ni lavaku hi va hi kha hi vulavula hi yona mikiseri ka 060-8875-942 van'wani loko se hi ya mahungwini a va kha va ringeta ku nghena kambe ke sweswi mi nga vuya kahle la ka 060-8875-942 mi angula eka mhaka leyi va ka hi kha hi vulavula hi yona eka nhlekani wa siku na namuntlha va kona la nhlekani mamkerile
1: sukona sweswi swa ku munhu a hlangana na swilo hi ku xanisiwa loko a nga xanisiwa hi loko a ri na xaka ra kwala a nga ta va khala ku tirha kona na hambi ku ri ku kuma swo kuma ni vanhu va swi kuma hi ku xanisiwa loko munhu a nga swi kumi hi ku xanisiwa i na xaka ra yena leri tirhaka kweleyi vanhu va xanisiwa vanhu me ni nga ku byeli no miyela swilo swo tala hinkwaswo sweswi va swi endlaka swilo swa ka masipala loko munhu a swi kuma hi loko a ri na xaka ra kweleyi handle ka sweswi va sungula hi ku xanisiwa i mhana lukasi
0: mi swi tivela ku hi mhaka leyi n'wini
1: a mina na swi vona wa swi vona mina ni sungule ku va hanuna na ha ri tsongo vona ku va akati a ra dibita ku i tinga swi twisisi ku swi lava u endla na swo hinkwavo a wu kha wu endla futhi nkarhi wun'wana a va endla no phutisa fomo mi swisanyana swimalana mara ni dili ni za ni tlhevurisa sweswi a ni zami ni yi kuma na RDP ni ri hana ko tlela na ko ku tholiwa ka mfumo va ko lava ni nga ha folela na vona va gina va tholiwa mhe ni nga tholiwi
0: no enkomo yi khensa switwene ngopfu hlayisekani ku dyagengeta mba na nhlekani wa kahle se mi vula ku a ku na ku mfumo wu nga ha yi kota mhaka leyi
1: swi nge kozi swi kotekana sweswo swi nga kotekana loko munhu a za nghena ka xitirhweni i na xaka ra kwele handle ka sweswo i ngheni hi ku xanisiwa handle ka sweswo ku biziwile
0: se n'we mi ri yini n'wetani hi vamhani ka mhaka leyi mi yima mi ku yini
1: hi leswo hambi ho yi languta a ni kholi ku yi nga pfuka hi lulamini ku fana na mhaka leyiwani hikuva a ni loka ku ri ku hi khongeri kweni kumbe hi khongerisa kumbe njhani yi nge pfuki hi lulamini ku ta hanyisiwa sweswi
0: Enkomo man khensa swinene vana nhlekani wa kahle
2: ku ya hi mina ni vona ingaku mfumo wu tirha kahle loko hi ya hi sayiti ra vavasati hikuva vavasati emitirhweni ya vona va koteka ku va nghena va vona vambale ma-worksuit mo hambanahambana va kha va nghena va tirha na vavanuna laha hi langutaku ingaku swilo swi famba kahle loko se swi ta ka rimbewu rero ra xisati swo hlupha loko se n'wansati mi kumaka se i onheni ntirhweni heyi ku rivaleliwa ka kona i fanele a tikuma a kha a riha swinyawula mani ku i n'wansati futhi loko u tikuma a swi tshukeleni nyana futhi i problem se laha va tikeliwaka kona vavasati a hi va khomeni kahle tanihileswi ku nga n'hweti ya vona a mi ri na xibeti Jeffrey kwala ka Thomo inkomo
0: mi ri loko a swi tshukerini ku endla ka yini ya matata na
3: vakamhani vo tala sweswiwani va tlhogomeliwa ngopfu hi ku loko mo langutisa sweswiwani mi ni vo va ri ku driveni titiraka va ri ku driveni tibazi a ni voni va ri ku tsan'wini futhi hi vo va rhangisiwaku phambeni ngopfu sweswi ku ri na hina hi ku loko mo swi langutisa swi swo tala hi vo va tekeliwaku nhlokweni sweswi hi vo va tekeliwaku nhlokweni ngopfu sweswi vakamhani ma ni voni ku va tsan'wiwa kahlekahle ri ka ro bava na marhanga emthiwa ka ndhambi na gwangwangwa la ngana gungu ra mali mi loko swi lava nisongasonga ntshuri ni ya chela lwandle jara mlantshwa danka
0: i khensa swinene hlekani
1: aye njhani
0: i fikile minjhani
1: kwamalazozeni na mangombe kahle
0: na mamkerile
1: mina ni vona vamka vamhani va tekeriwa nhlokweni swinene hi mfumo
4: ngongola a xiporiseni loko o tshika endliwa swin'wana ri n'wansati i ba hi nuna tivhene ta ku ya na hoti ri wa ntwindli va ta ku biyele hi tindlela hinkwato a nge hi pfuka ku nge chumu
0: se a hi languseka leswin'wana ya hi languseni hi langusana leswin'wana hi swi vonisi swa hi swo hi huma hi langusana leswin'wana swi hetelela ku va ka mhani swo ka swi nga va favoriku
4: leswi nga va favoriku hi leswi vo va swi pfumelaka ani loko u ta ku ilaya ntirho a ku byela ku ndlana leswi rhanga i ni xavisela miri wo yi pfumela yo swi pfumela sweswo loko u nga swi pfumela swi vulaka nge ku tholi se va ka mhani u nga fosteli ku hluphichansi hi munhu loko a ku tshindzisa ku ta swilo leswi nga swi lavi ku tshika ntirho a ku yini vusiwana byi dlaya i ta kuma ntirho wa straight lowu nga ta ri na xaniseki phela swi nga fanele ku xixavisa miri kwani loko siku i nga ta ala lava ku tana i ta ku hlongola se hi swivoni swi vonisa sweswo i va i ri nghozi ku swinene i to tirhi khi hina hi khi yi voni nyuka mara khi yi xaniseka landeni cause a ni yi se hi hlonga ra yena i bosi ya wena mara yi ku ndza hlonga a tshenisa ku tlangusa ntirho wena ku ngetelela timali mara ivi khi hlupheka ni swi vonisa sweswi ni vabyi zemangundikaya ni lokukha swipfuna hi popa yini
0: Right ke ile ka nambara 060 8875 942 khome kaya watipela ndzi mixeri e suke kahle ka wara yanwe awara ya mbiri ene ngona ku jisa talk e ka hlekani wa siku ra namuhla hlekani
5: bolweni
0: baba
5: makuwa
0: ne mito ku antswa papa wa mina
5: baba sathi sweswi wana freedom ane vaka va tirha ka ti-home base va tirha ka ti-CWP ku telele va thonete va kona mara leswiya swa ku ve ri va xanisiwanga emitirhweni vavasati va ta wu va njhani loyi loko a ha ku fika tholi ka 3 days eta swivavasati lava cross leader u ta tema ku hambe ntirhweni 3 days a loko 4 days loko se a hindle lani va ta tlhe mihlama loko hi yena lava cross leader aluya ma va fela ku ri vona va rhangaku va ku poyila ntirhweni wona vona u famba na moni mikuma ku kala loko bala ya vasati ma famba va yira mibokeli loko va Mpumalanga mi famba vhiki mi famba swin'we na nsati ya wena ngoveni kha mi ya ku tirheni mi kha mi nga fambi hi ku swi rhandzana loko a vuya loyi kota ngovela ku a ni fambele lexi nga kuwana lexiwa a xi pfuli nchumu lexiwa i n'wana sati ya ku lava ku sweka pe ni fambela hi xiwa mambe ya tirhela ku molaka xi nga vulavuli nchumu a ku pfulela vafana a ku pfuli i ku pfula kwalaya ntirhweni karaka tichomi ta kereke a ni fambela xo lexiwa makuwana xi nga vuli nchumu leyi ku mala nga wanuna wa street lexiwa
0: kasi makuwana a fanele a vula ku yini ku va hlangane hi ntirho na makuwana
5: wata dan karata ka nhlamulo loko a ni nga ta vula nchumu hi mhaka ya munhu lowu n'wana wena fanele u hlamulela ta swiselela mina wa vo vanhu vo tala homedrex vanhu va yisati a vo xanisiwa vo swi rhandza vo vinyi hi ku loko va ku kuma i ri bosa laya va fika va tirha kwalaya tirha kona va ta ndza timisi hinkwato ta ivi va hlamula va swi vona lava vasati vo tala va tiye xixinga va tiye ku loko o va a rhandzela na bosa i twa a tirhe kahle ngopfu ene loko va kha va rhandzela na ngovela ri bosa lavan'wana va swi languta vo rhaa kala i tholiwe hi mhaka ya swona o xanisiwa a vo xanisiwa nkarhi wo tala vo swi lava se leswi a swo dlayekeliwaka vavasati hi nkarhi wun'wana vavasati van'wana loko va kha va rhandza ti-problem fika sukelasi a va swi koti ku ti humesela rivaleni wa swo sweswiwani a ka ha ri nkarhi wo biwa n'wansati ni na nawu ku hawu pfuna ku na n'wansati wa sirheti phela a ni tshembi ku loko wo tlhela en'wibeni nampundzu i nga pfuka va ha ri kona kaya mora u ta twa munhu aka mvukutile loko vavasati n'wini ka ku stren loko mo bya mi pfumelela makuwani loko ve ri nuna wa mina ni n'wi rhandza ku a mi ba tetelele i mi byela ene swilo leswi mi byelelaku swona phela loko mi kha mi famba ma hlamuliwa ene a mo hlamuliwa hi mhaka ya vugangu i munhu loyi a fonaka yalowa chomi ya nuna wa a ni vona kati wa na n'wini na n'wi a ri na makuwani malumi wa yena mi ni hlavana hi dorobeni ngayi ni n'wi xavela nyama n'wana wa sesi wa mina mara ku sweswi ya hundzuluxiwa swo sukisiwa kale loyi wa chomi ya nuna ya nuna wa n'wina i fonini a ku ya nsati ya loko aya dorobeni i na vavanuna a ri na malumi wa kona loko swa vuya humile ku biweni a mi vuyi ku mabukuteriwa ku hey va swi manimani i mani kaa ku nga sati va biwa hi munhu sweswiwani loko mo pfumelela ku va va nuna va mi ba mi byewini se va mhani chansi mi na yona mina ti chansi hinkwaswo mfumo wa fevhara sweswiwani loko mo vona munhu a nga mi khomikali vulavulani yi vulavula mahlweni swi nga antswa ku mi famba n'wina ma kha ma titirhela vanhu vo tala mi nga tikumela swimutani swa n'wina mi hlayisa vanhu vana va tiviwa ngongo wa mhani ku tlhela hi vavanuna mina nga tsandzekela ku vona kun'wana ha ntangu mi kha mi kuma mali masiku hinkwako a xikolweni ni ku kuma ku fa vanhu lavo tala mi ku birthday ya mani mali ya rini a ku nge mi byeli n'wanuna n'wina hi vula vana va koho a tsale va swi fikisa kusukela kwalaka lonkulukumba a nge mi byele ku bede ya n'wana wihi hi n'wini wa khoma ndhandi leyikulukumba se mhani mina nkarhi ya kahle wa mhani mi nga pfumeli ku xavisiwa hi vanhu naswona loko mo bya mbona tshikaku kun'wana mimiti yin'wana ngoveni ku za ku nghenelela van'wa va mhani mi tlhelela ka tikunyana rin'wana hambileke va hlanile va za va mbala swibelani va mhani va lakema kuhani ku loko u tiya ku mhani loyi emi xanisile ma swivona a nga vuli hi mihi wo twa hi vanhu va ku loko u tiya ku mhani loyi emi xanisile a ku tela va swi vonaka vo twa ku vava vahlati se va mhani vulavulani a swi nge swindleki makwana or a suka sweswiwani ona mpfuka lava ku i dlayisati swilo swin'wana swi va swi sukeleke endhaku nyana mi kha mi swi vona na n'wina mara mi swi thokela loko vanhu va zama ku lava ku swi vulavula ma sivelela mi ku ya va ta vavisa mina wa mina va ta mi dlaya vanhu endli loko mi vona ku a swi endli ka n'wana mi famba mi ya tlekela mitirho mi titirhela swi mi ta mi ta swo tala switandi leswiwa loko u fambomi hikuva hava xitandi lexi nga hava ndhawu leyi xi nga na n'wansati a ri yexe ina tirha mfumo wa kona mi ta futa tshama ku kha u nyika ku tihlampeni vavasati phela loko va tirha mali va tirhela kaya a wu fanele hi lava va ku nyika tlweni ku kume i kume 10,000 i kuma ni kha ni cina ka nga dzikidziko ni nga zinikiwa kaya ku ri hana mugayo se vavasati va kuma peni ya kaya i tlhela a vona kun'wana wini i hava ntangu umbezi va swivona va khoma rhoyo yikulu kuma ngopfu mara lexi hi mi khutazaku swona hambi ku nga ri n'weti ya n'wina loko mo tshama na makwani mi n'wi vona a nga leswona yi ripoteni swa nisa yi tengiwa loko byi fa byi fa ma swivona hiku loku ngoveni wa swi tiyisisa ku a ngo suka munhu sweswi aku ve ri i dlayiwe nyama tlha ku nga ri na swilo swo phandhaku lekulu
0: swoleswiwaku
5: loko yi landzelela yi na 10 years yi kha yi tengiwa le ndhaku yi pfalapfaliwa kwalaha kaya eme lexin'wana va chayisaku ngo swi vavasati va mhana hina va yimelela i ri yari wa mina n'wana a nga xitshulu i ri n'wana wa mina no vulavula a nga vulavula loko a nga vulavula ta a n'wi kume njhani nsati yembe ku nga ri mbelela
0: no ni mitwini makona
5: enkom
0: va makona ekhensa va ri va ka mhani humelani handle va ra mi humele handle a mi vulavula wan'wini khensa swinene ngopfu va makona.

0: Ya, ile ka number 0608875942 makume mbere tlhano wa tsamela tsamela mixer go pile kahla a wara ya ngwe hlekane mam kere mixer. Inhlekane.
1: Hlekane njalo budo.
0: Ni mam kere le mlamo njalo.
1: Oh mlamo sorry mpuki mlamo.
0: E professional ngo futhi hlayisa kahle.
1: Mpuki he mlamo makale ya pika le.
0: U melala ni papa.
1: Mara ayo tika tshubu mla.
0: Mm.
1: Nda vanga angla ya ndi ya ku veri. Ba ba na ba tala mu baka ma.
0: Mm.
1: Ai na vanga ba tala ka ma. Ego mlamo sisi sisi mla ka ma no tekela ngo tshuke isi. Smoku moku sa ka ni dira kwa bazi sisi. Mina ni famba hi bazi. Loko ni anga ku ya ntirhweni. Mina anga teki ni ri tshumu. Ana ndzeni swi vona ku swi ri ku hala swa vatirhela kona ku ana masiku lama va nghena hi ti plant ti tsakela ni. Nana ri chomu mati. Se ni tsana na mina teka bitsiwa. Swa ntala mina ni hambana na vutomi bya yena kumbe na mita ma swa vutomi bya mina. Eso swi karata ku sisi.
0: Mara hi fika njhani ka xiyimo xa xo hambana. Loko munhu ala ku hambana why nga hambana vutomi bya kare xa siya bya ka mani? Bya n'wana wa vanhu.
1: I ku kwalano ku byi anga endli sweswo. E mhaka ya ku a swi n'wi pfuni nchumu sweswo yena swa ntswa a endla leswi a vona ku ku u ta va a solvile ka ndlwini ya yena a taleriwi mani twa mani
0: ni mi twa ku adya
1: i ku hiaka liya ya ku nghena ka va ka mhani ntirheni ya mina ni kotlela na swona masi sweswo ntiyiso va ka mhani va amitirheni va nghena hikuva va kha va swi vona ku leyiwana va lava kumbe miri wa yena ene ta nghena ntirheni. Wa fane ba randa ba shansiwa xa family ko vanga ta nghena tirweni siku ni ni mina last of last year ku na contract ya iri kona ya ti type ti engi di session kanzi bo. Eh and angena muna lo nele corona nga si tsama ya mara ingeni le atira seso ko. He ku tiva ku veri se tsana na mesa la driver ku la ya khumenya na contract aliya. Eh se vaga manu ta la vangeni seso eso ntirweni ku va ku eta ku yini swi nge heli ku hela ka swiso swi ku hambana na mfumo wa vanhu va ntima ma swi hambana mfumo na mfumo wa vanhu va ntima mfumo wa munhu wa ntima wu langusele ngopfu loko a ka mfumo wa valungu valungu a va thorisi sweswo valungu vanhu va ntima va katholi ku rhanga va ku xanisa ku sungula mikhasa la ri fane doberi va misiki ya yimali ta kota ku nyika xikhatshana ani swi leswi hi swi vonaka ene ha swi tiva.
0: Mm.
1: Se ba tshe anuku, ka ba lunga kuri hawa so so mo mfu ka mteka sthatha mira na mpira. Se lo gona ku siso so so hela, ku hela ka sona, ku hambana mfumo wa vanhu va ntima. Loko wo maka mfumo wa vanhu ntima ka vubhasa, swi herini siso swa ku fikisa ka vaka mhani kwa smart.
0: Mara mi bona ba va sathi vhele loko switaka nanga tsha amtirweni, vele ku khomweni kahle ngopfu hi ku ri hi matirelo ne.
1: Ya, swinene, i ntiyiso. Mm. Ntiyiso ngopfu. Ku nga ya mina ni va kwa tshintshi to hinda yena. Mara kutara la gena yena ntirini ni ngi.
0: No.
1: Ni ngi ngi.
0: Ni mitwele.
1: Ni ke zuri khala ngala ngo matatani shuma.
0: Ai hla iseka la ka ngo matatani ka yela.
1: Dangi.
0: Eko mu khalanga. I khesa shtene go vula mire ni kanziso la.
2: Eh. Ri va shume. E kombela kuna.
0: All right. Ah la vele ka the birthday la. Eh aba kona hala hina inga kona la kambe ke monto la
3: a swile a xitichini pokire ngo bona a ku herisa matholele ya lama moranga hikuva vanhu va ranga va xanisiwa eka nga ha vote vanhu va ntima ka mfumo wa mabunu ku hava swisweswo bunu ri thola munhu hi ku nghena ntirhweni na ku thoriwa munhu hi swona sweswa ku heta rhanga i xanisiwa mina ni vone kontraka yin'wana yi ri kona nyana hala ka n'wimatatana hala ya mati swi endlekile swisweswo kha swi vona mina mahaxi. Ya, a tlheleni mabunu ni hambana swilo swa ntima leswi. Inkomo i khalanga la ka n'wimatatana.
0: No, inkomo khalanga i vitwini la ka n'wimatatana. Ai, swi komba ku kahlekahle mhaka leyi vulavulaka hi yona yi na nkoka swinene ngopfu. Timhaka ta leswi va ka mhani ha ri ka n'hweti ya vona va tholerisiwaku xiswoho emintirhweni. Ku sungula va xanisiwa va nga se nyikiwa ti-position leti kumbexana swiyimo leswa mitirho. Swi komba ku yi interested ngopfu mhaka leyi va ka yi kha yi vulavula yona mixeri i koho lungu lwa ka malepfani luya yimeke lowu nga na tihlokomhaka mixeri ndzaka tihlokomhaka ya mahlweni na nongonoko wa jesa talk eka nhlekani wa siku ra namuntlha eka 106.0 Magenz FM lunghile
4: ya ndleve leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka jesa FM.
5: Maphorisa ya xifundzankulu xa KwaZulu-Natal ya lwalavisisa nandzu wo dlaya henhleni ka mucheri wa movha ku rhwala mati eka masipala wa eThekwini. Vanhlangano va xisati ka vandla ra ANC vamachile ku eka hofisi ya holobye swa timali Pitori Msumbuno ku lawuna yin'wana eka awara ya mbirhi.
4: Yandlebe lead i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE.
6: Jean Care Private Clinic lay i clinic leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka. Eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena. HIV, mavabyi ya tingana, marhambu, misiha na loko munhu a twa xisuti, kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena. Asthma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena. Xikalo xa vana na vuyimani. HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand. Consultation ya vona hi 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya hi 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mpfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona. Kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankston va kumeka e-matrix orange ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le Giyani a section A kusuhi na le Ambach. Va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 GK Private Clinic, the heart of good healthy care.
7: Nona va mati ya nantso hela a swi karhati se no khumeka DZP Water Relief na va pfuna mati yo tenga mati ya vona ya khula naswona u nga ta no teleku va borha mati ya huwa se no khumeka DZP Water Relief a swi endle swi nga endleki na va save mati nchini mahala kasi loko va yita customer va ku yingeta 1500 rand handle ku kakayisa kasi va fika hinkwako lava lavaka kona ambulance tsanini Palabura, with Patrice, Johannesburg, Nalipopo, Kase Kase, the Prophecy Quarto, with Shoko Shoko, 073-03-03-754,
8: DZP Watcher Dili. Bajaria Agro, la kushansu mire nkwayo, yes fuwo, shatu homu, ti hubu, ti mbote, ti nyefu, ti honche, nesu wano shutala. Batkelebo kwamele shokuda, shatu prodanto ambana ambana, netikataka DAs, Siakula, Kyupo, Rock, not remove. Unga tela udi kumela kettle finisher. Hit 320. Kasho kudasha dumbude na dinyemfu. Hit 350. Unga tela udi kumela shoku dasha tuumu. Shamusen. Hit 135. Ba tela kumela shoku dasha tuugu tale makaya. Unga tu kumela shochera shoku dja. Nasho nyola mati ya tuugu. Ba kumedi tag tatuumu kionji. Nasho fuu nkwashti tag manitona. La ba tela kumela DB. Tumiri kwa takutsungula swifuwo swivabya va xavisa na mavoni ya ku vhumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swiwukwani leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana armarovela a ndhaka makhoma kwala Giyani u nga va kumeka 068-67-096-73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro. Gazankulu traditional shop leyi kumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwa hi traditional shop yi kumeka kwala Giyani laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabazinde mabona hoza hoza

0: Jitka, it is exactly 45 kumbexana 44 minutes after the hour 1 o'clock. Awara yombiri yana kunawa kuchisa talk eka nhlekani wa siku rana mukuta mixer kasa mixer bya wena mixer na wa ku join aka ile ka www.gistarfarm.co.za ole Limpopo ole Mpumalanga ole North Western Gauteng province lami o ba ka bekona www.gistarfarm.co.za iba ka amkela ka hlabeng sir ba ina ba kusaseka eka amisho wa kumbe xa neka hlekani wa siku rana but ai ka hlamala swa amisho itelevele ku amkarile ba itlele hi ku ingena na mputsi ka beke tshawe kahle tintangweni ta Clone Don Kalanga Egam. And second was to call number 44 after at the hour 1 o'clock mix it from Sasso. You go on a maga you want to be big silly lava tagobeka ilang tisa and reka and second was to call a moon takanga no kwa just a talk up again because a man a man langa kotagubana shabe eka spemshan a shosungula shanagoroko just a talk la a kai kombi sana student go for it maka at takuba ingeneka second with yabash sati by kai nam sustaining of me talk umeshani begin greco you can get cast live back a man commission back a man and babaka bakabasanga no look at ilang tisa. Eka a swiyenge swa mintirho ku nga va ku xanisiwa ku nga va ku kuma swiyimo swa le mintirhweni ku va va kha va sungula va xanisiwa hi ndlela leyi na ku va ku mfumo wa hina mi vona ingaku a wu ri ku tekele wu le ku tekeleni nhlokweni swinene ngopfu loko swi ta eka timhaka ta ku tekela nhlokweni va ka manana ke kambe ke i khensile hi mi twile ku angula ka n'wina ka ku hambanahambana na ku va mi kha mi tiyisisa timhaka ta ku i ntiyiso swa humelela leswiya swo mi kumaku hayi khona mani va ka mani va hetelela va kuma swiyimo swa mintirho hikuva va sungula va xanisiwa physically kungaba nkarhi un'wana emotional kungaba nkarhi un'wana mi kuma ku timhakeni letiya ta masangu va hetelela lava va kha va xanisiwa ku va va kota ku fikelela swin'wana swa swiyimo kumbe xa ti-position tin'wana mitirhweni i va yi kha yi khesa swinene ngopfu laha yi nga va yi kha yi gimeta ko mhaka liya kambe ke yi kona yin'wana mhaka ta tsundzuka mingiseri ku ri no hi n'hweti ya November kumbe xana n'hweti liya ya hukuri leyi nga ta va yona masiku mambirhi yo va yi kha yi ya ka mihlawulo ya mifumo ya miganga so la ku twa xiviko kusuka kahle eka va commission ya nhlawulo leyi tiveka swinene ngopfu va IEC ku ri hi swihi switatimente kumbexana mhaka leyi nga va yi kha yi xipaluxa ku ta fika sweswi kasi va commission ya nhlawulo va IEC va humesa xitatiment xa leswiku swa leswaku kwalomu ya ka vo 620 wa mavandla ya tipolitics ya titsariserile ku va ya hlawuriwa eka nhlawulo ya mifumo ya miganga tiko hinkwaro kasi loko swa ha titani xivutiso i ku xana ku tala ka mavandla lama ya tipolitics swi vangiwa hikuva vanhu va lava ku korhokela vanhu ke kumbexana vo lava ku ta tivuyerisa ke ta tsundzuka loko hi vulavula hi 620 hi vulavula hi mavandla lama nga koho tikweni ra hinkwaro tiko ra hina ra Afrika-Dzonga lama already se ma nga titsarisela ku va ma va ma kha ma hlawuliwa so hi lava ku tiva ka wena vekiseri ku ri swa nhla ni chuhe ngopfu loko ni ta ni ta hlangana na xitatimente lexi ku kwalomu ya ka vo 620 wa mavandla ya tipolitiki already se ma titsariserile ku va va kha ma hlawuliwa leyi ka nhlawulo wa mifumo ya miganga lowu hi nga langutisela wona ka lembe ra 2026 le ka n'hweti liya ya hukuri. So xivutiso lexi hi nga na xoka nkarhi wa sweswiwa i ku xana ku tala ka mavandla lamawa lama va ka ma kha ma titsarisela ma vona hi nga ku laman'wana mavandla ma le ku ndleni ka vukorhokeri ka vaaki voho va lava ku tisa vukorhokeri na kumbexana i ndlela yin'wana yo tivuyerisa yo tibindzurisa ke nakoho va tlhela va kombisa timhaka ta ku loko va va kha va langutisisa kahle swi tikomi nga ri vantshwa a hi titsariselangi hi nhlayo le henhla swinene ngopfu ku va hi kha hi ya hlawula ka mifumo ya muganga xivutiso futa i ku tanihi vantshwa yo luza hope na a ha na ku tshemba ka mavandla ya tipolitiki ku humelela yini ta tsundzuka ku ri ka weekend leyi humaka yona a ku ri weekend yin'wana futhi ya ku hetelela ya ku va vanhu va kha va ha titsarisela hi ndlela leyi kambe ke va AC va kombisa timhaka ta ku a vantshwa a hi titsariselangi hi ndlela ya xiyimo xa le henhla na mingiseri la hlikani ni mamukelela mingiseri
1: yebo
0: mi yi kume kahle kokwani phahlani.
1: Ya. A seka se hinzala. Ma pandza la mayo tava ya tingeneri sa ku ka ti tsarisa. E na ya swi hi komba ku kuri kuna swinkwa la handi. Hi ku hambi ya ri wona mabandla ya lama. Ma va ma swi vona ku ri va aka siku va rila hi yini. Mara munhu all right a swi kota ku fikelela ku ri a khetsiwa a nga ha swi endli swilo leswiya van'wanyana va bazela hi ku tlhela va rhurha va nga ha tshami kusuhi na hina hi nga va langa va famba va ya tshama le kule leyi se va va swi vonisa ku yini swi leswi swi hi hluphaka. Nakona loko wo langutisa i yini kasi swi leswi swi endlaka ku va letana ku lava ku nghena layo va tele swona. Xa komba hi xikan'we ku ri dlaya ku na vilombe hi ku na loko a ko va mabandla mambirhi ma lwelaka ku nghena laya mara nhlayo yaleyo i nga yi hlaya mbyala obvious hi vhela na swi tirhipotaka ku ri ya swi komba ku ri laya ku kahle phela sweswi loko ko va na nkosi kun'wanyana i dodzadodza va va va ku vona ku wena a wu fambi nkosi la tikweni a hi swona se na vona parifale leriya ri va ri tikomba ku ri va va va swi tiva ku loko no kota ku fikelela laya lifatini all right a va fikeleli va hi endlela swi leswi hi rilaka hi swona u tlula ku va fikelela ku nghena laya va ku fiselaku mara va va va hi rivala ekhaleka hi mbyala ku hume timali leti va ngete i to lunghisa mapatu na mati
0: ta disaster
1: ti helele kwini i tshama i vona patu ri lunghisiwa hi loko va ku ku na nkosi ene ku ri ku patu ri fana na swakudya ri fambiwa everyday se mali leyi nga huma yi sayineriwa phela a yi tiveka ku ri i ndhawu leyi hinkwayo ku nga va na disaster mara why yi ye ku yi chiwe mavito yi ya kwini hi ku hambi wo nghena ri vheri pela kwalano hi vutisa utatwa un'wana na un'wana a kha ri la ku mapatu ma vavisekile yona a yi lunghisa kwini se swilo sweswo hinkwaswo swi hi endla ku ri hi nga ha tshembi ku ri hina mfumo kumbe hina vanhu lava va nga hi rhangela matihlo ya hina ku vona ku loko hi rila hisa swi rile kwini ho rila yi oma hi rila yi oma mara munhu a kha a ku i lava ku nghena i ta swi lunghisa hi ku nghena a nyamalala sweswi swo fana na sweswo i wini
0: kumbexani ho mavandla lama kumbexani mavandla lama ma la ku nghena na swona ku endla vulavisisi eka leti tiphati ti nga ku tsandzekeni leti nga matimbeni ka nkarhi wa sweswi a mi vona ku ti nghena na swona ku la ta tlhotlha xiboho
1: loko va ha ri ku secheni ka ku nghena loko va nghena a va ha lavi swona vona va lava ku tiva ku mali yi le kwihi yi le tlhelo rini hi nga yi famburisa ku yini vanhu lava a va kota swona sweswo hi ndzala hi lavo basa lava vo basa hayi ku ri a va nga dyi mali a va dya mara dyelo ra vona a va dya mali leyi salaka loko va tirhile ene ku va ku basile lava va hina va rhanga va dya mali yi tlhela yi nga heti na ntirho lowuya ku ri ku mali yi langutisisiwile ku ri loko yi zela yi huma yi kongomaka ntirho lowuya wu fanele wu fika makumu mara i ta kumba na kontraka yaleyo yi nga ta va yi lave hi munhu hi yaloyo a nga ta va a kumelaki ya ku va a driver yi nyamalala na kontraka yi tlhe yi nga lavisisi yi tlhe yi nga khomiwi yi pfumeriwile se i ncini lexi xi nga ta endla ku hi tshemba a ho tlhelela ka valava ya vo basa ene a va nga ha ta tirha va ri voxe va ta va va ri na hina van'wanyana handle ka sweswo ku hava lexi xi nga ta lungha hi nga nghena vusiku na na xikani laya hi valavulaka ku ri loko wo zela i twa munhu a swi yimelela swilo leswi emajority ma nga ku rileni hi swona xi kona xi nga kona
0: va tlhela va kombisa timhaka ta ku vantshwa swi tikomba hi nga ri hi va ri hi na vantshwa a hi ti tsariselanga a ha ha ri na ku tshemba na
1: i ntiyiso lowu kulukumba ngopfu all right ndzisani ya wena makwenu wa wena a kaya kuri mungu sili setting dawe inkwati tu computer di license. I graduate ili ina sili kwa susilu, sili lade kwa sakulo koku mantiru. I civili. Siya ze sikura silu sezo. Se, hiku silo hiku, sese aikale a eva lagula yale ya baka mani. Kuri baze la bati nikela kwa lanu hiku wana nkala. Se, kuto sandeka ina baba nuna hiku. Hivo baba nuna la baba nata enda sese. Loka kuri baba sati la baba suguru mwanyan vangata tola baba nuna. Kumbe na ina ita umele. Se, hinkwaswi swileswi loko swi nga tlhelelangi ka vo basa i ku huwa vo basa a hi va ka hina hi maxaka ma mina na swivongo a swi fani mara loko ni khompera swa hina na swa vona swa antswa a hi yeneni ka vona ni yi tsema kwalano mzala yevo
0: inkomo hi twa van'wana
1: thank you
0: inkomo right e famsa sweso kokwani phahlana kuri mixer wa hina wo sungula ka xiphemu xa vumbirhi xa nongonokola laha ni nga vuya ni kombisa ku ni chavisiwe swinene ngopfu hi nhlayo ya mavandla tipolitiki lava vongo ya ti tsariserile kusuka kahle ka khomixini ya nhlawulo ya IEC so xivutiso i ku tala ka mavandla lama swi vula hina tikweni ra Afrika-Dzonga swi vula ku mavandla lama nga ti tsarisela ma vone ku mavandla laman'wana ma le ku hi xaniseni na kumbexana va lava ku tibindzurisa ku vuyeriwa Orin
1: 060-9425-9425 aku bona vanga rangela aba abele u tunene marlo karu fika ethe nika bo lesina tsire ku hirla la yini ku belong karu fika ethe nika bo nemene ku mara vota la ke ku tshwonene kuri lunga yenda mfumo na lowa lo tina ku sona he uyi nemene kombisa kuri kale wa di maswala and the big la vaka tsaba te tshini mara i 29 ba famba la bona futhi liyani vanga yitsuma ntsembi ata gona ya ka 50 melanga munhu ku na fungwa hina why u tshika ti party ti tala so 620
0: leti nga ti tsarisela tikweni hinkwa ra Afrika-Dzonga
1: hi le trawulu ya hi le ku zika lo amlanga
0: se nwe miri mi vona hi nga ku ixinkwa xindla ku va hi salava N'wana n'wansi wa sungula phati phe ku sungula phati a hi timhaka to huwa swi layinyana mintsengonyana yo vonakanyana i timhaka ta xinkwa kumbexana ko va timhaka to vona mavandla man'wana ma nga ri ku endleni ka swona va ku hina loko se hi ri inpower i ta korhokela vaakatiko
1: a ni milandza loko hi rhangela amutini ri vambirhi nonansati a hi hangalaki hambi swi ri swi tika hi swiriba kwalaha ndzeni wa yi vona va nga swi rivanga va ri kwalaha ndzeni ka phati kumbe va swi kota loko va tsutsuma vandla ka vona swi ri se swi mi swi vulaka mi ngo xiyinka swi ekuhlupheni
0: six hundred and twenty
1: ni byeleni sete munu ku a 600 620 618 i ta va ntima timbirhi ntsena hi ta valungu va na EFS club ntsena hi swona wa lava basa vo va nga kwati vandla bati munduku ni kumana ta hoti tele va tshama va ri two va vone yini vo swini hina vantima a karhi yangi mlanga hi kumela njhani ku tshikiwa hi hangalaka swo hi ri xin'we pela loko phata ta vatinharhu ya vunharhu ku ri ya vantima at least a hi ta kota ku hile ku lweni mara lan'wana a ni swi voni mina amanyanga muntu vova hinkwayo phela va swo hi swiswo hina hi nga na voho hi pfuka hindla phati swi le kume xinkwa ndhawu leyiwa mara mlanga munhu ni ku ni ta famba lava va famba kona kona va ka niphahlani ku ri hina vantimeni vo tala ku rhangela a hi swi koti ho lwela milanga swi lava ku byela ni wahina mina ku a hi languteni Mr. Masingita lava na group of company mayito ya khampani layi na vamani ni nge swi tivi sweswo hambi bishop ri khanyani na mafanlam fanlam ya swi ta hinkwani kuma boni xikomba ku So
0: I nang tseli abanga tle ba ikomisa engata engase ka mahongwe a wana ya mbiri ya kuno ba ri vantswa ba ti tsariselanga hi nhlayo le henhla ku ba ba kha ba vota mi bona yini tani hi vantswa injini
1: mlanzo munhu ku vantswa ba karele still clear so it in ta mahela and some bebo ba ba nanga jana munhu lwa nga university a tiraka lava va swivara makuleni njeni xitiko ta laveka ndlwini mlanza moya ya mihon'wini kane ku kasi ku tirhaka mfumo i ku tirhaka xitintena na a wu khulele xitarata ku tirhaka mfumo
0: ni mi twile papa
1: a hlayiseke nkom
0: enko alright tiseke ti nga ri tingani ka ngoma kahle ka mahonge ya wara ya mbirhi namtriklone elungile wa kamale pfani namvona kambe keta miteka kahle leka andaka mahungu ya awara ya mbiri namtriklone lungile wa kamale pfani eka hlekani wa sukana namuhla loko na ku just talk cancer mana mani wa ku joina ka mix series tsutsumela kahle vhere leka awara ya mbiri ta kuma mahungu namtriklone elungile wa kamale pfani ndaka mahungu hi sama mahlweni loko na ku just talk eka hlekani wa sukana namuhla gibeta kahle loko na ku leka awara liya ya naru xitaba xikona xipansha bambara no dead leka awara naru ka fika leka awara tsi hlekani lungile
2: Mahungu lawa hi ku tisela wona handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesu FM na lunghelana lepfalepfali.
3: Ndzi khensile swinene mulambya ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya mbirhi eka Jesu FM rito ra rixaka mikiseri inhlikani. Va nhlangano wa vaxisati eka vandla ra ANC va machile handle ka tihofisi ta laholobye wa swa timali ePitori Musumbunuko. Va nhlangano va koxe leswaku holobye wa ndzawulo ya timali a ndlela mpimanyeto wa ku lwisana madzolonga ya swa rimbewu kun'we na ku lwisana madzolonga ehenhleni ka vana. Leswi swi landzelaku van'waximu President Cyril Ramaphosa a ta va tivisile leswaku mhaka madzolonga ya rimbewu i ntlhontlho lowu languteneke na tiko hinkwaro.
4: Condition where people there would be living at the time, and when it's classified, there is a a collaboration and the integration in terms of the resources from various government departments to work together in ensuring that they assist and keep the situation. But what we are observing since last year, after the declaration was made on the GBVF as a national disaster, there were only structures that were established with the hope that they will be the ones that are assisting the implementation of the gender-based violence.
3: I tlhelo lerin'wana holobye wa timali Enoch Godongwana vula leswaku ku kombisa ku vilela hi nhlangano wa vaxisati eka vandla ra ANC i mhaka leyi nga na nkoka loko ku langutiwa eka madzolonga ehenhleni ka vaxisati kun'we na vana.
5: They should be reaping the benefits of that struggle. That sense is a legitimate call. Secondly, there's a legitimate expectation when government classified, not declared, I could see in the, they were using this words interchangeable, it has no
3: Maphorisa ya xifundzankulu xa KwaZulu-Natal ya lavisisa nandzu wa ku dlaya ehenhleni ka muchayeri wa movha wa ku rhwala mati eka masipala wa eThekwini. Leswi swi landzela ku va wa xinuna wa malembe 39 vukhale a ta va tlumbiwile hi tiraka leyi nga tlhela yi famba henhla ka yena hi leyi nga va yisiya a ri na timbanga to chavisa leswi nga endla leswaku a hundza emisaveni. Meyara eka masipala wa eThekwini Cyril Xaba u hlamusele mhangu leyi tanihi leyi nga matsemanhlana naswona yi le mavokweni ya xinawu. Xirho xa palamente ka vandla ra umkhonto wesizwe Party MKP ku komisa David Skosana upfurile nandzu wa vugevenga ehenhleni ka khale ka murhangeri eka xiyenge xa IDEC Andrea Johnson. Skhosana u vula leswaku tanihi vandla va lava leswaku maphorisa ya endla vulavisisi eka milandzu ya ku hambekisa palamende kun'we na ku sivela vakura nawu ku tirha hi ku ya hi swihehlo. Hi leswi hehlaka leswaku Johnson u byerile mavunwa eka komiti ya palamende ya ad hoc committee loko ku fananisiwa na vumbhoni lebyi a byi paluxeke emahlweni ka khomixini ya madlanga.
6: Thank you. We said something, and the Madlanga Commission said something. And that's what we call perjury. So the case of perjury has been made here in Brooklyn Police Station, and the issue of the defeating of the end of justice. And we hope that the enforcement, the law enforcement agency, will do what they're supposed to do. If you remember well, it's the same police station where we opened a case against Lieutenant General Sibiya and the Minister Senzo Mchunu. We are happy that they followed up, those matters were attended, and this one of Andrew Johnson, a former IDEC.
3: Rero kuri hunguro gimeta ku tlhelevelele ka hungu leri fambaka emahlweni ka awara leyi va nhlangano wa vaxisati ka vandla ra ANC va machile handle ka tihofisi ta holobye wa swa timali ePitori hi musumbunuko. Yin'wana mahungu ni ta vanhu eka awara ya nharhu hafu ku bela ra mbirhi ta vuya kahle na tinhlokomhaka awara ya ku hetelela ka nongonoko wa Digital Talk na Mlamza Enhlika.
2: Mahungu lawa yi tisela wena handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Digital FM na lunghelana levali.
7: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tiboho, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill, naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Ni eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani mina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu leti ntsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling. Kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250 15,000 rand, 350 va ku nyika 20,000 rand, i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand, kasi malembe ya 65 ku ya gina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand, kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand. Laha a hi lahli kambe wu nyika mali, kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketani, kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena, kasi 12 months eka society. Loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours. Ti tsariseli sweswi, kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A. Kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le poswini mata mi ta tsarisela kona, ni le ka mikwakwa yila a mujudges loof va kona, ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-015-101-0151 kumbe 071-554-9755.

0: nngwa dumela se mengse re soke kahle ka wara ya mbiri ya ile ka wara ya ku etelela na nangonoko wa jisar talk ka hlekani wa sokana mhlawumbe njara ba lwandla ntiko la makomato wa melele bandlanga madla ka mavuzo ile ka tshabe kahle titangu ita mtirikuloni don khalanga ta ba ifamba swingwa vele ku fika le ka wara liya ya na ri ya mahlweni na nangonoko ka 060 8875942 in the living city ka beke ni bona mengse re wa mela lwa hey na mkanziso yana na mahlweni mi rumela na ivona mikanziso ya n'wini hlikani
1: aye mas
0: aye papa
1: mpfukile na
0: e pfuka swinene ngo mpfukile
1: hey no twa nchiwile
0: ni mamukerile papa
1: eh ni twa nchiwile hi mavandla lama nga kona ma 620
0: a hi ngheneni koho kwalano swi vula yi swi vula yi
1: a leswiwani mhachi a swi vhi swi vula nchumu leswi so vula ku vula mbita ya tihove lava nga hi vona ku tovile timisiwa kwini
0: petapeta mbita ya tihove
1: i petapeta mbita ya tihove mun'wana tila vonela swi la ku ya nghena ka mavandla lama nga va tigela ntela va huma a ku lexi va nga ta xi endla vanhu valava vo ndzela ku fikela nhlayo yo karhi leyi nga kota ku va kota ku ya phema na vona
0: mara va yi kuma ku yi mali leyi wa vhela vanhu lavo vhela swa durha ku va yi titsarisela vandla na swilaveko swa loko vandla ri simekiwa
1: I don't think it's possible. Ani stuku va fela ni ku vulavula ntisi sticketi swo bola lompingwini leswi swo bola sticketi mhaxi na loko swo laseka ni stuku swa ku swirtiwa kwihi ku tati swi va tikela futi ku switiseta se tanihi ku mavandla lami nga ku swo ku nikaniwa xixaka hayi nihlekete ku ya byela ko ka mphasani kumbe na yina hi nga zama ra hina vandla kumbe hi nga byanyana hayi South Africa ya dyisa ma
0: no enkoho vule mitwini leswi vulaku ku kombisa mi vula ku a ku na a nhlanga yi nga ta bvaleka ngati ko va timhaka to dyisana la
1: ko va to dyisana ku na nhlanga yi nga ta bvaleka ngati vuhaxi ni khetile vuhaxi khala nga lafuma tatala
0: hlayisekani khala ngwa mina
1: thank you
0: I just exactly 11 minutes after the hour 2 o'clock at the dot coming over to me as mix it kupile kahla wa yambiri ita ku mahloko maka na lungulo ka malepana ka fitness kupile kahla wa yambiri ya mahlwana na ngona ku ntabani kan teka kahle mikanziswa ngwe ya marito la ka fitness kupile kahla wa yambiri eka hlekani wa sukana na munthla 060 8875942 line 2 kuna mana makhubele la hlikani ka mama ne mamkerile
2: ahe mpukini ka jara valanga
0: e pfuka swinene ngopfu hi butsa bona
2: hayi pfukini hi laha ku yi chukachuka
0: va ri ma fika kolomo eka vo 620 wa mavandla lama nga titsarisela na va IEC hala tlhela va kombisa timhaka ta ku vantshwa va ri a hi titsariselangi hi nhlayo ya le henhla swinene swi vula yini ka n'wina
2: vantshwa va na reason va ta swi kota ku vhota swilo swo ka swi nga va vuyiseli nchumu i vhota ivi na ntirho a wu kumi hi swo se swi vangaka na ku vana va hina va famba va kha va onhakala i ku a ve le ku thoriweni a ve le ku tirheni loko ri xa va ha tshama swibazeni se va ta ku va vhotela yini kahlekahle ma tipolotiki leti loko ku ya fika i 10 years leyi taka ku taka ku ri 100 hikwani un'wana na un'wana i le ku phandeka ku dya ku le ku phandiweka ku dya phela hi ku i ta ku yini loko mitirho ku ri hava na mhe ni na ri sungula sweswi ra mina i ni vhotela
0: mi yi kuma kwima swa durha ku laveka swikipa ku laveka mabazi mi famba mi gangisela swa durha swilo leswiya na ku ri tsarisela roro hi nga za hi endla a mi se endla na manifesto kwalaho swa durha mani makhuvela swilo leswi
2: ta endla ku nga ri khale ho hi wena i ta swi vona ta endla very soon ku nga ri khale
0: va ri mahlaya swinene ngomu mavandla lama so hi la ku twisisa ku i timhakeni ta ndlala kumbexana vo vona van'wana va nga ri ku tirheni va ku hina hi ta mi endlela na
2: va ri rala ku ta ni zama ku phuxaphuxa leswi nga tsandza leyin'wanyani phati mara hi ta swi vona kwele hi ta ku yini wo kayakaya lexi nga kona i ku a hi
0: cinceni
2: hi phandaphandza kun'wana hi ta ndla yini na hi le ku hlupfekeni 30 years hinkwao

0: ku khamba thori uchumu
1: nwe va mineka ku midenda
0: evukungu ndwani loko wo twa ku munhu ingenini
1: nwe va mineka ku na midenda hi nwe minga ta vota nwina hina vantshwa ha vari a yile ku ingenini
0: midenda ewa khale u nga se fika na mfumo lowu wani a hi wa wona phela mudende loyi na hi nge vuli ku wu hi nyika mudende maku mudende i wa khale
1: a ni mavandla lami wo ma foster ma yimaku mahlweni ma lama ti-opposition ma ku va ngetelele ivi va mi ngetelela va ku va ngetelele va mi ngetelela
0: a va kha va ngetela mali muni hi wena loko va ngetele 80 rhandi ni ya xava yini hi xoxi hi xexo
1: mani ma khuvela khale ka khale le midende ma ha kula ku ri mani muni mi langusa na leyi n'we mi yi kumaka sweswi
0: a ni na yena hi yo denda hi nkarhi wa hina na va lava va dendi ka ha ri 1 rhandi se na wele ku ya denda i ya denda yi ri henhla hi sweswo se wa swi vona se hi nga chavisiwi ene a ni vakokwani va vhotisiwa hi nkarhi va byeriwaku hi ku hi ta mi tsemela mudende se mina a ni kokwani yena luya wa ku famba ni thusathusiwa ni chavisachavisiwa no
1: va ku mi vhota la Mandela kokwani
0: va ku hama n'wi tiva la nga mi humesa vuhlongeni vandli wa sweswo ya vakokwana loko va ha fika kwale eti voting station va byeriwa ku hama n'wi tiva musi loyi a nga mi susa maxangwini vani nawe va kiremisiwini ku mondhela hi ya nga va susa maxangwini na loko va fika kwele hi laha mondhela hambi va kha va gonya swiganga a va la ku rhelela vanhu se wa swi vona ku ku gonya hi ta gonya tot and tot loko hi nga cinci swilo hi vona swin'wana
1: ni mi twile ma
0: danki
1: inkomo mani ma khuvele kusukela Giyani section f la 060-8875-942 va ku ari cinceni ku tala ka woho swo vula ta ku va la ku susa lava nga enipower vo ka va nga ku endleni ka swona xivutisa ku vo va ta fika va ndla swona vantshwa hi lava va lava va ti tsariselangi nhlayo le henhla switene ngopfu ku va va hlawula ka mfumo ya miganga swi vula yini ka wena mikiseri tani muakatiko wa Afrika-Dzonga na ku twa ka 060-8875-942 ku na mikiseri la hlikani kokwani ni mamkerile
2: hlikani lantswa mina mpukile
1: amkerile kokwani gabini
2: No
1: vuyisa n'wana ntsan'wisi namuntlha kokwani gavini
2: hambi kona kwele giyaaiiyimaavulavulaaantswase
1: mi ri yini kokwani va ri mavandla lama ma fika kolomo eka vo 620 xivutiso i ku i timhakeni ta xinkwa kumbe xana va lava ku antswisa swin'wana
2: loko mhaka yo vava na yaleyi a mi nga humaka yona hi kha hi mi twa mara hi swi twa ku a ku na lexi nga ta xi hlamula mo hi timiyelela hi ku lexi ma ni vone ku antswisa milandzu wa mina no vona ku ta ku coholeni no vona ku ta a ku hakuteni hi ku vantshwa va lava va vula ku mina mhena na hikwa ni n'wi kombela a ni ta ya ni ta ya a yi gina nga yanga va vona vusiwana vana hi milandzu va vona vusiwana va ku hina loko hi ya hi ya vota hi loko ku ta va ku ndleke yini hikoko ku nga ta ndleka yini ende xin'wana xivutiso ngopfu lexikulu xi vavaku xi tlhavaku i mavandla lamo zama hindla va 61 chakalachakala ma swi va ku swi njhani vanhu va kona lavawani va ya huma tikweni ri hi ra ku vota loyi va vota loyi va vota loyi va vota loyi ku ta kuta ku ku ta kuta ku teka ku ta kuta ku moya milambisi me a ni voni nkoka wa ku va ta ku pfuneni vo ta ku nyanyiseni ka ku a swi nyanyi hi mhaka ya ku a hi nge hi ri 50 va ri 50 ha mana ha vuli na mudende va nge hi tsemeli mani ha mudende va nge hi tsemeli wa vona wa hina hinkwenu na n'wina lava nga ta tihlayisa va ta wu hola mudende swi te tani ku ya mahlweni a wa munhu wa mfumo wu humaka xikwembu a wa munhu swi fana na sweswi nga xiswona ma swi vona
1: mavandla
2: lama a ma teli ku ta matala ku ta ndla nchumu mo ta ku tiseni ka vusiwana na ku ta ma ta tijoholela na vona va ya vona la yi hakutiwaku kona va dyondza va swi vona ku mali yi dyisiwa ku yini yi dyiwa kwini hi mhaka ya ku vonani la ka hina ka makoxa mi vona ka thomo mi vona matiko lamin'wana hinkwawo ku kha ku huma mavandla ku huma mavandla leswi swona loko mo pfula va n'wina vandla ni ta ku va hina hi vota milandzu hiku hi tshama hi ri ku hlekeleni nkarhini ma yi vona va lava va vota xaka va vona va lava ya va vota xaka va vona va lava loko a va lavi swona ku ve impela tiko ri le ku lweliweni swa laveka ku hi humelela hi ya mahlweni a ku fane mavandla mo va mambirhi kumbe manharhu vanhu va lava va misava leyi hinkwayo va vota mavandla malama ma va ma ya lwa le henhla leyi ma lwela ku hi vona ku loko loyi a koka a ha koka malani ka maxaka lava ya va ku na hina hi ta vula hi ta vona a swi kona sweswo a hi ndleni swa ku vanhu va kota ku dya kumbe after aunt i swo swa ku munhu un'wana na un'wana a ku ni voteni leswi a huvo nyanyisa vusiwana n'wananga
3: no ni mitwile
1: mi byala na xaka ra mina ku ri makhekhe man xaka ra mina
2: mawelele nkomati loko pfela na milungu yaloyo basabasa ma va vona musi va kokiwa n'wi ku vanhu va njhani sezayi danke ta ri dzela
1: enkomo kokwani hlayisekani mo
2: hitwalan'wanamzaya danke baya
1: enkomo kokwani gaveni 060-8875-942 ya mahlweni eka nhlokomhaka leyi vaka yi kha yi bulisana yona vikiseni na yi vona mikandziyiso ya van'wina na wu vona va mfanele wa goxa laha na nkandziyiso na mi vona va mataleni na mi vona va Richard Zambukeri kambe ke mikandziyiso ya n'wina xa mivana xikwembu yi ta twala ka radio hlikani
4: hi
1: pfuka swinene ngopfu tima radio
4: mpfukile ko va na huvanyana hi le masin'wini mansungulala loko u ngo sweka nyama yi ri na maribye ni kuma hi ncakunya ni ta yi twa yi kecela se lexi lavekaka ku nyama yi fanele yi hlantswiwa yi ta kota kusuka maribye mi ta kota ku loko mi dya nyama yi ri kahle yi nga ri na maribye xana ni ringeta ku vula yini na ni la ku ringeta ku vula ku hambi ho suka hi ku hi ya kwihi hi ku ya kwini kumbe wo tswala n'wana kaya a ndla swihi swo biha emutini a wu dlayi lexi nga kona ntirho wa wena i ku lulamisa ku laha i wrong laha i wrong laha i wrong until yena a swi vona ku himpela swi leswi a nga ku swi endleni a swi tamisekanga xana yi fana nga yini i fana ncinci loko a nga ncinci i ta ya ku loveni no ni hlamula na leyi ya vantshwa ku hikokwalaho ka hina va ya hi nambara leyitsongo ku ya ku bokeni vantshwa lava hina na vona vana va hina va na ignorance ignorance ni vula ku tekela swilo ahansi leswi a va fanele va swi tekela ngopfu enhlokweni swi fana na loko mo byela n'wana muhaxi mi ku famba exikolweni i ya dyondza xikolo a famba longe mikwana a famba a nga ngheni a getini ya xikolo a ya ku hungaseni kwala hungasaka kona loko hi batlotlok a vuya kaya ivi mi tlhela mi nga cheki tibuku ta yena ku ri a yini xikolweni a ri ku tsaleka yini hi date ya before ku humelele yini xikolweni mi nga landzelerisi mi ta tikuma n'wana wa n'wina a ku heleni ka lembe a ku na ntshovelo se vantshwa va na ignorance leyikulu ngopfu hi vona lava va fanele va tala va rhana siku leri kambe va tekela swilo ahansi leswi a swi fanele swi pfuna vona for tomorrow because loko u nga voti kumbe u nga tsariselangi ku vota swi vula ku wena loko ku ri ko va fanele va nyika hafu ya loko ra xinkwa va ta boheka ku government yi ni nyika kota ya xinkwa ene that kota ni nge swi koti ku pfuna na wena ku ri ku wena hi wexe a wu zanga i va na xiave a ku tsariseni ka ku bota kumbe ku bota mina mhona ri nga ta ku kombisa na n'wana a nga na 19 years wa 2007 i last born ya mina a ni zanga ni vutisa ku u ta heleketa hi mani u ri heleketa a no n'wi byela webot ku ka laha hi ya xikolweni hi ya tsarisa ku bota u tsarisile u ta bota i yini na i ku loko no ka ni nga n'wi dyondzisi sweswo a nge swi koti ku dyondzisa vana va yena loko a ta va mutswari siku rin'wana laha ku onheka kona ku fanele ku tshamiwa hansi ku lunghisiwa ni xona hlamule ngopfu mhaxi
1: ni
4: tirha pena because ni kha ni tirhela vana va mina laha ni nga kona timaradio yo ponerela xivongotelo xa maseli dang bas
1: enkomo swinene ni khesa swinene ngopfu timaradio enkomo ya mahlweni ka 060-8875-942 mhaka loyi yi serious swinene man yi serious ngopfu ku ku na miyingiseri la nwana nhlikani
5: mihaxi wa mina
1: enkombani kuzani pfuka swinene ngopfu hi ngopfu tisa vona angulani
5: n'wana wa mina ntshwa loyi ni vulavulaka hi yena i n'wana wa mani n'wana wa mina ndlela hi dyondzisiwa hi mani lavakulukumba hi mina a nga ni te hi mani vito ra mina vete hi mina mani ni wa ka mani leswi ni nga dyondza swona vana va mina va dyondza swona sweswi swi wa both way loko mina na ku vantshwa i va mani vantshwa i vana va mina ku ta xaniseka mani va xaniseka vana va mina se loko ni ri tani ni te ku ri mina ni te tani a ni vulavuli hi ku vantshwa va masiku lawa hi ku swileswiwa ake swileswi swa namuta i khale swi ri kona susela khale ka khaleni loko ku hlayiwa matsalwa vanhu va hlaya matsalwa va hlaya tinovhele la come thank you twana ni byela vana va mina i wun'we leswi swiwana nga ta sula ku bota lavan'wana lavawani va tirha va na swi swa vona na don't care and wa siva i ya vhotela yini hi ku ni n'wi pferile ni ku ni huma kule bot ni n'wi komba swo tala ngopfu ni vulavula na yena ni ku change down ni ku ahi god van'wani va fini swili ni ku loko ku ri ku mina a ni ri wun'wana swi nga antswa ni printa xikipa xa koko na mina hosi yin'wana ni mbala xona and ni ta xi endla ni kumile ta mbala ni mbala kokwana wa mina a ni mbali vanhu kambe ta vota na swi ta ku ni vhotela mani ka vhoti yiwala loko i nga vhoti i ya vulavula ka mani mati loko nga na kumi ya byela mani iya byela mani masport i ta kota ku vona yini resort opinion mavonelo thank you na khensa sweswi
1: inkomo khensa swinene mi yi kombise ku saseka swinene vankuzana ha khensa mani hi le ka 060 875 940 ku na miyingiserila hlikani
6: e vava ku ni kombisani ku va vulavurile hi vunyingi ende loyi a nga vulavula kahle hi loyi a nge vana va hina va ignorant hi ku loko u tshama na vona kusuka nampundzu ku ya fika na madyambu vo tala a va langutisi mahungu ku kume ku yingisela mahungu va le ku yi langutiseni ka tipopayi na swilo leswiya swin'wanyana swo talatala leswi mindzuku swi nga ta ka swi nga va kombeti na ndlela na nchumu va heleleta va nga tivangi nchumu ende na van'wanyana lava nga dyondzeka loko va karhi va ri le swikolweni va karhi va hakeleriwa ti-nurse fast letona va karhi va vulavula hi ti-fist masfall va yiniyiniyini va karhi va langutise ku ri i mani munhu loyi a nga va rhangela mahlweni ku ri va kota ku swilo swa vona swi va olovela swi va olovela swi va olovela loko va heta ku pasa laya va tlhela va tlhelela kwini a Gibita va fika va tshame va nga kumi ntirho i state ya ku va phuxa va ya mahlweni xitrakisi xo Christmas fall hi loko heta Christmas fall hi fanele hi lava ku hi ta kuma mitirho va tlhelela Gibita se leswiya swa ti-political party letiya to tala letiya swi kahle ngopfu futhi swa tsakisa hi mhaka ya ku vanhu va ta avana hi tindlela to tala and then ndlopfu liya yi nge mina ni ta fuma ku za ku vuya Sathane a ta ta mi lamulela yi ta heleleta yi ndleyini yi tshovekeri mhondo mara loko ku ri ku swo biha laya ko lava ndlaku va nyikiwaku timali letiwani va nyikiwa hi milungu luya a va nyikelaku ku ri loko siku leri va nga ta ku loko ku avaniwe hi ti inani hi ti-vote letiwani a ku ya ta na ni ta ndla national government of national unity loko va fika laha ku ya a ni ni lo mixava tshamani laniwani se ku famba mina hi yo yi nga ta va yi nga va yi nga ta va yi va nghozi ngopfu yaleyo yo u tala ka tiphati va hakelela hi mani loko va hakelela hi Rupert na van'wanyana swi ri va hakeleriwa ku fana na luya va nge mizeriwa lowo xavisa vana va Zimbabwe na namuntlha va nga ku hluphekeni hi mhaka ya ku ambala koloro a ku ku xikwembu xi kona na ku xikwembu xi kona i n'wari hi mpela mara lexo ta hi buku na bibele lexa fatherland lexiwani lexa promise land lexiwani xikwembu xo kala misava lexiwani xi nge kuma misava hi mhaka ya bibele va ku a tsipa matihlo loko tsipa va ku hayi kona phela loko i nyika loko i biwahala va ku loko i biwahala i kangetela na halawani se i swilo leswiwani hi leswi swi nga ta swita ona mara leswi nga kahle loko ku ri ku hi mpela timali leti va tikumaku a vo xaviwa ku hi ku wena i na milomo munandi ndlisa leswona leswi na leswi na leswi kumbexani nkarhi wa me wa wu helangini
1: u herini
6: loko u heri ni yingisela mahungu a ni ndlela sweswo
1: inkom 060 875 942 ya mahlweni na nongonoko eka mixo wa sukela namuntlha jisaptak va kume mbirhi nonkwato vinetse i suke kahle ka wara wambirhi gimeta kahle nongonoko laka awara liya ya nharhu mi yingiseri
7: valamiminjani
1: epfukeni minjhani ya ka tihlokomhaka
7: oho main dropa ni ta vuya
1: okay o mina hungu ro leyani
7: hayi a ri lehangi ngopfu
1: yana ni mahlweni mi ta khomanyana a nghena ka tihlokomhaka swa ndlekela yini yimiba
7: Oh, men to Susakuri. People really curry, Mikariamakum. The Fumita, Fukelan. No, big eater salusi, as in Samaris. Ma Rabana by and I look over the Lakuraba by Tarsaku for Tatu Santi Doya. Did they are late? Did they are late? Why Bangai? Iko ane pass one a Nala vanga pa sabalo tama ba tama spaze ni kupfumala mitiro se ba tibzela ku reta vota hi votela yini masitisis mara bona ba fanela ba ya ba tsarisa ku ba tiveka kuri nabo ba kona bana mapasi ma South Africa mara ava switisis vana khesil balamso
1: enkomo khesa swilele ngopfu says gracious
7: thank
1: enkomo right ke ke sat second thing ari tingane e kuma kahle tlhokomaka na mitirikulo ni ngulo ka malefana ta tlhakutisela kahle mahungu xitalo la ka wana na rinhla ka nhloko kambe ke xipani xa bumber loaded e nomo mitirikulo ni mk navigator matonsi na ntombi nwaho nwani va ta ku nyika kahle nongonoko luwa la ka wara ya nari ka fika le ka wara liya ya ntsevu eka ndrenga wa sukula namuntlha kambe ke a ni ta ka tlhokomaka ni ta va ni kha ni teka kahle mikandziyiso ya n'wehe eka 0608875942 n'we mi nga ku chayeleni emagondzweni a hi chayeleni kahle vukhele na vunona va ri ku busy swinene ti taxi namuntlha e pass phezulu eku huma midende wa vadyuhari ka siku ra namuntlha so n'we mi nga dorobeni ra Giyani a ve ni kha yi hlayiseka swinene endlele ka nhlekani wa siku ra namuntlha hlekani lunghile
8: ndleve leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSFM
9: Xirho xa vandla ra umkhonto wesizwe phatha pfula nandzu wa vugevenga ehenhleni ka khale ka murhangeri ka xiyenge xa IDEC murhangeri wa nhlangano wa March and March u burisana na vateki va mahungu hi misumbunuko mayelana na xiyimo xa nhlangano lawuni yan'wana le ka awara ya nharhu
8: yandleve leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSFM

0: Right, guy, ke sa swilene go phlhoka maka kso kahle ka mtrikolone longulo yo ka male fane mangwe tshale go le ka warra lia ya naru ya mahlweni mingser. Abshel mingser hlekan.
1: Eh
0: tshe tshe la mukwani ba to ko la ka nwamitwa la he mamkerile kokwani.
1: Ah le khetsa go amukeriwa na mlandu ya twala ho gen ba to ko.
0: Enkom kokwani.
1: Mina hi ku ya hi mina mavandla ku va ya tele ni vona swi ri kahle ene ya na n'wana a ya fanele yo fomiwa. Munhu i ya a teka nsati wun'we aka miliyoni ya vavasati kwalaha mugangeni swi vula ku hlawula sweswo. Hi yini xi endlaku vantshwa va nga yi va ya tsarisa timhaka ta ku vhota ku ka i nga tivi a swi hambanangi na ku ka i nga voni. Hi ku ka va nga tivi a hi mhaka ta ku a va kumi mitirho ni phela leswi swi endla leswaku va nga kumi mitirho a ni ri kusukela hi 94 ku vhoti wa phati yin'we va swi tiva na vona van'wana va beburiwa va kuma karhi ku fuma yona namuntlha ka ha fuma yona se loko va omelela kwalaya swi vula swaku leswi yi nga ku swi endleni swa va tsakisa hi ku loko swi nga va tsakisi a va fanele va tsarisa ivi va hlawula van'wanyana. Ni ngo kombisa hi mehe na n'wehe ri vambirhi vatukulu loko yo ku nyikiwa 10 rand hi nge endli swaku hi ya xava swilo swa ku fana ku komba ku a yi fani se mina a ni ta ku swi kahle ene a va vhoti vantshwa lava ene hina vakhegula na vakhalabi a hi humeseni vana lava avuhlongeni hikuva va cheriwe hi hina hikuva a va vhotanga hi 94 a va nga ri kona hina hi vhotini sweswi hi nga vhota swona. Van'wani va hala ku omelela hi mhaka ta midende lowu midende wu nga endliwa hi valungu va lava va nge a va ri na aparateni inkomo vatukulu xumani kahle
0: khesa swinene
1: danke
0: inkomo khesa swinene ngopfu laha ka n'wamintwa ximoweni laha mi ri yini n'wina
2: muhaxi laha hi pfukile hi kovona mhaxi mavandla lama ma 600 something ma kwala South Africa kumbe ku katsa na ma le handle eloko ma ri ma laha South Africa mavandla ma lava ma tele ngopfu vanhu valava a vola ku tirhela vanhu vola tati vuyerisa swikhwameni swa vona swivandlani sweswo ka vanhu va nga swi tiviki no swi tiva nga vhoti no vhota swivandlani sweswo va ku tshikele ku lava vhoti mavandla valava va nga themba vona mahaxi leswin'wana swi nga va vuyerisi nchumu khale nga humela ka n'wi matatani nkomo mahaxi
3: ahe mister mlandza hawa nhlanganonene mahaxi ya twala nhlokomhaka ya n'wina mani ya mavandla lama ku tala hi ndlela leyi loko cheke Mr. Mlandza mavandla malama i mavanhu va ntima ntsena loko yi cheka khale mavandla a ku ri wo ANC na DA vanhu valava hinkwavo Mr. Mlandza va huma aka vandla rin'we va endletela mavandla ya voho a vo la ta pfuna vanhu vo la ta ti vuyerisa voho va swi tiva ku vandla ra voho loko ro za ri kuma tivhoti ta ku nghena palamende hawa ime kulunga Mr. Mlandza ime kulunga a vola ta pfuna vanhu mavandla malama hayi mo la ku ti vuyerisa voho va lava va nga kwa va nga ta va va ri kwale henhle leyi a mala ta hi pfuna mavandla malama vandla ra vanhu va ntima Mr. Mlandza ku hava na rin'we leri nga hi pfunaku mina hi ku twisisa ka mina loko vanhu a vo languta hayi va vhotela vandla ra vanhu va nhlonge yo basa hi vona va nga hi pfunaku vanhu va ntima ha vo la ta ti vuyerisa vo la ta ti vuyerisa hawa a ku ra ku humiwa ka vona hi vona ku ri no vandla ra vanhu vo basa hi roho ri tumbuluxaka mitirho hi roho ri ndlaku swilo hinkwaswo sweswo loko languta vana sweswiwani hi vulavula yini ku vantshwa a va le ku a va tsarisangi ku vhota a va ri tsarisangi ku vhota ina ma swi vona hikuva va nga tivi a va swi tivi ku ri no va ta vhota va ku va vhotela yini se lexi nga koma a va fanele va vhotini cinciwa vandla hi vhotela vandla ra vanhu vo hlongo yo basa ra vanhu va ntimi hi muhaxi ha ku la ta ti vuyerisa ni yima kwalani ni vulavula ni nga ti pfinyini ku la ta ti vuyerisa ku lava ku humiwa ka vona hi ya ka va nhlongo yo basa hi vhotela vona swilo hi swona swi nga ta cinca mitirho yi va kona swin'wana na swin'wanyana swilo swa hina swi famba kahle a vanhu va ntima ku tirhela xikhwameni a hi humeni ka vona Mr. Khalanga ha ku ri mavonelo ya xilahla ri xa dzambukeni ni ri laha tsaka nonyi la ka siyandana a kaya ku ri ka nsawulana block 25 leyi muganga wa tana kahle a yini Mr. Mlandza mo hi twa n'wana wa yi vonisa ku hi ta va na n'wina until kwale nga ta chama ri kona muhaxi wa mina danku.
4: Jahara Mlambza a ha ri na tshemba hina hi ri vanhu, ka ha ri hava tshemba. Wo hi to yini tshemba a ka ha ri ha munhu laha tshembaka. Mfumo wu fume 30 something years mara ku hana xin'we xi lexi xi nga lunga. That's why hi hleketa ka mfumo lowa wa khale, ku mfumo lowa wa khale vanhu a va nga hlupheki. Na vana hina loko va pasa swikolweni va va dyondzela mitirho, loko va huma ku dyondzeleni ka mitirho a va kuma va mitirho va tirha. Sweswiwani switifiketi swo hlakala swi ri tindlwini va hetelela va vuriwa ku a va ha tholiwi. Se switifiketi leswi a va ha dyondzela yini, hikuva swo tshama tindlwini swi hetelela loko a ku 40 years va ku a nga ha fanelanga tholiwi. Se mali leyi vatswari va nga yi luza va kha va yisa eswikolweni na hinkwaswo a yi vuyangi na peni, a ku benefit-iwangi nchumu. Va hetelela va ku ha se nkulukumba a nga ha tholiwi na le ka mfumo, ma swi vona sweswo. Se mfumo wo fana wolowo ta wu tshembi ku wini. Ri kaka ro bava na marhanga emthindhambi la gongwangwa la kuna kungura mali la xikulana tangu.
5: I Nhlikani Mlambya n'wana bava Mpfukeli na ya twala nhlokomhaka mani. Na xivutiso xa n'wina xa twala n'wana bava i ku laha munhu a nga za a hlometela va ri vambirhi vanharhu va fika va khwenutana ku ri hayi laha ku na xinkwa la swi endla ku mi kuma ku va na mapandla mo tala ma na ku titsarisela ku na vona hi va vhotela swa ku bandla ro karhi leri na yena loyi namuntlha a la ku vhoteliwaka a vhota ka yena a vhota ka rona a nga ha ri vori na nkoka mhaka ku a ni i voni xihundla xa ku no ku na mali na ku na xikhwama na. Se lexi xi nga kona i timhaka ta ku munhu wa ntima n'wana bava a nga nyikiwangi matimba ya ku fuma kumbe matimba ya ku rhangela. I hava matimba ya ku rhangela xa yena xa yena i mhaka ya makwanga ntsena ku dya a nga hleketeleli van'wana. Lexi mi xi vonisaka swona i timhaka ta ku hayi loko wo ringeta kwale ndhaku leyi a ka lavo basa ni a hi ta kota ku va hi vona ku ku na mbuyelo wa kahle na. Hi mhaka ku na le ndhaku a hi swi vona ku ha swilo a swi endleka ma tiva munhu wo basa n'wana bava loko o ku byela ku hi ti-30 ni ta ku nyika mali ya wena hambi i benefitini kumbe a nga benefitangi i ta ku nyika mali ya wena. Se lowu wa ntima loyi ta fika ku byela ku heyi a ni va byela hi n'wana heyi ni hlangane na nkosi i kuma ku wena na wa a wu pulane swa wena swi a wu fane swi pulanini i kuma ku swi tlhelela endzhaku. Se sweswo hinkwaswo n'wana bava mabandla malama ma nga ku teni hinkwawa ni lama ku tsemaku nhlana ku vula ka wena mahaxi na hina ma hi tsema nhlana swa tikomba ku hava vone xinkwa. Se hayi kahle kahle a hi languteni ku no hi rihi kumbe hi wihi mfumo lowu kahle kahle loko ho wu vhota wu nga kotaka ku va wu hi nyika madyele ya rihlaza ni vula bandla hi rihi kahle kahle ri loko wo tshuka hi ri vhotini ti nga ta hi nyika madyele ya rihlaza hi tshika ku wisiwa va ka hina le ndhaku kahle ngopfu le ka valungu leyi emfana wa goxa ka mapovo danko DJP.
6: Ahee inhlekani inhlekani mina thopiki ni le ku yitwe mina lexi ni xi vonaka xi tlhaku xi ni hlamarisa muhaxi vanhu lava hinkwavo va nga ku humeni vandla tiphati ta vona hi lava sukelaka kwale ka phati leyi nga ku fumeni se va swi vona ku ku na mali ku na xisefo lexi na hina loko hi endla swa hina hi nga chelaka swikhwami swa hina hinkwavo va hlomuka kwale ka vandla leri nga ku fumeni hi leswi mina sweswi ni hlamarisaka muhaxi inkomu ni khensile.
7: Ende ngalowu nene na vaxumi tatana nguveni a xiticini ha tshemba mihlayisekile muchaviseki ya twala nhlokomhaka swinene valambya hi tatana valambya ku hava na xivandlani na xin'we lexi xi taka ku tirheni xa vanhu va ntima lexi nga kona ka ntlawa luwa wa 600 and something ko va tindlala na matshopetani ntsena na vutsotsi na vugevenga byi nga tlakuka byi nghena ni hi matsolweni ni twe ni tsemeki nhlana ngo loko ni ya twa ku na vandla leri rhangeliwaka hi matsonga lava nga tlhela va ri tha vito ra mazulu impela ho teka tisiva hi tlhoma mazulu a henhla a hlokweni va kha va hi xandzisa leswi mazulu lava nga dlaya n'wana wa kwala Lipopo la Giyani lawa hi tlhela haku i mhayivuyi a ko va hava vitu rin'wani hambi a vo ri thaku i xibelani phati kumbe va ku xigiya phati ma tele mavito lama va fane va mathini hi tatana valambya mara hi ku hi hava xivono mazulu va ku fambani miya xenga machangana leswi ku nga n'wina mi nga vambirhi va tata xipidi ngopfu loko mi twa ku ku na hoyihoyi ku na yini leyi loko va suka hi wun'wewun'we a ku nga ri hoyihoyi a ko va tipulani ey ku hina hi ta hlekelela ku ya mi endle kahle endleni ra hina vandla kasi va tela ku hi xavisa la vanhu va ka hina tatana khalanga va hava vurhangeli tatana valambya va hava vurhangeli handle ka ku xavisa vanhu se loko ni ta mi byela ntiyiso a ku na nchumu lexi xi taka ku endliweni i vamanhu va nga ta rhangela ka matsonga ya ka hina ni nga vulavula hi penipeni i ni kolota 300 rand swi na 6 years se ni byeleni i nga rhangela vanhu kho u tsandzeka ku hakela 600 rand ende hayi ku a ni n'wi londi na sweswi vanhu va n'wi byela maxaka ya yena ku 300 rand liya i vulavula hi yona loko a za a nghena moyeni se ni byeleni i vandla ra njhani movhe mi swi vona ku vugevenga byi nghenine le matsolweni hinkwako yoo i ndhope ka hina vatsonga machangani kumbe ka hina vanhu va ntima so a ni voni lexi hi nga ta sa hi ba mavoko hi ku swiphatani leswi nga kona leswiwani swo tani swi ta ku tirheni a swi tani ku tirheni tatana valambya vanhu va lava hinkwavo va ri vambirhi lava va baku huwa va matsonga va ta ku wiseni ka matsonga loko hi tshika ku langutisa ku valungu va tshamele kwini ha to hlupheka hi ku valungu va kona lava hi faneleke hi cincana na vona va ntima hi karhele hi vona mara sweswi va la ta endla nga ku vona va tiva ngopfu tatana valambya a kha a tsandziwa hi 300 rand yinene leyi ni vulavula hi ya loyi a sukaka ka ANC a tlhelaka a zonda ANC a zondaku na valungu penipeni a ni tivi na ku u lava ku rhangela hi tatana khalanga ku na xilungu a nga xi tivi mataleni hi mina ni ri 11 a hi xumini
8: ahe nhlikani GCR nhlikani muhaxi ni vayingiseri ni kombela ku hlamulanyana liya ya mavandla lama ya nga engetelelana ya tipolitiki ku ya ku voteni ku ya ku votiweni ni vulavula na Mhlengwe Cawuke Kaizen la Giyani hi ku vona ka mina mfumo lowuwani wu tlhari hi ngopfu ngopfungopfu the ruling party yi kote ku va yi convisa mavandla laman'wana ku a hi engeteleleni tiphati i strategy lexiwani i strategy va na reason ya ku loko maphati tiphati ti ngetelelekini ti tele ti ri over 100 va lava ku endlela ku hangalasa ti-vote loko ku ri ku a ti tebvu ndhawu yin'we swi vula ku sweswi ti ta hangalaka tiya le mi ta kuma ku tiphati leti a ti winele henhla aka mihlawulo leyi nga hundza sweswi ti-vote letiya a ti gandlane laya ti ya ku hangalakeni ti ya lomu ya swiphatanini leswiya swi nga kona ene mi swi tekela nhlokweni ku swiphatani swi nga ngeteleriwa mi ta kuma ku i ti-alliance ta the ruling party ta ANC then swi ya edda value leyi aka the ruling party se hi nga tsaki nkarhi wun'wani hi ku hayi sweswiwani tiphati ti tele leswi nga ta endla ku no the ruling party hi humesa matimbeni hi to nyanya ku hi tiyisa a hi tekeni hi languteni matiko yo fana na vo UK vo Britain no nyika xikombiso na vo US mi ta kuma ku tiphati i timbirhi kumbe tiphati i tinharhu mara tiko ma ri vona ku ri kulukumba a ni tiku hi xitikwani lexa hina xi nghenaka ngani aka tiko ra US mara tiphati i timbirhi kumbe tinharhu se a hi swi languteni kwalaya so xitikwani xa hina i xitsanana mara hina tiphati ta over 100 se leswiyani swi ta nyanya ku nyika matimba aka the ruling party mhaka ku va swi tiva ku ti-vote leti a ti gandlane ndhawu yin'we aka opposition ti ya ku hangalakeni ti ya lomu khwatani leswiya swi nga creatiwa se a hi languteni kahle e u tlhari byinwani la ya ku endliwe mathematics low u nga ta endla leswaku va matimbeni lava inge abale ku hitireleni va ta nyanya ku va na matimba inkomo era mina rero muhashi na khensa.
0: Right ke mingiseri mikandziyiso leyi ni ku khomela yona mingiseri loko ri u la ku angula u nga yi bela kahle riqingho ka nkarhi wa sweswi hi le ka 060 8875 940. Khume munhu wa timinetse mingiseri ya ku seba kahle awara ya naro hi le ka nongonokonoko wa Jesus Talk eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Mingiseri hi nte ni tshame kahle ntangwini ta mitirikuloni Don Khalanga eka nhlekani wa siku ra namuntlha va yi kha yi fambisa sweswo mingiseri 060 8875 942. Hi yo mkandziyiso leyi hi khomele wena mingiseri. So hi le ka nhlokomhaka la leyi lavaka ku ta va yi kha hi twa eka wena mingiseri, ku loko mhaka yi tita eka wena swi vula yini mingiseri? Loko ku na nhlayo ya le henhla swinene ngopfu yi nga humesiwa kahle va khomixini ya nhlawulo va IAC lava kombisaka timhaka ta ku kwalomu eka vo 620 wa mavandla ya tipolitiki ya ti tsariserile vhele loko kha ri langutisa le ka mfumo ya miganga eka hukuri eka lembe ra 2026. So xivutiso i ku mingiseri, swi vula yini eka wena hi ndlela yaleyo hi sayiti ra ku swa ndleka mavandla lawa mo la ku ta ma ta menyula mala ku vhotela loko mata menyula lama nga koma ka mangala ku hindlelele ka nchumu ke kumbe xana ko va business ko va ku tinghenisela xinkwa non'wini kumbe xana yini na nako va tlhela va kombisa timhaka ta ku va na concern hi timhaka ta vantshwa a va tirhiselanga hi nhlayo le henhla swinene hi la ku twa swoswo swo mingiseri 060 8875 940. Hlikani papa.
9: Minjhani
0: pfukile? Minjhani
9: pfukile
0: mamkerile
9: mavandla lama yo lava ku dya ntsena a ku na nchumu lexi va nga ta endla xona mina va vone ku no kadeka lasva nghenela hi xitalo va vone ka kadeka ku na madeka ya ri hlala a ku na nchumu lexi va nga ta xi endla a va fanele va endle va ha ri kona va ha ri kona va lavan'wana va nga se kona kwala ka pariki
0: u nga se fika nkarhi van'wana va nge za va va kona.
9: Vo ta endzela ku ntsena va ta kota ku dya mali loko va yata ku dya mali va ta huma kona va yata a ku na nchumu va nga ta xi endla a va fana va langutisile ku hayi ku fanele ku pfunetiwa vana leyi ni nga kona ri tiyisiwa leswi swa ku no va vona va ta kota xokwana va ta endla xokwana a hi ntiyiso leswi i makhamba ntsena lama ma nga ti a wu nga ku tivi ku to dyiwa timali hi khe hi xava hirisa nakamba mavonelo ni swivona sweswo.
0: Se mu vula ku hikokwalaho ka yini vantshwa va nga ti tsariselanga hi nhlayo ya le henhla swinene ngopfu ku va va ka ku hlawuleni ka mfumo ya muganga?
9: I mhaka ku vantshwa va vone leswaku mfumo a wu le ku va endleni ka nchumu a wu le ku tumbuluxeni ka mitirho hambiloko mali va ku a ku humi tibiliyoni to karhi mara a ti endli mitirho to helela moyeni sweswi va nga vula ku a sweswi ku humesiwe mali ya kubeli tibiliyoni to karhi kelele kwalava nga vula ku endla mitirho ku vantshwa va va nghena mitirhweni a swi a kona
0: ni mitwini ta vona jebs
9: tiri se vantshwa va fa
0: mitwiliswa
9: vanhu loyisi
0: ni mitwilo
9: tese na mina ndhuna xipakisani a humalava ka mugangeni wa manyini ka ndhuna
0: a mi na mani
9: ndhuna xipakisani.
0: Okay, inkomo ndhuna xipakisani hlayisekani. Right, kesa swinene ngopfu ndhuna xipakitala ka ndhuna bukhale nga vatho ka grand forma khumela ndzi minetse mingiseri kangoma kahle ka awara ya manalo ku nga ri awara ya naro. Right, ku na mingiseri la nhlekani.
10: Hayi hi mlanda
0: mpfukile. Mi pfukile? Mi pfukile ka mama?
10: Mi pfukile na hino. A wo twa yoxa ku mhaka ya leyi. Vana va hina na loko va nga tsarisi hi leswo va twa ku vava vana lava. swivona loko va dyondzini van'wani va ri na maphepha va hetini swikolo swa le henhla va vuya va ta tshama kaya. A ku na lexi va endleliwaku xona kumbe ku va tsakisanyana hi swin'wana. Ko ku va tsakisa hi yo 350 yaleyo. Va fane va humesa mitirho va nyika vana, vana a va ta kota ku sweswi a va ta va tsarisi hinkwavo va va va tsakile. Se na loko ku ri ku tiphati ti ya fika ma-120 ema-120 kahlekahle vo ti lavela ku dya mali a ni va swi vona ku dyiwa mali le henhla. Mali yi le ku dyiweni leyi ende a hi le ku tirheliweni vona vo tsakisa mindyangu ya vona ntsena hina van'wana a va hikeli na swiwana. A ti tali tiphati hi ta vona ku va ta vhoteliwa hi vamani.
0: Ne mitile ba mana mukate.
10: Yiso na mlanto aba imakhe na mtiri yabone ivanga ke sayinela yona ne hina hi va sayineli ni vona vaka dyanaka.
0: Hlayisekani mana mina.
10: Yiso ke.
0: Enkomo. Eh nga kuma mixer la ka 0608875942 hi va ka isonga songa eka ngo loko wa tshisa talk eka hlekani wa sukuna na mutla. Right ke ku re mixer wa hewa ku hetelela la. Mary loko a songa songa mary wa hetelela.
11: Yebo.
0: Yebo mkhulu.
11: Hayi. Mulanda.
0: Yo.
11: Ya vanhu lava wani. Ku na mkhulu kumba un'wanyana laha eswivekekele kahle lowu na swi vona switatatata leswi.
0: Eh.
11: Swa ha yenta ku yona ya tiya yi nona yi ya mahlweni. Eku vo fana na va America i tikulukulu kumba na tiphati ngopfu ma ti ri timbirhi. Why na wona vo lava ku manyikutisana ku lava ku kuma ku nghenelela va tele na wona. Ku na yini leswi va swi vonaka kahle kahle. Se hayi namuntlha ni tsake ngopfu vanhu vo tala hi na ku haya hi karhi hi pfuneka matihlo. Ya hi karhele mani hi veke zerile hi swona. A hi voneni kun'wanyani laha hi vonaka ku ri hi ta pfuneka vanhu lava va tshambe ngopfu hi hina i kuma ku ri n'wana a vhela a rivala ku ri a ri xikolweni a endla vigevenga bya tidrata a endla muhlolo leyi hinkwayo ya dyondza no yiva no pfinya no dlaya hikuva a nga tivi ku loko a pfuka i ya kwihi i endla yini vana va vona va ta yisa eswikolweni leswi swi kumaku va vona vo khwitakhwita a va humi va swibedhlela swin'wana. Se a hi yeneni va valungu mtene va hi tlheleleni va valungu valungu va swi tiva timhaka ta vona va mataleni va kurile hinkwavo va bhuti lava nga nghena na vanhani se hi swi vonile ku ri ho fela ku la ku tsakisa vanhu lawa a nga dyana mandhandi na buxa ngo ku mi khayixeva hi mbhubhulumbe wala dya munhu wa kona wa swi tiva ku loko a hlamba mavoka xurhini i ta n'wi boto n'wi veka la ka sana.
0: A hi fambeni mkhulu.
11: Yebo.
0: Yebo ku ka ni phahlana ku ri miyingiselo wa mi wa ku hetelela ka nongonoko wa Jesus Talk eka nhlekani wa siku la namuntlha i ba mandla hi vuyelela mikiseri. Alright ke fikisa sweswo makumu ka nongonoko wa Jesus Talk eka nhlekani wa siku la namuntlha nongonoko lowu teka wena musumbuluko ku fika ravuntlhanu i le ka wara 12 ku ya fika le ka wara 3 kambe ke tiva lemuka leswaku a ni tshame kahle etintangwini ta mitirikuloni Don Khalanga Minister Don Mathebula eka nhlekani wa siku la namuntlha kambe ke a ni tshame ntangwini takwe va ni kha ni olovisa tintangu ematshan'wini ya yena kambe ke tiniringaneni tintangu ni swi tiva kahle na me ni nga tiqoka kambe ke Afrika-Dzonga hi ri ku dya ku yengeta a swi ri kahle swi sasekile ku va na wena hi kha hi lungisalungisa timhaka leti nga kona a yeneni mahlweni ya ri ka n'hweti ya vaxisati hi komba nxiximo na ku va hi kha hi hlonipha n'hweti leyiwani loko ku na migingiriko yin'wana loko ri swa fita ku no hi va yimisanyana mani a hi va yimiseni hi va komba rirhandzu ka n'hweti leyi kahlekahle ku fika siku leri ra sota muke mani namuntlha ku yimayima mina hi va ndlela something hi ringeta ku pfuxelela mani eka n'hweti leyi vaka ri ka yona rirhandzu i ndlela leyi va kombisa va mhani na hina hi va kombisa vavasati va hina hi ndlela leyo a hi tlangeleni n'hweti leyi vaka hi ri ka yona n'wi vaka mhani i vutlhari na hi vutihlamuleri na vuronwani swinene ngopfu va nga ri sweswi vongo i n'hweti ya n'wina a hi endleni swa kahle hi ndlela n'wina mi ve mi tekela vavanuna lava banwe the advantage. No, we are not saying that. Kambe ke we are trying to say kuri no a hi veneni kahle lomu mindyangwini hi va hi kha n'hweti leyi ya fika makumu hi va hi ri kahle endlale. So ka mina Ngobeni Happiness aka ijara va landza ni ntekola vankomba tiomelo ni vandlangavandla ka n'wamavhuza yi le kaya ni n'wana khazamulo wa xikolo xiambalati ni huma hi la ni nga nghena kona ku dya ku engeta va ri peace and love and happiness umnca ran makwini makahle hiseka hlangana kahle ka nongonoko the big breakfast zone tomorrow morning na Mr. X kambe ke lungulo ka mani fani ta va ri kona laha na mahungu ya wara ya nharhu ndaka mahungu ya wara nharhu xipani xa bambari no debt mk navigator mathosi ntsaku wa wun'wana va ku teka a va ra nharhu ku ya fika le ka wana ntsevu ni ku rhandzile mncwa tatam.

0: avalavala vatswari na vahlayisi va nga endla swikombelo hi ndlela leyi nga erivaleni naswona yi olovaka ku yi tirhisa nakambe system leyi yi mahala a ku na mali ya data leyi lavekaka mfumo wu kumeka eka swifundzankulu hinkwaswo swa dyondzo swa 10 hi tindhawu ta walk-in centers nakambe mi nga bela riqingho eka nomboro ya mahala ya mpfuno ya 0800 20 02 611 0800 20 02 611. Tiyisani leswaku matsalwa hinkwawo lama lavekaka ma kona. System leyi yi kombisa ku sungula ka nkarhi lowuntshwa wa ku cinca hi thekinoloji eka tidyondzo. Loko hi ya emahlweni hi tiyisisa leswaku n'wana un'wana na un'wana a kuma dyondzo ya xiyimo xa le henhla. Lembe ra 2026 hakunene i lembe ra ku hundzuka ka nhluvukiso. Rungula leri ri tisiwa hi Ndzawulo ya Dyondzo ya Limpopo.
1: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. Vileka bumpa reloaded 326 Nindiga.

0: lead within nhlokomhaka ta mahungu eka GCR FM.
1: Matsalane nkulu wa vandla ra ANC eka xifunda nkulu xa Limpopo, Ruben Madadja, vula leswaku vandla ra ANC eka xifunda nkulu xa Limpopo e vandla leri ri hanyaka. Murangeri wa nhlangano wa March and March, Jacinta Ngobese Zuma, burisana na vateki va mahungu hi Musumbunuko, na un'wana eka awara ya mona.
0: Riendlebe lead within nhlokomhaka ta mahungu eka GCR FM.
2: Xana u karhele ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chatterlink va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timuthu. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill, naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Nani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshutshweni ehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu leti ntsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
0: Technology hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela. Bumper Reloaded 326 Nindega.

0: Abathi dirangone mandla babizeni bonke bazobona ukuthi lapha kuyafiwa.
1: Kuyafiwa.
0: Alivobo dirango.
1: Mativa itini mkari yakona.
0: Hayi so huwa.
1: Hayi kho. Phena lokuba ke yingisela kahle ka nkarhi wa sweswiwani kari music lowu va ku kha wu vupfile. Music hayi lowu loko se tshamenyana vhiki nyana to leswi va swi kha swi hi komba yini ku himpela i va kha a kota ku va a kha hi tsindzisa nkarhi wo leha a endla vuxaka na vanhu va ku hambanahambana na vanhu va n'wi rhandza phela loko va kha u endla swilo swo karhi i fanele u kota ku hlonipha vanhu ku ze sikulava i kha vulavula hi timhaka ta xeve ku ri a support a ta yi kuma kambe a nga vangi a va na mahanyelo ya kahle ka tifeni ta yena laha hi va hi kha hi tlhelela ka timhaka ta Elvovo ku ri tanihiloko a nkarhi wa swiswona a kha a kombise kahle ku ri xiyimo xa yena kumbe vutomi bya yena a byi nga tshamisekangi andzhaka loko a va kha a kume a bay stroke kambe vanhu va hete va va kha va ta hi xitalo hi ndlela ya ku va va kha va kota ku n'wi supporta hi ndlela ya ku komba ku n'wi komba rirhandzu mali leyi a hi mahetiseleni yi hete yi va 200,027
0: okay yes leswi ku ri vanhu va ha ri ku
1: a va ha ri ku donateni and then vone na wun'wani loko ni kha na n'wita mahungwini namuntlha a kha a kombisa leswaku u sende 30,000
0: a sendela elivovo dirango
1: yes
0: yani swi ri vanhu lava va le ku supporteni swinene swi kahle ngopfu leswaku loko i ri iri munhu wa nduma ne i va na mahanyelo kumbe xana ke na maendlelo makahle ka vanhu van'wana hi loyi va n'wi nyikela endzhaku ka loko a hlange na swiyimo swo karhi na swo karhi se tiku ri Afrika-Dzonga va ku a hi nge swi koti ku xiyimbelerixa hina xi va hi ndlela leyiwani ha n'wi nyikela hina
1: yes and vo tala va va kha va navela ku ri hi ku ha swi vona ku music wa hina se a wa ha ri ka right track kumbexani vanhu lava nga si va nga busy music va concentrate ka swa vona xikan'we na xikhwama swi nga va njhani xi hisa xi vuyaka music
0: oh Elvovo
1: yeah
0: oh and leswi lava ku endla Elvovo ne hi leswi nga endla hi DJ Zinhle
1: ndzi
0: nga teke nkarhi wo leha ku fikela kwini a nga se vuya ivi loko a vuya ku a na swi vona ku a ku na nhlambi mani a ku
1: se va
0: na
1: munhu
0: loyi a nga ni replace na vuya mehe loko a vuya fika bahiti yes
1: lexi ni tsakisaka swin'wana hi DJ Zinhle i ku a hi xiyimbeleri chayi i va tlha tsala na tinsimu a ku nyika script a ku yimbelela
0: endla ena
1: yeah
0: ho Zinhle xa chaya
1: yes
0: wa yimbelela wa tsala risimu
1: yeah
0: un'wamabindzu hi tlhelo
1: un'wamabindzu un'wansati wa vutihlamuleri
0: kambe

0: Zandle nchava la mix 0.75 risivura ko ringa dwa jewani vari vona vati kotela jewani eh ha hlavi malevu venge ikoti
1: eh
0: mota ka teka leti nwanani leti ha bona va sira jewani
1: kahle sinene mix ramen risivura era mpela risika kahle eka Dr. Sandle nchava nala mix risivura fa mafamba singwe kahle sinene ka nengono ko wa hina nengono ko wa bamba reloaded nhlekan low nene mix ramen enkwa ku live ku care kona kambe ke irika hour le 1 ya kusungula iba ikhe kuma kahle ku sing karo kuma kuma hle swingwangwane leswi bakamponga eka rana mutlasiko.
0: Alright, mix here says okay by Kate kahle feleke na mahungu la mabagu wa ka tikure na ra Africa Dzonga xikanwe ke ndiri ka matiko mambe makoma mahungu mix here la mafamba ku mahlweni feleke eka hlikani wa siku ra namundla a ingeni kahle ka mahungu la mafamba ku mahlweni ka siku ra namundla mix here wa GSR FM kuna ti mhakala le ti famba ku mahlweni ti bakata ku chavisa le ti wa mix here wa GSR FM Beri kuna nganga ya shinto na wano na wakuringana wambiri la wanga kumuwa maporisa Ravu naru kumbeshanike mwono kwa Ravu naru kafikili ringa hunda kano kwa kumekile barakari wachela masira kumbeshanike sira eka sungwani sausi la atuwa nzaule natele mopopane kasike maungu kumbeshanike maungu ya ule leso kure maporisa ya Tswane Metropolis Department TMPD wakumeka atleshi viko shale wa etlekete riwa inkarlo abari eka ntiro wakuchela sira ishkongomero shakufukula marambu hira unaru nana madambu kusika ega murinzi wale kukusuwani kasika maporisa wako msani magenda kuru kumbashanike maporisa kubi kwa leso kure eba fikile hishu ata eka ndaule ngozinga umeleke eka yona labanga fika wakuma eba nuna wambiri eba enze nikasira shikamwe ke mnanganga kumbashanike moyo kudokotela wa shinto kumbexani ke nganga leyi a yi ri ehandle hi nkarhi wo walowo vavanuna a va vakhomiwile hi wona hi ku vikiwa leswaku ri va ringetile ku xava maphorisa hi mali ya ku ringana 1500 laha maphorisa va nga bakanyela tlhelo mali yo yeleyo kumbexani ke swikombeleso swa vona lava nga yo va teka hi vulavula kahle ka nkarhi wa sweswiwani va ri a xitokisini i mhaka yin'wani mixeri yo kaya yo chavisa swi dine ngopfu mani ya veka varhandziwa va hina a swirhapeni n'wehe mi ya pfukula
1: Jani so chavisa swinene ingati busa ku vava kha vapfuka lava lava yini
0: eka leswiwani swi ri na nkarhi loyi a va ku ri ku pfukula tinyawupesi a wu nga ri swona a to rhumiwa tinyawupesi ku fambani mi ya endla leswi na leswi ku ku hey tinyawupesi ta pfukula hey vaza marhambu lamani and all the stuff swi ri ti-traditional healer kumbexani ka tin'anga tin'wani hi ku na leswi va tirhaka swona swoswoleswo mara a swi tshamisekangaswachavisa
1: ku swi ta ndla ku ri phela sweswi hi tsundzuxa yini ku loko ku ri ku mina va rhandziwa lava va nga vekiwa endla nkarhi ku mi hamba mi ya mi ya vhakela na loko kumbexana mi ta swi vona ku ri ku ve na ku cincanyana ku ve na ku celaceriwa mi ta hatla mi hatla mi swi vona mingisa ra mina
0: phela swi chavisa na hina ku na se hi sungula ku chava hi kambirhi a le rifu ha ri chava hi se hi chava rifu hi ta chana ku a pfukuriwa
1: mingisara mina ha ri swin'we kahle ka swingongwani va va kha va hlamusela kahle ngoku ku ve na ku secha exikolweni xin'wani xa va xi vula kahle ngopfu va ririle va dirile secondary school etindhawini ta le Kotsong a Carltonville ka ranamutlha siku nampundzu va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisama xikolo lexiya xi va xi kha xi dume hikuva evugevenga hinkwabyi va byi ri kona laya va hlamusela ku vugevenga byi sungula kona kwalaya xikolweni ku hlangane vana va ku hambanahambanana naswona a ku tirheki lava ka kha hlamusela kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri va Gauteng Department of Education xikan'we na va SAPS va va kha va pfuna kahle na va Gauteng Traffic Policing xikan'we na vona tiwarden ta le kusuka etikhotsweni ta ku hambanahambana kumbe tijele ta ku hambanahambanana xikan'we na vona va community policing forums ne na ti-community members va va kha va yeka xikolo lexiya a ni xikolo lexi chavisaka
0: okay
1: ma swi va tele njhani va ya laha xikolweni lexiya va fika va secha vana lava hinkwavo lava nga heta va kha va kuma mikwana swilo hinkwaswo
0: swigwagwari
1: swiyini
0: swikodrayivha nkarhi wolowo
1: na mafole hi ku hambana na
0: nkarhi wolowo mi kuma kun'wana i pfumala na rula nkarhi wolowo i pfumala na xitrument xo xinene mara mikwana i na wondeni ka
1: bela vona lava hlamusela kahle ngopfu ku ri vana va xikolo lexiya thichara a ri vulavula ya va tlhela va chuseta
0: ku vayisa
1: blindlava tlhaka va hlamusela kahle khazi mathichara leswaku loko va ringeta ku va kha va tshama na vona vana lava va vulavula na vuhansi va va hlamusela ku ni ta vitana va zamazama va ta va ta mi bulisela
0: ho swi na connection
1: bahlongorweni xikolo a va ya va zama zama ku nga rana unwe a nga rana nchumu hambi lava tintombi na vona a va veke swin'wana
0: vana va xikolo hinkwavo
1: yes se leswi vulaka ku ri se swi nghenela hi va ti-MEC
0: vadyondzisi na vona vana va xikolo hinkwavo vutomi bya vona byi le ka nxungeto swa ku loko loko o ni sukela loyiwani
1: swi tani ku ri na vana va xikolo van'wana tshemba ku ku ze na vona va na swin'wana swo tlhavetela kumbe swo endla yini vo ringeta ku tisirhelela veri laha xikolweni lexiya hi vugevenga byi sungula kwalaya no twela mathichara
0: se xikolo a ka ha ri na vadyondzi ku sele mathichara ntsena
1: swa ha lunghisiwa ku ri se va ndla yini hi vana lava tanihiloko xikolo hinkwaxo xi corruptiwe hi ndlela yaleyo a ku ti e vadyondzisi va le nghozi
0: a va vhakinele ka xin'wana xikolo ni xi tivaka
1: ya a va hi hlamula
0: va ndzele khonini ene kambe ke languta kahle rin'wana ra hungu leri bakiwaka tiko ra Afrika-Dzonga mingiseriwa gisel fambe kahle kaniwa siku ra namuntlha va kombisa timhakeni ta ko a yi kho ku na xihuma kumbexani ke ntsengo ku ringana 33 million lexi nga mila milenge veleke eka vandla ra mkhonto wensizwe kumbexani ya MK party va ku a yi kho 33 million yi duke na rotsi hi ndlela yo a ve ri va bohele mali nengeni wa mfumo veri leswi nga endleka ku ri n'winyu tlhelo murhangeri wa vandla ra tanana Jacob Zuma va teke nkwamao wu khoma hi vutswatsi kumbexani ke Jacob Zuma se va teke nkwama wa wu khoma hi vutswatsi lava nga khumbeka eka vayivi kumbexani ke eka vateki va mali lebyiwani secretary general Sibonelo Nomvalo na munhu wo fana treasure general Brian Molefe vona ke va kaneta leswaku va nghenise voko enkwameni wa vapambula kasi ke mayivelo ya cuma lexi lexiwa kumbexani ke mali yi nga tekiwa ku tirhisiwe vutlhari byo tirhisa ti-bank account leti nga tivekeki lero a swi nge olovi ku landzelela mikondzo ya leswi cuma lexi kumbexani ke mali leyiwani ke yi nga nyamalarisa xiswona va fike va ndla leswi swaku ri va tirhisa tiakhawunti tin'wani tsundzuka kahle leswaku ku na tibangi tin'wani ani leti yi kumaku loko u pfula akhawunti kona mo teka mali mi transfera hambi ko suka mali yi vi na ku lahleka kumbexani ke ta swin'wana na swin'wana na swin'wana laa a mi nge swi voni ti-office ta kona a ku na laha mi nga taka kona se ve ri vona ke ve le ku tirhiseni ka tiakhawunti toleto mingiseriwa gsrfm ku leswaku loko ku endlela ku ri kumbexani ke hi ndlela ya ku teka kahle feleke mali ya 33 million va yi dya leyi na namuntlha na sweswi va ngo vona a va dyanga va tivi nchumu swo swoleswo Jacob Zuma ku ha swi na mhaka ke ni ta tikhomela nkwama mina hi nexe
1: va hlupha xikhala byani
0: xikhala byani xi lava swona a ni sweswiwa xi ri swi nga antswa loko tiko ra Afrika-Dzonga ri lava ku rhula kumbe hi ta va kahle ku va ku rhula ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ve ri swi khome hi vona tatana
1: tatana a swi mi tsandzangi na
0: ve ri swi khome hi vona hi le ku xanisekeni ngo sweswiwani a hi va vhoteleni leswi va vulaka swova
1: tanaa va vhoteleni ta
0: ku
1: mara phela loko va hi kha hi languta hi ndlela leyi mi swi twa ku ri politiki very corrupt mi nga kuma ku ringeta ku va kha ku taxiwa vito hi nga ri pho swi nga swi tivi ku swi na ntiyiso ku fika
0: kwini va dili mali yi dyiwile hambi ku ri inani Gaetan McKenzie i dili Gaetan McKenzie i dyile mali 31 million hinkwayo
1: vakombisani
0: makenta ku ri u ta humelela epalamente kasi u humele kahle feleke epalamente ka siku ra namuntlha ku ya a hlamusela kahle fe timhakeni ta matirhiselo ya mali hi ndlela yo ka yi nga twisiseki hi ndlela ya vusomfa
1: kahlekahleva
0: ri palamente yi lava ku twisisa leswaku ntsengo kahlekahle mali yo ringana 31 million endoda yi twise ku yini endle yini i spende yini hi nkarhi lowu a mirile America
1: ane phela angena Mexico a nge hembi sweswi a ku yi dyiwe hi
0: vatlangi va lava ti-proof va lava ti-proof
1: ta hi tiyimerile
0: wena endle leswi na leswi endle leswi na leswi
1: ta vuyeke mingisa ra mina hayi mahungu impela matele a hi languti rin'wana ka hambi va kha va hlamusela kahle mingisameko wa xiphorisa kusuka kahle ngopfu avilla nora va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisameko loko ri ku u lahlekele hi timbuti ta 20 hi nhlayo wa yona va kombela u va khumba na vona va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisela mina ku ri tanihiloko a ku va kha ku na lava va kha va tirha ehandle va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku na va crime prevention officers xikan'we na va security police and crime intelligence members va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku va kume transport leyi a yi va yi kha yi ri na swifuwo hinkwaswo swa ku yiviwa kuna vanhu lava va fambaka kha va yiva swiwo ahansi nga ku tihomo nga ku timbuti
0: tinyimpfu
1: hinkwaswo va va kha va hlamusela ku movha va yi kumile yi ri kulukumba swinene le a yi va yi kha yi ri na swifuwo hi ku hambana na hambana ka swona kambe ka nkarhi wa sweswiwani ka swifuwo leswi hinkwaswo va ri loko ku ri ku i lahlekela hi timbuti ta 20 hi nhlayo hinkwayo ka yona ti hlanganisile va xiphorisa kusikahle ngopfu a police villa nora lava ko kha hlamusela kahle ngopfu mingisela mina ku ri va ehleketeleriwa kumbe lava va kha va chayela movha le ya swifuwo swa ku yiviwa va hana maphepha
0: xa vona ko va ku yiwa ntsena
1: yes swi komba na movha leyi va kha va famba hi yona na yona a yi lo yiviwa lava ko kha hlamusela kahle ngopfu mingisela mina ku ri swifuwo na swona swa ha hlayisekangi loko ku ri ku i na swifuwo fane va kha i tshama i kha i swi languta hi ku ku na tinsulavoya hi ku hambana na hambana na ka tona
0: Right, this is something zero GSRFM ya matweni ka jondo 106.0 ile ka rito ra rixaka la hai. Baikela ngute kahle feleke na rinwana ra hongo kumbe ive nyamala la xikanwe ndlela yo ya leli zero GSRFM. Lama ngwana tama kuma kahle feleke ka entertainment stories. Ka gaming zero baikela famba kahle kahle kan wa sukura na motho. Leka ndongo ndoko bomba ro that lungile male fan. Ime kulunga na mahungu ya awara le ya mune e kan hlikana wa sukura na motho. Ka ska ndongo ndoko bomba ro that until 6 o'clock. Ita baikela famba kahle feleke na wena. Bengu bengu George Sherman famba kahle feleke na

0: fela wena andle ka ribengo kumbe ku lulamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesu FM na lunghelo lepfanelepfani.
1: Ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya mune eka Jesu FM rito ra rixaka mikiseri indenga. Matsalani nkulu wa bandi ra African National Congress ANC ku kumisa ka xifundankulu xa Limpopo Robin Madadze u vula leswaku bandi ra ANC ka xifundankulu xa Limpopo hi vandla leri hanyaka Madadze u vule marito lawa endzhaku ka mayelo ya vhiki ya ku hetisela ya ku va vaaki va titsarisela na ku tiyisisa vuxokoxoko bya vona eka xenge xa IEC. Madadze hi loyi nakambe a nga tlhela kombisa ku khensa ka swirho swa vandla swo tinyikela ka ku va langa hilaha migingiriko ya ku titsarisela eka nhlawulo yi va ka yi famba ha kona. Murhangeri wa nhlangano wa March and March Jacinta Ngobese Zuma burisana na bateki va mahungu hi musumbunuko mayelana xiyimo xa nhlangano. Ngobese Zuma hi laha a nga humesa ku soleka xenge xa xiphorisa mayelana swiviko swa leswaku maphorisa ya leteriwile leswaku va nga vi xiave ka magoza lawa ya tekiwaka hi vaaki loko swi teka mhaka ya vahlampfa lava pfumalaka maphepha laha tikweni. Loko a yise mahlweni u kombisile leswaku kusukela ku ta va ku vile na ku kombisa ku vilela loku nga va kona hi siku ra 13 eka n'hweti ya Khotavuxika ku na ku yi ehansi laha tikweni loko langutiwa eka tlhelo ra vugevenga laha nga tlhela yi engeta hi ku vula leswaku na van'wani va vaaki va matiko yo fana na Somali, Pakistan, Ethiopia na Nigeria lava ha sihalalaka ku va va vuyele ka rikwavo. Ku languteka hungu ro gimeta mahungu ya awara ya mune va nhlangano wa vaxisati ka vandla ra ANC va machile handle ka tihofisi ta holobye wa ndzawulo ya swa timali ePitori musumbunuko. Va nhlangano va koxa leswaku holobye wa ndzawulo ya timali a andlela mpimanyeto wa ku lwisana madzolonga ya swa rimbewu. Leswi swi landzelaka va n'waxemu President Cyril Ramaphosa ta va tivisile leswaku mhaka ya madzolonga ya rimbewu ntlhontlho lowu languteneke na tiko hinkwaro ku angarhela. Holo ANC dzolonga enhleni

0: Alright, impela ke bujo mujo wa tlanga xigubu wa xitiva ri sumbula kahle bujo mujo.
1: Mata loko aku cha.
0: The lady.
1: Pa anu ku sekolo ngena xeve like. And it's time akuloka u masilona na xeve anga siza a swihlela.
0: Oh, wanga go. 2004, 25 August ari mba kahle ri sumbuli ro vhinga ra Jesus ra family album la session number 3. Kuna so tala man ga tsunuka ku xisele xwa. Loko ara ta hunda amsaveni cause wa mina ne miselo yiwani i vita ndiyangu ka bona hinkwavo aku ni kombela mita mtani bona minzuku leri xa ku fika ka bona la hayani va fike va vulavula leswi va vulavula ku swona i moya u famba ingi a swiwa
1: a yimele ku va fika se swa ku loko hete vetana hi xaka ra wena ri ku tshinela
0: i famba i va fika va siya na marito mukari kumbe xeringa mahungu mukari ivi a ti hundela amisaveni mingisiri loko a vekiwa kahle Zandfontein ku le Pitori la a nga vekiwa kahle kona mingisiri wa GSR FM futhi siku a nga hundza hi rona amisaveni ne a ku ri kwalomuyani ka vo 5 o'clock na madyambu loko a hundza amisave ku ri 31 January kasi ke hi nkarhi wolowo loko bujo mujo a va hundza amisaveni nakambe ke na le Zimbabwe a va ri kurileni ka wun'wanivu a kume kahle feleke kumbexani ke a tlanga kahle story ka SABC Tobling presenter kumbexani ke yena Simba Mere na yena ke a nga hundza amisaveni siku leri faneke tiko ra yena ra Afrika-Dzonga na tiko ra Zimbabwe siku leri faneke loko hundza bujo mujo a hi ri kurileni
1: stike swinene mingisave ni nga ri va leswaku loko vulavula kahle ngo bujo mujo va kha vulavula hi xiyimbeleri lexi nga kota ku va xi tlhela xi tirha kahle na swiyimbeleri kumbexana vanhu lava va ri ka eka music industry xikan'we ku fana na vo DJ Tlio lava nga heta va kha va hi nyika kahle hi Tlia cause va yi vula kahle ngopfu Summer Rain yi hume kahle hi 2006 kambe ke i tlhela yi kota ku hi nyika kahle rin'wana a ri yexe hi 2008 lava yi vula kahle ngaku hlonolo fatsa kambe ke mingisa ra mina ha ha tiphina swinene na ha tinsimu ta yena ku ya amahlweni u nga ri va leswaku hi le ka awara ya vumbirhi mingisa ra mina khensile ku va hi kha hi famba swin'we kahle ka awara ya ku sungula vakhazi va game va ha ri kona kwala ka xiyanimoya kambe ke hi nkarhi wa ku va hi kha hi nghena kahle ka xiphemu lexiya xa swin'wana leswi va swimbirhi leswiya namuntlha hi Xitsonga ne namuntlha ha cina la se loko ku ri ku xibelani xikwala kusuhani a hi mbalini tinjhovo ke
0: hi sweswo mbalani loko mi rhati njhovo mi teka swikipa mindla minci
1: ene na mina I will make sure ku ri video leyi khazi va nga ta va kha va cina ni yi veka
0: kaloku ku teka xikipa ni endla ncila sweswo ana ni simu timbirhi mingisiri wa GSR FM lamfanekele ku mi byela swaku risimu ra number 1 risimu ra mana naswona ke vita ra risimu imani risimu ra number 2 i risimu ra mana naswona ke vita ra risimu imani no ka ni nga tiku ma sungula kumbe ni sungula
1: okay a hi rhangeni nanguta vangiseri va hina kombe ku mi nga ndli xihoxo laha ka tinsimu letiya WhatsApp a yi teka ne kasi tinsimu ka WhatsApp a yi teki swi vula ku ri loko ku ri ku n'wina mi lava ku va mi kha mi nghena amoyeni mi fika mi va mi kha mi nghena kahle eka tiqingho eka 060 887 5942 all right tinsimu ti kona kasi kumbe mi nga sungula kwa
0: ni nga yi sungula ni nga va munhu wo sungula namuntlha hi le risimu ra number 1 mingiseri ta hi byela swaku risimu leri number 1 i risimu ra mani naswona ke vito ra risimu imani hi leri

0: Sombra ng mingkari.
1: Kumusta ng sombra ng mingkari?
0: Feeling like a bump, reloaded. 3-2-6, Nintega.

на табаника. Табаника шабона. Шу!

0: General Muska right here simra kona felekere tweke vithu va ku nyoresha risimuleri wa ri kongomisiwa kahle felekere ka dokodela Thomas Chauke and a rhontsena ri koho rin'wana a nga ri yena a ri ndlela dokodela George Maluleke
1: ya va ku xikomba xi ngetele masiku ya ku hanya hi loko swi ndlise ku yini loko
0: zintirho leyinene mintirho leyinene
1: u tshama ikhensiwa
0: ka ningisela vona hi nyoresh hi risimu ra kahle swinene bebulo hi ri kuma kwala mara na loko ri tlanga wa swilo swo ka yi khona masiu swa kona swi na that thing that sauce that vibe
1: and phela loko va kha na nguta hempela ka munhu loyi a kha a khensiwaka ku nga vona Dr. Thomas Chauke hi va hi kha hi langutana mintirho ya vona himpela va swi tiseka
0: va tlangeriwa alright ivi khe languta kahle mingiseri ka swihungwahungwana swi fambaka mahlweni ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga swa vanhu lava va nduma kumbexani ke vanhu lava ku duma lava dzutuka kahle khazi wa mihi masiku ndhaku mavhiki ndhaku ku yena mhaka leya ku ri munhu wo fana na Nyizwe Mtunu esukini kumbexani ke cacwini le ka bandla leriya kumbexani le ka pfhumba leriyani ke ra match and match loko a yi kove nge swi koti ku va tirhisana kahle na yena va kombisani mhaketa ku ri munhu wo fana a ka ha ri hava jo va xi endla eka social media tani ku vona ke a va teka pfhumba leriyani ke riri content eka vona sweswo aiwa loko va languta wa swiwoswo ka yikho a ka ha ri na nchumu lexi va xi endlaku na le ka social media va ha vonaki a ka ha endleki nchumu tanihi ku sweswo a va ha ri na content hi ndlela leyi ende vona xikongomelonkulu a wu nga ri ku endla content a ku ri ku lunghisa tiko ra yena ra Afrika-Dzonga se boti a va teka match and match liya yi ri content se na yina jes leriya hi swi voneni kusukela masiku leswaku a yi khona mani loyi nga ri a hi munhu nene la ka pfhumba leriwani hayi i tela ku ndla content swa bya yi hambana na vona mpela
1: vahambana na yena heyi ta vuya mingisera mina swingongwana leswi nga kona hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisama kuma hungi ya ri ko va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri FIFA president Gianni Infantino va va kha va hlamusela ku va le nghozini swinene swi tikomba a va va kha ku ri munhu la ndondozela swinene Messi eka xipano xa bolo kumbexani kwele ka
0: World Cup
1: hi va hi kha hi kuma kahle ku ri hayi president va le nghozini swinene tanihi loko Messi zanga a va endla va va proud a va tshembele ka yena swi tikomba ingaku na xipano lexaloko mi yi langute kahle ti-final letiya a swi tikomba ingaku Messi yena a ku ri yena a va tshembe ku ri hi ta endla swilo leswi hinkwaswo ivi na vatlangi kulo na vona va fika va relaxa hi ku tshembela ka munhu wun'we a ni ku khomisana la valela mitlangu kambe hayi khona
0: hayi khona hayi lana swintlu kona la
1: swi tlangile swinene
0: loko a khumbeteto ne a pitso msimana a thoriwa ximfumo etani murhangeri wa xipano xa tiko ra hina ra rixaka xa Bafana Bafana hi vulavule hi swona swaku ku na ti-coach ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga hayi ku nga teki tona ti va ti yimela kahle rixaka kumbexani ke ti ya coach va fana va la kaya kasi koko misani maketa ku msimana u thoriwile andzhaka loko emurhangeri wa xipano xa rixaka Hugo Bros va ye eku wiseni endzhaku ka loko va tirhile kahle na xipano xi ku ringana kahle ka malembe lama mantlhanu a hi bamanta yi vuyelela kahle mfeleke khensile mativa coach ya hina xipano xa rixaka xi kote ku nghena kahle eka mphikizano wa mitlangu ya swipano swa Afrika ku nga ri na kambirhi xikan'we na le ka mitlangu ya bolo ya misava ya FIFA World Cup 2020 hi nkarhi lowu a xi ri emavokweni ya Hugo Bros va ri na ku tipfuna na ku tshemba leswaku a yi kho pitso msimana na yena ke yi ta va na swintshwa va ku a yi kho mukhalabya a yi ya tiwisela mani no kula yi kurini yi na 74 wa malembe
1: se a va fane
0: va ya wisa va vona bolo ka tele

0: Aba hlamusela kuri vutomi byi sungula at 60 aka ha ri 40 nowadays.
1: Vutomi ka 60.
0: Max specially.
1: Zai fanekele hi ndlela leka 60.
0: Max specially ka politics. Loko va ikhana nguta botala lavanga ka politics, ivanga ka politics nga kumbe ti politician ti tala. E vanhu lavanga kula neri. Se kwala ka 60. Very vuntshwa bya vona botala.
1: Oh, sisungula kwala. Hey brother. Okay.
0: Kambe ke meng sara mina ba kheku makahle kuma hunga impela ya hatele sinene. A se simatla.
1: Ya, mara a swile ku fambeni kahle.
0: Ya, a swile ku fambeni kahle ku ziva hi kheku makahle ngopfu na coach kunga bona the three Elise ba le ku vabusekene sinene. La botala ba heta kwa kha hlamusela kahle ngopfu. Hayi coach aba iba wisa na bona ba tikulerile kumbe sana abanyiki ba one chance. Ku ba vakhaba kota ku rhangela no ku ba vakhaba tisa ku cinja eka ka xipano. A swi bona ba sesi swa tlanga kambe xivutse e ku onheka kwi.
1: Ya mara ka game lowe tela zwi tlangi kahle manje ku hiye ya cover e 2-0 la goal inwani nga beko ikuriwa kahle se ka point ka nkarhi and majabu yana muthla futhi ke kuna game leyi na yona ingala ngutela so kwa ikona mani akube na swinwana swa matimba leswi tikura hina ringa swi endlaka eka siku ra namuthla hayi ku hi vuya na gome xipano lexi la majani ma vuya na gome
0: na tombi vuya na gome ai kona mani
1: so nga vadeke hina ya tlanga ke
0: aho
1: ikas ke na kambe
0: Yeah.
1: Ekuna makale ya kutengwa kahle kana nzune wa ku dlaiwa ka Senzomeiwe.
0: Okay.
1: Wu hlwerile nyana na munhla e Pretoria. Mfumo u vulele swa kuri iwa lava ba 134 na 5 to icona ba arile ku nghena eka mova wa maphorisa lo awa vhayisa e court. Ba vulele swa kuri mova wa lo uthakile. Hey ba alini ba ku he bona be a court mova uthakini. Why guys ba fanekile ba tlanga hi mfumo ba yisela bawo. Kumbe xa ke bo pfuleriwa ndzhawu swa ku a va ti endleli
0: ba vandla leswi vo va nga ku swivaveni a hi timhaka to tsakisa swinene se nandzu lowu se wu kokeke swinene khale ngopfu kha hi pandzisa tinhloko mi nga ri va leswaku swi tikomba hi nga ku milandzu leyi ya ku fana leyiwani ya ku tekiwa ka vanhu lava ya ku tekeriwa vutomi bya vanhu lava va ku va kha va dumeli yi heta minkarhi yin'wana yi nga helela emoyeni a hi languteni ya aka na yona a yi le ku fambeni kahle va hlamusela ku namuntlha kuna vumbhoni byintshwa yini yini hey mingisela mina a hi languteni hungu rin'wana kambe mi swi tiva ku mingisela mina ku ri Gauteng Hawkshead ku nga vona Abraham Kodwa va va kha va hlongoriwile entirhweni laha va kha yi kuma kahle ngopfu mingisela mina ku hey ba ringetile ku va va kha va endla leswaku yi va yi kha yi nga yi emahlweni case ya vona kambe swi le ku tsandzeni swi tikomba kahle ku himpela ku na vumbhoni byo khomeka lebyi nga endlaka leswaku va pfaleriwa xikhexe xi tsutsumisiwa
1: okay
0: kambe eka mhaka liya nakambe mi nga yi khumbanyana tolo kazi ya traka liya ya mati yi nga bisa muti kumbexana yi nga n'wi tekela vutomi bya yena kambe ku heta vo tala va heta va kha va humesa xithombe xa buti a khome xibo xikulu a ni tivi ku ri a lava ku faya traka kumbe njhani se la vo tala va heta va tivisa ku endleka yini
1: hikeiya
0: ku loko ku ri ku na yena driver a nga ndlangi leswiya a hi vuli ku u endle
1: rightkambe a dlewe
0: hey
1: a vaviseki ntani
0: phela swi komba hi nga ku vanhu lava hinkwavo
1: nchumu luwa a wu ya ka tlhelo leriya ra yena
0: yes
1: nakambe ke mingiseri ku na mutlangi a suka kahle ka xipano xa Kaizer Chiefs ya tive kahle phela ke hi vito ra Ashley Dupraise wa tsutsuma mfana loyi wa kora no hupa hinkwaswo swa yena mara ngo i famba ngo le ku hupeni leyi hi ka tsikokomisa leswaku ri namuntlha swi tivisiwe ximfumo leswaku munhu u fana Ashley Dupraise va kha sayiniwa kahle phela ke ka xipano xa Stellenbosch i strikara lexiwa vakombisani magenta va yi khona ka Betway Premiership u ta va kha tlangela kahle phela ke xipano lexiya xa Stellenbosch eka nkarhi wa sweswiwani kumbexani ke ku ya amahlweni nakambe ke mingiseri va ku hayikho vanhu va Afrika-Dzonga mandzeni ke nkarhi wa ku ya mi ya vona kahle UEFA Champion League ka majambu ya siku ra namuntlha very Royal Union SG yi tlanga kahle feleke na bodo ka awara leya nhungu va ku hayi a hi ni mi ya vona erile mani lewukile mpfukeni ende xikorile na vatekana khapi eka weekend ya leyi humaka ka yona hi le xikarhi exikorini ku hi penalty ya kahle swinene ngopfu ya mangatsila tiko ra Afrika-Dzonga yi va va bamavoko endleni ka sweswo hamiseritani mingiseri afamba
0: afamba ndiri okay mangiseri va hina hi khensile ku va hi kha hi famba swin'we kahle tiawara ka to ti nga timbirhi se ya ka awara ya ku hetisela ni nga rivala leswaku ku tisela kahle ni makambe mahungu ya ku hetisela eka ra namuntlha siku mahungu ya awara ya ntlhanu hlayiseka
1: i sweswo mingiseri wa jisela fambisiwe kahle leswaku loyi a nga ta ku tisela kahle mahungu ya awara liya ntlhanu i lunghile malepfani ekasikele ku ri nongonoko bambarilo tata va kha hi vuya kahle vhela

0: yukutisela wana andekar bengo kumbe kubyamela ekar sangutri kari. Mahungu, eka chisrefe, na lungi nana lefani.
1: Ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya ntlhanu ya rivetelela hi rimi ra Xitsonga ka Jesu ra FM rito ra rixaka mikisere ri perile. President Cyril Ramaphosa vula leswaku khomixini ya madlanga ka nkarhi wa sweswi ya karhi ku tirha ntirho lowu nga fanela loko ku langutiwaka maphorisa lawa ya nga na vukungundzwani. Ramaphosa vula leswaku vanhu lava ti vonakarisaka ka khomixini ya madlanga va karhi va nga tivi timhaka ta vona va ta rhwiseriwa hi tinsimbi. Ramaphosa vule marito laha hi nkarhi lowu a burisana vaaki etindhawini ta Brits eka xifundzankulu xa Northwest, laha nga engetela ku kombisa leswaku van'wani va vahofisari lava khumbekaka ka vumbhoni lebyi nga kweni emahlweni hi lava nga karhi ku teriwa hi ku chava. Khomixini leyi langutaka eka mhaka ya vukungundzwani kun'we na ku nghenelela ka swirho swa tipolitiki loko ku langutiwaka matirhelo ya xiphorisa yi ve yi kungela eka siku ra namuntlha.
2: Yi chevela yona every day e ya siponisa se tswileng tsileng, ya maphorisa a tswileng tsileng, a etsang dintho tse illegal. Gore bonang gore maponisa a ke bue ka maponisa a emeng mo, ke bua ka ba ba bang ba senyang ba ya ko madlang.
1: Matsalane nkulu wa vandla ra African National Congress eka xifundzankulu xa Limpopo Ruben Madaje u vula leswaku vandla ra ANC eka xifundzankulu xa Limpopo i vandla leri hanyaka. Madaje vule marito lawa endzhaku ka mahelo ya vhiki ya ku hetisela ku va vaaki va titsarisela nhlawulo kun'we na ku tiyisisa vuxokoxoko bya vona. Madaje loyi nakambe a nga tlhela kombisa ku khensa ka swirho swa vandla leswi tiyimelaka eka ku va va langile ka migingiriko ya ku va vaaki va titsarisela ku nghenela mihlawulo. Ku langute karin'we na hungu eka mahungu ya awara ya ntlhanu eka Jesu FM rito ra rixaka. Murhangeri wa nhlangano wa March and March Jacinta Ngobese Zuma u burisana na vateki va mahungu hi musumbunuko mayelana na xiyimo xa nhlangano. Ngobese Zuma u humesile kusula eka xiyenge xa xiphorisa mayelana na swiviko swa leswaku maphorisa yi leteriwile leswaku va nga vi xiave eka magoza lawa ya tekiwaka hi vaaki loko swi teka mhaka ya vahlampfa. Loko a yise mahlweni u kombisile leswaku kusukela ku ta va ku vile na mapfhumba ya ku kombisa ku vilela lawa ya nga va kona hi siku ra 13 eka n'hweti ya Khotavuxika ku na ku ya ehansi loko ku langutiwa ka mhaka ya xiyimo xa vugevenga laha tikweni. U tlhela engeta hi ku vula leswaku ku na van'wani va vaaki va matiko yo fana na Somali, Pakistan, Ethiopia, Nigeria lava sihalalaka ku va vuyele ka rikwavo. Rero kuro hungu ro gimeta mahungu ya awara ya ntlhanu ku tlhela hi vuyelele ka hungu leri fambake mahlweni ka awara leyi. President Cyril Ramaphosa vula leswaku khomixini ya madlanga ya karhi ku tirha ntirho lowu nga fanela loko ku langutiwaka maphorisa lawa ya nga na vukungundzwani. Yan'wani mahungu ya ta fambisana kahle na nongonoko wa ta miganga le ka awara ya ntsevu ripere.
0: Ma. mahungu lawa hi ku tisela wona handle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na lunghelana lepfalepfali.
3: Hi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina. Hi kumeli la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena, naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4,999.90. Mahungu lawanene hi lawa la dumadua yi pfula xitolo lexintshwa elikwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela switiviso swa hina eka social media. La duma.
4: What you say?
5: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya.

0: Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga yimeli nkarhi wo leha ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nwi salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani, mina mi nga na stop no sense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kalimbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
1: Kumastilo famba na minkarhi. Vileka bumpa reloaded. 326 Nindega.

0: ba re meng bo je gore ba ng fa o neng
1: ya nga pin
0: nga ngeti el sibra kahle big dira sibra kahle vele ke le shande shapam sibra kahle vele ke le shebe shi tender karse mucha uke na gambe ke igona muru fara mana sala andir karse king sala andir karse mo ke chelo gona andir karse mo ro re ro ming zer sibra kona vele ke refke rise kahle vele ke 12 40 minute ke kahle ka orland land can see le lungile male fani e ka dihloko maka tama hu e ka mo ngo etelela ne
1: ya siku ma ngo etelela ming sero menela ku aku iku ma 106.0 MHz FM Steve Koko I'm Kerry like anongona ko bamba loaded awa ra ku etsela impela kambe ke sinka ro ku ba ke kuma kahle nhlokomaka kambe ke vinika kahle nhlokomaka hi tle hi famba loko hi buya mingisarimenta hi ka hi twana mukandziyisa nwina na tiqingwa eka 060 8875 942 loko ku satsanza ku nghena ka WhatsApp xikan'we na tiqingo simela ku le ka Facebook mingisarimena lava nge te nongonoko wa bamba loaded walo eka page ya GCR Space FM if ku beka kahle mavoko mavonele ko kwala ka comment section Come again. All right. Let's go, my guys. Come in, Lily. Bari bana ba kutala ba ya na sithaba tlhabane esikolweni sana intiro wa man eska batswari na badonzisi ku ba ba secha bana ku abatanga na sithaba tlhabane esikolweni ke intiro wa man eska ka wena mtswari xikanwe na mdondisi wa nwana a xikolweni na
0: ya kula ku tiviwa intiro wa man kahle kahle Ewa huma nwana wa xikolo na xigwagwa.
1: Pemgari bali ku vana vanwan khazi akaya vativa mahanyelo ma munhu nwana wa sinto wa kahle ngofu. Kambe le xikolweni kuma ku hey.
2: Loko hayena. Hayena lo wa kamina. Lo ka mina nge edlesha. Ha xi kuma ku xihloka xa kona ku hana xihloka kaya. Nkarhi wa lo wa xina xihloka sa 5 hours kambe. Ho tsamo checka
1: so so. Eh ngani lo wa kamina. Se hiya le nhloko maka mingisa mina. Vana va kutala ba na sithaba tlhabane esikolweni. Sana intiro wa mani eka batsari na badondisi ku ba secha bana. Ku abatanga na sithaba tlhabane esikolweni.
0: Ke. Kumbe abaina sithaba tlhabane esikolweni. Ke. All right.
1: Yo
0: ya. I farming zero GCR FM like that kahle feleke nga khurimana like Sam sikiza chau ke somuri ka twa bitwa ku hizo hizo. Vuye kahle mixeri ni namukandiso ngina marito kahle ko mhaka. Xikamwe kena ku iphela kahle ntinko number 060 8875942 hizo hizo.

0: rinde ngalo nena ne ri siriperi lipen siriperi perileka n'wina mi yingisi ra mina. All right, nhlokomhaka ya tshame kahle hi ndlela leyi va ku vana va ku tala va ya na switlhavatlhavana eswikolweni. Xana i ntirho wa mani eka vatswari na vadyondzisi ku va va kha va secha vana ku a va tangi na switlhavatlhavangi eswikolweni ke hi kuma va yangi na switlhavatlhavangi eswikolweni ya
1: vatswari va fanele ku va tlhogomela vanhu vana va vona Tosman na sisi. Va fanele ku va cheka vana va vona kahle kahle. Hiku mathicara loko va nga pfuniwi hi vinyi va vana va nge swi koti swilo swo fana leswi.
0: Ya.
1: Va nge swi koti va ri voxe. Vatswari va fanele va tlhogomela swinene ku vana va vona va huma na yini kahle kahle. Ri kaka ro bava na marhanga emthiwa ka ndhambi. La gwangwangwa na xivulana la kona gungura mali. Mi loko ni swi lava nsongasongo tshuri ni chela lwandle dangi tos.
2: All right. Hi nga ri ku tikeriwa vatswari. Mo eteka loyi. Hallo.
3: Fana boy na saki baby.
0: Sishalati.
3: Ivi namutlhani vanwa xitlhava ngoma kwala ka rinkingo.
2: Mazivona.
3: Va xitlhava ngoma namutlha. Vandele filimi.
0: Ya.
3: Hambi swi ri tani ntela hi yo nhloko mhaka. Ni ve n'wana ni dyondzini xikolo. Mara sweswi ni mutswari. Na ku hlamula tanihi mutswari. Ni katsana leswi ni nga hlangana na swona tanihi n'wana. Va kota ku sounda nyana kahle.
0: Okay.
3: Fano.
2: Manjuma.
3: Ani ni ve mwana.
2: Mhm.
3: Choko makale swi tisa ku swona ku iva ma va fane ku va secha mwana kumbe ku bona.
0: Mhm.
3: Yi mani ntshikanya na vatswari. Mwana ingena hele gedeni ya xikola ni. Mwana fane a sechiwa xikolweni. Mata ku why ni iveka hendlela leyi ni ku hile xikolweni va fane ku va ngutsetsa.
2: Mhm.
3: Na ta sheva la ka ku ni ve mwana.
2: Okay.
3: Tungerini fana ni hanya na utomi bya ku ni tshamanyana na xigwagwanyana ni vula xo chuhusela vavana.
2: A ku ri xigwagwa muna mi tshama na xona. Okay.
3: A xikolweni lexa ni dyondza ka xona la high school makwavongo. Ta ni tekerini mukwana wa rhambu. Luwa wa ti to tana ti six seven yini wa mati. Wa nika ni fana. Na ta ku hlamusela swin'wana. Swi leswiya a ni nga swi veki kaya ni mina na ku hanya vutominyana hi lera ro. A ni nga hanyi vutomi bya vusati ngopfu mara ni kha ni endla swa marhandu a ni ma swi tisana ku na leswiya swa ku i ekta ku na ku ekta van'we va lava va vona ka tindlela hi nga ri ri jimbusi vo ekta a ku ri mina na munghana wa mina lava nga ku ni yingiseleni va swi ta ku xalati a ni i hanye nkarhi wo leyi hi nga ri mfana ma swito ni nyeketa ni mbala na ti-bifit ni nyeketa tibuku ti tshamela switshan'wini mara ka hi ku va nga swi lavani a ni ta huma ni mbale rhoko kahle ya ndzhuti swi leswana ku swi tshama kwina ni ke ku kombi vatswari va
2: se a mi fika mi susa swa tirhoko mi mbala leswiya swa
3: wa swona swa va ri i ti-hot ten leswiya swa swiburukwana leswa ku fika laha hansi ka swi tshamula phela xi na ndzhuti ku fika kwala ni xiburukwana lexiya xi xo fika laha hansi ka swi tshama xi ta tlhe xi heta xi ngeteleriwa xi tsemeleriwa xi khe xi tsariwa na xilungu lexiya xa hlamba hi ma ni nga xi vulaku ni hundze hi le ka swona na swi tiva ku ni ve n'wana n'wana kaya ni i huma a ri n'wana loyi a nga vupfa i va a teka switlhavatlhavani oro yini a swi pfuhleka kwalomo se a gedeni ya xikolo mina ni twa hi nga ri hi kona a ni n'wana a nga fika ku a sechiwa kona ku a nghena xikolweni a ri kahle a ya n'wana huma yi gede a ri kahle leyi na loko a vuyi ta vuya swi siye kwalomu tichomini kun'wana kwalomu ka vatswari va lava mi kuma ku va kumeka joni va chomi ya nhuva tswari va ya kumeka joni swi swa swo tala swa swi khedzekhedza swi tshama chomini se mina ku ta ku yi kona va lata va ta i nga n'wi kota munhu yaloyeni hi ndlela yin'wanyana mina yo koti ku lava mi vatswari va ba hi fata va ba mina ni biwini vutomi loko va ku ve ri munhu a nga twi ku biwani va hemba va ba va mi vatswari na yo yo kereke leyi ya pfuna ni va ta ku ba va kha ku khongerisa va ku ba va kha ku khongerisa se yima ni vula ku mina ni ri mutswarani i ku tidyela nkarhi ku ni nga secha n'wana a nga huma hi gete ta ya swi rhwala kwalomo i ku huwa sweswo a ya nghena tlilasini a ni a basina nga ha ri na nchumu a sechiwe xikolweni hi leswi mi swi vontshaku swoo sweswo a va yi va n'wi fecha kwale xikolweni ku nga ri ku ni tikirheta mathichara a hi dyondzo ni nga ta ku ni fane ni va pfuna mara ka ku secha ni u ta humela nga khomangi nchumu leyi
2: nakona a ni
3: kona ta ku pfula dzembe
2: exikolweni nakona a ni ku na security ri tirha yini kahlekahle
3: hi swo hi vulaka swa ku ni ti a nghena hi gete a va n'wi fechi kweleni a ni loko se ya nghena tlilasini i ya nghena tshamiseki ya u kuma nkarhi munhu nkarhi wa ya xidobadoba swin'wana a mi swi voni ku yo a rivaleni tlange ndzhaka
2: a hi fambile
3: a sechiwu tibuku yini hinkwaswo swa dzudziwa helela u nghena tlilasini na basi kusiku ro tisweswi lomu xikolweni kuna ti camera sweswi lomu xikolweni ma swi vona ku un'we ho fambi pandza tihlopo a va sechi mani loko va n'wi thola road security kahle kahle mi la ta vula ku a va ri tholele ku research phela ka man'wa swi fana leswi a swi ndleka ku mi kuma ku munhu i dyanyana xa screamani a nga xa xa screamani a cikumata xibotiboti lexi ya la hansi na lexi xa xilepulani ka man'wanyana hi mihleketenyana liya ya ku hi twa hi nga ri hi tirhandza ngopfu hi twa hi nga ri a hi endli swona mata ku why ni twa hi nga ri hi endla swona valava va nga kukuleri lava hinkwavo va nga n'wokisiwa hinkwavo lava loko va veketela tibinibinibini hinkwa ku lomu ivi yona hi ta ku dya ice cream yaleni ya chela laha binini i la ku va ta va va kona vo kukula
2: hayi no
3: ivi na maphorisa ni ri no la ta swi phemendela ni swi vekela swi pimele ngopfu ku na mintirhintirho yin'wanyana ni loko yo ka yi nga ri ngheneleliwi hi swin'wanyana ni vanhu vo tala va ta ku heleleli mintirho
2: yiviwi
3: ni hleketa ku maphorisa ma la ta tirha
4: lemtswari anfana ni sa changwana kwa sika xikolo because ninge swivona ku xigwawe xiteke kweni ninge swivona vana va masilava phungela mathosa
2: okay
4: wana wa swikota ku teka xilo a xitumbeta a khonini kumbe ka mungana wa yena ivi loko va xikolo a fika xiteka xilo bukwini ta yena a kaya u hume a basi na ri clean loko a huma kaya vana va phungela ene i vhina leyi ya ma-security a xikolweni yi nge va sexi vana va xikolo i va tele ngopfu va fika 1000 i ya va secha nkarhi muni mathichara hi vona va fanele va vonaka va meka xikolo va nghena tlilasini a va sechi vana because yi a ku dyondziseni because loko security a ha secha nkarhi wo dyondza se wu le ku fambeni
2: na kwana tlilasini musi loko mi kha va sechana nkarhi wo dyondza wu le ku fambeni hikuva kha ku sechiwa vana va nga ri ku dyondzweni
4: that's why ni ku loko teacher a nghena tlilasini a make sure i secha tibuku ta vana
2: mara vatswari a ni swi kahle ku mi secha va mi ri sure ku vana a va suki na nchumu kaya hayi ku mi bemuku a vayi va ta vonana naswona mathichar
4: mathosi ha secha vana loko va huma kaya ene n'wana wa masilama va huma va ri clean i huma n'wana i nge n'wi vona ku wa dzaha fona ya ni vona se ri akele ku akela loko a ha ri sungula i nge n'wi voni because i dzaha a handle loko a ri kaya tina kuni holungu a ku swi tiku xikolo yi hanyisa ku yini
2: hi mitweni hi na
4: mandlaaku ku xi endla i ku loko ku hela nkarhi wo karhi a heti xikolweni hi ya cheka vana va hina ku va ndlisa ku yini xikolweni
0: exactly
4: ma swi twisi a ku heti loko hela time yo karhi ivi hina vatswari hi ya xikolweni fahi ku a hi kombela ku vona tibuku ta n'wana hi vona mahanyelo man'wana ku va ndlisa ku yini hi nga kota ku va control mara leswi a swo hi ta huma an'wana loko n'wana a huma gede hi n'wi secha hi nge yi pfuki yeleyo
2: mara a ni ngo mi fe mi pfunana na ho mathichara swi ri n'wina mi la ku pfunana na vona ku ha ndlela yin'wana mi nga yi tirhisaka ku va mi pfunana kahle na mathichara ku va nga nghena swigwagwa exikolweni i swilo leswi lava kota ku tiva swona swo swoleswo hayi ku mi fe mi mathichara a vonana na swo lava va tholeriwe ku dyondzisa ntirho lowu se mi va nyikaka wona na wona a hi wona wa vona
4: loko zenta yin'wana n'wi yisa exikolweni i mutswari
0: mi n'wi pfumelela ku andla xin'wana na xin'wana
4: nona phemina na n'wana wa mina mathosi ku ya hentisi lo nghena n'wana wa mina na pfumela kun'wana mbe a biwa xikolweni leswi a swi a nga biwi n'wana mbe a ni pfumeli mina ni lava n'wana mbe a biwa a kota ku dyondza leswi mi ni nga dyondzisa swa xikolo
2: phela n'wina mi nga swi lava n'wana a biwa mara yena loko a tiva timfanelo ta yena a nge pfumeli ku biwa
4: lexi hina vatswari hi fanele xi endla mathosi i ku fana leswaku loko ku hela time yo karhi hi ya axikolweni hi ya cheka mbuyelo wa vana na mahanyelo ma vana swikolweni va ta fika va hi nyika ku loyi n'wana i hanyisa leswi na leswi na leswi loko mi no fona fanele ku ni langa kona n'wana mbe i hanyisa kwini va ta fika va ni byeka loyi wa leswin'wana a swi ndlaku xikolweni a hi swona i endla leswi na leswi na leswi na leswi ma swi vona se ni ta kota ku tshama na mi lowu ni ri kaya loko n'wana nga leswi endla leswi na leswi axikolweni i ta kota ku famba kahle hi ndlela ya kahle axikolweni ma swi vona hi ku leswo ni ta fanele loko a huma a gateini yi ri kaya ni n'wi secha ni nge yi koti because va famba a va hoxi va ha ri kaya mikwana leyi va fambaka na yona ma fona va swi hoxa loko va fika endleleni
2: namoendla sweswo vatswari
0: hi khensile mara swa nkoka khasi i ku endla vuxaka na vadyondzisi a hi nandzu phela ku va yi tlhe yi va na tiqingho ta vadyondzisi u ta swi ta ku n'wana wena u endla yini xikolweni ya a hi buleni amukele
5: ahe okay
0: ahe vakhasi
5: I know na mate loko mhaka ya hina hinkwenu eh ani nhlana na nwina na mina ntsari na nwi vatsari na matichara why ni ngisa na matichara na kuna vanwanani vana avana vatsari hi ku vatsari hi voxe mutini
0: yes
5: See, na a hi va sechini na hina na vo va tlhava sechiwa xikolweni a ni ti final hala kaya ko va ti kota final so va fika xikolweni ti final eyi exikolweni koho swi nga busy ngopfu koho ku tlula makaya va tumbeta kwale mitigidini se mara na hina a vatswari a hi zameni tindlela hinkwato ku hi va zama vana lava la kaya swantswa va ya ncica kwale xikolweni loko se va ncica xikolweni ntirho wu ta wuriwa mathichara va nga ta sava swi vona va swi vona hina a hi tirheni wa hina a kaya ivi mathichara va ya tirha wa vona kwale xikolweni
2: loko
5: yisa vana lava maxaka
2: wa vona mathichara xikolweni ntirho ncini
5: hinkwaswo i ntirho wa vona kuna ti-project ta va guide ta ku guide mantwisisi ku secha n'wana xikolweni a swo hlupha a ni loko wayi loko ku tsariwa xikambelo va sechiwa va humesiwa tibuku tshama hani
0: mi tshame mi wu vona nkandziyiso n'wana wa xikolo kha bathichara
5: swi tele ngopfu hi
0: vulavula mara
5: a ni na vo na mina hina vatswari ha biwa
0: se loko a ba n'wina thichara
5: na hina ha biwa leswani ku ntirho wa hina hinkwenu a hi wu tekeni a ni va amukele swona ku ya dyondzisa vana lava va na hina hi tswale vana va hina hi twe hi nga ku hi va tsandzea va tlha va hi ba se a hi tirheni mitirho ya hina yi basa cause a kaya ni ta n'wi secha ivi exikolweni a ya huma na
2: swonaphela mathichara period 7 o'clock 7:30 ta sungula so va fanekele va tshika ntirho wa vona mi tlhe mi ku a va dyondzisi va tshika vana he vana ku nga leswi na leswi
0: and makotlasi va yi tele
5: njhani eboti tona ni mi byela khale a ku na nkarhi wa ku ya ka assembly ani a wu tekiwa swin'wana kumbexana vo 30 minutes kumbe 5 minutes iku a ka ha yiwi ka assembly nkarhi luwa a va wu tirhisa ku endlaka assembly a va ni leswi swa loko n'wana a nghena tlilasini ku rhanga thichara ri nghena loko n'wana a sechiwa a nghena tlilasini vana va masiku lama va ha fiki 15 ndzeka tlilasini
0: va fika
5: maswivona ku va nga va secha for 10 minutes va nga va hetini maswivona
2: kambe mi le ka ngove ne
5: le United States
2: ya ku na problem ku na problem hi can see oh hi vana va swa nga fiki 50 tlilasini ku na nkinga ka ngove
0: hi vulavula hi ti-public schools ka nkarhi wa sweswiwani kambe ra n'wi vona le tshamisekwini mengisana mina a hi twi eka 0608-75942 a mi amukela
6: ahe mnjhani
0: i pfukile mnjhani
6: a hlupini ku ya mina ni vona ku mathichara na hina va ri hina vatswari hi fanele hi vona ku hi kundzisa ku yini ku loko vana va huma a kaya u va basini mara lomuya a yaku kona le mi nga twa va mi byela timhaka to tika ngopfu se loko wo va mathichara kha ma tirhisana na vatswari ni vona ngaku swi nga olovisa na masecurity malamaya
2: i mathichara ma fanekele ma tirhisana na vatswari kumbe i vatswari va fanekele va tirhisana na mathichara
6: i vatswari va fanele ku va tirhisana na mathichara
2: alright ina mandla
6: masemza ka mudavala macheri pepimete
2: kenzeri masemza
6: so
0: thank you okay yeah ra mu vana tshamisekwini mingisira mina a hi buleni kahle nga ku ri na van'wana la
2: 060-87-5942 ikona mingiseri veleke moito amperisa
7: matos
2: shewe
7: mi pfukile
0: mnjani papa
7: Okay. Vana lava a kaya va tlharihile va hi staka phela vana lava loko va huma kaya va huma va ri kahle va clean kumbe ku vula ka van'wana loko a fika le jaratini ra xikolo va fika va teka switlhavatlhavani leswiya a nga swi tumbeta la ndleleni va swi jampisa hi le ndzhaku a xi lahla nghenisa voko va swi hlupheka a ya ka assembly loko a huma laya o nghenenyana ku veka tibuku a lexanini a tlilasini a tlhe a humi nga ku ya toyileta i ya xi susa laha xi pfuteke kona a ya xi veka laha a tivaku kona a gatini ya xikolo u nghene a basini hala kaya i hume a basini mikolotolo leyi a yi tumbetiwe landzeleni yi fika yi tekiwa yi tantisiwa jarata ra xikolo ku halaya maswitsurisi mathichara u nghena a ri tlileni loko va ya le toilet hi laha swileswiya swiya ku swiya futekiwa swi vekiwa ku loko yi suka leyi swi kota ku tsutsuma swiya swiya tekiwa a hi nge lungi ni le ku bukuteriweni mathicara mara loko n'wana wa xikolo u biwa hi thicara heyi a yi vonangi yevo mathunzi
2: ixapixapo kwani phahlani alright
7: ena wawubha mathicara
2: hayikho
8: Inzenga wa kahle khazina khazi nhlokomhaka ya twakala thosi na n'wan'wana munhu loyi a nga na vutihlamuleri ka n'wana wa yena i mutswari mutswari fanele a tiva ku ri no xibeke xibekani xa yena lexi xa xikhulubeke xi fanele xi sechiwa vona ku ri n'wana mina i lachi tibuku ntsena na hanga lacha na swigwagwa kumbe mikwana na ku ri heyi vana masiku lama himpela ku vula ka n'wina hayi we mutswari i nga n'wi yimela ku hava mina a nga yi vukati hi ye number one leyi ku hava mina a nga dzahi mbangi a nga dzahi mbangi va vitana vachomi va kona loko va khome vachomi va kona va ku he mi dzana mani timbangi leti a ku a yi dzana mani mani va ya va ku famba tekelo endzhaku na himbangi a ta ta a vuya na n'wana wa wena i ta ku yini we mutswari na a ku a wu karhi n'wi yimelela ku yimelela vana switali swi va ku ri no va tshinyiwa vana lawani hi secha hi va na vuxiyaxiya ka swikhwama swa vana va yena munhu wo duma rexe laha mugangeni ya ndhuma elka na mutshana papa xilwana a fana na mina tange tosi na n'wan'wana
0: tanki
9: manthosi na sesaki minjhani nhlokomhaka ni le ku yi twenani mo ni mi byela ku evana va hela makaya va tikomba va ri kahle mara loko a fika hala tindleleni lava tumbetaku koho swikhwatani na ni van'wa va famba hi milenge a fika a teke banga ra yehe ku hala famba na roho me mutswari ni tiva ku i fambe a ri kahle ni ani a twe ku va ri a khome banga ma swi twisisa se me a ni ta ku entirho wa ku seche vana a wu vi gedini laha nghenaku koho n'wana luya va ta kota ku swi vona ku i te ni yini hikuva vatswari va vindruka va emintirhweni man'wanyana vana lava vo sala va huma va famba va ya exikolweni vatswari va fambe khale van'wani va tshama va ri Joni va tshama va nga ri kona emakaya evana va heha va dyi sesitsaki na manthosi i mani makhuvele ka ndhambi
2: vatswari va rile
0: aye
10: wo n'wana mathosi
0: votistere
10: mingheneko ka makhoxa hasi ka vukosi bya ka risinga
0: i fikile wa namuntlha mi nga
10: ye twala milandzu la wubyeni wun'wan'wana
2: ya
10: ha mi n'wana lowu wa mina loko a nge nandzu a vuya ka mina ni n'wi byela n'wi hlongoleni exikolweni
0: heyi
10: ni n'wi hlongolani hi muntini wa mina
2: loko a ya na swigwagwa ne
10: nonu tsongo i be mistress kwala kumbe be tichara loko va tisa nandzu na bya n'wi hlongoleni se i ta hambangi n'wana loyi na mina n'wi hlongola mutirho wa mina ku huma muti i ta vona ku hi ya tshama kwei
2: u kasi swi endla hi vanhu vo za hambangi swi leswi
10: hambi nga za hambangi ane van'wana vo ba mathicara mi nga swi tivi n'wi bela hisi se loko a nge nandzu xikolweni va tisa nandzu ka mina mindlu ni n'wi hlongoleni na mina n'wi hlongola mutirho wa mina
2: loko a tekele ka papa yena ke
10: mani se tshama ni ba n'wansati kumbe ni holova na nsati wa mina
2: ya
10: amahlweni ka vana
2: a no hi mtile boti xitala ka hlayisekani mativa
10: loko o zanyika sweswo swi talangi bye hi timbangi
2: o timbini xapxap
0: yeswiriswiri
2: swilo swa swi endli ku munhu
0: avaka
11: vana va masiku lama mbachi va mina mi nge swi koti ma 2K ma karhata lova ku xexo vete xexo swo boha hi swi endla va karhata vana lavawani ni nga suka ni n'wi sechini mina kaya tanihi mutswari nokuma ku angana nchumu mara loko ya honda hi kunwanyana ka tikati chomu ta yena u ta handa teka swo teka leswi va teka ku swona loko va fika xikolweni ma security va va secha na vona venge swikoti ma security ku va secha vona lava hinkwavo va tele ende nkarhi wun'wani ku va ku ri ma security mambirhi va nga secha xikolo i ze xi huma ivi hina vatswari hi tshikela mathichara ku ve ri mathichara a mahima ya swi vona xikolweni mathichara i vatswari loko va ri xikolweni venge swikoti mathichara ku endla vatswari vana va ya va kha va tsandza hina vatswari va vona ende loko mthichara ri ku ri discipline n'wana xikolweni hina vatswari futhi tlhe ya ku cacena hi caca mathichara a hi ma2k makarata xem danki vahaxi
2: mara ku va nga tsandzaka ku secha hi sesi ne a hi swona loko languta ku na tixhopo tin'wana ti nghena vanhu vo talo hi siku ku tlula vana va xikolo vanhu lava va yimela nyangwini lava va secha so kumbe a ku secha a ku xavula swona twi
0: I think sisi
2: Santuna.
0: Eh, shukuru. Eh, ntwi. Eko ku vulavula ntisi vana lava ava ava ava discipline. I think in i riqingo leri.
2: 106.
12: Ah, eh, makhosana wa one.
2: Ah, eh.
12: Yo
2: pokile mjani.
12: Mtaikome.
2: Bida ikomela. Eh.
12: Eyi, kasi la swi ri mhloko mhaka leyi wani ku loyi a nga na mfanelo hi wini ku ya hi mina. Eyi, ku na vana va vele bebe ni ve n'wana wa xikolo a ku tirha malume wa mina n'wana mi byela ku swa tika swilo. A ku tirha malume wa mina hi leswo i n'wi vona kahle n'wana na loko manghenele ya kona ya nge n'wi khomi ni n'wi tlhavele hi ko a va nge n'wi sechi wa n'wi vona na wena ku leswi a vo ya mi twaku swona. U chana wena ni security.
0: Chakutsinela.
12: Eh, ani ni tiko ba bango po xikolweni aku aku ina aku rinda mali mwami. Ku ma xikolweni ta. Loko xi vona mina ani ba ba nyuka wena o xikolo.
2: Okay.
12: Eh, makhulu muti. Eh, ku lava makhulu muti. Mama ndi senyani. Eh, swi u ba ku a swa antsa hi ku ani swi kota ku hlamu hi ku ani tshebe boyfriend ya mina. Ku swa ku mona ande meeting. Sena mbelo ku eku makhulu muti. Na mina ku ntwa ba wena a ni na manghenele mo na mina ngene ba wena.
2: Ya.
12: Eh a ni tshikota ku a ni tshikota sweswo. Ya tika loko ku tsaya ku ri munhu wa kanwe na a ima ku gedeni. A na vona na family ya ku secha, a ba dzangi va vula va ra ku secha munhu.
0: Yes.
12: Mantu sis. Ke a ka secha. Sine ka wena nwana, mina tsari mina ya ta ku loko ku ri fana u yi xikoleni ku dondzeri nwana anga. Sweswo swi lava wena loko ku ri inda swinwana a va ku khonisa. Mantisanyana
2: ya twa
12: na vele gedeni nguno ma security hayi malume wa mina vele ntirho le xikolweni malembe yo tala swa tika eh ngopfu kwa n'wi leswo mina a nga wa n'wina va ra xikolo va vulavula ene va vula leswo va vulavula va ti tsakisa mantisanyana va n'wi khome kwi vatswari va vona ve ku tirheni na vona lava vele ku tirheni eh Nela kutrene mara vatiri kuse chavana. Mantsisi. Ka khahlela ngana mfanele ku hava yena nwana hi yexe. Ba vhenye ku maka va dhiwa matichara ma huma swivona mo. Wa nkhome kwi. Vela matimba a mafani swa ndeka ari nkulu tichara loko aku wa xikhoma xinwura ya le yana ndzi tsakisa tsavana. Eh ha xona loko xo ta xina tsiting xo xo xo kule xikolweni va vona xi va tikela va xihlongoni.
0: Eish. Yeah,
2: in between.
0: Thank you.
2: Can see.
0: Yeah.
2: Va khome ku tika.
0: Yeah, va khome ku tika. Sina nkarhi wa tsusuma. Kambe cause a hi tlhela ku ta kahle ka mhaka leyiwani. Loko va hi khena ku ta vana exikolweni a vile ku endleni ka swona. Mara swa nkoka leswi vatswari va nga swi endlaka ku endla vuxaka bya kahle na vadyondzisi. Va ta swi tiva ku n'wana wa n'wina a kaya mi nga n'wi tiva a ri munhu wa kahle kambe loko a fika exikolweni a fika a va na macincelo man'wanyana. Vo tala va vona va fika va onheriwa ngopfu hi peer pressure. U kuma ku a nga dzahi kambe i fika a hlangana vangani. Se va sungula ku va tirhisa
2: vatswari a va landzelerisi n'wana wa vona.
0: Yes, a va landzelerisi vandla vuxaka. A hi nansi ntwimingiseri van'wani va ku waya tembe yin'wana na yin'wana i ya languta tibuku ta yena hambi na madyambu a fika ku teka. I kuma ku ri loko a exikolweni a nga tsalanga na homework i ta pasisa ku yini. A nga tsala na titlasi ku ta pasisa ku yini. Wa languta loko va kha yi languta tibuku ta van'wana i kuma ku lo tsala mitirho yimbirhi ntsena i September ku nga ri khale. Se ka tika katika ese a hondla vuxaka bya kahle vatswari na vadyondzisi ku ri mi ta kota ku pfuna n'wana wa n'wina mi nge blame vadyondzisi mi ku hey a nga pasa n'wana i ta pasa a nga tsali mitirho i ta pasa a nga exikolweni a kha chavisa vadyondzisi a hi fambeni
2: a 45 minute mi ngisele nghene ka xika awara lantlhanu hi fambe navela kahle birthdays ka vanhu lava tlangela kahle siku ra vona ra kuvelekiwa eka siku lera ra namuntlha happy birthday eka mani hi la ku twa ya wena mingisere eka nambara 060 87 5942 bana riqingho

0: nkarhi wu veka kahle ka timinete leti endlaka mune hi ri karhi hi sukile ka awara ya tsevu siku leriya ra vumune ka n'hweti ya Mhawuri a ri ka lembe ra 2026 loko mi swisa swa swi nghena kahle ka nongonoko wa mahungu ku nga nongonoko wa ta miganga laya vaka hi languteka mahungu hi ku hambanahambana ka wona ka madambe namuntlha hi ta va hi ri karhi hi languteka rendo ra meyara wa xifundzhantsongo xa Vhembe eka vukosi lebyiya bya ka Makhuvele ehansi ka Ward 34 eka masipala wa Collins Shabane kun'we na ku va ri karhi a yisa ntshembo eka vaaki va tindhawu letiya ta ka mtititi ta tlhela nakambe hi languteka nandzu wa ku dlaya lowu katsaka Khensani Mahlawule hi lowu nga va u ri karhi hundziseriwa emahlweni ku ya ka siku ra 19 ka n'hweti leyi nga eka yona le khoto ya le henhla ya xifundzankulu xa Limpopo hi ta languteka ku pfuriwa ka xibedhlele xintshwa eka tindhawu letiya ta Middelburg eka xifundzankulu xa Mpumalanga laha ku ri na President Cyril Ramaphosa ta tlhela nakambe hi va hi ri karhi hi languta eka vanhlangano lowuya wa March and March va va ri karhi va burisana na vateki va mahungu loko hi languteka siku ra tolo khomixini leyi ya madlanga yi tlhele ku nghela ni le ka siku ra namuntlha swin'wana leswi nga ta swi kombeta khumba ni le ka ndhawu leyi ya dyondzo eka xifundzankulu xa Limpopo lava nga kombisa ku vilerisiwa hi ku phangiwa ka nhundzu ya xikolo le ka xifundzantsongo xa ka Skukwene swin'wana leswi hi nga ta swi languta hi ta languta ku vekiwa endlwini ya makumu ka wa xisati Nothabo Zandile Chuma na vana vakwe vambirhi lava nga va ri karhi va dlawa etindhawini letiya ta UK laha muhehliwa nga va ri karhi a khomiwa laha tikweni ra Afrika-Dzonga sweswi na swin'wana leswi nga ta va ri karhi hi swi khumba eka nongonoko eka madambu ya siku ra namuntlha khensile swinene ka xipano lexiya xa bampa lava nga na n'wina kusukele ka awara ya nharhu ku ta fika sweswi eka awara ya tsevu loko va hisela kahle nkarhi leswaku hi ta languteka mahungu lawa ya va ka yi ri karhi ya famba emahlweni ehundzeni laha loko vuye hi ta languteka hungu leri nga ta hi sungulele ka nongonoko eka madambu ya namuntlha ri perele
1: xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka u nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na vasavuki wa Chatterlink va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole ti-steel casing PVC downpipe mpopo na ku vekela timo hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati nga nisina hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 unisalane eka kupfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop nosses kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling
2: La Tuma Hardware gi na malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina tikumeli la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90 mahungu lawanene hi lawa la dumadwa yi pfula xitolo lexintshwa elikwatini empumalanga hi ti-20 ta Mhawuri landzelela xitiviso swa hina eka social media la duma Where you say, and score.
1: Rungula leri ri tisiwa hi ndzawulo ya dyondzo ya Limpopo. Vatswari ni vahlayisi va khutaziwa ku tirhisa smart admit eka ku tsarisela vadyondzi va lembe ra 2027. Sisteme ya inthanete ya ku amukela vadyondzi eka grade R, 1 na 8. yi ta pfuriwa ximfumo hi ti 27 Mawuwani 2026 hi 9 nimixo, naswona yi ta pfala hi ti 31 Mawuwani 2026 hi 12 nimadyambu. Sisteme leyintshwa ya ku tsarisa vadyondzi hi inthanete yi endlela leswaku ku endla swikombelo swa xikolo swi hatlisa, swi olova, naswona swi olovela vatswari na vahlayisi. Va nga endla swikombelo hi ndlela leyi nga erivaleni naswona yi olovaka ku yi tirhisa. Nakambe sisteme leyi yi mahala, a ku na mali ya data leyi lavekaka. Mfumo wu kumeka eka swifundzankulu hinkwaswo swa dyondzo swa 10 hi tindhawu ta walk-in centers. Nakambe mi nga bela riqingho eka nomboro ya mahala ya mpfuno ya 0800 20 02 611 0800 20 02 611. Tiyisani leswaku matsalwa hinkwawo lama lavekaka ma kona. Sisteme leyi yi kombisa ku sungula ka nkarhi lowuntshwa wa ku cinca hi thekinoloji eka tidyondzo. Loko hi ya emahlweni hi tiyisisa leswaku n'wana un'wana na un'wana a kuma dyondzo ya xiyimo xa le henhla. Lembe ra 2026 hakunene i lembe ra ku hundzuka ka nhluvukiso. Rungula leri ri tisiwa hi ndzawulo ya dyondzo ya Limpopo.
0: Ibisi sweswo emavhengeleni nkarhi wo karhi veka kahle ka timinete leti ya ti endlaka 10 hi sukile ka awara ya ndzi va languteni ka hungu leri vaka ri ri karhi ri hi sungulele ka nongonoko eka madambi ya namuntlha. Langute ka meyarankulu wa masipala wa xifundzantsongo lexiya xa Vhembe ku nga Khansela Chauke MG, laha a ri kun'we na swirho swa komiti na swirho swa masipala lava ri kun'we na komiti liya ya mati, hambi ku ri varhangeri va muganga wa vukosi.

Nogusto swaming sir Ramina mina ntombeza nyantombele sikunisa amaleza wazinje mitsatsela kwahlongwana neri tukulo mamjaji ngari smart na sira mamjaji ngamathole ni shewa taba yingiseri kwaku lomingisa kamari kona minjani nami pfukini ka dongoro kwa Sportville kurira vumbiri ra kahle nkari wa hina ukha uyiveka kwa laka 10 past 7 ana kena ni kubyerene swa kunongonoko wa Sportville na cancer lungile malepani kusirwa nkari mari lo nkari wa hina na vayingiseri va Sportville kama jama siku ra namuntlha hi vulavula hi yini kumbe xa nhlokomhaka ya hina yimingiseri wa mina a swi tiva leswaku banyana va le ku tlangeni kumbe va tlanga ka majaha masiku ra namuntlha mingiseri wa mina i ntlangu wa nkoka lowu nga ta va karhi wo determine kumbe ku tiyisisa leswaku xipani xa yona banyana kumbe ku tiyisisa leswaku xipani xa yona banyana xa tshama aka mitlangu leyi.

ta kota ku va hlula Afrika-Dzonga ki aka majama siku ra namuntlha kuri ku vona ndlela yin'wana tsumela ka Facebook page ya hina u fika u ni predictela kwalaho ku vona nga ku Burkina Faso na Banyana Banyana ti ta huma tingana kumbe u ni sela nkandziyiso ka nomboro ya hina xirhandza 060-8875-942 kwalaya u ni siyela nkandziyiso wa wena lowu vulavulaka hi Banyana Banyana leswaku wena u vona nga ku ku ta ndleka yini kwalaya ni ta tlhela ni teka na tinqingho ni va ni kha ni vulavula kumbexana ni vutisela leswaku ni vone ngaku ku ta humaka tingani u nga ri vala leswaku Banyana Banyana va na 1 point va tshame kahle kwahalaya hansi kwahalaya tafuleni ya tshame kahle ka number ncila ka number 4 mivulavula hi Banyana Banyana miyingiseri wa mina so hi ta va hi kha hi nghena hi xitalo ka Banyana Banyana kasi hi ta tlhela hi twa kusuka ka Du Prins loyi a nga va a karhi a suka ka xipani xa Kaizer Chiefs ku i ri yini a ndzhaka loko a va sukini la ka xipani xa Kaizer Chiefs miyingiseri wa mina a hi swona sweswo ntsena hi ta tlhela hi twa u suka ka Jaleria ri suka ka xipani xa yona Kaizer Chiefs ku ya ka xipani xa yona Stellies leswaku ri ri yini vulavula hi Msimango ni ta ku byela leswaku u ri yini a ndzhaka loko a movheni naswoho ku endleka yini hi yena kwalaho ka xipani lexiya ni vulavula hi Given a vulavula hi yena kasi kulukumba Dan Dance Malisela a va karhi hi vulavula hi vona hi ta va ni kha ni ku byela leswaku va vitaniwe leswaku va ta va head coach ya yini aka development aka xipani swini ta va ni kha ni ku byela leswaku va ndla yini kulukumba Dan Dance Malisela miyingiseri wa mina a hi swona sweswo ntsena ni nga khomela swona ka majaha masiku ra namuntlha Mamelodi Sundowns playmaker ni vulavula hi Neo Mayema a tlhela ni vulavula hi yena leswaku ku endleka yini hi yena vumundzuku byi yana byi yimise ku yini a ndzhaka loko loni yi herini ka xipani xa Simba ku endleka yini hi nkarhi wa sweswiwani ta tlhela hi vulavula hi Jaleri a va ri vitanaka Mqedi Vandala ta ku byela leswaku ku endleka yini hi yena aka xipani xa yona Sikhukhuni a hi swona sweswo ntsena ni nga ku khomela swona miyingiseri wa mina ta va ni kha ni ku tiyisisela timhaka letiya ta COSAFA Cup Women's Champions League qualifiers ta ku byela leswaku xipano xa la Afrika-Dzonga xi tshame njhani Mamelodi Sundowns swi tiva leswaku va phakamisa flag ya la Afrika-Dzonga vulavula hi Mamelodi Sundowns ta ku byela ku vuleka group mani vana mani naswoho va langutele ku va va tlanga kwihi na mani miyingiseri wa mina so ni ta ku byela leswaku ku endleka yini aka ti-group letiwani ku ta va kha ku endleka yini ka ti-group letiwani kasi nkulukumba Mancoba Mncithi va languteriwe leswaku va va karhi va hlangana na wun'wani loyi va nga tshama va tirha na yena swin'we ta ku byela leswaku i mani le ka xipani lexiya xa yona Young Africans a hi swona sweswo ntsena ta tlhela hi twa leswaku xipani xa Mamelodi Sundowns va thole mani aka head of scouting lava vo sayina vatlangi va langutisa leswaku vatlangi lava fanele ku ta ka xipani xa Mamelodi Sundowns kumbe va fanelangaki kasi xipani lexi xa ha ku taka ka mitlangu ya National First Division xa Hope FC va kombise ku va na ku tsakela ku va va sayina mitlangu kusuka ka xipani xa Kaizer Chiefs ta ku byela leswaku i mani laha va tsakelaka ku va va n'wi sayina miyingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi burisana hi ndlela yaleyo kasi ta tlhela hi vulavula hi the Bafana striker Ashley Kubidu ta ku byela leswaku ku endleka yini leyi a tlangelaka koho miyingiseri wa mina ni ta ku byela leswaku ku veka ku endleka yini kusuka ka yena loko nkarhi wu yi pfumelela so hi ta va hi karhi hi khoma letiya kasi ku na jaha leriya va ri vitanaka Dlodi Lilepo ta ku byela leswaku ku va ku endleke yini naswona u sayine hi xipani swini xa le kwini miyingiseri wa mina so va tele lava va va kha va sayiniwa kusuka Afrika-Dzonga lava hi va tivaka ni ta ku byela leswaku i rini ta tlhela ni ku byela ni ku nyika na farewell message kusuka ka yena kasi leyi i breaking news leyi Peter wa ka Xalulile a vuriwa mutlangi xidzi hi xipani xin'wana ta ku byela leswaku xipani xa le kwini ni vulavula hi yena Peter wa ka Xalulile so namuntlha hi

0: Rikere jo bora mati lebyi tshembekaka u nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana va Savuki Water Link va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling. Kumele funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250 15,000 rand, kasi 350 va ku nyika 20,000 rand, i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand, kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand, kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand. Laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka rifu ra xisuketana, kasi eka rifu ra nghozi ya movha i 1 month ntsena, kasi 12 months eka suicide loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours. I tsariseri sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A, kasi na kwala Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani na le poswini mata mi ta tsarisela kona, na le ka mukwakwa yila a mujudges loaf va kona, na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
1: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM rito ri xilamuko.

0: loko va karhi va kula va tla hi miehleketo ya timbolovo va hambana na byetlelo swi za swi voniwa hi vana ivi handzuka na n'wina ku hambana ku va kona loko ku nga endla leswaku muti wu fa hi mhaka ya nhlokomhaka leyi ya ku hambana ka tatana na manana va hambana ntindlu mara va tshama muti wun'we
1: okay
0: leswi nga hi siya swi va na khombo exikarhi leswi nga hi siya na mafu layo tala phela mhaka leyi yi vanga rifu etikweni a ku na n'wansati loyi a nga pfumelaka ku tshikiwa hi nuna wa yena kambe a nga dyohanga nchumu
1: i ntiyiso
0: a ku na nuna loyi a nga pfumelaka ku tshikiwa hi nsati wa yena kambe a nga dyohanga nchumu se exikarhi ka swona eku heteleleni swi endla yini swi vanga rifu loko yi hundza mi yi twisisa kahle ku hlokomhaka leyi hi nga hundza ka yona vhiki leri nga hela yona leyi ku hala mahlweni yi vanga yini eku heteleleni loko mi za mi hambana hi makamara ku heteleleni ku vangeka yini ku vangeka ti-divorce ku vangeka ku dlayana ku dlaya rixaka it won't be the family anymore soko mhaka ya hina ya nyamuntlha yi hi ndlela leyi manana na tatana va tekana va kula swin'we hi vana va kula kahle loko va vana va kula va kurile se ku fike mhaka ya ku hambana hi miehleketo ku kala ku huma ni timhaka ta divorce exikarhi mi nga rivali ku hi suka le ka ku hambana ka makamara loko se swi fikakwalano ku fika se ku vangeka na timhaka ta ti-divorce ku fika timhaka ta ku dlayana ku fika ku endleraniwa na timhaka ta ti-protection order laha se ku ta mafu la loko se ku endleriwa ku endlelaniwa timhaka ta ta ti-protection aka va tshama ndhawu yin'we ku lava ku humelela yini exikarhi ka leswi hi tshama ndhawu yin'we ka yindlu yin'we hambile na makamara yo ringana 10 mara un'wana na un'wana na kamara ra yena loko mi karhi mi tshama ka yindlu leyi nyangwa yi wun'we kumbe yi nga va yimbirhi wun'wana wu huma hi hala khixini wun'wana wu huma hi hala sitting room mara hi tshama ndhawu yin'we kwala mara a hi hlamulani mara hi tshama ndhawu yin'we eku heteleleni i mani a teka ku goza la ra ku dlaya wun'wanyana kwala n'wan'wina vambirhi swa humelela na wena manana a va na ya ku endla migingiriko kumbe mikitsikitsi lavela saveni wena u ta sala u hanya kahle na wena tatana swi kona eka wena swa humelela leswi u ngheneriwa hi miehleketo ya ku endla mugingiriko hi ku manana u ni endlelile protection order mara lexi nga kona ku a hundza kule na mina ni nga ha n'wi voni nakambe a nga ha ni dyisi mbiti swa antswa ni n'wi dlaya loko hi fika ka nhlokomhaka leyi loko ku ri ku ku rhanga tatana a tela hi mihleketo leyi u ya dlaya manana a tlhaya dlayani vana muti rixaka ri file hi ku muti hinkwawo wu file i manana ndhawu leyi mana a salaka ka muti lowu karhi hava loko ku ri hi ku ka hambaniwa lama ku nga fangi munhu swi vula ku manani u fanele a teka vana va yena a va tlhela na vona a va ha ri xa a va ha ri maxaka ya tatana loko ku ri ku vana lavawani va famba na tatana vuxaka bya hala haya ka vakokwani le ka vatswari va manana vuxaka byi fili hala vana va talela hala ka bava ku humelele rivengo ex

karhi vuxeti byi pandziwe byi kona exikarhi ka vanhu lava, a ka ha ri na vuxaka. Leswi vulaka swa ku i ku dlaya family ya vanhu hi vomu hi mhaka ya lunya ya timbilu ta ku ka ti nga lunghangi. Se ni lava vayingiseri ni byeleni ku loko n'wina mi ri vatswari mi ri vambirhi mi holova leriya ro mi za mi hambana hi makamara, eku heteleleni ku hambana ka n'wina hi makamara swi ya swi ya endla ku mi endlela na mi tekela na ti-protection order, mi hambana tut until ni byela ni mina ku swi ya helela kwini. Loko mi heta ku tekela na ti-protection order, ku na loyi a nga ta famba na vana. Hi ku vula leswi, ku na loyi vana va nga ta talela ka yena. I mani la nga ta tala a ri hava vana ka n'wina vambirhi laha? Vana hi va mani? A va ha ri va n'wina vambirhi. Hi ku loyi vana va nga ta ya ka yena, swi vula ku tatana a nga ri a va ha ri vana va yena la. Hi swo mi ringetaka ku vula swona, a hi swona? Mi ringeta ku vula mhaka leyi, ku loyi a pombaka na vana, wena a va ha ri vana va wena hi ku loko wo nomola i vitaneriwa maphorisa va ta va ta ku khoma. I tlhela a ku byela manana ku ni ta ku vitanela vafana kuloni va ta va ta ku teka va ku yisa kwale va ya ku cinisa hoko. Yo mhaka leyi nga kahle leyi kokwani Maluleke i ra yi kahle. A hi vuyiseleni vumunhu a vumunhwini. Eku heteleleni ka nhlokomhaka leyi mi ta ni vutisa ku ku fanekele ku endleriwa yini, hlamulo ni na yona mina ni mi khomele yona. Ene ni lava ku vuyiserisa vuxaka bya n'wina mi nga tekisana hlamulo ni na yona. Mi ngo tsandzeka kunene ku swi endla mara ni ta mi byela ku ni tana ni yini. Hi ku mindyangu yi le ku feni, rixaka ri le ku feni, rixaka ri le ku hambaneni. Mi handula mindyangu hi le xikarhi mi endla ku vana va mutswari lowun'wana hi mhaka ya n'wina vatswari vambirhi. Mara mina ni lava ku mi swi tshika leswi, mi vuyela munhwini mi ta kota ku hanya kahle. Hi leswi ni lavaka swona ngopfu kokwani Maluleke va vula sweswo. Hi leswi ni lavaka swona ngopfu mina leswi. So twisisani ku kokwani Maluleke i lava ku vuxaka bya vana na n'wina vatswari na the whole family bya ha tima bya ha ya mahlweni ku rixaka ri ta va kona. Hi leswi ni nga le ka swona mina sweswi. Hi ku langutisani mafu lama humelelaka ma humelela hi mhaka ya mapapila lama mi ma endlaku mi ma endlela van'wanyana. Mi nga rivali ku van'wanyana swi va khomi kahle, mi nga rivali ku van'wanyana swi va hanyisi kahle. Se ku nga va njhani mi ni vutisa swivutiso mi ni tisela tinhlamulo hinkwaswo leswi mi swi kotaka ni ri hlamulini na yona. Ene na ku mi vuyisela ndleleni ku ni mi vuyisela hi ndlela yihi ni na kona. Ni ta byela mi to ka mi nga swi endli hi ku a mi ta va mi nga swi lavi ku family yi va yi kula yi ya mahlweni. Rixaka ra ka Mathevuya ri humelela kusukela kwihi kwale ndhaku leyi a swi nga ri kona swa mindhasindhasi leswi. Rixaka ra ka Maluleke ri sukela kwihi? Ri sukela kwale ndhaku leyi a ku nga ri kona vuxaka lebyi hi byi vonaka nyamuntlha bya vupandza vuxedzi bya ku handzula rixaka hi le xikarhi. Un'wana a nga ha rixaka ra wun'wana mara vanhu lava i vanhu van'we. Swi sukela ehehleni ka ku hambana hi makamara, swi sukela ehehleni ka ku endlela ti-protection order. A ma ha ri vanhu van'we n'wina. Wena loyi i nga vuriwa leswaku famba evukatini i ya kandza vukati, i tshika swa le vukatini a wa ha endli swona se u teka ra wena gondzo. Rixaka leriya u lavaka ku ri aka kumbe ku ndlandlamuxa hi ri a hi rona leri u nga byeletela vana u ku a nga ha ri tata wa n'wina loyi a mi byi voni njhani xanisa. A nga ha ri sati wa wena loyi u nga byeletela vana lava u ku phela hi mana wa n'wina loyi u na swigangu leswo tala a mi n'wi voni wa ni xanisa. Tanani hale va mina va n'wina mara loyi mara ni loko munhu vutisa swivutiso.

0: mina ni mithelerisa kahle ka vumunhu hi ku leswi mi swi hanyaku kokwani Maluleka nga swi lavi tiko ri le kufeni vana va munhu a va ha ri vana va yena maxaka ya munhu a ma ha ri maxaka ya munhu swi vangiwa hi timholovo leti hi tindlaka mi nga rivali ku hi sukela kwihi hi sukelele ka ku teka xikwembu xi hi endla ku hi aka muti xi hi katekisa hi vana hi kula swin'we hi kurisa vana exikarhi ka loko se hi kurile un'wanyana a ku mina na huma ka kamara leyi ni ya tlela ka kamara ya mina na vatukulu swi sukela kona phela sweswi se nyamuntlha swi vanga yini swi vanga na ti-protection order andzhaku ka ti-protection order ku vangeka yini ku vangeka mafu vutisani kokwani Maluleka va ta mi byela ku hi ya kwihi na nhlokomhaka leyi
1: okayse
0: mi ni vutisa mina ni ta mi byela n'wina hi n'wexa mi swivona ku rixaka ra hela vana va munhu a va ha ri maxaka ya yena hleketo ya vatswari vambirhi a swi sukeli ka vana ni swi sukela ka vatswari vambirhi hi n'wihi mi nga na ndasindasi leyi kokwani Maluleka va ri tano ni kombela ku mi yi gayela kahle swinene ku loko mi za mi tekelana mapapila ya ti-protection order ku va ku endlekala yini i mani a hluphaku ngopfu laha loyi a nga ti tha vito ra xikarati hi ye mani hi wi exikarhini ka n'wina vambirhi muhaxi
1: kokwani Maluleka
0: hi le ka ndhasundhasu leyi nga kumba ngopfu yi ri n'hweti ya vamanani mina a ni ku vamanani n'wina ngopfungopfu n'hweti leyi nga ya n'wina ti vuyeteleni ti lunghiseni nangusani swin'wanyana teka ni goza ka ha ri swi xikoma xi vimunhu byi va kona xikarhini ka ndyangu vana va ta kota ku mi hlonipha hinkwenu mi ri vambirhi nga vi na loyi a nge vana lava hi va mina lava lowun'wana yena wu wela kwini nangusani muti lowu mi nga wu aka nyamuntlha mi wu thyakisile hikwala ka miehleketo leyo ka yi nga ri kahle yo biha mi thyakise ndyangu lowu mi nga wu aka ku durha ngopfu swinene mara wa ha ri hava xihlungwani wa ha hlukile kokwani Maluleka i ri ni vutiseni swivutisi kokwani Maluleka i ri n'wi byeleni timhaka hinkwato ku mi lava ku endliwa yini mara kokwani Maluleka va na swona ni yima laha ni lava ku twa n'wina ku mi ri yini n'wini hi leyi hlokomhaka yi kongomanini na vatswari vambirhi a hi yi nghenisi ka vana vana mi nga ngheni ka yona hi ku mi nga ta tshakanyetela i ya tatana na manani leyi hi vona va nga tekela na protection order Danko.
1: Okay, kokwani Maluleka hi nga se ya kule mina ni ta va ni karhi ni vuya ka n'wina tanihiloko hi va hi karhi haha ya mahlweni na nhlokomhaka ya ku va vatswari vambirhi lava nga dlina va hambana hi miehleketo va karhi va tshama jarateni rin'we mukhegula kumbe mukhalabye a decide ku ya tlela na vatukulu kamarini a hambana na nuna wa yena se ni la ku vutisala loko wun'we a hi siya ka vanhu lavambirhi ka zeriwa na hi swi hlaya ku wa ha ri vukatini luya va karhi va hambanini wun'we a ri le wun'we a ri le
0: ma hi vona ku loko yi fika kwalani yi va njhani ende loko mi za mi endla sweswo family ya sati va va va kha va swi tiva ku vanhu lava a va ha tshami kamara yin'we mara va tshama muti wun'we vona ni ku zila ka kona ku biha ka swona u zile u nga ti byela ku a nga ha ri nuna wa wena u zilela wasati loyi u nga ti byela ku a nga ha ri sati wa wena hi ku ku na n'wanuna exikarhi ku vuriwaka leswaku hi yena protection order n'wanuna loyi a nga yima la xikarhi laha i vula leswaku loyi a nga ha ri sati wa wena hi ye muavanyini
1: okay
0: so loko wun'wana a hundza emisaveni kona kwala xikarhi ka muti lowu hi yin'wanyana

0: mhaka leyi hi nge hi yi huma njhani la hi ku huma ni ta fa kwala xikarhi la va swi lava kokwani Maleke ku mi va vutisa leswi va ta kota ku mi hlamula hi ku ya biha phela
1: se hi minkarhi liya ya khale loko timhaka ti ze ti biha ti fika laniwa hi ku a ku ri nkarhi lowa ku a va rhumela tintsumi ku va va kota ku lunghisa timhaka ta ndyangu se loko mhaka yi ri so vanhu va karhi va tshama ndhawu yin'we mara va nga tleli ka kamara yin'we mi va mi yi huma njhani loko swi endlise leswi
0: muhaxi
1: kokwani Maleke
0: ku na munhu la xikarhi loyi a nghena siku na rin'we mi nga pfuki mihlanganeni ku nga papila leri ku nga nghenelela mfumo u nga humesa rito kumbe a voice ya ku loko wena wasati n'wanuna loyi loko o tshika a ku hluphile tsutsumi ta hale ta n'wi tekela papila khali loko ya mi ku vulaku a swi nga ri kona leswi
1: okay
0: hi laha hi vulaka sweswi hi ku loko swo tlhelela le ka khale a swi ri kahle ngopfu hambileswi vamanani va nga ta ku hina a hi swi lavi hikuva vanuna va hi xanisa mara yimani ni mi byela mi ta fa mi nga heli kumbe mi ta hela hi ku fa va ka va mi dlayetela vavanuna lava na vona vamanani lava ka va dlaya vavanuna lava loko ku nga helanga leswi emfumo wu endle misteki lawa ka ku humesa mhaka ya rito leri ivi ri twala tikweni leswaku loko wena manana tatana a ku xanisa tsutsuma yi ta haleni ta teka papila a nge he ku tshineleli loko a ku tshinela u ta hi bela hi ta n'wi khome ta n'wi pfalela se mi lava ku lava ku ta vula ku emfumo wu benefita yini laha loko vana va wona mfumo wu kha va ka va hela hi ku dlayana hi mhaka ya mapapila lava nga ma vanga wu benefita yini wu kuma yini a wu swi endlela ku yini leswi hi karhi hi nga lavi ku tlhelela eka mfumo hi karhi hi nga lavi ku ta vulavula na wona hi karhi hi vulavula ku ri hina hi ri hina hi hexe a hi voneni pulani a hi tekeni goza la hi chuka ku ri hina hi vona ku na swa bihake ku hi hambana na timhaka leta mfumo hi vuyelesa vumunhu bya hina hi hexe hina hi ku loko hi rhamba wona wa hi onhela xivutiso xa muhaxi xi ri loko un'wana o tshika a fa kwala ndlwini laha va ka va tshama swin'we ene vanhu lava hambanile loko un'wana wa zila na mazilelo ya kona ya ta va ya lava ya xihundla muhaxi ya ta va ya lava ya xihundla hiku hinkwavo vanhu va swi tiva tiko hinkwaro ra swi tiva ku phela lava a va ha ri sati na nuna ku na n'wanuna lowu va nge i protection order i yimela xikarhi lava se i mani leyi nga ta zilela papila i mani leyi nga ta zilela papila leriwa se u ya fosteriwa hi vatswari ku zila i ta kuma na timali leti ya ta yena mara vukati byi fili emfumo u yime hi le xikarhi i ti ya wena lava van'wani vavanuna kona ivi loyi loko a lava vavanuna van'wanyana va ta kwala kwala a nga ta lava xidlayi a endla swin'wanyana swo vangiwa swi muhaxi mina niri i mani leyi a nga ta zila a ni ti yale
1: okay ni mi twini se ni nge hi va hi karhi hi vuya eka vayingi se ri ndlela leyi nhlokomhaka leyi i nhlokomhaka leyi continue-waka kusuka eka leyi a hi karhi hi vulavula hi yona eka vhiki leriya ri nga hundza leriya ra ku va vatswari va hina va hambana hi tikamara le kaya mi kuma ku un'wana u ya tlela na switukulwana un'wana u

0: tala ari yeshe ata hlangana ta divani tinhloko va hambanile ndlela le mara ke ka tsamwa jaraten ringwe kuri swivangiwa hi yini se la va eda va ku se masiku lama ku tirhisiwa na ximanguva lamawa va tisa protection order leyi vulaka ku ri hayi ke wena vana na mindzilekanyo ka mina a wu vuli xin'wana na xin'wana kumbexana a wu tshuneli kusuhi na mina ni nga ri ku swi laveni hi ndlela yaleyo se va ngo swi fikelela loko swi te yini swona sweswo na hi loko se swi ndlise ku yini loko hetelele sweswo se xivutiso na xona xi ku loko se ku ta hundza wun'wanyana misaveni ma ha ta swi kota ku zilelana na loko mhaka se yi onhake ku fika laha hi yihi solution kumbe hi xihi xitshunxo lexi fanelaka xi tisiwa exikarhini ka ndyangu leswaku hetelela ku va na kurhula emakumu hikuva i vanhu lava nga hlangana hi rirhandzu va tshama ndhawu yin'we kambe ke divorce ya vona hi liya ku tshamiwa ndhawu yin'we ku endleriwa protection order amutini wun'we vanhu va kha va tshama swin'we se timbita tona hake ku swekiwa hi poto rin'we ku dyiwa muti hinkwawo kumbe wun'wana na wun'wana wo tiphandela na i swivutiso leswi se swi nga tata miehlekete ka nkarhi wa sweswi kambe ke muyingiseri wa Jesus FM wa pfumeleriwa ku va u nghena u tisa vonelo ra wena eka nhlokomhaka leyi ka nomboro ya 060-887-5942 060-887-5942 hi ta va hi karhi hi kongoma emahlweni nhlokomhaka leyi wena muyingiseri wa mina u ni byela ku ri xana ke loko se mutini ku ze ku nghena protection order exikarhi ka vatswari vambirhi lava tshamaka swin'we hi loko swi ndlise ku yini enhlokomhaka leyi taka kahle na kokwani Maluleke va lava ku va va karhi va twa hi ta n'wina na vona ke va kombisa ku ri va ta va karhi va vuya ku ta yisa emahlweni nhlokomhaka leyi wena muyingiseri wa Jesus FM nga nghena u nyika vonelo ra wena eka WhatsApp kumbe u fowuna hi riqingho ra le nyongeni ka 060-887-5942 WhatsApp kumbe riqingho ra le nyongeni va ni karhi ni kumeka a hi fambi swin'we
1: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka www.gcrfm.co.za GCRFM rito rixaka Xihluva n'wamavundla Bajaria Agro la ku xavisiwa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci ni swin'wana swo tala va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakula, Qpro, Eagle Rock na Dreamhook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 unga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135 va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya ni swo nwela mati ya tihuku va khome ti-tag ta tihomu mi khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wini wa timbuti ni tihomu kasi swi ku kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana armarovela andhaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 068-67-096-73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Bajaria Agro
0: 594 JSRFM hi bulene moyeni na n'wina hello
2: yebo
0: ahe
2: njani
0: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina ka madyambu ya kahle
2: pfukile
0: ahe
2: ya xo sungula mina
0: hello
2: loko ku ve maxaka mahala
0: netiweke yi vhete yi mi sukela
2: manitwa
0: na mitwa
2: ni ngo loko ku lovolaniwa ku ta maxaka mahala na hala va ku ka lovoriwa a ku sayiniwe ku ri hi ta hambanisiwa hi rifu mara se swa rivaliwa a ni se vana va kurile va xiriwa moya wo papa wa n'wina a nga ni hlayisi ni lo khona n'wina mi ze mi kula mi fika la byala ni khari ni xavisa matamatisi a fambili a nyamalala a ya tshama na van'wana
0: okay
2: se vana lavaya va sungula ku languta papa ku xiharhi tlhela loko musi xi ya minkarhi yo ku vuya lomu a hungasaku kona laka emabyaleni loko a nwa ni kuma ku ri vana lavaya va tshamile na

0: mhani va kha va vulavula hi ku rhandza loko ka ku kokoko ve ri a phinda a kokota va vuya va pfula va swi vona ku i papa mi ta kuma one by one se va huma lhaya a va tshame kona va ya lomuya tirhumini ta vona
1: ku komba ku va ku cakunyeni
0: kumbe ku sala lihlangeleli tanana lhaya hi ku se ku nghene xiharhi la mutini la ni nga ta swi vona ku ri se president liya ya chita se ku tshama yin'wana exitulweni loko wo n'wana wa mina a ni kombela ku i sala i cheleta mabilomu lama kumbe mimangwa leyi ni ta swi twa ku a swa ha fani ene mhana kona a tlhela a humesa rito a kumeli vana a wa ha vulavuli nchumu hina i nga ta swi vona ku ri laha i swilo swimbirhi ni faneleke ni swi endla loko ni lava ku hefemula ni ya mahlweni i ku teka baji ni hambana na swona handle ka swona ni nga ha vulavuli nchumu ya mutini wa mina hi ku loko ku ri ku wa tirha loko during the week i karhi i famba i vuya leti i famba i vuya leti kumbe laha i tirhaka kona nyana i kule i va i kume nyana le ndhawani kwale i tirhaka kona i vuya hi ti-weekend loko i fika la kaya i pfuka nampundzu i jikajika na muti laha i lava ku vona swa muti i kuma ku i kuma n'wana wa wena wa xisati i le ku kukuleni i mbale buruku i n'wi furhaleli ya ka khona leya yin'wanyana a humelela kona i nga n'wi byeli nchumu i ya ka mhani wa yena siku ku why n'wana loyiwani a kumeka ambala so why i nga n'wi byeli a bohanyana nceka hi ku n'wi kona la kaya a ku wa swi vona i n'wi hluphela n'wana why i vula sweswo swi ri i ripota ku a hi n'wana wa mina loko i ya dorobeni fika i xava swin'wanyana i vuya i fiku ku kaka mina i hlangane na malume ve ri va la ta hi vhakela tanihileswi va nga tiveku laha hi tshamaku kona i twa nsati wa wena a ku byela ku ri va ta kuma mani mina ni pone ni ya ka hina i ta tlhela i foyini byela malume ku va nga hati na hi ku phela va ta fika va lava ku endleriwa swakudya na swin'wana na swin'wana ni mara mina loko ku ri ku hi yena a nga ya le a hlangana na malume wa yena va lava ku ta haleni a ni fanele ni hlekelela va fika ni tlhe ni humesa timfanele ku xava tihuku hinkwaswo swi leswi swi faneleke swi dyiwa hi vayeni ni tlhela ni va nyika chance yo va sala va ni hleva ni ku hayi munaka ni ya ni ya vona swimanimana a ni va vonile ni va amukelini swi tikombini ku ri tikona se swilo sweswo hinkwaswo hi leswi swi endlaka ku vavanuna evuton'wini va nga lasti
1: leswi
0: phela hina vavanuna a hi swi koti ku xera ka muti wa hina hambi va nga va va ri maxaka ma mina njhani mina vavasati swa antswa loko to tshuka hi tikiselana hi marito kumbe ku fika laha ni tshunetaku voko ma nghena ni byoho ka wun'wanyana ya lowa makhelwani hi kota swin'wanimani masiku lama va ni hlamule va ni xungetaxungeta no lava ku nipa ni ni nge vuli sweswo se hinkwaswo swilo sweswo i slow poison ka manuna that's why miti yo tala yin'wanyana hi tswariwa hi kuma ku ri hava vakhalabya va kona hi va vonanga yin'wanyana va famba hi karhi hi va vona poison yi kulukumba hi yona yaleyo veketela swilo ene ku ri ku va ku nga ri ku tiyendlisa a swi vuleki ku byela wun'wana wanuna ku lowuwani wa niba lowu a nga ni tisile ma swi vona se hi leswi swiyeswi swo fana na sweswo ta vo tangeni ka yindlu ni kuma ku loyi wa xisati a nga swi voni hi ku a ni avele ka yindlu yini a kha suka ya tihunyini va n'wi landzelerisa va nkuma ku hi vuya tihunyini ku ri ku hala ka mukhalabya va ha ri kona a ta swi tivisa ku yini ku mukhalabya va ha ri kona

0: va karhi va nga tleli ndlwini yin'we.
1: Se hi yin'wanyana yaleyo yi hi dlayaka. Se ene loko vana va ha ri vatsanana i ta tinamiseriwa ngopfu meno ku endle nga ku halaviwa ku i tshuva vana lavaya va ze va kula. Se mara hinkwaswo swilo sweswo ku hava la hi ripotaku kona. Hi hina va mafanato. Se hi leswi se hi dlayaku.
0: Okay.
1: Ene hi leswi swi nga ta endla ku ri swi nga cinci ku ri ku yiwa ku ya tleriwa na switukulwana. Alright. Hi mina ni rhangaku ni ku hayi se ni la ku ya tlerin'wini ya mina ni ri nexe. Ni ya byeriwa yini mina?
0: Exi.
1: Hi mina. Ni nge tleli na switukulwana. No tshuka no hayi kumbe ni makalindlwani nyana la tlhelo nyana ni ku hayi. Laha xindlwanini lexiya ni kombela ku ri ni la ku ta hamba ni ti telela kona ni ri nexe. Ni ta yitwa grime leyi nga ta chayela kaya.
0: Ku va ku karhi ku tlanga tinsimu ta xigego.
1: Ni ta yitwa grime leyi nga ta chayela kaya. Se hinkwaswo swilo sweswo swi vuya a ka n'wanuna a mbilwini ene laha i swi bankaku kona is that's why mi kuma ku van'wanyana loko se laha hi swi hlayisaku kona ku tele ku va na ku dlayana. Phela ku dlayana a hi mhaka yo munhu tshama a swi aplayini swo fika siku rin'wanyani i pata i byeriwa swin'wanyani wena i hlanganisa na leswiya i endlaku ka ku a wu swi voni ku ri ku hi we i swi hlayisaka. Kwala mi dlaya kumbe ni dlaya ni khomile kumbe ni famba ni hambana na swona.
0: Okay.
1: Se ma yi vona ku ri se kwalano yi le henhla ngopfu. Se hi yona leyi yi hi tikiselaku. A ni se tshama ni twa n'wanuna a ku i lava ku ya tlela le yexe. Hi mina mi yaku mi ya tlela le na switukulwana.
0: Exi.
1: So mi endlela yini sweswo? My dlaya no va ni phuxa hi penini van'wanyana inkomu kokwani phahlani ni ndaka n'wimatatani yevo
0: khesa swinene kokwani phahlani mi vulavule mhaka ya nkoka swinene.
1: Thank you.
0: Hayi ke kokwani phahlani va kombisa mhaka ya ku i timhaka ta ku tiyiselana le kaya mi kuma ku ri mhani loko a tshame na vana va yena a nga va byeli leswinene u va byela swo biha hi papa loyi. Se loko va fika kwalaha papa kwalaha ku voniwa kona TV vana va suka hi wun'we ku komba ku ri yini a ka ha ngheni yena loyi va n'wi tivaka papa kumbe loyi va n'wi tivaka ri nhloko ya muti se va famba hi ku va kombiwe yin'wana nhloko ya muti kumbe leyi a va ri na yona nhloko ya muti yi va byele ku liya va nga yi tekeli nhlokweni. 060-887-5942 mingiseriwa GSRFM hello. Hi pfukile hi nga kombela ku twa n'wina.
2: Nhloko mhaka ya ntshavo so. Ya lumi ntini ku le ku hiseni.
0: Swinene.
2: Ya kumbe loko hi pfumelele munhu wa kunharhu ka nghena ndyangwini. U nga xilungu lexiwa. Xa mina xa wena xilungu xa wena xa mina swi nghena ku hisi sweswo.
0: Exi.
2: Ku ve mihi ni teke muntini. Layi loko swilo swi hi phija ni nga yi leyi ni nga teka kona ni ya hlanganisa vamalume na hahani kumbexani va vulavula.
0: A ntiyiso.
2: Lungu swi nga hamba hi kha hi tshama ndhawu yin'we ma hi hambanile.
0: Na mi
2: ha ha hlamulani mara hi le mutini wun'we. Hi huma na mpundu ya kwalomo hi hlangana kwala na madyambu a ti hlamulana. Hi hlangana na mhani va ndyangu va fasini kwalomo a ti hlamulani vhele. Mara hi vuya kwala mutini. Kumbe loko kahlekahle xilungu hi xoho mara xi lava vukheta a va fanele va hi dyondzisa kahle ku ni sayina yini timeribeti ra nghena n'wimavundo ta hlupha ande ka toho ku na ti-option

0: ukushina akanyini abayishayile abayisayinisayo usayina kunza kunamele verificate mara china yini ndini awuhlayangi ndoweni sikunkulu kuteka xibhamu lidzawana nasati mona kuxilo lonku avarhanga va hihlayela ku i sayina yini loko ku hilaa swa xilungu mara mente si hayi ka magistrate
1: okay
0: ta magistrate mina ani zangi ni nga ti seketela jikajika hi hlangana ku hala kun'wana fasini ti nga hlamulani mara hi vuya kwalawa
1: namina
0: ni ta ku beca swi ndliwa tikhonweni swi nga voniwi laha ka ku mfumo nghena ku va xihi xa vunharhu va kha tidimu one mara mi hlamulani mara hi vuya kwala nito ya mari na mfumo va nga ri mfumo ndyangwini munhu ku swilo swa ku ngiteke mutini a swi ndliwi ka mutini ku nga ri na maxaka loko maxaka ma nga ri kona sweswi va hi nghena tikereke vafundhisi va koho lava hina va tshemba
1: i ntiyiso lowo
0: ni va sale kona before hi nghena le ka magistrate magistrate mo munhu ku kahlekahle a vaaki vo hahlula mara n'wabunda hi hambana njhani mara u demurifela hi vuya kwalawa mara hambanini n'wanuna n'wamabunda mo ni mi byela ku ni kumbila n'wanuna a yi kuhana ni nge mi voni mi ka michiwa movha ya un'wana n'wanuna mi tlhela mi vuya kwala kaya leswaku mi fika ni ku hivela hi hlamulana i bivi ra nga byi khoma ni nga ku se yindlu ka yi pfurha na byisiku ni ku vatirhisa ni nga voni michiwa movhini mara xilungu xi hi hambanyisile mo ni tiyisa vitiri reti ra ku loko swilo swi tlimba ku na maxaka ka swivongo leswimbirhi hi nga tekana
1: i ntiyiso lowu
0: loko swi hlula vafundhisi va ko tikerekeni ka tikerekeni yela yini ku na vatswari tikerekeni vafundhisi va koho before xilungu lexi hi nga xi tiveki swi huma kwini a yi nghendongiwa kule xi nghena a hi rhangeni hi swovala hi swi vhela va nga va nga la kuva kusuhani kona wa hi vona ku swa hi tsandza na
1: okay
0: mina munhu ku ni vitana ku vana n'wabunda i ndhoveka swikhunyana ntungu
1: khesa swinene ndhoveka swikhunyani
0: takezake
1: tanku va ku hayike mina amutini wa mina papila ra xilungu ri nge ngheni hi ku mina ni teke mutini leswi vulaka ku ri loko hi holova swi ta va xikarhi ka tifemeli letimbirhi ti nga hi hlanganisa kusukela le ku sungulele lava nga hi katekisa va ku hayike famba ni mi hanya vutomi byimbirhi mi ri swin'we ma mi ri nyandza yin'we ma mi karhi mi hi ta fa swin'we hi ta lahlana ende himpela a swi vetani na loko swi tetani ku nga zi ku nghenelele mfumo hi tlhelo ra papila leri va nga ri tiveki ku ri ri yini va kombisa mhaka ya ku ri hayike protection order mutini wa vona va hi alela vona swa antswa ku vulavuriwa tanihi ndyangu mindyangu liya yi nga va kona ku ta witnessa kumbe ku ta mboniyela leswinene swi nga sungula a yi ve kona nakambe loko se tibiha timhaka ku va yi ahlula 060-8875-942 mingiseriwa GSR FM va hi karhi bula ku ya emahlweni hello
2: mavunda
1: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina mani
2: hi pfukile i mava anakanya
1: na mi twa mana anakanya i khaleni karhi ni twa

0: kuko ana na mu protection or dai ni kya ku liba ku iri ni lo mndyangwini
1: mm
0: ima ka ku na tshintshele mndyangwini a tshifani eh na rongana ti protection order ani swi swa kona swi hambane hambane
1: okay
0: e na wa mina va kona lava nga na tona eh a ti dyona ku anda ku lana yena mama ndzi tshisa anda ku lana yena anda ku tshisela madzononga xa mina ku ni tsakela phepha ta parteki va swa ti tsena ti di va no ri teka hi loyi yena a ti twa ku se ni twa ku vava ku kota swona hi ku anda ku vulavula no fanele ni endla leswi
1: okay
0: eh ene va kona na va mu kuma ku nkarhi wun'wanyani ku dye ku fika xiyimo xa ku hi hambana hi tiyindlu a ni kuswona ni vona ku ingaku xantswa hi ku va kona na mu kuma ku vele ka yindlu yin'we mara munhu a nga tshumeli kuswihi na wena
1: okay
0: eyi se ku kota swona eku ndla yini a na ku bisiwa mbitsi hi yena swantswa ni yani ya tlela kun'wanyana a twa swi andza mantisanyana
1: ni mitwa kahle ngopfu
0: mi nge hambani tiyindlu mi ri na vavasati ku ri na ku tsaka ku na xivangelo xa ku hi ze hi hambana ivi wun'wanyana a vona ku hi ku andza ku vulavula ni karhele swantswa ni ya tlela hala kahlekahle hinkwaswo swi kambe hi loko yena a twa swi n'wi tirhela swi kahle
1: okay
0: ku ndla protection order swi kahle va ku tawana va hanyeki ka swifika
1: naloko
0: i teke tikhari riyani ku ri kha a ngo ringetanyana ku vhivhinya ku ya a rhulurhelanyana a twa a chava sari ku tirhela ndlesa ni va ri ku tirhelini
1: i ntiyiso
0: mfumo wu tirhe ngopfu va tshamiseke ngo vavasati a va fayeteriwa eyi phena ku na van'wanyana va vavukon'wanini bya vona va ku teke ku ri nchumu mi kuma nkarhi wun'wana i languta xiyimo xa munti a va teka va nga ri a mi kuma ku mo a swi ringani kavula leswi ya hi a va vonisaku swona va nga ri nchumu va nga ri nchumu hi swona a va chumu
1: okay
0: mara phepha ri ta kota ku ni tirhela swi kahle ngopfu ey mina ni ne phela lamawanani i mavonelo ya mhana anakanya
1: namati
0: mina ni ri swi kahle phela sese wa swi tava ku va u kona munti lowu mi kumaku nkarhi wun'wanyana ku akiwini leswo ni vona ku akiwini kasi ku vulavula ka n'wansati va ku n'wansati le mhani ey i vulavula ngopfu mara munti i swi kotini ku akiwa hi mhaka ya ku vulavula ka yena ri kona lava ngo ha n'wansati ho miyelani n'wana mhani i ri ku miyela ka n'wina mhani swilo swi onhaka mantwisisi se swin'wana na swin'wana loko xi fikile swiyimo swin'wana na swin'wana loko swi va swi fikile ka vanhu vambirhi ivi wun'wana a vona ingaku leswiwani a ni ku na ku sweswi va mi kumaku ku loko wo ze i vona munhu se hi se a ni a teka xikosi a komba munti wa yena a huma a famba i switwini mhani yaloyo
1: ex
0: i switwini mara va ngo a ngo mhini nge fambi na hi i right a nge fambi se na luya i vone ku swa antswa ni huma ni famba xikulu ku ya hanyela vana va mina swi-protection order yi kahle ngopfu ni vona hi ku ya hi mavonelo ya mhana anakanya eyi swi ya hi ku yi lavele yini
1: okay
0: lava va hambana lava un'wana loko a ku langusa swirinene wa swi twa ku yi yan'wana
1: namutlhaiwa
0: i ri wasati mara loko se u kume thekaleriwa loko i tibyela ku ta ntlava ta ya ku pfalela i ya i fiya vuswa lebyiya bya kahle lebyiya mina u lawula i ta ya bya vuswa lebyiya ya byi laveki munhu a vi na vutomi ka nsati wa yena yena and wa nika ni tata
1: na mito manaka
0: munhu a vi na vutomi a ni nge swi koti ku tanihi wansati no fanele nitwa mino wa mina hi leswo no twa yena a nga ni twi hayi ka mhani ka amutini nuna na nsati vo twanana wansati a tinuna na yena lowa wanuna loyi a ti nsati swi loko a swi twa ku swileswi ni swi vulavulaka i swilo swo swa khomana hi aka muti wa a fane a nga lavi ku swi twa leswa ka mina mantwisisa
1: namito
0: ey protection order yi kahle ngopfu a ni hi mavonelo ya mina laa ni vula mina ni yi tiva mitlangu yo tala ngopfu leyi nga na ti-protection order ene swilo swi i kuma ku bava loya i hava vutomi mani
1: exi

0: mara sesi va yevhileyi anga ha na rito muti wu le ku akweni swi kahle sale ku tirheni
1: kamaistrate
0: ni ku tirheni ngopfu ni le ku tirheni mina ni vaphela mavoko na mavoko yi kona miti leyi nga akiwa hi swo sweswo se ku na van'wani va tivamba ngopfu a tibyela ku amiti hi wansati loko i nga ti hi wansati swi to aka miti vafana wena wa ha punta a ni wa wu tihisati hi swo sweswo lama vonaku miti ya vo ku ri manyanga vathi vavasati va vona leyi nga leyo ku ku tiva n'wansati i ta hlekuzi ya fa ku mali wa kha wa yi khoma
1: ex
0: phena namoya mavonelo ya mina a ni nsati ene ya swivangele munhu a ni kambiyela ni ri na ma-profession order yi kahle mavonelo ya mina yi kahle na vamagistrate va le ku yi akeni mindyangu ni va bela mavoko
1: manana kaya
0: hi swona
1: danko hayi ke manana kanye va nghena va veka vonelo ra vona va ku hi ku vona ka mina ku ya hi mina leswi nga tshamisa swona protection order yi kahle hi ku yi tisa kurhula loyi a landzaku protection order hi loyi a kalaka kurhula a ngo hayi ke ku va ni ti-protector mina ka ndzingu hinkwawo kumbe ka swilo hinkwaswo leswi endlekaka la mutini i ku va ni ti tirhisela nawu ku va wu kota ku ni phutsela kumbe wu ni hlayisa ni kota ku hanyela vana va mina hayi ke i njhekanjhekisani loko se wu va wu karhi wu vuya loko ku ri timhaka se ti voyamele masayiti hinkwawo a hi pimen gage ke yi le xikarhi hi ndlela leyiwa 060-887-594-2 a hi yenene mahlweni
2: hi pfukile mpfukeni
1: hi pfukile hi ko kombela ku twa n'wina
2: hi pfukile
1: yes
2: a va yi vekini manaka
1: okay
2: va yi vekini ni to ta swisalanwani na u ta nyika definition ya protection order ku yi na swiyenge swinharhu
1: okay
2: vona rito protection order mi nga tshama na nsati mi nyikani protection order a kaya
1: okay
2: swi vitaniwa separation mara inside the house
1: okay
2: ma hambana a tikamareni mara mi kha mi tshama ndle ka endlwini swi ya hi ku magistrate kumbe loyi a hi nyikaku that protection order i va a vone yini leswi swi nga ndlaku fred ka wun'wanyana ka mhena nsati wa mina fred ni vula ku maybe ti-challenges ta ku mhen kama wun'wana ni nga huma ni ya na dya nsati hala ka kamara yin'wana
1: na mito
2: se swi vula ku va ta hi humesa laha tikamara wun'wana a tshamaka muti wun'wana wun'wana a tshamaka muti wun'wana that's why ni nga swi vula hi xintima na xilungu loko ni kha ni katse protection order a wu huma na baji na masokisi na hembe na xikipa na vest loko ri na yona na tintanghu tin'we na suti loko ri na yona iya tshama kun'wana wa va xanisa everyday
1: okay
2: come on one month swi vitaniwa separation mara maybe inside the house or outside swi vula ku nga huma n'wanuna kumbe ku huma n'wansati that's why minkama wo tala ku huma vavasati va tsutsuma va tshama kun'wana va vona vuhlayiseko bya vona ku va fane va va sesa
1: va chavela vutomi bya vona
2: na mhe ni n'wanuna n'wana lowu wa mukama hinkwayo i fika a ncanile se n'wansati a famba a ya ka vona that's why ni te hi xintima na xilungu ni katsa protection order na loko hi teke hi xikhati se wa famba n'wansati a tlhelela ka vona hi ku vona ku a nga hlayisekanga laha a nga tekiwa kona
1: okay
2: se hi laha hi fika yi fika hi ku separation inside the house or sometimes va ku n'wanuna longa swihi swa wena u huma la i siya mhala la muti na vana hi ku ya hi nhlokomhaka yi vavula hi vatswari mara hi ta katsa ku i siya vafamba na vana swi huma kwalano se swa vana swo fika namuta leswi ni nge hi xilungu swi vula ku mutswari a nga swi kota ku teka na vana va yena
1: okay
2: kambe khale a va ku mhani i famba na vana kwatakota ku ya hlayisa swihukwani swa yena so loko ni yi langutise hi ndlela lewa hi ta vavula hi loko hi se hi tekaka ku na swilo leswi hi swi vitanaku ku hi tekana hi xintima
1: okay
2: ku na cultural or civil marriage swo tekana leswi a swo lovola mana tibuku mi tsalatsala hantli

0: jika e Africa kuma sunwa sa civil marriage in out of community of property or in community of property.
1: Okay.
0: So swala ku sha mina na nsati lweni nga na yena rhandza ka endle sweswi swi vula ku ha share in community of property kambe loko hi ta yi vitana hi ta yi vitana hi ku out of community of property loko ku ri ku mina na yena se hi ya ku lovoleni ka nkarhi lowu wa namuntlha ka nkarhi lowu wa namuntlha loko se hi ya hi ya teya sayina ka home affairs se ka hi ku in community of property or out of community of property swi vula ku xa mina xa wena xa wena i xa wena xa mina xa mina xa mina xa mina na wena se i tsaku eni kupa se swi vula ku vanga va hinkwavo va nga ta va tekana ku nga mina na nsati wa mina nhundzu leyi nga laha mutini leyiwani hinkwenu ha khumbana ka yona na loko ho tshuka hi hambana nsiku rin'wana swi vula ku hi ta nyikana 50-50 hikuhi sayineni aka home affairs kumbe na any community of property mara hi nga yi sayina hi tsaku out of community of property xa wena xa wena xa mina xa mina mara ka hi tshama ndhawu yini se swi ya ku mhena ho loko hi suka hi ya ka home affairs hi ve hi twanene hi nga nsati na nuna so I'm sorry muhaxi ku va ni difanele hiwa mina ni teke cultural marriage leswiya swa swa ku mina inkata mina a wu mani balo mani mchalo loko ku ri ku wa ka baloyi i tekiwa ka muchalo wa ta tshamisa sweteri wa ka baloyi because ni ku teke ka baloyi swa ku i mani baloyi muchalo a ka mina a swi pasi ngopfu
1: okay
0: so langa hi tekani mina na wena leyi hi nga tekana kona
1: na mito
0: so a swi vula ku i out of community property i matekelo ya xintima lama mina na wo loko ya ta ni byela ku a hi endla marriage certificate mina ni ta vutisa ku hi lava ta ndla hi New York hi ku mina na yona na ku lovola ka n'wina wo wa ka baloyi mina wa ka muchavi
1: okay
0: so loko wena i ri mhani muchavi problem wa wena kwihi hi mhaka muti lowu wa mhani na wena 5 years to 10 years 20 years 30 something yeah mina 30 something na mhana so loko ku ri ku ni tshama na hu malembe lan'wana hi kuse swi vitana baloyi muchavi hi fanele hi rhanga hi twanana kwalano se loko ya haya sayina swisweswo swi ta hi vitana in community of property
1: okay
0: swi ta fika swi ndla na leswiya swa ku va ku xa mina xa wena xa wena xa wena so mina ni vona leyiwani so swa protection wa swi ri 100% because va kona vanhu vatswari van'wana a na ku vula n'wanuna or n'wansati va kona vatswari van'wana lavo ka va nga swi tivi ku loko va tshame na nsati or nuna va vula yini se loko wo va na rito ra ku i swi tiva ku nsati wa wena nsati wa wena no a mi nge na le ka poto ni ya lava hi ka protection order ku ri ngo tshama ndhawu yini xana mi holovela hi number 2 loko mi holova swi kahle ni te xivulavuri xin'wanyana before hikwalani xi ku hi nga ya ka vatswari va hina na hina hi nga tekana kona hi ya rhanga hi lunghisa timhaka ta hina before hi endla ti-protection order protection order ya namuntlha leswi swi nga ku hambaniseni ka miti yo tala loko mina na n'wina ho suka la ka house number 182 ka hi famba lani wa hi ya hlela house number 20 hi ta kuma miti yo ringana 6 yi ta va yi ri hava wa bava or va mhani vakulukumba va sele va ri voxe va ka mhani va sele va ri voxe xana hi va mani lava va hlayisa vana lava hinkwenu hi ta vula ku a va kona mara va kona masayitini
1: namiti
0: leswi hi swi vitana ku na ku tiyisela a hi swi yisi hi ya swi byela government ka nkarhi wa sweswiwani hi fika ku mina ni lava ta ndla protection order ya ku nuna wa mina nga ha nhlamula nsati wa mina nga ha nhlamula vana wa mina va nga ha nhlamula
1: namiti
0: a swi laveki swisweswo na siku na rin swisweswo swi fanele swi vulavuriwa as a family that's why ni ku xivulavulo lexiya xin'wana xi vulavule kahle ngo na mhanana ka nsweswi va nga swi hi swona
1: okay ni khensa swinene i tima radio mos
0: loko fonele ra xivonga tirhisa masi dankby
1: okay va hi tela kahle na definition ya protection order

0: vaku kuna protection order liya yaku ayomi ambanisa i separation liya ku mikwa landluni yimwe kambe ke matirelo aka hari manwe indlela yale se kuva na liya yaku va ku jela straight kusuka kwa le hubyeni ya nawu kuri wena paka swilo swa wena usuka u famba u siya mani loyi na vana kumbe mani loyi a decide kuri mina ni kombela ku chava ni chavela vutomi bya mina na bya vana va mina hi yala hi nga ta va hi hlayisekile i tima radio lava va ta na mavonelo ya lama va ku hayike phepho rona ra tirha hi ku ku na vavanuna lava va ku ya va ku va va ri lava va ku pfhumpfha ku loko se va kwatini yindlu hinkwayo yi fanele yi hangalaka kahlekahle yo fanele yo yima hi nhloko hi ndlela yaleyo ni kuma na rungula kusuka ku hala WhatsApp va ku ina nhlokomhaka ha yi twa ya kokwani Maluleke i ntiyiso wolowo himpela amutini loko ku ri na protection order swa feyila a swi pasi mana scheme na vumbiwa ni la Soweto hi mino okay va ri swa feyila swishe swa ku va na protection order emutini kambe ke hi va hi karhi hi voyamela hi masayotimambi loko hi tiyingisa the protection order munhu loyi a endlaku mana anarhala na vavasati lava mi va vonaka va thala va ya kaya a hi ku kati a va ha byi lavi vo lo karhala ku tiyisela va ringetini swi lo fika laha swi nga fika swi tsandza va swi vona ku ri hayi ke swa antswa ni phula byi hola ni tiyela kaya ni ya tshama kona ni tana kurhula a tindlela protection order ku ri hayi ke u nga ha ni tshineleli ni tshiki ni bela hi moya ku swi ku tsandzi na ha ri kwala jarateni kambe ke hi va hi karhi hi ya hi mahlweni na miyingiselo wa GCR FM monitwa rungula leri nga kona laha
1: wrong na yi twa tupikile manana ka yi mhaka ku hi tekini kwala swona i swona ntiyiso wena vana hi fani xi lo lava munhu xi tirhela yena loko xi tirhela n'wana wa swihala wa nyangatseka wa borheka se xi ta ku tirhela njhani xi lo i ri wexe ku na yena luya i munhu wa swi lava ku tirheliwa vanhu va Xikwembu a hi twelani ni visiwana swa fana hi vana hinkwenu loko wena i tirheriwa i ri wexe i dyiri wexe a tafuleni xurha ta van'wani va nga xurhi a va ndzisiwana va dzi va fa kunene va hlupheka va byiva nghena gojini i mhani muhori kwala ka mapuko kwani wa tirhi na ku hlula dango
0: kesa swinene kokwani kwa dion na ku hlula mani mahori le ka mapuvele 060-8875-942 hi va hi karhi hi emahlweni na nhlokomhaka ya hina ku ri xana ke hi ku vona ka wena muyingiseri wa mina u vona ingaku ku va amutini ku va na protection order exikarhi ka varhandzani vambirhi swi va swi tshamisekile hi ndlela yaleyo na a ta ha nghenelani mara ti le mutini wun'we mani va suke va ya kamarini liya va va va salala ku heta ku nghena papila ra xilungu ri ku wena u nga hi tshuki u tsemendzi le ka yini loyi ku nyikaka wona u ka nga tshuneli ka n'wansati wa wena loyi a nga le mutini u ngo lo n'wi teka mi ngo lo humesa khume ra tipondo kumbe ntlhanu wa macheleni na homu yin'we le ka khale ka khale le 060-8875-942 mingiseriwa GCR FM le moyeni hello
2: ahe se swiluva minjhani
0: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina mama
2: hi pfukile
0: hi leyi protection order
2: Ziva protection order mina bona ingaku loko vanhu va khama swin'we a ndhawini yin'we ni vona ingaku vava ma swi twisisa ni ri hansi ka lwangu rin'we ku ri na protection order ni twa swi twala mara swi ka swi twala swi nga ri ku twaleni kahle hi mhaka yo munhu yaloyo a hi nge hi nga n'wi endlela protection order ni protection order i ta va i endle hinkwate ngopfu se swi fika laha i twaku se moya wa wena wu ri kahle a swi tiva ku ta ku mi burisana mi lunghisa timhaka mi ya vulavurisa ku yini ku ri protection order hi mhaka yo loko i ka i lava ku mi kombisana swihoxo so ya sungurisa ku yini hi ku loko u n'wi hlamula ku ri na protection order a ma ha hlamulani phela ma swi twisisa swi lava ku ta ku loko hi kwatile a ni ku na leswa swo kwata ngopfu i kwatile i sungula i tiyingisela nyana before i ya ya endla protection order hi ku i nga endla swilo hi ku jaha ma swi twisisa ivi andzhaku ka nkarhi i swi twisisa ku ri a swilo leswa loko a hi lo tshama ivi hi kombisana loko swi tsandza hi ya vulavula na vafundhisi va hina na vatswari na ti-social work ti kona ma swi twisisa hi ta tize hi fika ka protection order swi lava ku ta ku

0: loko ta swilo hi va hi sungule hi tshama hi swi langutisa ene na hambi swilo swo endleka hi nga swi teki xipidi hi sungula yi teka nkarhinyana eka i swi hleketa kahle ma swi vona hi mhaka yo ti-probleme ta le mitini ti tele ngopfu ene loko wo swi langutisa hi ta vona ingaku ta hweti tele ngopfu loko mo tshama ni ri vavasati va 10 un'wana na un'wana a ka a ta na problem ya yena i ta swi vona ku ri hale swa mina hi probleme vanhu va na ti-probleme letikulu ma swi vona nara a ni to vula ku ri na mina na kwata mara swi talangi ku ri ni kwata ma swi vona loko ni kwatile ni sungula ni tshama kumbexana masiku yo hlayanyana ni ka ni swi hlela kahle a ni hatisi ni swi tekele henhla hi mhaka yo ni nga swi tekela henhla ivi i kuma ku ri a ndzhaka nkarhi ni lava ku ta ku yi lunghisa timhaka ya lunghisisa ku yini problem mavonelo ya maxudu gracious mphepu ni ri kwala river plasas ka vukosi bya ka ku baidangi se xiluvo
1: khesile mani maxudu gracious mphephu danko hayikevekile yo a ni lavi ku va ni karhi ni yingetela ni twa yi tshamisekile hi ndlela yaliya mhaka leyi ya protection order leyiwa yi dlinaku yi va yi nga ha tshamisekanga exikarhini ka muti wa vanhu vambirhi lava nga hlangana hi rirhandzu 060-8875-942 ma mikarhi mi tisa vonelo ra n'wina ku ri se loko ku fike protection order emutini n'wina mi va mikarhi mi swi tekisa ku yini yi va yi hanyisisa ku yini exikarhi ka vanhu lava va tshamaka mutini wun'we va nga hambana hi ti-room ende i vanhu lava nga tekana lava 060-8875-942 mingiseriwa Jisara FM hi le moyeni hello
2: ahe mjani
1: hi pfukile hi ngo n'wino
2: vana vazobenla mangombetiwani
1: queen of Lipompo
2: mina ni vona protecting order yi hi pfune ngopfu hina van'wana
1: okay
2: vanhu vo tala va fanele va fini va dlayiwini sweswo i tshama na munhu namuntlha i ku tshova ti i ku tshova tinyonga mindzuku ku bula tini minjani tsheveka voko nyimpi ya kha yi heli yena loko a vuya kusuka nyimpi loko a vuya ya suka loko u zama ku tipfumela ka vakari i tlambiwa kwaleyi ta mi dlaya hinkwenu ta mi dlaya hinkwenu na xibamu ta mitsuvuti o yi pfune ngopfu protection order vanhu yi pfunini loko o ze ku ni ta ku yela leyi vapfala nomba i ta tela Richard Hump i ta tela kahle yi pfunini yi hlayise vanhu vo tala mani va tala sweswi va va nga tlesi loko munhu a vuya yana dalele xin'wana na xin'wana wa xopela i thetheekho ku ku hlayetele a yi pfune ngopfu mani vana va nga kuli kahle hi ku kuna mutswari a kha biwa a tatiwa un'wana dyangu ri tikucukumetiwa leswi ku biwa mhana kona kwala mahlweni
1: exi
2: hayi vavanuna van'wana va na tindzi to biha phela hei
1: na mito
2: a va hleketi loko va vona n'wansati va vona na kukuxi hi xin'wana xo ka xi nga pfuni nchumu a ni swi vonisa sweswi ni ra zuzeni mangubekani loko ka tshuno lipopa hi yeni
1: khesa swinene queen of Lipompo danko va ku hayi yi pfune ngopfu a hi ta va ha ri hava na swirho a va ta va tsemelerini va hi khavangerile hi ri le antsungeni le hi ndlela yaleyo va ku yi pfunile a ku biwa munhu a biwa mahlweni ka vana vana va kula va ri na trauma va xaniseka a karhi a biwa ku ri hayi swa endliwa leswi kwala mutini na i hanyelo munhu lo va ka ri kopa a yisa mahlweni hanyelo rero 0875942 mingiseriwa Jisara FM le moyeni ahe ahe fukile minjani mani
2: fukile luva tata kokwa mali leke
1: ehe
2: ya tala swa ku
1: se n'wina miri yini protection order
2: yi kahle ngopfu
1: okay
2: kahle ku hindana vikahle kahle ku hindana vikahle
1: hei
2: loko swi nga ri swona va ta vona matini
1: phepha
2: leriya
1: okay
2: ri vulavula ku tlula no
1: ri tlhe ri va na matimba
2: nkarhi wun'wani swilo swa endleka kwala ringeta ku yima hi yo minomo mi nga teka na yo mindyangu yimbirhi yi vuya kwala u kuma ku ha di koka di ya nde se xo pfuna xa kona u ku i ncini tsantsa ni ya teka ro phepha ri ta vulavula hi ku a ni mhile ku ni vulavula na van'wana van'wana a hi ti hi ta vona phepha leri a nge riti se ni byelani mina loko ku za ku hambaniwa hi tirhumu ma swi tiva ku ya leyi nyipi yin'wana yikulukumba ngopfu
1: ya hi yin'wanyana
2: ku na wun'we la a nga hleketa a dina a swi twa ku a

0: hleketa ku ninga ku ngo di dhaya nta wisa na lo nwana na na yena hleketa ku nga ku ndo di dhaya nta wisa se a ku yi ku ka ninga ngeni na ndzini tsantsa nungu siyana rhumu ya yena sina nta ya kaya ni ya yava yeni ku tlula ka nandzu hi leswo ti ta vonana kwala mutini ku nga mutini para leswi n'wana na swin'wana loko a ku do i ri do madosi ey ma swi vona
1: namito namito
0: tirha hi ku loko a ri n'wansati a za a ya tekela nuna wa yena u swi twile wa ku tiva ku swi twa ene u swi twile ene u hlekete a gina a nga swi tivi a nga ndza yini
1: ex
0: loko a languta vana va yena a twa ku vava ku kambe mi nga sansiya vana va mina lava hi leswi a ku sansa ni ya kweleni ni ta twa hi nawu ku ta fika wu ni pfuna kumbe a wu nga ni pfuni na i wu nawu wu ku hofa swi ku vekela yini he mhani hi leri phepha famba na ro ya n'wi nyika ri ta vulavula wa wu vulavuli nchumu wo fika yi n'wi nyika phepha leri ri ta n'wi hlayela mahungu hinkwawo ma ku bi a nga na phepha ririi ri vulavula na yena ya mali ai swi vuliwaku hi ndlovukazi swa ku fenya muthauri
1: tindzani
0: hi goyiliwa hi leswo na loko se kumba nga ku dlayi i ta ku siya u ri sprete xin'wana xo vanhu va ku langutisa vatwa nga ku yo kumana na gandaganda
1: namito manamiela
0: ku u khawula ku hambiloko u tshika u fambini va hana la nga taka
1: ku nga ha ri na laha u ya ku kona
0: a wu nga ha yi hela i ta ku thakata ka
1: namito
0: va ku na le ka wulcha hi nga byi i nga tika i tshami henhla ka yona a ku thakatini munhu ku ri ntsele lowuya wa ku ni endlela ku hambiloko xo famba xi nge he pfuni chumu xi xexo a mi ri voni phepha ku ri endla ku swilo swi va kahle a ka ha kirepeki munhu loko a ya mahlweni na ku ka a phepha a ku na yin'wana ndlela ku ya ku emabandini a ni wena i tlharihini phikiza i phikizana phepha
1: mata lexi fikaku
0: xihlamabandini mina ni ta sala ni dyavusa ni tlheni nona ni tlheni hatima
1: lexi fika ku xi hlamarisa ni khale loko ka hanya vakokwana a ku ri hava leswa maphepho ya protection order ene a va tshama byi tlhe byi tiya vukati bya vona mi kuma ku vakokwana va famba va nwa thothotho va vuya hi xa mundzuku xa kona kumbe va vuya matakuxa se vakokwana loko i va vutisa va dlava mhaka ya ku loko a vuya late n'wanuna a wu n'wi rhaseli n'wi chelela mati a hlamba i n'wi nyika swakudya a tlela se masiku lamawa ni vona ingaku na ku cinca hi yo mhaka mi kuma ku van'we va susiwa matihlo van'we va susiwa tindleve kumbe xivangelo a hi xona swi kona leswi swi nga pfala hi swihlungwana swa le ndlwini
0: ene vavanuna va khale a va karhata wa swi ni vulavula hambi ku ri papa mina a va karhata a va teki vavasati vanharhu papa mina
1: and hinkwavo va tshamini vavasati lavanharhu
0: vakhale kona leswi a swi endla loko vanghana hina va biwa loko ku biwa wun'we vanghana lava a va famba hinkwavo a ku ri halowo we i a swi sandi ni ta sala mina ni ta sala mina a va famba hinkwavo vakheguni lavaya
1: a ku sapotaniwa
0: a ni ku byeli xitori ena ni tatisa ena ni hunguti ni ku byela mhaka leyi na lava va la xitandini lexi sweswi ni nge le ku vulavuleni va kha va swi vula ku yes n'wana loyi hi wa ha tiva swihi swa khale leswi a swi humelela a va karhata papa mina xin'wana na xin'wana a va kaya hi swona a va nga vuli ku i yini mara leswi a swi sala loko vamhani lavaya va biwile va famba kumbe va ya kaya ka n'wasati lowun'wanyana loko va va landa vaisa va ku vana lava u va bela yini
1: voko
0: a bangi hinkwavo ni bi wun'we se lavan'wana a va fanele va nga fambangi va selele kaya ka mina
1: seka
0: mitswari laya va ku ve nge swi koti ku va sala va tsaka loko ku biwu lowun'wanyana vona lowun'wanyana a sala
1: okay
0: ku sukela siku rero va vheta va nga ha bi mitshalabyana va ya
1: ka namuntlha loko
0: byaleni leswi a va ta karhatisa swona a ku nga tselisi para leswi salaku i ku loko vamhani va yika vahahani kumbe vakokwani va ya vula ku hina heyi mathevula leswi a nga hendla swona mhani hi leswi na leswi na leswi na leswi loko va ta vakokwani kumbe vahahani va ku kambe

0: nyako ivona swi akisa muti leswi a va ta swi dya va ku heyi koko a ni hina leswi hi swi nwaku va ku loko ku ri ku hi leswi i swi nwaku vhika
1: okay
0: hi ta vona ku loko ku ri ndzondo ya wena yi ri yini impela vakhegulu lava voza va tilovela va hela hinkwavo ku sele mhantsongo wa mina wa rifa ra dzonga a va ha pfukangi va karhati munhu hikuva ni loko va byeliwa a va swi twa ku laha u rhongo laha u rhongo se kuna lowa a kha a swi vona ku ene yena i rhongo i ta bizindzetela mina ku mina hi mina ni ta rhongo ku ve ni rhongo yi nga ri na yena hi mhaka hi ku i n'wanuna yena ina loko u rhongi ni pfumela ni tata mina a ni nga swi seketangi mina loko ni rhongile ni tata mina a ni nga swi seketangi ku swi nga fikala ko tani koko heyi ku vulavula i ku vulavula kwalani loko mo vulavula swilo loko n'wana a dyohi un'wana a hlamusela mitwanana ri nge ngheni phela mara loko kona ku ri ku na xihoxo loko ni ri tata ku ku kombisa va famba va xisana kwalomu va tshakanaka kona ri ta swa hi muti van'wani va kha va tsaka sweswi van'wani va hambani hi ti-room va lava nga ha byelana ku heyi a hi tandzi hi ndlela swo karhi leswi xikarhele xi ta vona ku swi tandza yona muti wa pfumba
1: okay
0: tuvika muti wu ku tuvi ku va kahle mutini va hanya kahle wena i nga landzelela leswiya wo yini wo khokhoba i chava na tesi n'wi byela ye minghana ku heyi hi leswiya swi teka ni ni peti nhloko u ta n'wi byela ka njhani un'wana un'wana kamara un'wana futa hambi u pfuka yo kokoso va ta n'wi thumba mintswani eka ni un'wana un'wana na rhumu ya yena
1: okay
0: ene loko ri xini ku haku hayi minjhani hi pfukile o ta kutani ku swekiwa vusa ku dyiwa kumbe u telise ku yini kumbe a wu pandziwa hi nhloko kumbe swi ndzisi ku yini loko ku ri ku u vabya leswa swo u nga swi koti ndza foni vitana maxaka a kha a nga ngheni munhu a ri kwani
1: na hi swona
0: mhanta ku vanhu manani loko va ri ku hanyeni a va ringeti ku pfundza ka twanana na hina phela hi bebulu hi vatswari hi swi vonini ku va hanyise ku yini mara hi ku a va swi vona ku va rhongo loko va tsundzuxiwa va tsundzuxekile va lovi va nga ha karhati papa mina ene loko va ya byaleni loko yi ku 5 o'clock a va vuya kaya va tlhela va yisela ngoma loko se va va byi ti kahle va ku mina na famba mina tshalanga thevula mitshondolovana va yimbelela va ku hayi sindi yi chayile va khokotela vakhegulo lava nga le bya va ku ni ya kaya mina perile a ni vulavuli xitori a ni tatizena ni hunguti
1: na mito
0: swi leswi ni swi vulavulaka lava va swi tivaka va swi tivi se timhaka tete ta ku kaka ti nga twanana ti nge tshiki ku vanhu va hambana hi tindlu ene un'wana swi ta vava hi ku loko u hambana hi tindlu ku na loyi a nga ku ri ku xo kumbe hinkwayo ku hinkwenu hi kona la ndzini ku na loyi a nga ta ku kumbexani hala tlhelo i le ku humeni afamba a swi nga ku dya swi nga ku vavisa vana a va tsundzuxeki hamba ri mina ni onhini loko ku rimela ku ni onhini loko ni byela swilo ni ta swi dya
1: ntiyiso
0: loko ku ri ku namile ku ni ku tsundzuxa u ndlanga wa ximanga tlatlani hayi na mina ni nge kuti hikuva a ni na mina leswi i ni endlelaka ni swa ku vava a ni sindi na n'wanuna hi yena loko hi za hi tekana hi ri n'wanuna na n'wansati
1: munhuvetekula
0: ku aka n'wanuna a ri yexe a vetekula ku tiwa n'wanuna a ri yexe hi fanele hi kombisana loko ku ri na problem hi nghena ndzini hi kombisana
1: ntiyiso lowu
0: swo vona ha na ku a ku ri na problem swo hi
1: swi nga ha tikombi
0: ni mitiswi va swisa ku na ti-room ene va ha to sala na ti-room ene va ha ta oma tikaveni va ri voxe va ku kokoso va ta va thumba maxaka va kha va bola va ri kwala ndzini ku ri na munhu i ku pfumala mahanyele byala munhu wa karhala swin'wana wa tiyisela u tiyisela u tiyisela u tiyisela u swi vona leswi ni nga ku sweswi la ku dlaya mina
1: leswi
0: loko a sa ndzi ndzi landzela phepha na phepha ri ri kona wa ha konyolola i ku lava yini va tata va ta ku teka ya tshama mabandhini swi tlhela swi vuya va fana swi endla vuyimayima ku ri vo twa ku ve va tihingini kwele hi ntlangu ya ntlangu kumbe hi bandi ra buruku hi ku twa ku leyi u nga suka kona le mutini heyi se ku na vuyimayima leswi i ta nhakuloni ku hambi ni ta heteli ni ta xitlangu twanani hi wo wu tirhaka swinene mutini vanhu va twanana handle ka twanana a ku na muti kwalaho
1: i ntiyiso i ntiyiso mana
0: timhaka hi tetiya to a ni yi ti hi n'wasati n'wasati a hi munhu.

0: Anga n'wi tsakela hi tlhela a nga bebuliwa n'wina wena why ya ya n'wi teka teo ta tika n'wi xanisa.
1: A na vhele rirhandzu i ntwanano.
0: Rirhandzu i ntwanano. Kambe n'wana futhi loko a wu n'wi tshiki na kumana na vanhu va a va ta va n'wi hlayisi kahle.
1: Ahe.
0: Vani loko u kha n'wi cukumeza va ku i cukumeza mhani ya yimiyelini ma swivona ku swithisa msiwana. Wena ku tlange hi yena. Ntwanano a wu voye lowu wu tirhaka vanhu va tshama hansi va vulavula loko u dyohile na wehe n'wanuna pfuka hey. Kata mina ni
1: lani onini
0: lokutini na cancer i tolovela ku cancer wonta xi mama nga tlatlana u tlhela u ndla ingaku u nduvenyana
1: hayi ni mitwini mana
0: komba vabvana vaasiya na dumba leri u ta dumba a humile a ya tlela lomuyana vatukulu va yena
1: hayi ke ni mitwini ni mitwini
0: Na mito
1: kurai semile kuphefuleli.
0: Hani kwati ngomu a tshwana leni loko ni lava ku tiri a ku na mina tsena wa u dos loko dzani ku kombisa wrong. Ti kamara ti ta mi tira madoda. Ti kamara miri one.
1: Ndeti vango loti aka vona.
0: Leti u nga dyeluka nyongo u ti aka u tlhela u aka titele ku leti ta va yeni leti ta yini leti ta yini ha ti ta yi ta ku tikela yindzi ta ndza ngaku yo yi rhwala hi nhlana lowu kwala u nga aka kona hi ku swi tsakela
1: hayi ke
0: mara hi ku pfumala mahanyelo va ta huma va ku siya hi sweswo na sweswo
1: hayi ni mi twini mo ni landza kokwani Maluleke ni twa ku va yi gimete va ku yini tanihiloko hi salela timinetes
0: to
1: a ni ku loko mi heta mi ta ku xikalavito hayi ke ni rhandza xivindzi xa n'wina
0: hambiloko no va xikalavito a ni voice ya mina
1: hayi tivi
0: ku halanga yi tiviki loko za twa voice ya mahlehleleta ku ya hi xe ximomondhiya lexi hambileswi ni nga xi sikulangiki
1: hayi ni mi twini
0: hi swona xiluva xuma kahle n'wananga
1: inkomo ni khensile mhana mina ahe va ku hayi ke mo ni yima tanihi wansati emutini ku nga n'hweti ya n'wansati leyi va ku hikwalaho ka yini hina vavasati hi nga twiwi na ha tirhumu ta ha to mi tirha ha to huma hi misiya tikamareni mi sala mi ri wexe hi ya tlela na vatukulu hi ku loko ni ku ni vula leswi ra wena rito ri fanele ri va fayinali hikwalaho ka yini ntwanano lowu nga hi hlanganisa ku nga havi wona lowu hi fanelaka hi teka hi makungu hi wona la mutini tela mi ri wexe maxakuka la mahanyelo i ximomondhiya hi ku olovisa kambeke loko ni langutelo sala na nhungu wa timinetse ku nga se ya ba awara ya khume laha ni fanelaka ni va ni karhi ni mi siya kona wena mingiseri wa Jesus FM teka tintambu ni tiyisa eka Rexa the DJ i nkarhi wa ku va ni karhi ni landza kokwani Maluleke mi ta ni khomela ni nge hi koti ku va ni karhi ni landza tindhikwalowo kambeke hambiswiritano ni kombela ku va ni karhi loko swa ha pfumela yi ta va yi karhi yi ya emahlweni nhlokomhaka leyi hi yi khomile eka vhiki leri landzelaka kambeke ka nkarhi wa sweswiwa ku hi siyile mo hi twa kokwani Maluleke ku ri vona loko va ta na nhlokomhaka leyi a va ta ngopfu hi xikongomelo xihi kumbe a va hi khomele swihi mo hi twa vona ke hi ku va landza hi riqingho kahle kambeke wena mingiseri wa Jesus FM u fa u yi khomise sweswo hi jikanyana la makete hi twa audio streaming ku ri hi stream hi mani www.gcrfm
2: www.gcrfm.co.za
1: hi karhi hi kongoma emahlweni wena muyingiseri wa GCR FM hi va hi karhi hi vuyela kokwani Maluleke kambe ke nto wun'wana wa muyingiseri a ku hayi ke a ku ri Chris a ku vavasati va sweswi probleme i mali loko vo za va yi khoma mali hi mavoko ya vona a ku na ku va ta ku yingisela ku ri u ri yini swi nga ri mhaka hikuva va tisa vonela a vo tisa vonela vo ku byela ku ri leswi hi fanele hi hanyisa xiswona hi ku u na mali ende wena u ta chava ku sukeriwa a ni u lava ku sapotiwa swi ta njhani wanuna na yena lava ku sapotiwa hi wansati a hi vuyeni kwalano njhani hi tiva ku ri wanuna i muphamiri mutini se wena la ku hlayisiwa hi wansati okay va nge ku twi 0608875942 kokwani Maluleke ni va ni karhi ni vuya na n'wina ni lava ku twa ku ri n'wina mi ri yini phepha leri mi nga ta na rona ra protection order hikuva ri rulamerile n'wina ma hi tsemelela mi hi balisa swa ku ndlangaku hi lo gandleteriwa hi ku loko se hi muka va nga ha yi voni van'wani hi vheta hi tshama kaya hi va hi vuye pecenini vukati i peceni

0: Kolek.
1: Imina loyi.
0: Imina loyi.
1: Mwana mkhatana maranela wa dumela wa tsonto zwa mingwa cha ba.
0: Mirimi shanisela yini?
1: Shiteketse la shi le ku pfupa pfupeni nwa mathevuya.
0: Mm.
1: Shi kwatile shiteketse.
0: Ela
1: a chikwatele kokwani Maluleke.
0: Mm.
1: Chikwatela hlokomaka.
0: Mm.
1: Loko ha vana vula hi hlokomaka leyi.
0: Mm.
1: Yina masira yo tala. Hambi loko kuri ku n'wina vamhani mi yi vona ingi ka n'wina yi kahle yi n'wi pfunile. Mara yina masira mangani kusukela loko protection order yi sungurile.
0: Mm.
1: Yina masira yo tala.
0: Mm.
1: Yina marhumbi yo tala.
0: Mm.
1: Hlokomaka ya hina yi vulavula hi vatswari vambirhi.
0: Okay.
1: You will have to arrive and be lava from the Kalaka Tama, Sivatuana, Ilesi, Shiketi Shingabula, Nilepu Talela. Yeah. No,
0: sorry.
1: Avala Sona, Uya, Hishoko Maka, Nitelan Talana Nukulu, right. Ikufana na tima radio eku heteleleni ivule na aku protection order ailabeki exikarhi ka muti ka vanhu lava vambirhi va gangisaneke va rhandana
0: na mito
1: ndzeni ku timbolovolo ku ti sungurise ku yini i hlokomhaka leyi hi fanekelaka hi yi langutisa leyi byaku hlokomhaka yi za yi hi vangela na rifu phela sweswi hi ala timhaka ta ku timbolovo leti ti vaka kona exikarhi ka ndyangu hi to leti hi alaka tona ku a hi ti lavi hi ku eku heteleleni timbolovo leti ti vanga rifu ya ni nge pfumeli mina ni ku protection order a yi yi mahlweni because why loko protection yi qhuveka yi ya mahlweni ku na loyi a nyangatsekaku a langusa vutomi bya wun'wanyana ku i fanekele a susa hi laha kona laha kuna loyi a nyangateka tisa vutomi bya wun'wanyana ku i ni nyangatsa ku tlula mpimo ni fanekele ni n'wi susa ni susa na vana hi laha ke mfumo loko wu endle leswi a wu endlanga kahle hikuva wu vange rifu exikarhi ka timbirhi
0: okay
1: doesn't matter ku mfumo wu endle kahle loko wu mi nyike protection order ni vulavula n'wina swi nge se mi humelelaku
0: okay
1: mara lava va humelela va fambile ene hi rila hi vona vanhu lava ku a va fanekele kona va kha va hanya mara loko ku va ku endliwe yini ku va ku endliwe leswi xiteketi xi nga swi vula laha ku a ku tshamiwa hansi ku twananiwa ku vulavuriwa vuxaka byi vuyelelana
0: mahansi
1: tuka ku protection order ize hi nga va na yona ivi ni mi byela ku endliwa yini ku vuyelelaniwa njhani ma tsundzuka ku hi tshama hi va na yona nhlokomhaka leyi
0: ni tsundzuka kahle kokwani Maleke
1: tsundzuka ni hi ku ya hi mina protection is not right
0: okay
1: hi ku yi vanga mafu mhani wa mathevuya xitekete a swi se mi humelelela n'wina ku kumeka mi hlangana na munhu loyi a mi endlaka nsele a mana va n'wina hi vulavula sweswi hanya mara loko a ku ri ku mi lava ku endla correction yi va correct a mi fanekele mi swi tiva leswaku ku vule rito ra n'wina loko ri huma leswi mi nga humesa rito leri leraku ku fanekele ku tshama hansi ku vulavuliwa ku twananiwa na maxaka ma nghenelela ka mhaka leyi mara ku nga nghenelela phepha ku vule n'wina muku tolweni ka masiku a ku tshamiwa hansi ku vulavurisaniwa mi vulavule na vamanani vanharhu lava
0: kokwani Maleke
1: kokwani
0: ni kombela ku mi khomanyana kantsongo hi lo sala na timinetse timbirhi ntsena namuntlha a nga hi yayarhela Rexa the DJ
1: na n'wi vona hi luya
0: a hi gimete
1: leswi vulaka leswaku hi gimeta hi leri ngo ka mina protection order yi right yi pfuna ku masirha ma nga vi kona loko yona yi topa
0: okay
1: doesn't matter ku endlekele yi 99 mara leswi masirha mahotaya mahlweni loko ku ri ku hiri yi fanekele yi va kona lava nga ta yi endla van'wani va ta nghena hansi van'wani va ta mabambeni va sala va n'wana mukhacana wa marhanela wo dumela wa tsundzuxa wa mingwa chavana

0: ayibuyika kahle vikileri taku ni ta kota ku mzela phela ni mzelangi ku eku heteleleni ku endleka la yini
1: yiya mahlweni
0: eku heteleleni a ni mzelangi ku endleka la yini hi dyiwe hi nkarhi wu dyiwe hi makondla mara nkarhi wa hina
1: inkomo ni khesile kokwani Malulekelo ku ri nhlokomhaka hi ta va hi karhi hi ya na yona hi mahlweni ka vhiki leri landzelaka. Muyingiseri wa Jesus FM u swi tiva leswaku nongonoko wa ku fana na lowu hi na wona wa mbirhi wun'wana na wun'wanyana kusuka hi awara ya nhungu ku ya fika awara ya khumona hi ti hundzisela emahlweni kambe ke vhiki leri taka hi ta va hi karhi hi ya mahlweni na nhlokomhaka leyi a yi tsuvula misisi leyi a hi karhi hi vulavula hi yona ya protection order leyi taka exikarhi lava tshamaka yin'we se ku hetelela ku va na protection order kwala xikarhi hikuva se va hambane tikamara mani hi lava va suka va tlelana swintukulwani kamarini njhani hi ku loko va ta lava te va ta swi kota swa ka mathevula va ku vona hi vona mhani khalanga se swa va tsandza hi lava va cinca kamara a va humi gede vo cinca kamara va tshama hala se loko wanuna loyi o khohlola ke a famba va siya va ta zila njhani ku xitandi xi ta va xikarhi xi swi tiva kumbe mugangeni va ta va karhi va swi tiva ku ri hayi mpenyisi na nsati a va ha tshami ndlwini yin'we phela timhaka a ti tshami erivaleni hi ndlela yaleyo ta famba hi ndlela yaleyo se mi ya zerisa ku yini loko se swi ndlise sweswo mi ta ximbala xinchalani xa ntima na mi va mi tiyile ke mi ta va byela ku yini va muganga hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Jesus FM hi ta va hi karhi continue hi yona eka nkarhi lowu taka kambe ke loko hi languta i minete yin'we ku bila awara liya ya khume hi ta va hi karhi hi teka tintambu ti yisa ka mirekiza the DJ va mi karhi mi tsundzuka kahle na muyingiseri wa mina leswaku hi na audio streaming eka www.jesusfm.co.za kambe loko a ri mina hi ta tlhela hi hlangana kambe mindzuku hi nongonoko lowu hambanaka hi ta va hi karhi hi hlangana hi nawu na hi rihanyo eka nkarhi wun'we na muyingiseri wa mina nkarhi lowu fanaka mindzuku hi ta va hi karhi hi hlangana mina na wena ni rhandza ku khensa swinene ka muyingiseri wa mina laha ni yingiselaka a ri ka xo famba xa mani na mani tindlela ti karhi ti komba etindhaweni ta ku hambana na lava ni yingiselaka va ri ka swiphandzamananga swa vona kambe ke ni ri hosi a yi mihlayisi yi mi katekisa mi ya fika laha mi yaka kona ma ha hlayisekile mi chayela hi vukheta mi ni ta ku ra haperile ni ta va ni karhi ni mi siya kahle hi risimu ra Jojo Maluleke ri ri nga nghena hi rona wena muyingiseri wa mina kayela mani kambe ke hi ta hlangana kambe ka mundzuku leri xaka inkomo ni khensile ra haperile.

Nirithinyo ra gorida rida jiwa e pisa.

kasi swinene xiluva ka nongonoko lowu ya ndhavuko wa hina kasile swinene ku va kahle njhenisele kahle nkarhi swa ku na mina ta fika ni rima mintima ni ri ka fikelele ka wara liya ya 12 ni jhe ndlela leyi kasi ke ni ba mata na vuyelela ku va ni sele kahle nkarhi ni na vayingiseri va hina hinkwako lava hi kumaka va ri kovhele ka xiwondzelo xa 106.0 megahertz kumbexani le ka audio streaming xa www.gzfm.co.za ba mata ri vuyelela vhele vayingiseri va mina ni ri bari hinkwaswo swi ta helela kwala misaveni yaleyi swi ta dyiwa hi misava vhele vafundhisi na vona hayi kona ya kwele hi ndlela yoyaleyi kambe ke ri siviro kahle kusaka General Muska va ku ri hayi kona xi nga heriki xa hlola ni ri kasi ke ni mineka ti na risimi kusuka ka va delete peta hlungwani va ku ra hi kona i gweta ra valoyi vhela ni ri

0: Alright, mi ngheni kahle kahle xikan'we ka n'wini landza kahle nhlokomhaka leyi nga ta va ka reply hi yoho eka siku ra namuntlha mi nge namba ni tsutsuma ni ya ka yona hi ndlela leyiwana ni ri ni ya vuya swoswi na nhlokomhaka siku ra namuntlha hi ta twa ku namuntlha timhaka ta koho ti tshame hi ndlela yina ni ri
1: kalambilwini 12 ni matambu la hi lebyile timhaka ti chukachukwa kona kalambi

Alright, makume mbili nkombo vele wa timine se vile kubile awarele ya kume kena kuna kutala mbili ni mingisoro mina hivaya karifamsa ishoso vele niri shuka maka vele itama kathi kulunga la ingatama kare hito kumake kune tsemse kuyina niri ela ne kuna boti langana malembe la ma 29 ne ri la boti kunga mulo ya titrela kalwangana muno wa malemba kare ya tira vele ya tira kahle vele ka kampani ya tinsimbi vele ndlela leyi va kombisa timhaka ta ku ri no boti vave va kuma ntirho lowuwani kwahala xilungwini va ri na malembe ya makumembirhi ntlhanu vele la sweswiwani va nga na makumembirhi nkaye 29 vele va na munhu wa malembe va ri ku tirheni laha vhele kambe ke va ri ku na n'wana sesi wa vona vhele lava kombisaka ku ri no i munhu loyi a nga ri ku tirheni a nga ri ku tirheni vhele hi ndlela leyi va swi vona ku hayi kona vutomi byi le ku tikeni sesi va vuva yehe va hanyaku va tiphandaphanda vhele hi ndlela leyi ku kota ku dyiwa laha kaya na ximalana xa mudende vhele hi ndlela yeleyo lava kombisaka timhaka ta ku ri no boti va ze va huma mano ya ku ba vona plan ya ku va n'wi teka va vulavula na valungu swa ku a kota ku nghena ntirhweni a ta kota ku ku hunguta swin'wana le kaya leyi na vosesi wa yena va ta kota ku wisa ka kambe ke nkingha leyi nga kona va ri ku yona heta tin'hweti timbirhi ku ri na a fikile laha ntirhweni loyi wa n'wana sesi wa vona wa mizaya wa vona ko na sungula timhaka ta ku no boti va sungula ku tshama va ri ku tengeni laha ntirhweni va sungula timhaka ta ku va tshama kha khomiwa timithini hi voho va notisa timhaka ta ku leti va byeliwaka tona hi mizaya wa voho la va kombisa timhaka ta ku ri heyi leswi nga ku va humeleleni a swi tshama swi va humelela mpfhuka vatholi va laha munu la family ya va nga tirhaka yona tinsimba ni ri se va ngo hi mpfhuka eliwa muza wa vona n'wana sesi wa vona a fika laha ntirhweni va n'wi vulavuleli na valungu ku va kota ku nghena ntirhweni va n'wi thola laha valungu va nga swi twisisa va n'wi thola ku yona heta tin'hweti timbirhi se boti ya sungula ku va kha tshama kha va tengisiwa la loko se ku hele ntlhanu wa tin'hweti ni ri va nga vuya se va nyika boti e final warning ya ku va a va n'wi hlongola vhele hi ndlela yaleyo ntirhweni laha va nga yela va vula timhaka ta ku ri no kahle kahle loyi a nga hi byela timhaka ta ku ri no a hi byelaku timhaka ta so i munhu wa so hi yena a nga hi byela timhaka ta ku ri no wena u teke tisimbi ta so hi ndlela yaleyo u lava ku ya karisini se va ngo voho laha ntirhweni a va se tshama va teka hambi screwe driver xinene hambi ku ri yini hi ndlela leyi va kombisa timhaka ta ku ri no mhaka leyi lowa muzawa wa vona a nga fika a yi byela valungu ku va ze va n'wi hlongola yo sungula ku tana yena hi ndlela leyi vona a va se tshama va yiva hambi chukile rinene kaya ka vo hi ndlela leyi va ri loko swi te tani a va swi tikise va fanele va swi endlisa ku yini hi ku yehe sweswi i selele ntirhweni voho a va ha ri kona ku tirheni a va ha tirhi va hlongoliwini hi ndlela yaleyo se sele yena le a nga vuya a nga fika a hembela boti a valongwini va ze va hela va n'wi hlongola hi ndlela yaleyo va kombisa timhaka ta ku ri no a va swi tivi ku se va fanele va endlisa ku yini hi voho boti kumbexani hi mhaka leyiwani va byelani mina vamikiseri wa mina ku ri no kahle kahle boti va fanele va endlisa ku yini va la ku pfuniwa mikiseri wa mina 060-87-5942 timhaka to pfuna xaka ni ri va vone ntikula karhi a hlupheka xikan'wana sesi wa yehele le ndyangwini wa voho laha sesi va hanyaku tiphandelaphandela vhele na swimalana swa mudende wa vana hi ndlela yoyaleyo laha heyi a xiyimo a xi tika xiyimo vhele ndlela yaleyo laha boti voho va nga na munhu wa malembe va ri ku tirheni le ka family ya tinsimbi leyi va nga tirha va nga hela va kuma ntirho ka vona se va swi vona ku heyi n'wana lexa mizaya xi le ku hluphekini a swi antswi ni vulavula na valungu loko va ni twisisa ni ta n'wi teka a nghena ntirhweni hi ta tirha swin'we kwala kambe ke kuyona hi ta tin'hweti timbirhi se hayi valungu va n'wi tekile ntirhweni a femeni a karhi ku tirha hayi kona se boti va sungula ku tshama va ri mitengweni hi ndlela yaleyo va nikiwa na ti-final warning vhele hi ndlela yaleyo
lava nga lava ku va dismiss va lava hlongoliwa elantirini mhaka ya kuri no va vula timhaka ta ku no veri va yive tisimbi kwalani ku ri xikongomelo xa ku ya ku kariseni hi ndlela leyi va kombisa timhaka ta ku ri no bona hambi voko ka ka voho vuhlangeni bya vona a va tsundzuki va tshame va yiva hambi ku ri chukela rinene va guma hi ndlela leyi va kombisa timhaka ta ku ri no leswi swo swi hlamarise ka vona a va wu tivi nandzu wa vona ku va yive simbi kwini nkarhi muni va lava ku ndla yini hi yoho le femini va kombisa ku ri no va zame ku lava ku ta lavisisa va chikisa ku mhaka leyi yi ta yi huma hi kwini lava nga lava swi kumaku hayi kona yi humaka lowa mizawa wa vona cause valungu a va na xihundla va vurini ku hayi ko hina hi byele hi swimanimani ku wehe u endla mhaka ya so ene khale kha yi endla a voni tshika hi ndlela yaleyo va kombisa ku ri no eyi xana va ha swi tiki se va va fanele va endlisa ku yini loko se ximhaka ya risana loko se vona va hlongoriwini yena i sele le ntirhweni leyi lava nga n'wi nghenisa vhela ntirhweni hi ndlela yaleyo 27 timina se yi kongoma kahle ka vora liya ya 10 ni ri eku pfuna xaka vhele hi ndlela yaleyo timhaka ta kona 060-875-942 ta twa ku xaneke n'wina mi yi vona njhani mhaka leyiwani milimoyini la alright zero six zero double eight seven five nine four two ni toku xana n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyi eka siku ra namuntlha na ku pfuna boti a va ndle xihoxoki ku va va pfune n'wana sesi wa voho ku va a nghena ntirhweni laha sweswi wa sesi voho a va ha ri ku tirheni hikwalaho ka yena a nga vampipa ka valungu kumbexana a va hembelele ka valungu laha va nga zi valungu va karhala hi ku endla timithini na vona va tengisa lava nga lava va hlongola kunene vhele hi ndlela yeleyo laha sweswi yeli wa mizawa vo a nga sala ntirhweni na va ndlile xihoxo kumbexana ku ndleke yini hi ke

0: bote ba re bona bana malembela ma 29 ane lavanga timakatela va kuma ntirho wa kahle vhele va tiraka khampani ka family ya tinsimbi hi ndlela yaleyo va kumisa ku ri no hayi a va tiholela kahle bote hi ndlela yaleyo se va languta vutomi va vona sesi wa voho va karhi va hlupheka xikan'we na n'wana wa vona ku nga muzayi wa buti la la nga tisa nhlokomhaka va kombisa timhaka ta ku no va karhi va hlupheka ku hanyiwa ximalana xa mudende wa vana va sisi wa voho vhele ndlela yaleyo va kombisa timhaka ta ku ri no va vuze va teka xiboho xa ku swa antswa ni ya khidzamela kumbexana ni rilela valungu va zela va tekela wa ntukulu ku ni ta tirha na yena la femini laha ka vula boti va swi endlini xiboho lexi va nga xi teka va byela valungu valungu va va twisisa hayi khona loko mzawa wa vona va famba na yena ntirhweni va n'wi yisaka valungu va fika va n'wi teka vhele a swi sungula ku tirha kambe ke endzhaka tin'hweti timbirhi loko se a swi karhi a tirha lowa mzawa wa vona boti va sungule timhaka ta ku tshama hi mitengo laha ntirhweni lava nga hela va hlongoliwa andaka ntlhanu wa tin'hweti vhele ndlela leyi lava nga hela va va hlongola ku fikela sweswi bota va le ku tirheni lowa ntukulu wa voho lowu va nga n'wi nghenisa i sele ntirhweni bot i va lave ku tiva ku kahlekahle hikokwalaho ka yini mina mi ku mina ni yiva tinsimbi laha ntirhweni laha valungu va mi va tivaka va nga ri ki na xihundla va boxini ku no hina timhaka letiwani hi tibyela hi munhu wa so laha ku nga muzaya wa ye bot se va ngo leswi nga ta tani ku ye sele ntirhweni mi ni nga n'wi nghenisa a na ha ri ku tirheni ni fanele ni ndlisa ku yini loko se xiyimo xi ri so ka valungu bota va ha ri ku tirheni va ri vandla yini se ni loko mhaka yi ri so va fanele va hi huma njhani va vona pulani yin'wanyana yi koho pulani leyi va nga yi endlaku ku va na yena a tikuma a nga ha ri ku tirheni lowa ntikulo va vonaki kumbexani vona va endle xihoxo loko se va nghenisi man'wana sesi wa vonaki a ntirhweni hi la ku twa ka n'wina ka nomboro 060-875-942 kumbe mi rhumela kandziyiso kwala ka nomboro yaleyo mi le moyini la ahi mi pfukile make
1: hi
0: va
1: tomihlokomhaka ya twala
0: inaka hi laha va nghenise tikulu wa vona ntirhweni hayi ko se timhaka ti bihini
1: mani nghena ka yona manda ka ni hlamusela leswaku ri a hi xihoxo ku va buti a ringete ku va a pfuna muzala wakwe leswaku a kota ku kuma ntirho a kota ku va antswisa xiyimo xa ndyangu wa ka vona na ndyangu wa kumbe na vutomi byakwe yo biha hi leswi namuntlha se hi vulavulaka hi swona ku ri ende swilo leswi se hi vulavulaka hi swona madyambu lama swa humelela swinene va kona lava hi va tivaka swi nga endlekala swo fana na sweswi hikwalaho ka ku va va teke munhu a communityini kumbe va teke munhu eka rixaka ra ka vona va n'wi tisa entirhweni hi mhaka ku va va lemuka ku ku na vusweti loko munhu a fika leyi a fika a endla swo fana leswi buti loyi namuntlha a ri laka hi swona kusuka ka muzala wakwe so lava ku ta rhanga ni cheka swin'wanyana laha hi buti i twakala onge tiboti i fambile ti-hearing swa swona laha va nga heta va n'wi nyika e final warning from there se a ya hlongoriwa a ni lava ku vutisa xivutiso xin'wana la loko boti a ri koho ku ri xana le ntirhweni wa vona a nga joyinanga leswi swi vitanaka ku i ti-union xana ke
0: leswiava kombisangi
1: okay nakona loko a karhi a sayinisiwa swilo sweswo a sayinisiwa swona a karhi a famba na loyi a nga rhepa unioniki kumbe loyara rakwe ke mina loko ni swi languta kahle hi ku tlengeriwa ka hikwalaho ka ku va buti laha loko ni nga tivi ku a nga va yena a hi tumbelela na mara loko ni n'wi yingisela kahle vanhu lava va ri vo lo twa hi luya wa muzala wakwe ku yena i endla swilo swo karhi
0: hayi valungu a va na xihundla
1: a hi kena ni Eh yes, abana xihundla mara a hi songoli munhu hikwalaho ka hitwe hi lava vumbhoni bya ku khomeka hi nga vulavula hi CCTV hikokwalaho ka khampani yaleyo ma-security makwini lama a ma ri koho kwalano ku endla leswaku ri loko vanhu va huma va sechiwa ku tiyisisa ku vanhu va huma va nga yivanga so ni nga vulavula hi swilo swimbirhi hi CCTV kumbe ma-security manene lama nga kona ku endla loko va huma na loko va nghena ku langutisa valungu lava va nga va endli xihoxo loko ku ri ku impela xiboti leswi a xitimhaka ta ku i ntiyiso lowu nga hetiseka emhaka yini na valungu ni va tiva va ri vanhu ku loko va ahlula a va rhandzi ngopfu ti-hsa swa ku twa emaveriveri va rhandza vumbhoni bya ku khomeka lebyi va byi tirhisaka ku va va hlongola munhu mina a ni ta ku boti loko ri impela swilo swi ta ka swona loko va karhi va n'wi fambisaka ti-hearing to teto kumbe ti-disciplinary hearing whatever sweswo a nga famba ka swona loko a hlayisiwa tiwonini loko ku ri ku a va zanga va nga n'wi producela vumbhoni bya ku komba ku hi swi twini mara kambe hi na vumbhoni hi lebyi mina a ni ta ka boti a swi anti a ti lavela lawyer mani loko ku ri ku before hi fika ka lawyer a swi anti a cheka le ka ti-union leti a nga ti joyina loko ku ri ku i na yona kambe loko ku ri ku a nga na yona union a swi bihi ku va a ti lavela lawyer rakwe leri a nga ta ri hakela leri nga ta review-a process leyi hinkwayo ka yona kusuka ku kwale khampanini yakwe leswaku va vona ku ri gepe yi le kwini ku pfalaka kwini ku pfuleke kwini leswi swi ta endla leswaku ri loko ku ri ku ku na gepe yo karhi loko se identifyile gepe liya and then boti yi ta a vuyiseriwa entirhweni because mali ra va swi tiva ku loko va identify swo fana sweswo va endlisa ku yini na ku tirhisa na ti-court and then mukhwalowo swi vula ku boti yi ta endla yini yi ta vuyiseriwa entirhweni and lexi ni tsakisaka i ku a hi ngo sweswi ine 4 years hikwaka yona a ri ku tirhi mhaka ku va a hlongoriwini ku na possibility ya ku ri a tlhela a hakeriwa malembe lama hinkwaka ka wona lama a nga ma luza a tshame kaya hikwalaho ka ku va ku hlongoriwa ka yena a ku nga ri loko ku baseka a ku nga ri enawini se loko swilo swi nga fambi hi nawu nawu wa ku favora wena u kumeka ku ri side ra nawu laha u nga endla swilo hi ndlela ya right so but a nga tikuma hikokwalani i tlhela a favoreka ku va a kuma timali ta nkarhi lowu hinkwaka wona ni nga nyika xikombiso hi case ya le constitutional court ya South Africa leswi ni nga rivala a ni lawyer ra mina ku na case ya constitutional court ne laha papa un'we wa socha a nga hlongoriwa vusocheni ivi a famba ti-court letikulukumba a nga pfuneki hi laha a faka ku pfuneka ku a za a yisa constitutional court so constitutional court yi fika swi cheka ku ku na ti-gepe laha a ntirhweni wakwe le ka SA defense a va fambisanga swilo right kun'wana ivi va boheka ku endlani va ku i faka vuyiseriwa entirhweni ende xin'wanyana i faka a lama hinkwayo ka wona lamaya and a tlha nyikiwa ti-increase xikan'we na tibonasi ta malembe lama hinkwaka ka wona so kulukumba leyi i ya huma na mali ya ku khomeka swona yin'wanyana ni ta vulavula hi khesi nga kokwala jeni mara ni nge vulavula hi maviti ya vanhu i kona boti loyi a tirhaka as murindzi wa ndhawu yo karhi laha munhu wo karhi a fosela ku nghena hi nkami ndhawu leyi a tirhaka koho boti loyi wa ku rindza ivi boti loyi a ringeta ku byela loko hi tirha hi nawu so luya a lava yo fosela ku nghena a nga lava ku famba hi nawu ivi lowa security a n'wi avoid a famba loko a n'wi avoidini a famba loyi a nghena hi nkani a landza luya a ri ta n'wi bukutela hi maribye kumbe hi switima ivi luya a bulisela xibamu henhla chuhisela luya ku ri a kota ku n'wi sukela luya hambi xibamu xi bulurisiriwe henhla a nga zanga a ka sukela boti lowa security ivi van'wani va tala ta fika va lamula kokwalaya luya se a fambini lowa wa xibamu wa security khampani ya yena boti lowa security loko se ya fika ka khampani wa ya yena boti lowa security khampani a yi yimanga na security leriya ya yima na moya munhu ku yime na moya because na luya n'wi fosela ku nghena a va yimanga na yena loko loko ave manga na bodi maka kuri va teka bodi loko duvula ka wena xibamu duvula hi tshurisa munhu u luze na buliki ya hina as a company so that xi nga kona hi leswi a ku hlongola va n'wi hlongorile bodi ivi hi swi kuma ku i hlongoriwini i ri hi n'wi advise ku ri famba ka maloyara ivi i ya kuma maloyara kwala kusuhi kwala giyani ivi va kota ku va va inana va landzelisa case ya yena va tikonamisana lavaya va khampani liya ivi va reinstata boti a vuyelela ntirhweni unfortunately laka case leyi boti liya a va n'wi nyikanga timali ta nkarhi lowu a nga yimisiwa wona because a ri mativa tikhampani tin'wana tinjhani mhaka nkulu kumba i ku boti loko ku impela i byela ntiyiso a ku na vubori bya ku khomeka bya ku kombisa leswaku impela a ri ku yiveni a kumi loyara leri nga ta n'wi yimela i ta yi wina case na nawu wa South Africa wa n'wi yimelela ka leswi vulavulaka hi swona
0: no
1: ku hlongoriwa ka yena a ku nga basanga loko ku ri ku valungu lava vo lo twa kunene ku ri i yivile va nga ri na vumbhoni bya ti-CCTV na swin'wana na swin'wanyani ku tiyisa ku impela i yivile because la hi fanekele hi lava vumbhoni bya ku khomeka
0: leswi loko entirhweni a nga ha tshika vuyela
1: a na mutwa nkahle
0: a loko entirhweni swi nga endla vuyela vhele
1: swi endleka vuyela loko se a swi fambisi hi maloyara ya yena lava nga ta kota ku n'wi pfuna hi case leyi
0: se ku ya humelela yini hi luya mupimpi kumbexana muhembeli wa yena
1: se lavaya va nga hemba va hembela malume khampani yi ta vona ku ri matirhela yona ka ku discipline ya munhu ka nga fambisi swilo hi ntiyiso kumbe a ri na mavuna va endlisa ku yini because a hi nge swi tiwi khampani leyi yi tirhisa ti-system ta njhani ku discipline vanhu mara mikarhi yo tala loko va kuma ku munhu hi mukhwalowo i endle xihoxo a hembela munhu un'wanyana hayi va swi kota ku ku hlongola nkarhi wun'wana va va ku hlongoli va ringeta ku endla ku vuxaka bya n'wina vambirhi byi tlhela byi va right mi kota ku tirhisana entirhweni nkarhi wun'wanyana a va endli ku vuxaka byi va right vo teka leyi wa ku hemba va n'wi yisa kun'wankulu eka khampani ya vanya ya branch ya le kulu ivi leyi a salaka de a branch leyo sungula leyi timhaka leti hi vulavulaka hi tona ti nga humaka humelela kona so swi ya hi tindhawu ku ri ndhawu yaleyo va lavisa ku yisa mihaka tlhela ni ku ka boti loko swo tlhe swi endlekala ku ri a tlhelela ntirhweni a swi bihi ku va a ti joyinela swa mali ya ra leswaku a hakela n'hweti na n'hweti ku ri in future loko a fika a hlangana swilo swa mfana swa muxaka lowu a kota ku va a yimeleriwa handle ka ku va a humesa mali a va hakela na ku va a phiyara etikhoto swin'wanyana futhi ni nga tlhela ku ni advisor board a ni ku loko a ha bilana na mhaka leyi a nga kombisi rivengo eka ntukulu wakwe a swi twisisi ku swilo swi endleka rini ende loko a endla ntukulwana ku a ta entirhweni ta tirha a nga ri xihoxo a ku ri swilo swa right swa ku atleast ku va na ku mavoko mambirhi ma khomaka hala na hala ku muti wu kota ku va wu saseka a hi swona so a nga ti soli sweswo a swi tivi ku endla xilo xa right ku va ku muzala yena i lo ngheniwa hi moya a va emahlweni va n'wi rhandza mara va karhi va swi ta ku munhu i munhu wa i xilo xa muxaka muni xidengerasi kumbe a xidengerasi na so a va dyondzi dyondzo ka leswi ena loko se va ya mahlweni va karhi va tirha va nga n'wi veki ekhonweni kumbe eka track ya ku ri loko ti va endla swo karhi na mina ya ku n'wi exposeni va nga swi endli sweswo a va swi tshikile xikwembu xikwembu xi ta vona ku xi endla yini hi vutomi bya vona hi vumbirhi bya vona
0: leswo swinene
1: a ku ri mavonelo ya mina lama ni khesile inkomu
0: khesile make
1: thank you
0: danko right makhelo na stage vele ndlela leyi va yi vona tano na wona nga ha barkingi mixer wa mina ka nomboro 060-875-942 kumbe xani rhumela kandziyiso wa wena kwala ka nomboro yaleyo ya ku duma swinene hi ta kota ku twa kahlekahle ku yena namuntlha mixer wa mina u angula u ku yini ntekelo wa mixer mi le moyeni la kokwana
2: loko wa hela yitokisile i kuma va va kuhani ku ri ku lava kume va ri na xiwitsi andle ka xikhwama veri yive xiwitsi ku ri ku loko va cheke va xi kume ndle ka xikhwama a nga pfumeli munhu kuma yaloyo a vula ku swona boti i ri luya wa n'wana sesi wa yena ya nga fika a vulavula ka makuhani leyi tidaya leti hi tirhaka hi tona hi to ti nga hamaka xitoploseswi swa ka makuhani hayi ku boti a nga tekanga va teka vanhu swi swo tala la a tirhaka munhu mara loyi a nga endlaku va swi tivaku ku na leswi a swi tekaka hi loyi a nga tekiwaku tala ta tirha n'wana sesi ha swo i tekile boti phelana ntiyiso wu tlhe wu tikomba leswi a vulaka swo a nga ta valongi va street kumbe a va nga ta hlongoliwa nani ya ri pholisi yo yi ri ntirhweni nkarhi wo tala wo ze va kuma i yivile hambiyoyi va xiwutiwe ku tirha hi xona ne
0: leswi ye bota ngo a nga se tshama yiva xixa nchumu xa munhu hambi kaya
2: hayi
0: chulenene a nga se tshama yiva
3: Mara loko ni ga langutisa na dawa andisa so won kuma ku ntini mon chelela ndaku ni mukombisa ku mina loko ni sungula ku tirha hi 2023 around November loko mo langutisa 23 ta November hi 2023 loko so leka ku ta ku ri Friday or Wednesday munhu i vulavula hi mina kusukela hi January ku ya fika that time ku ri ku a ni dya vito ra ku ni tirha kun'wana and a nga na prove ya swona ene laha swi vulavulaka kona i swi va a hi vanhu lava ni hanyaka na vona kumbe laha tikweni va ta hi le matiko ya le handle because na masimu lama ni tirhaka wona ko va nsimu yin'we around gia so loko ni ka ni tirha laha munhu luyani a vavisa swa nga vavisa swo kwala va fambaka kwala mabyaleni ni nga ta ka ni nga mati tindhawu hinkwato around la gyana lokixini na kwala switamini va 14 hinkwako loko va hetele va vulavula va ku luya wa tirha and my company a yi pfumeli u nga tirha ka tikhampani timbirhi and mina hi ku ya hi mina a ni tivi ni tirha tikhampani timbirhi because you must disclose ku ri etira la nala se mina antire era andeka la nga tira ni tira kona ka bona ni nga signa contract le kunwana ni lo ya as a part time job so loko u fana u ya hlamula swivuti va u byela ku iyive ni na ta rengeta ku kombisa boot vo ku tshava ku mina va fika va byela ku etira ndawu timbini kwi se loko va ringeta ku vulavula va hlamusela leswi va hlamusela no okay right ni nikeni email ya kona yi komba ku ni tirha kwihi na mali mi vulavulaka hi yona yi holaka ya amount including my pay va ya n'wina loko mhene mi nyika bank akhawunti ya mina kasi n'wina mi nghenela akhawunti ya mina loko yi nghena mali and my account by then a yi nghenele hi 30,000 hi xa tolo wa kona so ni va byela ni ku ni nikeni mi ta swi vona ku mina ya swi kota ku zama mali a ni pfuku nampundzu ni tshame kaya mina loko ni chayisa hi Friday ni vuya namuntlha hi wa mune or wa vunharhu ni vuya ni huma ku tirheni ka swin'wana swa part-time jobs ta mina ni nga penda yindlu munhu a ni hakela ene mali ma yi vona ku yi hoxe hi mani swi va sungula ku lava u ta tivusa swivutisi ni ku loko ni ya matomaneni wena a ni tshama ni ku nyika plastic ni ku xaviserini lowu ni khoma 8 wa tijara loko mali yi nghena ka akhawunti ya mina i fanele yi cheka akhawunti ya mina kumbe weni hoxela mali we ri khampani ni ni ti-email leyi humaka edofisi leyi ni byelaka ku wena ku na mali yo karhi leyi i ni hakelaka kumbe ni hakelaka hi van'wani va tirhelaka loko ku ri ku ka siku leri wena nge se ni ta ntirhweni no tsandzeka ku u ta hi rona ni yimele email kusuka hi 23 November 2023 until today manage
0: ni ku mutweni
3: ku hava munhu loyi a nga ta ni byela kusuka ka khampani ka masimu lama ni tirhaka wona namuntlhana sweswi va fambini va kuma ti-accident va wa because xikomba xi swi rhandzi ku mi famba mi vulavula hi munhu hi mhaka yo biha hambiloko ku ri nkama wun'wana ku ri xaka ra wena i swi vona ku i ku pfuna hi swin'wanyana i swi vona a nga ku pfunanga hi ndlela ya karhi kumbe a ku lavele ntirho a hi leswi fanele yi vulavula hi swona so lexi nga sala i xin'we ntsena i ku vona a va tsutsumele endzhaku va va langutisa ku xana leswi a swa va CCMA mhe ni vona nga ri ku huhu loko ko va na swin'wana leswi va nga swi landzelerisaka a va landzelerisi case leyi va lava evidence ya swilo leswi va nga swi yiva va swi yisa kwini na kwalani hi kona a hi ta kota ku va na proof a va lavi ku swi swa mexe hikwini loyara va hi lava ku hlaya ka bava lava ha ku hetaka a va hi lavi loyara va va ni komba swihi swa leswi ni nga swi yiva ni swi teka ni swi humese hi le gede yo karhi ni swi yisa kwini sweswo ni nga khensa swe loko ku ri ku mi ta va mi ni khomile mi ni khomela swilo leswiwani mi swi kombaka hi matihlo ya n'wina
0: no ni khensa swinene
3: na n'wa mi hlayiseka
0: hlayiseka swinene danko
3: dankubona
0: alright timbirhi timinetse vhele ku bilawara leya khume yin'wana ni ngo noko tala mbilini mikiso ra mina bana riqingho kumba u rhumela kahle nkandziyiso wa wena kwala ka nomboro yale ya ku duma swinene hi ta twa ku xana ke wena mavonelo ya wena hi wahi ka mhaka leyiwani bo ti va nghenisi n'wanasesi wa vona ntirhweni xidini xa ko i ku va va hlongoliwa va ku hlongoliwa ka vona hi lowa n'wanasesi wa vona mi le moyila
4: ahe mpfukile nhlengwe
0: hi pfukile minjhana
4: hi pfukile a hi nhlengwe dyajosa kwala ka mavambi
0: oh la ka mavambi la
4: a mi nge zinhlwela nhlengwe leyo yi kuma xikarhi mina ni ta ku ri ni to twisisa ka swin'wana swi leswi vanhu va nga swi vula kwalaha ka vo CCMA loko vo cheka kumbe va ti lavela yo loyara kumbe loko ku ri hava mali ya loyara va endla sweswo lava ta va ka legal aid loko ku ri ku ri va basile va ti tiva ku ri va basile ni vona nga ku ri mhaka leyi nga solveka hi ndlela yaleyo mhlengwe hayi pela nhlengwe ha handleka sweswo kwa hinkwa va tin'wana tindlela to lwa hi yona hi tona
0: alright no ni khesa swinene mi ri le ka mavambi kwihi
4: ka mavambi laha mugangeni wa ka makotsoni loko mi hindza ebridge leri va hi ri vitanaka engolombi loko mi kha mi ta hi hala ka malamukele
0: na na ku vona
4: loko mi hindza ntsungeni ya la bottle store leyi
0: a ni ku vona kahle
4: danki danki hikwalo mi nga hi kazi xa mi ni fanisela mi ku ni ringula nhlengwe mudenja
0: kese swinene a ni ku tiva kahle tindhawu ta ti hinkwato
4: danki danki danki nhlengwe
0: danko
4: aha
0: alright endlele nkeso swinene mhlengwe laha ka mavambi laha ndlela leyi 4 timinetse ku bile ya wari liya ya 10 i nongonoko wa tale mbilwini mikiso ra mina laha hi yaka mahlweni karhi hi bula mina n'we na ku twa kahle kahle n'wina timhaka ta kona mi ti vonisa ku yini loko mhaka ya ri sona ni ri

0: Ahem Rex. Hayi ta topic ya wena. Munhu anga pfuniwa ka mukari ya sweswi. Ene xaka ra dlayisa. Se loko malume wa yena nga yiva nga ya ku veri i yivini malume wa yena swi kahle. A n'wi hleva na valungu. Oh, n'wana wa loyi a nga kahle ka. Se yena i sela khatirha. Malume wa yena a helela hi ntirho. Se mhani wa yena i ri endle swona. Mhani wakwe i twa tsaka ku endle swona n'wana a nge ku ehlongorise n'wana mhani. Yi a nga kahle buti yaloye ka. A nga n'wi lavela na vanhu malume wa yena va n'wi dlaya hi mhaka ya yena. Yi azati ya nhlanu yo n'wi susa ntirhweni. Ku ri ku yena a twela yena. Ene mbilu ya ku a yi vava ku mhani wa yena i le ku hluphekeni. Yena yi yo tshama. Ye imbyana buti yaloye. Ye a nga kahle n'wananga a nga kahle na sele i na mona ngopfu. Ye a nga kahle ka impela i ta ndla njhani ku ri ku yena laha i hlongorisiwile mativa nga kahle ka na yena humi na yena humi i mhani ma wuri kwala ka maboha kokwadi u nona ku hlula dangu
1: khesa swinene lavan'wani va ku ri hayi khona minjhani mahaxi na madyambu lamanene va ku hlokomhaka na yi twa boti loko va yivini va va kume va swi khomini na leswi va nga leswi va nga swi va kume va swi khomini na leswi va nga swi yiva va ku hayi khona loko ku ri loko ku ri ku a va kumiwa a va kumiwangi ko va mavunwa a va pfuli case voko i mavonelo ya Manthovela emugangeni wa le dan'wini ka Sikhunyana khesa swinene ka Sikhunyana laha munhu twela vanhu mukisera ni ri mini moyini
2: wa DJ
1: ahe minjhani lokalo
2: hina hi kona hi pfukile hi nga ku n'wina
1: iko
2: Ina mama.
1: Kotlo kotlo fa mana ye.
2: Ei, ya ayika.
1: Timaka.
2: Maka yo vava.
1: Iku.
2: Vamana va hlamba ku mavoko va nwatseka hi mashaka hi swi va nwatseka hi swo swota. Mara imperelo ka mutele ku vava mana dadu wethu vongo supheka. Vongo dya swimalani sweswi swa swidendani swa vana. Loko no tekela lowa n'wana dati wethu no ya ku n'wi a swi nga ta ndla swin'wana. Ene himpela a swi ri swona.
1: Ene a swi ndlini.
2: Hi ku ene a nga lavi ku n'wana mhani a yena a hlupheka ku lexi a mbyala loko xi kha xi khomakhoma swi vula ku na n'wana mhani u ta va right.
1: Yona heta tin'hweti timbirhi se hi loyi munhu se yi sungula ku tengisiwa hi mhaka ya lowa mzayelo.
2: Tamani.
1: Tshame ri ofisini. Munhu i tshama ri le boardroom le va kha va n'wi tengisa.
2: Ma yi vona nyana. Every day ti herini. Mara ma swi vona nyana ku na i mhaka yin'wana yo vava leyi ku vulavula ntiyiso. Me ni vona a nga dyohangi boti kunene vanhu va Xikwembu ka.
1: So i fane a swi endlisa ku yini sweswiwani hi ku vuya yi sele ntirhweni
2: i ta ndlisa ku yini i ta ndlisa ku yini deep poisoning ledya goya letiwani hi ku na vona ni valungu va kona na vona vulaku hayi dyona vo yo kumana na swin'wana why va swi kavisisangi ka kahle kahle futhi a va fanele na ku n'wi vitana ka tiherini va nga zangi zamiyeli va ku wi loko a vulavulini ya lowa goya loyiwani va vona ku impela munhu loyi swi leswin'wana a swi vulaku leswi loyi goya leri nga kona leri swi hi swonaki kumbe a hi swonaki ma swi vona nyana
1: yane
2: se vona vo tsa ku byeliwa vo tekelela ku hehe he hi swona swi vula ku leswi ku vulaku na wena yalo thaka ra wena swi vulaku hi swona
1: hi ku swi phindelele ngopfu tshama khaya loko hi ya za fika ntirhweni rhanga ya xiloko a hi ta ku xeweta valungu I number what I thought.
2: Ne
1: hambi vungo tisa ku yini hay arithi
2: mina ni sitiku singandisa ku yini mire ku ani loko vazi vango hlongola valava vanga thola yena vatsika ku themba la anga na malembe motala vaya themba xili xo ta nyamuta xichejisika na mahungu moka mangari wona ya
1: no
2: sisa tika ku valavula tiyisi mista swiwani. Loko ni vona maxaka va hlamba mavoko va n'watseka mixakeni
1: hi tata
2: swi vona ku hayi xikona xi nga kona va xi tivaka hi maxaka
1: hi tata so
2: va chava teti to ta
1: ku
2: vula ku a malume mi ni pfunile mani hi ku impela ni nga swi tivi ku ntirho ni ta wu kuma kwihi swi ku yini swi ku chakala va bula swi saseka swi ala ku loko malume a ku ni ya kaya ya ku a teka ni 2 rand hi leyiwani mi ta fika mi nyika mhani va xava matamatisi kumbexani ha malume fambani mi ya va xeweta ni ta va lunghisela va ta yi kuma leyi va ta twa hi foni loko yi tloka a swi nga sasekangi sweswo hi a leri goya ri ni tsandzini leri
1: ya
2: mina ni nga n'wi vuli ku n'wana leri goya i danga
1: ngopfu eyi ko ku vana a ni
2: kumala mihleketo malume wa wena va ku hleketelelini wena u pfumala mihleketo
1: a ni ngo
2: u ya ku vavisa hi ndlela leyi
1: a ni ngo loko swi nga se endlekala swi nga se fika ka wehe ti nga ri yinene leswi endlaku sweswo hi swo swa right se leswiwani loko se swi ta jika swi vuya ka yena sweswi swa ha vava ka lowa wa malume wa yena loko se swi ta vuya ka yehe va n'wi endlela van'wanyana i ta twi nga ri misava yo hela
2: na ku mhani lava i valungu lava ya n'wina va hatla va jikisa mihleketo xipidi va ku hayi kona munhu loyi a khale hi kha hi tirha na yena a hi se tshama hi vona xihoxo xa yena wayi ku loko ku vona ko sungula swihoxo loko vo hlongola rona ri ri goya leyi ri vuya ri ta ku jekejekeni ri ta kota ku pfuleka ndzondo liya mi tshama mi swi vona ku hi loko munhu a ku sasa se i vuya hi yena u n'wi vavisa ho swi yo yini vanhu va xikwembu va ta ni twi ku vava ku vulavula ti ni tshika na leswi a ni byi endla ni yingisela kahle ni ku ni ku yi i n'wana daduwetha ni taku malume leyi
1: hi leswo
2: vanhu va xikwembu a swi kahle koko a ni hi nge swi tivi ku a nga yini a ni swi tivi ku ni nga n'wi byela ku andla yini hi mukhuva lowu ni twaku ku vava hi xiswona na mina
1: van'wani va kombisa timhanga ta ku a fambeli a seximaloyara ku ma ta n'wi pfuna ku at least maybe na loko a kota ku va n'wi vuyisela ntirhweni
2: nkarhi wun'wani ntela loko o endla sweswo va vulaka swona valava va tivaka va nga na vutivi byanzi a ni hi na hi va mbuyangwana hi tivi chumu a hi tivi chumu hi va mbuyangwana hi to valavula wo muhulahula
1: ya ne
2: sweswi impela valava va swi kombaka valava va nga na vutivi nyana bya antsanyana kumbe swimindzuku swa ka siku swi nga n'wi pfuna ma swi vona hi ku a ni loko a swi ri swona a lava fane va lavisisi va vutisisa kahle na ma-security ku munhu wa soso u ta njhani i nga se za va teka i timhaka ta ku va n'wi hlongola ma swi vona a va ta swi kuaya ku loko va kambisisa va tlhela va kambisisa na le ka ma-security va n'wi secha munhu wa xikwembu u nghena va secha a huma va secha se a va ta swi vutisa ku a nga va a swi humesi a ti humesi hi swihi tinsimbi ta kona teke hayi leri goya goya mani yi mhandi ya yi tsandzekile
1: anga very very much out to me. Sure, that's a look away while in the rain of Mamma Lume Paul again. Thank you.

0: wena.
1: Eh Mrex.
0: Ah eh.
1: Mfukeni.
0: Efukile mjana.
1: Efukile.
0: Mosibuti
1: avangukubange ari khome hiwoko.
0: Anga khomange hiwoko.
1: Aya khomange hiwoko.
0: Eh.
1: Ena ngana umbonzo tiya ku angava a yivini.
0: Mbona zwina ya luya anga ku himbini anga a hitivi zwi kuma ku ndi yena.
1: Vumbon bya nomo a byi tirhi ku lava hembeke so lexi mina ni nga ta tsundzuna ku xava ku boti hi xona tanihi ku a ku na vumbon byo tiya Mrex a yi challenge a khoto CCMA yi kona CCMA yi kona yi nga hatla yi n'wi pfuna boti
0: okay
1: hi ku loko va nga n'wi kuma nga hembeke va ku i yivini ku yiva hi nomo a swi na kahle a swi amukeleki swi fanele va ku kume edakwini va fanele va ni testa hi xo testara
0: ku kombisa ku va ta kota ku kuma xo tiya
1: loko vo fika va ku i yivini ni nga va nga ni vonangi hayi a swi na vumboni yena boti a tirhengolo ku hoxa mizaya wa yena ku loyi a nga ri ki na ngondo i mizaya wa yena mzaya wena a nga na ngondo ene swi humelela ngopfu hi ko tala sweswo xaka ri a ri kahle ka ku hoxa ntirhweni xaka a swi talanga ri va kahle ka nyingi
0: se miri boti va ndlisa ku yini
1: a va yi challenge a CCMA a va yi challenge CCMA va fika va hlamusela ku va fika va dismissiwa hi mhaka
0: 1-2-3
1: swi nge pfuni nchumu ku munhu a hlongoliwa ntirhweni ku nga ri na vumboni vumboni bya nomo a byi tirhi ku fanele ku tirha vumboni lebyi byi vonaka xikrinini loko ku ri ku na tikhamera entirhweni u ni kha ni yiva or loko ku ri masiku ri timani kumeni ni xi khoma hi voko loko no va ni xi khoma hi voko na pfumela ku hlongoriwa wa mi ya kuma ku loko a kha ku yivini ya nga ku yiveni ya luya wa misaya wa yena ku nga ri yena bota nga yivi ku va ka yena a nga ku yiveni swi humelela ngopfu sweswo so ni ngo boti a yi challenge a CCMA yi nga fa yi n'wi nyika swilo swa kahle ngopfu
0: okay
1: because va ta lava vumbhoni byo tiya va ta lava vumbhoni byo tiya tala i yivini na
0: Alright.
1: I xikhomeni na. Loko va kuma nga xikhomeni swi lava ku yi CCMA yi fanele yi teka decision i tlhelela ntirhweni or va ku nyika swa wena na. Va ta twana kwalaho.
0: Okay.
1: Mara yona hakanyingi i fanele a tlhelela ntirhweni boti.
0: Ya ne.
1: Lawa wa mizaya i fanele a penalitiwa because i hembele valungu.
0: I hembele khampani kwayo.
1: I hembele khampani. Ivi khampani yi tlhela yi teka ya hlongolo se yi ya khoto phela ku yi ya khoto yi le ku inaniweni khampani yi va yi kha yi dyeka so boti a va yi challenge CCMA yi va ta yi wina case yeleyo a va na vumboni byo tiya valungu
0: no ni khensa swinene ni mani lava
1: emizama ni kha ti makaringi balela ka thoma
0: o ni khensile ka thoma ni
1: thank you
0: right boti mizamani khensa swinene mavonelo man'wina ku hala ka thoma kari ya mahlweni ndlela yaleyo nkarhi wa ko kha ni kombelaka 16 timinetse kongoma kahle kahle yise 15 kongoma kahle le ka hora liya mani lowu nga ra hora liya ya 12 i nongonoko wa tale mbilwini mikiseri mina ni teka lowu mikiseri mi le moyeni la mi le moyeni ahe
2: DJ Mrex
0: ahe minjhana
2: valavana na masilo aka mavala ni Mrex
0: na mita but masilo
2: hayi kavula impela mina a ni na ku to tala ni yima na ku kona tijini ya marito lama nga ma vulavula a ni kha ni va twa va vulavula mhaka yo twala hayi ni nga ngheni ka nongonoko wa koka ni nga ri kahle mara mhana va kona tijini va vulavule marito mo twala swinene
0: alright no ni khesa swinene
2: hayi a ni na marito lama ni nga ma vulavula ku DJ Mrex
0: dango
2: mara ni le ku ku yingiseleni
0: a swi tiva hi mina
2: danke Mrex hlayiseka munghana wa mina
0: Dango.
2: Thank
0: you. All right, kesa sine la mavala la masilo. Ba bona tana vano vaga ikona avandla leswa swa kila kalelo endlela le. 060875942. Tato mavonelo mangwe na mangwe sa romela kumbe xa mi rumela kahle mikandisa nwi na ni kwala ka nambore leya dumo swinene mike hi vona ku lavona a va ku yinani ha yi vo minjhani Jisar FM hina hi pfukile minjhana ni ri hayi I Caleb Nico from Rotterdam. I Caleb, fukili na ingo bona man mati bana. Hlai sekano swinene ni ri 060 275 9428 mo ndilmangwe na mixura mina ni ri

0: Alright, come in art minister gone head to call out quick our layer. Come beer villainale menanguna haya mahlweni and laba ku bana ka ri cheka ku kahle kahle nga ku ri na vamana la ka Facebook laba a va ri ku yingiseleni villainale mike ni vona ku nga va ku ri na vanhu lava nga koho laya na swi nge endliwi ku va nga ri kona a swi ko ndhawu sweswo mike ni vona niwani ku na tintswala switholo va ku hayi swi n'wi ni ri kwala eka makoxa i tintswalo mana khomanani sithole ni khesa swinene ni ri tintswalo mana khomanani sithole alright mike ni chekela niwa ku ku na vomani lava va nga na hina hi ndlela yaleyo ni la ku cheka ku ri xana ke ku nga ku na vomani va koho lava yingiseriwa mina lava ni nga ta vona kari ni va hlayala va ku ripiri lam rox the DJ ni mi yingisela ku antswa ni ri kwala ka sikhunyana i sesi luya wa ku fanela ntima sesi luya wa ntimanyana kesina ni ri lavan'wani va ku swin'we ni ri kwala jilongo emilondzovoti hi vona khesa swinene akisani milondzovoti sambo laha jilongo laha hlayiseka hi ndoda lavan'wani va ku swin'we ni ri kwala gwenani ya tamele ka jamaica street vafunzi vo resta ra mkhumela nakeni khesi swinene lavan'wani va ku swin'we ni ri kwala eka makoxa elsimilan khesini hi swin'we ni ri kwala amatachi i faith colbert rofiwa siphumani khesini ni ri lavan'wani va ku swin'we ni ri kwala elimi ampeni thobo one defni ramwada ni khesini ni ri lavan'wani va ku swin'we ni ri kwala ka swikokwana brighton nyiko sishong smith ni khesini ivi ke lavan'wani va ku swin'we ni ri kwala va ku swin'we mrexdetijen ni ri kwala gian section f ngeta baloyi ni khesini hi ngeta baloyi lavan'wani va ku swin'we ni ri kwala ka mako ka makonde thondoni sisonke farelo luvengo ni khesa swinene ri lavan'wani va ku swin'we ni ri kwala mbilu xidawulo vachanda va mbilu ni khesa swinene ni ri va ku swin'we ni ri kwala arsinga view timan martin khesina ni ri lavan'wani va ku swin'we ni ri kwala ka xikokwani a pfala noma wise man socha ni khesina ni ri va ku ri swin'we ni ri kwala ka mapuve mana ri basile risima na hlulani ni khesini mana ri basile lavan'wani va ku swin'we ni ri kwala eka sikhunyani i muhluri n'wana sesi wa ntimanyana vari muhluri ni khesina ni ri lavan'wani va ku hi swin'we ni ri kwala ka mtititi alteni veliti xivambu ni khesini lavan'wani va ku swin'we ni ri kwala malonga laha tinyiko wa ndeme rilinde ni khesa swinene ni ri lavan'wani va ku hi swin'we ni ri kwala a jim jones eka mphongola zone 4 ni khesa swinene cauku lasta hlayisikana mihlengo right lavan'wani va ku hi swin'we ni ri kwala kwala a chakuma maguvuri ni khesini masindi madzivandela ni ri lavan'wani va ku hi swin'we ni ri kwala moledana block j zone 10 va ku tenda mutonde badoli ni khesa swinene ni ri lavan'wani va ku hi swin'we ni ri kwala eka miyexe block 1 mugangeni wa sasa ku tenga xigedlani hlamulo ni khesini hi xigedlani khesini xibawurani lavan'wani va ku as usual frank jones ni khesini ni ri lavan'wani va ri vamanini rirote elegan mutsindi ni khesa swinene ni ri va yingiseri lava ni ri na vona na sayitini leri ra Facebook hi ndlela yo yaleyo ni ri kasi ke lavan'wani va ku va ri hi swin'we ni ri kwala 14c i domingo chauke ni khesini hi domingo chauke hi ndlela yaleyo mike loko a ri mina hayiko se mina na hi huma ni ka yiwa timinetse leti hi tikolotaka vhele ku kongoma kahle le ka awara liya ya malonga ra awara liya 12 hi ndlolo yo yaleyo mi nge ni ku ta
1: kala mbilwini 12 ni matambu la hi lebyile timhaka hi chukachukiwa kona kala mbilwini thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za tcrfm hi rito ra xiako.
0: Alright, another tlanga kahle risimu kusaka Dingani David Mathebula loko ra iko ku pfuna ka mina hi ndlela leyo risimu ra kahle swinene kusaka Dingani David Mathebula ku pfuna ka mina mitirho mina loko mina iko ta hlangana futhi ka siku ra mudugu na vo Sergeant Rajwell Arikoto na vo Prolani ka ra vunharhu vhele ndlela leyi muni lero risimu ra kahle mfambini mina.